0: kung anong ganap?
1: Anong ganap?
0: Ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino kasama si Danny Buenafe. Aprobyan! Aprobyan! Susunod na!

0: ang oras natin, 8:02 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Hanap mo ba'y trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat?
3: Kitang higit pa sa sapat?
2: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
4: Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saang sektor ka pakabilang, approve yan!

0: Good morning, good morning. It's a beautiful Sunday morning sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa iba't ibang panig ng mundo. Today is the last day of May, ha? May 31, 2026. Kaya naman na magsimba tayo, ha? Maganda ito bilang pagwawakas ng buwan ng Mayo. At bukas, syempre, ha? Monday, balik tayo sa trabaho, June 1. Marami mga inaasahang aksyon, lalo na dyan sa Senado. Bahagi na rin ako ng mga weekday ng mga teleradio program, kaya lagi kami nakabantay sa mga mangyayari. Pero ito, medyo magsimula muna tayo sa good news dahil meron tayong inaasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Siyempre, nakakasana naman yan sa Martes, June 2. Aasahan ng malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa diesel. Inaasahan natin, 8 to 9 pesos per liter ang ibababa. Nako, magandang balita sa mga ka-diesel. Sa gasolina, yung mga gumagamit ng gasolina, 5 to 6 pesos per liter ang projected na rollback. Yan, yan. Nakikita nyo na sa TV screen. Ang kerosene, bababa rin. Rollback din, 9 pesos to 10 pesos per liter. Ayan, okay. So, magandang balita yan, ha? Para dun sa ating mga bumibiyahe, lalo na dun sa mga PUV, ha? Yan ang asahan natin. So, mabuhay ang lahat ng uring manggagawa. Siyempre, ako po si Danny Buenafe. Basta mga usapang trabaho, approve yan. Dito lang yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan nyo kami sa isa na namang makabuluhang edisyon ng programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. Ito ang approve yan. Approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues at approve din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan. Yun nga, saan ngang panig ng mundo. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page para updated sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan. Huwag po kayong makalimot na mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.4 million na tayo kaserbisyo, kaya subscribe para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. At para dun sa mga gusto magpadala ng mensahe o reaksyon sa mga isyong tinatalakay, pwede ho kayo mag-send sa ating Viber number 0919-278-3000. Padala lang ho kayo ng inyong mga reaksyon. Pwede rin ho sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at pipilitin nating basahin yan mamaya. Okay, so ano ba ang inaasahan natin for today? Isang oras at kalahati tayo magkasama. So ang mga usapang trabaho na pag-uusapan ngayon, good news dahil mahigit 27,000 na benepisyaryo ng 4-piece. Hindi, luma na yata ito. Teka, hindi yata ito ang pag-uusapan natin. Na-discuss ko na to. Hindi ito ang pag-uusapan. Ang pag-uusapan, itong yung Philippine Statistics Office nagbukas ng Child Development Center para sa mga anak ng empleyadong 5 taong gulang. Pababa. Yan, yun yung mga topic natin ngayon. Tapos, Pinoy employees, pangalawa sa pinakamasaya sa trabaho sa Asia-Pacific ayon sa survey. Una pala ang Indonesia, pangalawa ang Pilipinas. So mamaya meron tayong makakausap dyan. At local recruitment and independence job fair naman sa Laguna. Mamaya meron tayong makakausap dyan. At meron din tayong studio guest tungkol dito sa panibagong pandaigdigang artificial intelligence research project. At kilalanin natin to dahil binigyan siya ng grant $1 million na grant. So, importante yan, ha? So, mga kapamilya, kaserbisyo, tabay lang tayo dito sa ating programa. Anyway, ready na ang ating unang guest. Gaya ng binanggit ko kanina, tungkol ito sa naging ng Philippine Statistics Authority project ito, no? Walang iba kundi si nasa linya ng telepono si Attorney Christine Bartolome, siya ang head ng Gender and Development Unit ng Philippine Statistics Authority. Attorney Christine, si Danny Buenafeo sa programang Aprobyan.
1: Maganda umaga po, Sir Daddy, at sa inyong mga listeners and viewers.
0: Oh, marami salamat ho sa oras na ibinigay ninyo. So, maganda ho ito nga, balita, na magkakaroon tayo ng Child Development Center. Ito ho ba, eh, naka, dito, ang address dito eh, sa East Avenue, sa PSA Complex. Tama ho ba, Tordy?
1: Yes, Sir Daddy, nandun po yan sa East Ave na office ng PSA.
0: Oo. So, ang mangyayari, ito mga bata, 5 taon, gulang, mabibigyan ng proper care. Kasi para maganda to para dun sa mga, let's say, young couple na pareho nagtatrabaho, pwedeng iwan lang dun. So, ano magiging advantage ho? At saka yung pinaka-main objective ho, pwede nyo hong banggitin.
1: Sir Daddy, yung Child Development Center natin, syempre, ang main objective namin, makapagbigay ng child-friendly na area, syempre, ligtas, maayos. Kasi nung nag-survey po kami sa PSA, karamihan talaga ng empleyado, may mga anak na maliliit pa. So, para makafocus sila sa trabaho, nagtayo po ng Child Development Center ang PSA.
0: Okay. Pero ito ho ba, alam ko, di ba, this is, matagal na rin na may mga ganito tayo, mga Child Development Center. Ito ba, kauna-unahan lang na pagkakataon or we're trying to, ma-replicate sa iba-ibang lugar din, not only here in NCR?
1: Sa ngayon, Sir Danny, sa headquarters muna, dito muna sa Quezon City, tapos ina-analyze po natin yung demand dun sa mga region, pinag-aaralan kung kailangan sa region.
0: Oo. So for now, ibanggitin nyo lang. So ibig sabihin, gaano katagal? Whole day lang activity? Naiiwan lang ang bata pa? How does it work para for those interested na ipasok nila yung kanilang anak muna dyan, if ever?
1: Sir, lagi whole day yung activities ng mga bata. So sa ngayon po, sa June 10 and 11, meron po kaming Camp Budigis para sa preparation doon sa mga bata na magkaklase naman. Kasi yung official start na klase sa center ay June 22 po. So may mga activities. Depende po sa age ng mga bata kasi pwede from 6 months to 1 year old hanggang 4 years old and 11 months po dun sa ating Child Development Center.
0: Ah, okay. So yung 5 years old na binabanggit dito, syempre mga toddler pa to. Eh gaano ka i-enroll ho sila kailangan? Gaano katagal? 6 months? Gano?
1: Isang school year po.
0: Isang school year.
1: Para sa talaga.
0: Parang school talaga ang concept na may curriculum, ganoon.
1: Yes, Sir Danny, meron tayong 3 teachers na naka-assign doon. Tapos may support staff din po.
0: Oh, I see. So talagang typical classroom setup and then may play corner, may wash area. Ibig sabihin, let's say,

0: doon sa tayo nag-opening, Sir Danny.
1: Okay. So, ano ngayon ang mga plano? Let's say, until the end of the year, may mga expand ho yung program to other areas also para at least mga nakikinig sa atin, sa mga ibang lugar na pwedeng gusto nila may ganito rin na setup?
0: Opo. Napag-uusapan po yan ng PSA Management. Depende sa needs ng region.
1: Oo.
0: Basta syempre yung state availability. At ang tutorial office naman po ay willing mag-extend na assistance. Syempre, paano mag-train or paano mag-coordinate sa mga offices. Paano makapagtayo din sila doon sa region.
1: Oo. Pero yung dito sa PSA complex, how many can be accommodated, attorney?
0: So far, kasi natin ang recommendation ng sa Development Council na dapat hindi tataas sa 1:10 ang ratio kapag yung mga infant toddlers pa lang. Tapos kapag naman po yung sa mga pre-kinder, 1:15. So yun po yung kaya ng center natin ngayon.
1: Mga ilan yun? Bale.
0: So kung 10, 15 po, mga 40. Pero yung enrollees po, less pa po ngayon dun sa mga required sa ratio.
1: Oo, kasi initial, di ba? Batch, so ibig sabihin, as we go on, mag-progress ito, ang maximum talaga per classroom is 40. Tama ho ba, attorney?
0: Nag-allot po kami ng classroom for pre-K1, Sir Danny, to sa pre-K2. So, maximum of, ano na sila doon, 15 lang doon sa isang classroom, kasi susunod, 15 ulit. Para mapangalagaan po sila ng maayos.
1: Ano to, sabi nyo, whole day, no? Bali, in terms of units, ilan mga hours will they spend? Let's say, kung parehong working couple, kasi swak ito sa kanila, di ba? Working couple at gusto nila iwan dito, they will be properly taken care of, di ba? Hindi na sila kailangan bantayan na yaya. Meron na talagang nakatutok sa kanila mga pangangailangan nila if ever, kahit pupunta ng sa mga washroom, may tututok na, di ba?
0: Tama, Sir Danny. Yung facility po, yung center po natin, naka-design sa na may restroom din doon na sa area para hindi na po lalayo yung mga bata. Mm-hmm. Pero malapit din siya sa parents in case, diba, kung gusto po nila ng lunchtime, kunin yung mga bata para i-assist pakainin, or may breastfeeding area din naman po doon sa center natin.
1: Oh.
0: Para nandun na po lahat.
1: Oo, malaking bagay yun. So, para meron ding para some sort of campus yan, yung area dyan, na they can move around?
0: Meron pong play area. Nasa ground floor po siya ng PSA headquarters ngayon. Mm. So, sama-sama po doon may library, may wash area, restroom, breastfeeding area. So, tapos play area and classrooms ng mga bata po natin.
1: Mm-hmm. So, 1 year ho ang bali magiging enrollment, no? Kunwari, nagpa-enroll sila ngayon and then mag-start sila. So, up to June next year pag-register 1 year ho tatagal niyan, ganon, attorney.
0: Apo, yung naka-plot po namin activity, Sir Danny, until March next year. So syempre yung may mga flag days, kasama rin po yung mga bata sa PSA anniversary, para syempre yung kamalayan ng mga bata, mas na-develop na rin po natin kahit maliliit pa sila.
1: So, for those who might be interested to enroll yung kanilang mga anak, meron bang more or less, may bigyan nyo kami ng idea, how much will they be able to, para at least mapainlist ng kanilang anak dito sa, let's say, sa Child Development Center?
0: Ito pong Child Development Center ay nasa initial offering, tas nasa for PSA employees po, na pwede po kahit anak po nila, pamangkin or apo. So, pwede po i-enroll for PSA employees and ito po ay libre.
1: Libre sa mga employees ng mga anak nila? Libre?
0: Yes.
1: Oo.
0: Opo.
1: How about outsider na hindi naman mga, let's say, may mga walang anak? Hindi, ibig sabihin, outsider na hindi naman empleyado ng PSA?
0: Nasa initial run pa lang po kasi siya ngayon, Sir Danny. So, pinag-aaralan pa kung paano namin may improve yung services. So, ngayon, exclusive muna siya sa PSA employees.
1: Oo. Pero yung curriculum ba to, sanction din ho ng DepEd?
0: Opo, sumusunod po yung mga teachers natin doon. Saka umatin po sila ng mga patraining ng Quezon City para po sa curriculum and yung pag-handle ng mga bata.
1: Oh, I see. Ay, ito eh, talagang

0: ano naman, suportado talaga ng, I would assume, ni Mayor Joy Belmonte, no? Kasi, siyempre, priority din niya ang education sa kanyang lang, ano, lungsod.
1: Opo, Sir Janina. At natutuwa nga po kami na napaka-supportive po ng QC na talagang pinapadalang kami ng mga letters na ito, may training schedule tayo nito, mag-aalat kami ng slot para sa teachers, no? So, para maka-assist.
0: O sige. Nako, maraming salamat. Good news po yan, ha? Sa mga gustong... Eh syempre at an early stage eh merong ano, meron tong Child Development Center lalo na pinamumuno ano at pangangasiwa ho ng PSA. Maraming salamat attorney sa oras.
1: Maraming salamat din po sa Danny.
0: Okay. Salamat po. Yan ho si attorney Christine Bartolome. Siya ho ang head ng Gender and Development Unit. Philippine Statistics Authority. Tungkol ho ito sa Child Development Center dyan sa PSA Complex sa Diliman, Quezon City. Ang oras, 8:18 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: Okay, magbabalik ho kami. Mag-commercial break lang ho. Hindi pa ho tapos ang aprubyan.
3: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
6: Congratulations to Bea Millen Wendorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
11: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
12: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at Bagcor.ph.
2: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ang mga pinaka-pinagkakahiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprubyan sa DZMM.
0: Nagbabalik ko ang programang Aprubyan at sa puntong ito ay alamin natin itong nalalapit na job fair dyan naman sa Laguna. Eh, syempre, di ba, nagse-celebrate tayo ng Independence Day sa June 12. At may good news ang provincial government ng Laguna. Makakausap natin sa linya ng telepono ang department head ng PESO Laguna. Walang iba kundi si Mary Jane Banasihan Corcuera. Mary Jane, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
14: Hello po. Magandang umaga po, Sir Danny.
0: Oo, marami salamat. Mary Jane, ano, Jane na lang ba itatawag ko sa'yo? Bale?
9: Yes po, Jane na lang po. Pag Mary Jane po, galit sa akin eh.
0: Ayun, oo, siyempre, Jane na lang. Mas maikli. Anyway, Jane, bigyan mo nga ako ng konting background. Doon sa meron kayo nakatakdang job fair dyan sa June 12, tama ba, sa Calamba City, Laguna?
9: Yeah, meron po kaming upcoming job fair on June 12. Mm-hmm. Taon-taon po natin itong ginagawa. Every Independence Day po, meron po tayong ginagawang job fair para sa aming mga kalalawigan.
0: Mm-hmm.
9: We have around, as of this time po, ay may mga 20 companies na nag-signify ng kanilang interest to join the job fair.
0: Mm-hmm. So mga ilan trabaho, more or less, kung 20 participants ng mga companies yan, so ito mga magko-conduct no, ng mga interviews, mga ilan trabaho, ano klase, ilan trabaho ang ino-offer natin on June 12?
9: Oh, kasi po itong 20 na to, talagang regular po itong na-attend.
0: Okay.
9: Hindi uma-absent yan. So, but we still targeting a little bit more. Pero yung 20 na yun po, we already have around 7,000 vacancies na po available on that day.
0: Oh, ang dami ha, trabaho. So para at least malino lang, no? Sa mga taga-Laguna, yung medyo malapit dyan, yung Cavite na interesado, 7,000 pala ang vacancies na you have to fill up. Ito ho ay, tama ho ba ang venue? Pakisabi nyo lang kung saan yung venue, kung saan sila tutuloy. Bali, whole day ho ba to?
9: Yeah, whole day event po ito. This also coincides po with our promotion to end child labor.
0: Uh-huh.
9: Kasabay po yan, magkasabay po yung activity na yan.
0: Uh-huh.
9: It will be held po at sa Calamba po, Rizal Coliseum po, sa city of Calamba.
0: Rizal Coliseum, tama? Oo.
9: Apo.
0: Ito ba yung sa Barangay Halang, PGL Extension
9: yes,
0: Office?
9: Po. Yes,
0: okay. So it will start at 8 a.m. until what time ho ito sa June 12?
9: Depende po kasi yun sa company but kami po usually it ends up at around 2 or 3 o'clock in the afternoon. Kasi po ang ating mga companies pagka po talagang nakakuha na sila, dinadala na po nila yung mga napili na or na-screen nila for final. For final screening po doon sa mga offices nila.
0: Mm-hmm. So bigyan mo kami ng konting idea para doon sa mga interested applicants. Ano mga trabaho ang hinahanap? Yung sinasabi mong 7,000 na jobs.
9: Okay. So most of that po is the production operator. As you all alam naman po lang karamihan na ang Laguna po ay Detroit Capital. Nandito lahat ang mga production. So, nasa production industry, automotive, electronics, food. So, production operator po mainly, but also we have skilled laborers. Then, ati po mga skilled workers and office staff as well. So, mas marami po dyan yung mga accounting staff, HR staff.
0: Okay. So, bali, kasi karamihan nga sa Laguna, mga factories yan eh, no? So, ang major na mga need dyan, mga sa automotive, electronics, more or less workers na may skill na related to that sector.
9: Yes po. So mas marami po talaga is production sa production line. So ating mga production operators.
0: Production operators. Meron ba mga let's say katulad ng mga IT or meron mga riders, drivers na kailangan din para dun sa iba pang gusto
9: mo? Yes po. Actually ang driver po whether you believe it or not is one of the hard to fill positions dito po sa amin sa actually it's in Calabarzon.
0: Bakit hard?
9: Not just in Laguna.
0: Bakit hard to fill up?
9: Hard to fill position po ang driver.
0: Bakit hard to fill up? Konti lang nag-a-apply? Ganon?
9: Yes po. At syempre po, kailangan din po natin ay NC2 or National Certificate po from TESDA ang ating mga driver.
0: Oo.
9: Di ka tulad dati na pwede na pong basta driver. Kailangan po ngayon, NC2 holder po ang ating mga driver.
0: Ibig sabihin, parang may TESDA, ano pa sila, certification? Ganon? Not,
9: yes po.
0: They went through that process?
9: Kailangan certified na po sila. Ang hard to fill positions din po, yung ating po mga heavy equipment operators.
0: Oo.
9: And then, so warehouse staff po, kasi ang Laguna po ay nagiging hub na rin, almost lahat ng nasa logistics, karamihan ng malalaking logistic chains ay naandito na po sa province of Lagoon.
0: Oh, understandable naman yun. Dapat katulad niyan kasi safety ang isa natin tinitingnan dito, di ba? Eh, kanyan, katulad ng mga pag-ooperate ng mga heavy equipment, yung katulad ng mga drivers. So, yan, related lahat sa safety, di ba? So, importante
9: yes,
0: na.
9: Yes, po,
0: so, kaya, doon sa mga interesado, eh, dapat meron din kayong clearance or ibig sabihin certification coming from TESDA para mas malaki ang chance nyo ma-hire. Di ba, Jane?
9: Apo. Yes po, yan po yung madalas namin talagang sinasabi sa ating mga aplikante when we go around our schools and technical institutions na make yourself qualified para upskilling po ba. Hindi kung ano lang yung natapos natin, we'll stick to it. Kailangan further development po ng ating mga ng ating kaalaman, ng ating mga kakayahan para mas maging competitive po tayo at mas mapataas natin yung ating employability.
0: Mm-hmm. Pero alam ko naman, Jane, meron din kayo, let's say, aligned din kayo with TESDA, no? If ever na ito ang kulang kasi okay naman ang attitude, pero yun nga, wala siyang certification itong from TESDA, eh di ba nagpo-provide din kayo ng mga technical training na libre na aligned with TESDA?
9: Yes po, we also provide trainings and we also network. Kaya nga po ang aming networking with the Laguna Technical and Vocational Institutions or the Association of Laguna Technical Institutions or ALTIS. Talaga ini-strengthen po yan namin. Lahat po ng peso dito sa Laguna ay talagang nakikipag-partner dito sa mga TVIs para po yung aming mga job seekers kung merong scholarship yung mga available na TBIs within the areas of jurisdiction ng bawat peso. E nire-refer po namin to for employment, for training, for upskilling purposes po.
0: Oo, that is good news. So doon sa June 12, more or less, kung 7,000 ang pupunuan no, ng mga trabaho, I would assume na marami dito yung mga ma-hire on the spot, on the very day itself, no? Feeling mo ba yung sa 20 na mga participating na companies magko-conduct na interview yan, malaki ang chance na may ma-hire agad on the spot, Jane?
9: Yes po, yun po talaga yung tina-target namin. Same with the Labor Day Job Fair po. Labor Day Job Fair, we had a 49% hired on the spot. So we're aiming higher po. This independent.
0: Kaya nga, so kung pa 7,000, kung mga 50% or less than that, at least mga 3,000, 3,500, di ba? Kaya on that very day.
9: Sana po. Dumating ang ating mga aplikante. With your assistance po, promote ang ating job fair, marami pong makakarating.
0: Pero Jane, open din sa mga senior o let's say PWD na productive naman kung kaya naman nila?
9: Yes po, sa PWD, yes po. And with the senior citizen, intay-intay lang po talaga sila dahil talaga pong meron kami niluluto ngayon na mai-involve po talaga ang senior citizen sa employment. So yun po yung aming niluto-luto ngayon with the Department of Labor and Employment Region 4A. Actually, napag-usapan na po namin yan just last week. Ma-intensify namin ang service for our senior citizens.
0: Okay. Kanina nabanggit mo, Jane, yung this will coincide yung June 12 ninyo dun sa end child labor, di ba? Issue? Dahil ano ba? Talamak ba mga labor, yung mga bata na nagtatrabaho dyan, ang mga workers dyan sa Laguna?
9: Meron naman pong ilan lang, kakaunti lang naman, hindi siya ganun kalaki. But then, sabi nga natin, kahit maliit po yan, kailangan natin pagtuunan ng pansin para hindi po lumaki. Hindi ganun ka-significant ang dami ng child laborers. The child laborers are, yun lang po nating mga kabataan natin, syempre na less privileged ang family. So, we are trying to give assistance dun po sa mga parents, makapag-provide po ng kaunting livelihood, kaunting pagkakakitaan, and then support to dun sa mga anak through our scholarship or to our special program for the employment of students na ma-involve sila. Para sa ganun po, kahit papaano, is talagang maubos natin yung child laborers dito sa aming lalawigan.
0: Bawal
9: yun. We already have an, established an ordinance regarding that, sir.
0: Ah, okay. Bali, teka, meron ba kayong mga, let's say, dito sa mga jobs na parating sa yung ano nyo, job fair nyo, meron din ba dito yung matatawag natin mga part-time, lalo na yung mga iba, may existing job sila, gusto lang nilang additional job or additional income, meron din ho bang mga i-offer dyan, mga, let's say, 3 to 4 hours na pwede lang nilang magamit para dagdag sahod?
9: Pag ganun pong case, I think that pwede po namin silang i-refer sa iba. Nagko-conduct din po kasi kami ng training para dun sa mga virtual assistant. Mm. So, I guess yun po yung pwede sa kanila. So, if they are interested, they can just come or call sa amin, sa office namin. 509-501-4177 para makapag-inquire po dun sa training namin on virtual assistant in partnership po namin with the ICT.
0: Ayun, importante yun. Oo, kasi karamihan dyan, part-time job, gusto nila online lang eh. Di ba? Hindi na sila gagasto. So, kung kaya naman nila, kung maganda ang connectivity, di ba, Jane?
9: For hour, kumikita na sila kahit 1 or 3 hours lang, so sila, 4 hours maximum. Kumikita na po sila.
0: So, at least magandang balita yan for those na interested pa na mag-sideline. Anyway, ano ba ang mga kailangan dalhin ng mga aplikante sa kanilang pag-apply doon?
9: Siyempre po, ang ating po mga resume, huwag na huwag kalilimutan. Yan lang po muna. At then, kung meron po, katulad dun sa mga possible na ma-hire on the spot, dali na rin po nila yung kanilang mga birth certificate. And incidentally rin po, doon din po ay ini-invite na rin po namin ang SSS, ang PhilHealth, at ang Pag-IBIG para one-stop shop na po. Kung ma-hire sila, pwede na po silang mag-apply at once.
0: Ayun, okay. Sige, good luck sa June 12, Mary Jane. At sana marami ang matanggap no, dyan sa 7,000 na pangangailangan at bagong trabaho sa Laguna. Thank you.
9: Yes po. And again po, meron din po kasi yung June 12, nandito po siya, Kalamba in the 2nd District. So, we are catering to the 1st and 2nd District of Laguna. And also on June 18, meron din po kami in celebration of Laguna Day on June 19. Doon naman po sa 4th District of Laguna. May job fair din po kami doon.
0: Ayun, good news. So marami palang mga kaganapan dyan sa Laguna, ha? June 12 and June 19. Di ba kapanganakan ni Jose Rizal yan, di ba?
9: June 18 po kami job fair to celebrate Laguna Day, which is June 19. Kapanganakan po ng ating national hero.
0: Okay. Sige po. Maraming salamat, ha, Mary Jane, sa oras.
9: Wala pong anuman. Okay. Pangalan po na aking Governor, Governor Solo Aragones. Kami po dito sa Laguna, gobyerno may solusyon. Magandang umaga po.
0: Okay, regards mo kami kay Governor, ha. Dati namin kasama sa ABS-CBN niyan. Salamat, ha, Mary Jane.
9: Thank you po.
0: Okay, yan ho si Mary Jane Banasaihan Corquera, Department Head ng PESO Laguna. Okay, mga kapamilya, meron lang ho tayong flash report.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Ito ha, kapapasok lang na balita, itataas na naman ang yellow alert ha, dyan sa Visayas Grid. Ngayon Linggo dahil sa manipis na reserbang kuryente sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines na kay Yellow Alert ang Visayas Grid mamayang alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Nako, medyo mahaba-haba, 3 oras. Bunso dito ng pagpalya ng 13 planta habang 12 iba pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad. So yan, mamaya 3 hours uli dyan sa Visayas Grid ng NGCP. Thank you po, ah.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Okay, buti at least may feedback. Ate, oras pala natin. Time checked. 8:36 in the morning.
10: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Okay, nagbabalik ko tayo sa programang Apruvian. Ako, lagi ako nagtataka dyan sa Visayas Grid. Lagi na lang merong yellow alert, no? Talagang ano, manipis yung reserba nila ng kuryente. At yan na naman, mamaya tatama, tatlong oras dyan sa lugar nila. Anyway, tuloy-tuloy na tayo sa programang Apruvian. Ngayon, makakausap po natin. Aba, isa pala sa pinakamasaya na workplace daw at ang mga Pilipino raw ang sinasabi. Happiest mga employees daw. Alamin natin ang latest tungkol dyan. Makakausap natin via Zoom. Spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines, si Carlos Miguel Oñate. Boss Carlos, si Danny Buenafe sa programang Apruvian.
14: Magandang umaga po, ka Danny, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
0: Maraming salamat. Kahit linggo, accessible kayo. Maibigay ninyo ang inyong saloobin tungkol dito. Kasi yung daw mga Pinoy employees, ang second happiest at work, sabi, dito sa Southeast Asia. Ito ay batay sa isang survey ng Asia Pacific, no, sa na inilabas. So sa 77% daw manggagawang Pilipino nagsabi na sila ay somewhat or extremely happy. Anong palagay mo bilang spokesperson ng TUCP?
14: Definitely po, pag nagtinanong natin yung ating mga kapwa manggagawa, no, na kumakayod pero lagi pa rin kinakapos kasi wala namang significanting aumento sa sweldo. The mere fact na mas marami nating mga kaubayan ay endo kaysa regular worker at napaka-konti po nung ating mga kababayan na may union at may collective bargaining agreement. Definitely, ang tanong namin, saan hinugot itong datos na to na second happiest yung ating mga kapwa manggagawa, no? Gayun, alam natin, no, likas na masiyahin po yung ating mga kababayan, no, tayo bilang Pilipino. Kaya ito pong datos na to ay refleksyon hindi ng realidad kundi ng resilience ng ating mga kababayan, na kahit gaano ka harsh yung reality kinakaharap po natin ay hinahanapan natin ng paraan, no, para maging worthwhile yung ating trabaho. Ngunit sana wag namang gamitin itong mga datos na ito na hindi na nga agree dun sa on the ground reality, ay wag pong gamitin ito para patuloy na abusuhin yung resilience ng ating mga Pilipino workforce.
0: Oo, medyo I quite agree, no. Paano ba tawagin kita, Miguel or Carlos na lang? Ano ba ang mas ano sa iyo, angkop sa iyo?
14: Carlos na lang po. Carlos na lang.
0: Anyway, Carlos, kasi yun nga, nag-a-agree din ako sa sinabi mo. It's more of resiliency, di ba? Yun naman talaga ang typical ano natin, trait ng mga Pilipino. Pero in yung harsh reality for now, ang tingin mo ay talagang tukod na ang mga manggagawang Pilipino in terms of mga mataas na presyo ng bilihin, ito mataas na presyo ng petrolyo, at ito medyo ano pa nga, di ba? Unstable pa kung matitingnan mo ang larangan ng politika natin. So parang somehow, dinidispute nyo or medyo kinu-question nyo itong paglalabas ng survey na to na happiest at least daw mga empleyado ng mga Pilipino.
14: Carlos? Opo, no? Kasi itong datos na to parang kung saan bang galing na planeta, because alam naman natin, no, mula pa nung Pebrero na nasa gitna po ng lalong lumalalang krisis, hindi lang yung mga manggagawa kundi yung buong mundo, no? The mere fact na yung ating purchasing power, no, from piso noon 73 centavos na lamang po yung halaga, at hanggang ngayon, no, wala pa tayong pinag-uusapan na inaaprubahan na aumento sa sweldo, no. At the same time, nabanggit niyo yung political situation natin, no. Sinasabi nga natin, no, every time na magulo ang Senado, manggagawa ho ang talo diyan, kasi yung mga panukalang batas na matagal nang hiningi ng ating mga manggagawa, legislated wage increase man yan o security of tenure, hanggang ngayon po hindi natatalakay. And next week, no, patapos na yun naman yung session ng Kongreso, no, na Senate at ng House. Ang balik niyan, State of the Nation address na naman, no. At this is also very timely na pinag-uusapan, no, natin itong mga hamon na to dahil meron tayong bagong liderato sa Department of Labor and Employment under leadership ni Secretary Francis Tolentino. Na sana po, no, ito yung una niyang tugunan. Kasi talagang yung ating mga manggagawa, no, sila man po ay nakangiti, no, kahit gaano kahirap, kinukubli lamang niyan yung pinakamahirap na at napakamasalimuot na hinaharap po ng ating mga manggagawa, lalo kanilang pamilya.
0: Oo. So for now, Carlos, nabanggit mo na rin, di ba? Dahil last week na lang ng session, next week ng Kongreso, ng Senado, ibig sabihin, naka-pending pa dyan yung panukalang wage hike at saka yung security of tenure na napaka-importante yun sa labor sector. Pero in the meantime, may bago tayong labor secretary like Francis Tolentino. Ano ba ang pwede niyang gawin? O siguro, mag-seek kayo ng dialogue, if ever, with TUCP para at least ano ba mga priority concerns na dapat pwede niya ma-address even if Congress is not in session?
14: Opo, no? Ang first order of business dapat kay Secretary Tolentino ay dialogo, no? Sa lahat ng sector, no? Priority yung ating labor sector. Kasi unfortunately, under dun sa leadership noon ni Secretary Benny Laguesma, bagamat may mga dialogo sa labor sector, 4 years into the Marcos administration, hindi rin nakadaupang palad ng ating sector ng manggagawa yung ating Pangulo, no, na Republika, si BBM. At the same time, no, yung issue po ng sweldo, gumugulong po yan, lalo sa Metro Manila. Nagsimula na yung wage review process ng NCR Regional Wage Board. Unfortunately, hanggang ngayon, hindi kinikilala ng ating wage board na may supervening event. E kapag meron pong supervening event, kagaya ng National Energy Emergency, dapat po kagyat ang momento at hindi kailangan maghintay hanggang July ng ating mga manggagawa. At dahil po yung Dole Secretary natin, siya rin po ang tumatayong chair ng National Wages and Productivity Commission. So nasa kapangyarihan po niya para aprubahan na indeed merong supervening event at indeed kailangan ng kagyat na substantial na sweldo. So usapin naman po ng security of tenure, nakalagay din sa mismong labor code na no less than the Dole Secretary can actually come up with regulations to tighten yung prohibition natin against contractualization. No? Kaya sinasabi namin, hindi porket may opisina, hindi porket may equipment at may sapat na kapital ay pwede na mag-contract out of labor. Dahil sinasabi namin, kung ang isang entity ay naitayo lamang para mag-hire at mag-deploy ng worker, definitely yan po ay dapat pinagbabawal na contractualization para matugunan po natin itong problema natin sa regular employment. At napakatindi po ng implikasyon nito dun din sa ating tinatawag na underemployment. No? May trabaho ka nga pero hindi sapat, walang kasiguruhan, kaya katakot-takot na sideline yung kinakaharap niyo. So marami pong pwedeng gawin yung ating labor secretary at magsisimula po ito kung makikipag-usap na po siya sa manggagawa at pakikinggan yung mga daingin.
0: Oh, so for now, ang sinasabi mo, dahil nga since Congress mag-recess na yan by next week, dahil meron naman tayong supervening event nga na let's say under tayo ng national emergency, yung energy, di ba, situation natin, pwedeng mamagitan for now ang labor secretary like Tolentino now para at least meron ka agad siya may pakitang gilas dito, mag-hold siya ng mga consultation meeting at aprubahan, pwede siya mag-aproba ng wage hike, siguro dapat may consultation nga din para malaman din ang hinaing naman ng kabila, di ba, yung mga employers, di ba?
14: Opo, no, tuloy naman yung proseso natin. In fact, sa darating na June 18, magkakaroon na po ng public hearing yung ating Regional Wage Board. Papasok po lalo yung role ni Secretary Tolentino kasi nakalagay sa...
0: Hello? Ay, nako, naputol si...
14: Ang magsasubmit ng...
0: Hello? Carlos, napuputol ka.
14: Magsasubmit ng justification sa... sorry.
0: Yeah.
14: Ayan po.
0: Sige, okay. Binabanggit mo, mayroon kayong event sa June 18, yung Regional Wage Board? Hello?
14: Kapating...
0: napuputol ka, Carlos. Yung binabanggit mo, importante, yung sa June 18 Regional Wage Board na pwedeng mamagitan si Secretary Tolentino?
14: Hello, putol po ba?
0: Napuputol. O, pakiulit lang, Arlos.
14: Sa June 18 po, apa.
0: Yeah, sige, go.
14: Sa June 18 po, no, merong public hearing yung ating NCR Regional Wage Board at labor sector, employer sector, pati government sector ay iimbitahan. At under po sa room wage setting ay pwede pong iakyat ng ating NCR Regional Wage Board yung justification na merong supervening event. At ang mag-aaproba po niyan ay yung NWPC Chair Secretary Tolentino. Hindi pa natin dito binabanggit na kung ayaw pa rin nila.
0: Ay, ano ba yan? Puputol ang ating linya.
14: Importante Secretary pa. Tolentino, yung tinatawag nga nating...
0: Nako, importante pa naman yung binabanggit niya na may pwedeng mamagitan si Secretary Tolentino, no? Sa pulong sa June 18, yung Regional Wage Board. Kahit makuha natin, kahit sa telepono na lang, para lang makumpleto niya yung kanyang ano, no? Sinasabi, napuputol yung signal eh. Okay, si kausap po natin, ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines, in connection with this inilalaban nila, no? Na pagtataas nga sa presyo sa ano sa sahod at saka yung ano security of tenure na medyo pending ngayon dahil kinakabahan sila dahil Kongreso eh magre-recess na naman until next week na lang uli yung session eh June 5. So yung regional wage board sa June 18 pwede raw gumawa ng hakbang na malaking hakbang ang bagong dole secretary na si Francis Tolentino. Okay, naririnig mo na ako Carlos kahit sa telepono na lang muna.
15: Yes sir, malinaw pa.
0: Okay, so bali binabanggit mo sa June 18 meron kayong regional wage board sa NCR na pwedeng makialam si Secretary Tolentino?
15: Sa June 18 po, no, magkakaroon na ng public hearing yung ating NCR Regional Wage Board. Lahat po dyan ng sektor ay maiimbitahan. According kasi sa wage setting rules na sa kasulukuyan natin under the Regional Wage Board system, yung ating Regional Wage Board po, sila pwede ang magsumite ng justification na may supervening event na yan po ay aaprubahan ng NWPC chaired by no less than Secretary Tolentino. Kung ayaw pa rin naman po nilang kilalanin na may rason para sa kagyat na aumento, pwede rin pong ipag-utos na pag-aralan dahil ang chair naman po ng Regional Wage Boards, no? Luzon, Visayas, Mindanao ay Dole Regional Director na under din sa Dole Secretary, pwede rin ipag-utos na pag-aralan yung tinatawag nating emergency cost of living allowance. Napakahalaga po nito sapagkat kung wala pong supervening event at kung wala rin pong ibibigay na cost of living allowance, unfortunately, maghihintay pa po hanggang July yung ating mga manggagawa, lalo sa Metro Manila, bago makakuha ng aumento. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung outside National Capital Region na napakababa ng sweldo at tinamaan din ng lupa sa krisis na ito.
0: Okay, so for now, ang sinasabi mo, pwede nang gumawa ng hakbang si Dole Secretary Francis Tolentino dahil sa June 18, meron naman Regional Wage Board. Ang habol nyo lang talaga dito, di ba Carlos, yung ma-provide man lang yung emergency COLA, yung cost of living allowance, kasi meron nga tayo kinakaharap na national energy emergency situation. Yun sinasabi mo, di ba? Oo.
15: Tama po kayo. At pag-aralan nun natin yung naging binagsak ng purchasing power, no? Kulang-kulang nasa 150 hanggang 200 pesos na yung binagsak na purchasing power ng ating mga manggagawa simula pa nung nagkaroon ng krisis. Kaya napaka-importante pong maagapan nito.
0: Oo. Mga magkano ba yung more or less magkakaiba ba yan sa NCR o sa Visayas and Mindanao na kailangan na maibigay kaagad na although syempre ano yan no haharangin din yan ng mga employers group pero for now ano ba yung viable na figure na tingin niyo maibigay kaagad dahil nga lukmuk na eh ha di ba ang sitwasyon ng ating mga manggagawang Pilipino.
15: Opo, no, base nga doon sa aming pag-aaral, doon na lamang sa lost purchasing power, yung kinain ng inflation, ang sinusulong pa rin ng TUCP ay yung 200 pesos na yan ang tingin namin, yan ay concrete, actionable, ito yung tinatawag nating balancing, middle ground. Dahil alam naman natin, yung ating mga employers, hanggat maaari, ayaw nila ng aumento eh. Ayaw nila ng increase, meron din naman tayong mga kasama na nangingi naman ng 1,200 hanggang 1,500 na living wage. Ang paniwala namin sa TUCP, yung 200 pesos yung middle ground, ito yung unang hakbang tungo dun sa living wage. At ito yung tinatawag nating wage recovery effort na matagal na nating sinusulong at dapat ngayon sa bagong labor secretary ay talagang pagtuunan niya ng pansin.
0: Para malinaw lang, Arlos, yung 200 pesos na inihirit ninyo sa TUCP on top of the minimum wage?
15: Tama po kayo, yung 200 pesos ay isang daily wage increase.
0: Okay. So bali ang existing minimum wage natin, tama ba 6.45?
15: Sa Metro Manila po ay nasa 6.95 na.
0: Okay.
15: Sa pinakamababa naman natin sa Bangsamoro nasa 411 pesos lamang.
0: Ah, okay, sa BARM, no? 400, oo, okay. So kung sa NCR, 695, kung sakaling ibigay itong emergency call na pwedeng i-provide talaga ni Secretary Tolentino, eh, akyat to sa 895, yung 200 pesos na hirit nyo, TUCP.
15: Yes po, yung 200 pesos, wage recovery pa ramang po ito dahil kahit na maging 895 yung minimum wage sa Metro Manila, eh, napakalayo pa rin po niya dun sa tinatawag nating family living wage na nasa 1,200 pesos.
0: Okay. So, bali, ano ba, how soon do you think the secretary? Kasi June 18, malapit na yan. June 1 na bukas. So, ibig sabihin, at least before SONA, kung pwede ba ipatupad? Ganon, Carlos?
15: Opo, no? Kasi yung ating one-year anniversary din naman nung nakaraang wage order, before SONA rin yun na ibigay July. Pero ang hinihingi nga natin sa bagong labor secretary, dahil winelcome naman siya ng manggagawa, sana i-welcome din niya yung manggagawa nang may konkreto at urgent na intervention. So ini-expect namin sana come June na magkaroon ng kagyat na aumento o kung hindi man cost of living allowance para makatulong naman sa ating mga manggagawa na hindi naman sila maghintay pa ng another 1 or 2 months bago ma-receive yung aumento.
0: Oo. So for now kasi Carlos, halos isang linggo pa lang siya nakaupo eh, no? Pero may mga hakbang na kayong ginagawa para at least yung sabi mo nga yung dialogue with all the stakeholders. Meron na kayo inihirit na gano'n sa opisina niya para at least siguro naman he will welcome any move na makipagpulong sa kanya. So how soon do we expect yung ganito? Kasi alam ko he will be subjected also to CA, di ba? Confirmation ng appointment.
15: Opo, day one pa lamang ay humirit na tayo ng dialogo kay Secretary Tolentino, bagamat fairly bago siya sa labor and employment, siya po ay naging katuwang ng TUCP noong nagsusulong po tayo ng legislated wage increase kasi siya yung Senate Majority Leader that time. So, sinuportahan po niya yung urgent na demand, especially nung pasara na yung 19th Congress na makapagpasa ng legislated wage increase. So we expect na sana yung same openness, same commitment yung ating makuha mula sa kanya once na magkaroon na ng dialogue. After all, 1 week pa lamang naman siya Secretary of Labor.
0: So very ano pa rin kayo, hopeful kayo in terms of yung previous record naman niya, may commitment siya when he was majority floor leader nung 19th Congress, sinulong niya to, yung legislative. Ito ba yung 100 pesos ba 'yon? Tama ba? Yung increase?
15: Yung sa Senado, ang sinulong po niya yung 100 pesos. Yung 100 pesos. So, even if 100 to 200 nga, no single regional wage board, Luzon, Visayas, Mindanao, ang nakapagbigay ng ganung kalaking aumento. Kaya we expect na sana it's the same mindset for a substantial wage increase yung hawak pa rin niya ngayon.
0: Oo. Pero ang Kongreso nun, naalala ko, 200 pesos naman, di ba? So, paano kaya i-reconcile? 100 ang Senado, 200 ang Congress. Di ba, Carlos?
15: Opo, no? In fact, ang original na bills filed, no, both sa Senate at House, nagsimula yan na 150 pesos. Kaya all along we thought na pagdating sa dulo, mag-meet halfway na lang to 150 pesos. However, nanaig talaga yung ating mga economic managers na sila talaga yung naglabas ng position paper that eventually killed the legislated wage increase.
0: For now, dahil sa gulo ng Senado, nabanggit na rin natin kanina, no? May bago na Senate Labor Committee Chairman ng Senado, si Chis Escudero. Ano ba ang tingin nyo sa, let's say, chance na nitong 200 peso legislated wage hike from the Senate?
15: Opo, no? Kami naman umaasa na nabuo na nga yung Senate Committee on Labor chaired by Senator Chis Escudero na sana magdaos na ulit ng committee hearings na hindi naman required yan na kailangan in session ng Congress, pwedeng kahit hindi sila in session, magdaos na ng committee hearings patungkol sa legislated wage increase. Maalala din natin na inabutan din yan ng Senate President si Chis Escudero, na inabutan din yan yung 100 pesos legislated wage increase. Kaya hopefully ay may new life, may new hope dito under sa leadership ni Senator Chis Escudero as Labor Committee Chair.
0: So for now, meron ba kayong mga activities lined up, mga labor group? Siyempre, meron tayong inaasa sa June 12, Independence Day celebration. May mga ano ba kayo, activities nakahilera?
15: Lahat pa po ay pinag-uusapan dahil nakatapos lang tayo nung
0: yung May 1, yung Labor Day. May 1.
15: Labor Day. Oo. Tapos sinundan din natin yan ng mobilisasyon dun sa nauna naman yung sectoral consultation patungkol dyan sa wage board. No? So it, definitely ang susunod na aktibidad niyan ay yung June 18 nga na public hearing sa NCR Regional Wage Board. Gaganapin yan sa May Pasay eh. So definitely, in-expect na naman natin yung ating mga kababayan na kikilos na naman. No? Kasi in fact, tingin namin, pinakamarami yata may wage hike petition ngayon. Eh. May 18 petitions nang nakafile sa NCR Regional Wage Board para sa aumento sa sweldo. Oh.
0: May datos ka ba, Carlos, sa let's say number ng ating mga nasa endo pa rin, ng mga manggagawa?
15: Yung ating pong endo, no? In fact, ang huling datos na meron po tayo niyan ay nung under pa ng Duterte administration na that time meron tayong 25 million na contractual workers out of the 50 million. Pero dahil nga na veto under the previous administration yung security of tenure bill, definitely tingin namin hamak mas madami na ngayon yung ating contractual workers. At syempre, hindi na tayo lalayo. No? Doon pa lamang sa gobyerno, one in every two na manggagawa sa public sector ay actually contractual worker. Meron tayong 1 million na endo contractual worker sa pamahalaan.
0: Wow, ang dami. Ang dami palang displaced, no? Lalo na ngayon with the inflation na going up. Eh, nako, eh, magdasal na lang tayo. Anyway, good luck na lang ha, sa labor front. Maraming salamat sa oras, Carlos.
15: Maraming salamat din po, Sir Danny, at mabuhay po kayo.
0: Okay, mabuhay din ang manggagawang Pilipino. Yan o si Carlos Miguel Oñate, spokesperson o siya ng Trade Union Congress of the Philippines. Ang oras natin, 8:58 in the morning, magbe-break lang ho kami, wag ho kayong alis, babalik ho ang programang Aprubyan.
3: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan!

0: oras 8:59 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, hindi pa malinaw kung ilan ang kabuang bilang ng mga sugatan sa salpukan ng dalawang bus sa Barangay Taloy Sur sa Tuba Benguet. Sinabi sa DZMN ni Tuba MMDRMO Respondent Clifford Lardizabal na kahit wala pa ang kabuang bilang ng mga nasaktan, may ilang napaulat na nagtamo ng fracture habang minor injuries naman ang iba pa. Bukod sa mga nagsalpukang bus, nasangkot din anya ang isang SUV pero ligtas naman ang mga sakay nito. Hinihintay pa ng MDRMO ang ulat ng pulisya sa insidente pero sinasabing mechanical error ang tinitingnan ng sanhi nito. Sa ibang balita naman, dismayado ang isang advocacy group sa analay pagsasakripisyo ng gobyerno at mga kumpanya sa kapaligiran para sa pag-unlad. Kasunod ito ng kontrobersyal na pagputo ng mga puno sa Maynila para sa pagtatayo ng Southern Access Link Expressway o SALEX ng San Miguel Corporation. Sinabi sa DZMM ni Greenpeace Philippines climate campaigner Jefferson Chua na nakalimutan ng mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources na hindi basta-basta napapalitan ng mga puno, lalo't marami ang benepisyo nito sa mga komunidad. Dagdag ni Chua, bagaman ikinatuwa ng grupo ang suspensyon sa pagpuputo ng mga puno sa lugar, hindi pwedeng makampante ang publiko at dapat pa rin paingayin ang issue. Miyerkules, nang pansamantalang sinuspinde ang pagputo ng puno sa Quirino Avenue pero iginit ng DNR na sinunod ang proseso para sa aktibidad.
4: Hindi po talaga pwede yung nangyari, no, na pinipili ng government and of course yung mga corporation na sangkot dito gawing choice, no, ang development at yung environment. Dapat klaro din at maipakita din ng DNR, no, sa lahat ng mga ganitong klaseng development sa Manila, no, na maibigay nila sa maisa publiko nila yung information na yun kung saan ba talaga nila pinaplant yung mga puno na to.
3: Yan po mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Ang oras 9:01 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan.
2: basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras, 9:04 in the morning.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Galing at talino ng manggagawang Pilipino, ating ibibida sa Kwentong Obrero. Kwentong Obrero.
0: Balik na tayo sa programang Aprobyan sa ating Kwentong Obrero. Makakausap natin ang isang Pinoy food service worker nagtatrabaho dyan sa Tokyo, Japan via Zoom. Walang iba kundi si Angel Triasia, May Siakor. Angel, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprobyan.
6: Good morning po. Yes po, I'm Angel Triasia po.
0: Okay, maraming salamat, Angel. So, tama ba? 20 taong ka na dyan sa Japan?
6: 20? Hindi po.
0: Ha? Tama ba?
6: 1.5 years pa lang po ako mahigit.
0: Kasi binigay sa amin dito. Anyway, batang-bata ka pa. So, dumating ka dyan, tama ba? 18 years old lang?
6: 18 po akong nag-apply. Dumating po ako ng 19 years.
0: Okay. Tama, sorry. 20 years old ka lang pala. So, taga Davao ka, Angel. Sorry. Okay?
6: Yes po.
0: Okay, so for now, inamin mo naman kasi dito pa, ano ka naman, hindi ka naman daw masyado marunong magluto, pero at least you ended up na Pinoy food service worker sa isang sa isang parang medical facility, tama ba, Angel?
6: Yes po, sa isang hospital po ako nagtatrabaho po dito sa Japan.
0: Okay, at bigyan mo kami ng konting idea yung journey mo. Paano ka napunta dyan sa Japan? Di ba, before, ano ang ginagawa mo sa Pilipinas?
6: Yes po, actually, wala, student po ako. Yung nag-aaral po ako ng grade 12 po. Of course, habang nag-aaral ako ng grade 12, sabi ko, anong next step ko? Hindi ko kasi alam kung ano yung magiging next step ko, kung magka-college ba ako. Kung magka-college naman ako, ano naman yung kursong papasukan ko? Kasi hindi ko po talaga alam kung ano yung skills ko po na pwede kong pasukan sa college. And then there's this one time po, habang nagbabantay po ako ng tindahan ko po, may isang customer po na bumili, and then naka-white uniform po siya. So, tapos nagtanong po ako sa kanya, sabi ko, saan ka po pupunta? Ganun. At sabi niya na mag-aaral daw siya ng papasok daw siya sa Japanese language, which is nandun lang sa Davao. And sabi niya, libre. Tapos tumatanggap daw sila ng age 18 years old to 30 years old. Tapos ako naman nun, sabi ko, ha? Libre? May ganun pa ba nun? So, akala ko talaga scam po siya kasi nga libre. Tapos ako naman, curious ako. So, ayun, nagkakwentuhan kami about sa school. And then, ayun, sinearch ko po siya sa social media, sa Facebook, kung totoo ba siya. And then, ayun po, nag-enroll po ako. Wala po akong pagdadalawang isip. Nung time na yun, ongoing na po yung graduation day ko po. And then, ayun nga po, nandun po sa form nila na at least 18 years old, tumatanggap na po sila, tapos libre po talaga yung school. So sabi ko, kung scam man lang ito, at least kung wala naman lang akong babayaran o ilalabas pero okay, why not itry ko?
0: Taba.
6: So ayun po. Opo. So ayun, tinry ko siya. Sabi ko, at least kung wala man lang akong ilalabas na pera, itry ko. Pero kung may ilalabas na ako na pera, parang baback out ako, sabi
0: yun,
6: ko ganyan.
0: Tama.
6: So ayun. Nung pumasok po ako, like, nag-enroll po ako sa link, sa mismong link, may mga options po doon kung ano yung gusto mong work, skills, may food service, caregiving, ganun, and other option po. So, yung napili ko po is food service kasi parang sa ngalan na caregiving, parang hindi ko po siya carry, tapos medyo hindi pa po ako knowledgeable about that skills. So, pinili ko po yung food service kasi parang mas madali lang siyang aralin. So, ayun nga po, nag-enroll po ako. And then, sa mga after few days or after, pagka tomorrow po, may nag-email po sa akin na magkakandak daw po sila ng online orientation. Ng orientation. Uh-huh. And then, kapag may online orientation din po sila kapag hindi ka po taga Davao, like outside Davao ka po. Pero since taga Davao ako, malapit lang ako sa mismong location ng school, pumunta po ako ng mismong school, ayun po, doon po nagsimula. Nag-orient na po ako doon, in-explain po nila sa akin lahat, kung ganito, ganyan. Okay. Yun po yung naging first step ko po talaga.
0: Angel, gano'ng katagal yung nagpa-enroll ka, no? Nag-aaral ka ng Japanese language dyan mismo sa Davao? Gano'ng katagal yung course na ginawa mo? And then, paano ka, let's say, na-hire ka eventually to go to Japan? Ganon?
6: Yes po. That school po kasi is actually a free language school. And then, dito po kasi sa Japan, hindi na po, di ba, hindi na po siya ina-accept kung wala ka pong language certificate. Kasi bawal na po sa kanila dito na hindi ka marunong mag-Japanese or hindi ka nakakaintindi. So yung school po, they provide free tutorial language sa Japanese. For around 6 months po ako nag-schooling doon sa mismong months. School.
0: Uh-huh.
6: And then, since yung school po is, they are well-known na school na parang they provide
0: employment.
6: Standard students.
0: Employment.
6: Yung mga agency po mismo na yung lumalapit sa mismong school to collect some students to hire in Japan po. Kaya pag once na pumasok ka sa mismong school, parang napaka-smooth lang po talaga yung flow. Sila po bahala lahat.
0: Yun.
6: As in. Oh. Yes po.
0: So ibig sabihin, Angel, na-complete mo yung 6 months na language course na libre.
6: Yes,
0: na libre.
6: Yes,
0: and then naging smooth na. Ibig sabihin, na-hire ka eventually. Para ano to, sa Tokyo ba? Sa Japan?
6: Yes po, sa Tokyo po. Depende po kung saan yung available na mga area, kung saan ka po ma-fire, ganun. Hindi lang po 6 months, kaya bali 6 months yung language, and then pag mapasa mo po lahat ng exams, magiging smooth po siya. Pero kapag may mga bagsak-bagsak ka naman, ganito-ganyan, magiging mas matagal po siya.
0: Okay.
6: And then after ng 6 months of language po, may another 2 months na rin po para sa training, para sa mismong skills na napili mo as a food service and then mag-a-undergo ka na naman ng another exam which is prometric exam and then after po nun, ayun, mag-processing na po ng mga documents, mga COE, and etc. po.
0: Okay. So, bali, it took almost a year lang. And then, So, 18 years old, nag-aral ka na nung ano, di ba, yung Japanese language.
6: Yes,
0: dahil nga may dumaan lang doon nakasama na kaibigan mo or whatever.
6: Yes,
0: pero
6: po.
0: Ibig sabihin, in less than a year, nakalipad ka na, kinuha ka na. Dahil malaking tulong yung natuto ka ng language ng nila.
6: Yes,
0: yung Hapon. Di ba?
6: Yes po.
0: Okay. And then, yung kumuha sa'yo, bali na food server ka na dyan sa Japan, kamusta naman ang trabaho mo? Okay naman in terms of work benefits? Angel?
6: Yes po. Actually, since first work ko po talaga to, wala pa po akong work experience dyan sa Davao since bata pa po ako.
0: Yes.
6: Okay naman po siya. Yung

0: Pero at the rest is smoke. Yeah.
1: At least maswerte ka. Tsaka talagang ano yan, ha? Ito yung mga gusto naming kwento. Eh. Magaling dumiskarte no? Sa mga ganyan. Katulad ninyo, nare-reinvent nyo yung sarili nyo. Pero yes, siguro naman, dahil maganda naman sa Japan, marami rin tayong mga kababayan dyan. So dyan sa pinagtatrabaho mo, marami ka rin kasamang kababayan natin.
0: Nako, marami po. Walo po ata kami. And then sa past work ko po, actually nalipat po ako sa panibagong mas malaking hospital. Sa lumang hospital ko po, apat po kami. And then apat po kaming Pinay. Babae po kami lahat. Dalawang taga Davao, isang taga Cebu, tapos isang taga Maynila. And then dito sa bago kong nalipatan, walo kami actually. Ako lang din naman yung, tatlo kaming taga Davao and then the rest is taga Maynila na po. Marami po.
1: Okay, so at least pwede mo sigurong ano pwede nating ibahagi sa ating mga, alam mo, marami nag-aspire na mag-abroad eh.
0: Marami po.
1: Oo, so katulad mo na sinuwerte ka, no, yung break mo at nag-aral ka. Kasi kung hindi ka naman nagtsaga na mag-aral ng Japanese language, wala namang magiging future ka. So for now, you see yourself as somehow, di ba, in terms of career path, bukang malaki yung promising ang tingin mo dyan sa future mo sa Japan.
0: Malaki po talaga po yung tulong sa akin ng Japan. Lalo na sa tulad ko, na grade 12 graduate lang. Kasi kapag grade 12 graduate ka lang dyan sa Pinas, imposible pong kumita ka ng ganun-ganto kalaking pera nang hindi ka graduate ng, you know, ng degree. Of course, degree helps, but of course, skills pay the bills. So, ayun nga.
1: Okay.
0: Maswerte po talaga ako dito.
1: Okay. Bago kita bitawan, bali, ngayon, I would assume meron ka ng kontrata. Ano yan? 1 year? 2 years? Diyan sa pinagtatrabaho mo?
0: Yes po. 5 years po kami and then every year po siya renewable.
1: Every year ba makaka-uwi ka Pilipinas sa kontrata mo?
0: Yes po.
1: Libre?
0: Yes po.
1: Libre?
0: May paid leave po siya. Pero of course, ikaw po yung magbabayad ng ticket mo. Pero paid leave po siya. Bayad ka pa rin po.
1: Okay. At least, maganda ha. Good luck. Good luck sa iyo dyan, Angel. Ha? Salamat sa mga shiner mo na istorya, yung experience mo dyan. Ako, malaki na naman ang tulong niya sa mga nakikinig sa atin dito. Yung mga nangangarap na maging mag-abroad din. Salamat ha, Angel, sa oras.
0: Thank you so much po sa opportunity. And gusto ko lang po, pwede po bang mag-shout out?
1: Sige, okay. Shout out
0: and mag-share ng small information. So sa mga gusto pong mag-aral ng Japanese language, pwede niyo pong i-search yung PW Philippines. Meron po silang branch sa Davao City. At para sa mga taga Mindanao, meron din po silang branch sa Luzon, which is sa May Marikina City. And yes po, libre po siya. Mag-aaral po kayo ng 6 months and then after po, nung pagmapasa po kayo, sila na po bahala sa the rest. And then po, shout out po sa mga students na nag-aaral ngayon sa Onodera. Sa school na pinag-aralan ko din po, Gambate Kodasai. Shout out po din po sa mga family ko, sa friends, sa kay Justin. Belated happy birthday sa family ko po sa Davao City, sa mama at papa ko. Sa family ko po sa Compostela, kay Mami Kim, sa BFF ko pong nagluluto ngayon. At sa mga estudyante pong mga inspiring mag-abroad po dito sa Japan, Gambati Kodasai, Akirami Nai de Kodasai.
1: Okay. Hi. Sige. Nako, marami salamat, Angel. At ingat ka dyan sa Japan. Thank you.
0: Thank you so much po.
1: Okay. Yan o si Angel Triasia May. Si Akor, isang Pinoy food service worker sa Tokyo, Japan. Ang galing naman niya, no? Ang oras natin, 9:16 in the morning. Okay, balik na ho tayo dito sa programang Aprubyan. At sa puntong ito, nako, meron na ho tayong studio guest. Napakagaling ho nitong guest natin ngayon. Dahil isa ho siyang, masasabi natin, professor Associate Professor ng Department of Mechanical Energy. Medyo malalim nga itong patatalakay natin. And Industrial Engineering, dyan sa Botswana. Dito sa Botswana International University of Science and Technology. Walang iba kundi dito sa studio si Professor Rodrigo Hamisola. Prof, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
2: Good morning, Danny.
1: Oo, maraming salamat. So, Prof, bali kayo ba talaga naka-base sa, ano ba to, sa Botswana talaga? You're just on vacation here?
2: Yes.
1: Naka-base
2: ako sa Botswana. Mm-hmm. And I've been there. Doon ako, mga 11 years na ako doon.
1: Okay.
2: Pero
1: sa ano to, do Africa? Tama
2: sa
1: ba?
2: Africa.
1: Okay.
2: North siya ng South Africa. Directly north ng South Africa.
1: Wow.
2: Diamonds ang kanyang industry.
1: Diamonds. So, napapanood lang natin sa mga Membland Diamond, yung mga pelikula na gano'n. So, bali kayo.

0: somehow ang nagkaroon kayo ng 1 million eh na international research grant. $1 million so ito ha, mga kapamilya, hindi ito 1 million pesos. So $1 million na grant mula diyan sa Air Force Research Laboratory ng US Air Force para in a span of 5 years. Tama ho ba? So bigyan niyo nga ako ng konting idea, Prof. Ano bali ang magiging objective ninyo? Why were you granted this $1 million na grant?
1: Yes. Ano kasi, as a professor, kailangan mong kumuha ng mga funding para magawa mo ang iyong mga research. Mm-hmm. So, especially kung external funded projects, ibig sabihin sa labas ng university o kaya sa labas ng bansa, mas maganda yun. Ibig sabihin, recognize ka na professor saka researchers internationally. Mm-hmm. Yung nangyari sa akin, itong US Air Force nagbigay ng $1 million project for 5 years. Ang gagawin namin ay meron siyang ita-translate itong indigenous knowledge ng tinatawag nating kalahari hunter-gatherers. Oh. Itong mga kalahari hunter-gatherers, mga indigenous people dito sa Botswana. Nandun sila for around 20,000 years already doon sa Kalahari Desert.
0: Uh-huh.
1: Itong Kalahari Desert kasi, ito yung second largest desert sa Africa.
0: Oh.
1: So, ang ano nito, ang dimension nito is around 1,500 kilometers wide.
0: Ang laki pala.
1: I mean, yeah, wide, and the other width is 1,000 kilometers.
0: Oo.
1: And so, ibig sabihin niyan, 1.5 million kilometers ang area niya. So, malaki yan.
0: Uh-oh.
1: So, dyan sa area na yan, nade-develop nila ang tinatawag na yung persistent hunting. Ang persistent hunting ay pamamaraan ng pag-hunt ng mga animals kung saan sinusundan ng nila yung mga yapak, yung mga tinatawag nating footprints ng mga animals. Hanggang sa mapagod ang mga animals, tapos papatayin nila point blank. Hindi nila i-hunt ng malayo. Sinusundan nila yung mga animals.
0: Ano ito, true AI, Prof? Hindi naman.
1: Ito yung expertise nila, yung mga tao.
0: Okay. So, yung mga, pag sinabing kalahari, ibig sabihin, this is a form of tribe. Doon sa mismo sa yung sabi niyo pinaka second na largest desert to sa Botswana, tama ba?
1: Kalahari. Second largest desert sa Africa.
0: Okay.
1: Itong desert ng Botswana, nandoon nakatira ang kalahari hunter gatherers. Ang tawag sa kanila sand people. Nandoon sila around 20,000 years na sila nandoon. So during that time, na develop nila ang itong expertise na pag-hunt ng mga animals na tinatawag na persistent hunting.
0: Ano to? Wild animals?
1: Wild animals, wildlife, yeah.
0: Okay.
1: Kasi malaki yung area, no?
0: Oo.
1: Kailangan mong kumain.
0: Oo.
1: So, kailangan nilang mag-hunt.
0: Yeah. Okay.
1: Pero yung klase ng pag-hunt nila, parang hindi siya masyadong violent. Kasi fina-follow mo lang yung mga animals. Sinusundan mo sila.
0: Okay.
1: Tapos para masundan mo sila, istadihan mo kung ano ang nasaan ng kanilang mga footprints. Ifa-follow mo yun hanggang sa mapapagod yung animal.
0: Ikaw yung bali, Prof. Sorry, ikaw nag-provide ng expertise na yun sa kanila.
1: Ito, hindi ako.
0: So ano yung baling ano mo nga?
1: Yung gagawin ko, i-convert ko yung expertise na yun into an artificial intelligence software.
0: Yun. Oo nga. Oo. So, so ibig sabihin, kasi medyo technical eh. I want to bring down the discussion doon sa mga maiintindihan ng mga viewers natin.
1: Mm.
0: So, since you are the professor, you have the expertise for that, how do you do that? Parang ibig sabihin, let's say, tinutulungan nyo yung tracking, di ba? Ng mga animals para dito sa mga taong to, yung mga hunters. Kayo, ituturo nyo yung AI component to them? Parang ganon? To track down?
1: Yung gagawin namin, ilalearn namin yung kanilang expertise.
0: Okay.
1: Dapat may imo-model namin ang kanilang expertise kung paano nila ginagawa para ma-follow yung mga animals. Tapos yung expertise na yan, gagawing software. Para yung software, pwede mo nang gamitin yun in somehow, it could be in collaboration or it could be a tool na pwede mong gagamitin na parang meron ka ng expert, yung expertise na yun nandun na sa software na gagamitin.
0: Ah, yun nga.
1: Na pwede mong, halimbawa, gagamitin ng camera, tapos ma-interpret mo na kung ano ang ginagawa ng mga animals, katulad ng mga kalahari hunter-gatherers na expertise.
0: So, bali, I get your point. So, bali, ikaw yung magpo-provide ng software, yung expertise para at least yung mga next generation ng mga hunters, dadaan na sila dito sa ito yung grant na ginamit para pondohan ito yung ginawa mo. Bali.
1: Yes, nanay.
0: Ah, I see. Yeah. Di ibig sabihin gaano ka I would assume marami talaga yung mga ganyan eh, no? Yung mga let's say mga kalahari type na mga hunter gatherers na to, di ba? That's how you call them, di ba?
1: Sand people.
0: Yeah. Pero di ba karamihan din hindi naman kailangan mga lokal yan doon or yes. Meron din mga talaga pupunta doon for that particular mission.
1: No, diba? Nandun na sila, matagal na sila.
0: Ah, okay.
1: Katilang ano talaga nila yan.
0: Yun ang trabaho nila.
1: Yun talaga ang pamumuhay nila. Doon sila nakatira ng matagal na.
0: Kaya nga, pero without that software, ibig sabihin, ang ginagawa nila is the regular, the primitive type of kahabulin yung animals and then kumapagod and then ma-hunt down nila, di ba?
1: Correct.
0: Pero with this software, ibig sabihin, mas mapapadali ang trabaho nila. Diba?
1: Hindi naman nila gagamitin yung software kasi.
0: Hindi, pero ibig sabihin, yung application, paano, how does it work?
1: Yung application noon, tayo na hindi tayo, wala tayong expertise katulad ng mga sand people, magagamit natin yung software para parang paggamit ng software para nila na rin tayong mayroong expertise na katulad nila.
0: Ah.
1: Yun yung mga trend ng mga researchers ngayon sa artificial intelligence na magkakaroon tayo, acquire natin yung expertise ng ibang tao sa pamamagitan ng software. Pero itong project na to ng US Air Force, pangalawang stage na to ng project kasi ang unang project ko ay merong $500,000 sa US Army.
0: US Army rin. For the same UAV research din? Tama ba yun?
1: Parang ganun ang trend ng research pero doon sa US Army is more focused doon sa tracks mismo na kailangan kung makikita mo yung mga tracks ma-interpret mo kung paano nga ang ginagawa ng mga animals. Uh-huh. Pero dito kasi sa US Air Force iba, mas malalim ang research na to. Kailangan imo-model yung knowledge, yung kaalaman.
0: Uh-huh.
1: Yung kaalaman ng expertise ng mga sand people, imo-model siya using AI. So, bakit kailangan nating imo-model ang kaalaman? Kasi hindi lang natin makikita sa pamamagitan ng output noong nakikita natin doon sa tracks, kundi ang kalaman nandoon sa pag-iisip natin kung paano tayo gumawa ng mga desisyon, kung paano tayo gumagawa ng logical reasoning, kung paano tayo nag-i-evaluate ng mga bagay-bagay. Yung itong $1 million na to, ito ang gusto niyang intindihin. Gusto niyang maintindihan kung ano ba talaga, ano ang kaalaman na yan. Paano natin i-model ang kaalaman na yan para ang buong kaalaman magagamit natin in a way. So marami na itong pamamaraan na ganyan, yung knowledge representation sa English, ano? Kung pagrepresenta ng kaalaman. Kasi kung may representa mo yung kaalaman ng buong muo, may translate mo siya sa skill ng mga tao. So yung software niya na mamomodel mo ang buong kaalaman, matatranslate mo siya into a skill pag ibibigay mo sa tao, to train ng mga tao. So maraming bagay na ito na ginagawa ng ibang expertise, hindi lang ganito, yung indigenous expertise ng mga sand people.
0: Yun nga eh.
1: Meron din mga expertise, katulad ng halimbawa, mga doctors. Ano? Imo-model yung expertise ng mga doctors in surgery, for example, para matitrain yung mga bagong doctors immediately, tapos ma-acquire yung skill. So parang, kasi pagka namo-model mo yung knowledge, meron siyang structure. Meron mas maintindihan ng mga tao yung pamamaraan paano ma-acquire ang skill na yun. Yung knowledge na yan through a skill. So mas efficient ngayon yung pagtra-transfer ng knowledge.
0: Oo. So ibig sabihin, pero ito attributed lang lahat itong sinasabi yung software dito nga sa tracker expertise on kalahari hunter gatherers.
1: Correct.
0: Para lang doon sa mga let's say sa mga ibang profession din magamit nila yung ibinigay nyo na software yung dinevelop nyo.
1: Correct.
0: Yun.
1: Pwede sa mga ng mga conservationist, halimbawa, na gusto nila
0: sa
1: malalaman.
0: Sa mga botanist, di ba? Pwede rin yan. O, then, pwede, ano lang animals, animals lang. Yeah, yeah. Oo, tama. Yeah.
1: So, kung gusto nilang malalaman kung ang ginagawa ng mga animals, ma-monitor nila kung halimbawa, nag-breeding sila, ganyan, feeding, ganyan. Kasi marami ngayon yung wildlife, especially sa Africa, no? Na endangered sila. So kailangan silang ipoprotect kasi nga meron din mga poachers. So tinitingnan, minomonitor ang kanilang health, ang kanilang population. Tapos ang mas importante nito, ma-interpret kung ano ang ginagawa nila at that point para malalaman kung ano ba sila, nite-threaten ba sila o hindi. Tapos meron ba silang encounter ng mga poachers, kasi kung merong encounters na ganyan, dapat ma-arrest ka agad yun, ma-monitor ka agad para hindi sila mamamatay.
0: So, at least marami siguro nagtataka, ano ba ang background nyo, Prof? Bali, how were you able to go to Africa and do this job? Ibig sabihin, ano ho bang ginagawa nyo sa Pilipinas? You are a graduate of what? Ano ho bang course nyo?
1: Mechanical engineering ako sa UP Diliman.
0: Tapos, UP Diliman,
1: Yeah, nag-master sa Singapore, tapos nag-PhD sa US, tapos hindi ko natapos doon, tinapos ko dito sa Lasal. Actually, pangalawang beses na tayo nagkita, Danny. Noong 2023, meron akong nang nakukuha ng award doon sa Africa for National Research Excellence Award. Dalawang award yung nakuha ko doon. Information Technology ICT Award.
0: 2023?
1: Yeah, nakikita na tayo. Hindi mo lang siguro maalala kasi marami kang
0: I was based in Europe and Middle East, handling the Europe Middle East News Bureau for ABS-CBN. Then I retired in 2018. Ayun, parang...
1: Around 3 years ago. So, yun. Yun naman, yun yung trabaho ko na nag-develop kami ng drones doon sa Botswana.
0: Grabe pala ang experience mo, Prof.
1: sa Botswana Defense Force. Nag-develop kami from scratch ng drones. So, dahil doon, nagkaroon ako ng mga estudyante na walong master's students na gumawa noon, tapos nag-graduate sila. So, dahil doon, nakakuha ako ng award. Most Impactful Research Award, saka ICT Award. So, pumunta na ako dito noon. At din ngayon, tuloy-tuloy lang. Ganun lang namang trabaho. So, kasi yun, funded by Botswana Defense Force. Tapos ito ngayon, funded by US Army on the first stage and then second stage on the knowledge representation is by the US Air Force.
0: Air Force
1: so, ganun lang naman.
0: Pero bakit kayo napunta ng Botswana? Ibig sabihin, nag-base ka raw ng US, di ba? Sabi mo. Tapos, graduate ka ng mechanical engineering ba? Di ba? Sa UP.
1: Yes.
0: How did you end up in Africa?
1: Yes. Yun yung opportunity na before I came doon sa Botswana, doon ako sa Italian Institute of Technology. No. Researcher ako doon. So, nung natapos ng kontrata ko, naghanap ako kung saan ako pupwesto ng maayos. At meron namang magandang offer doon. Kaya doon ako pumunta sa Botswana.
0: Okay.
1: Bago ako pumunta doon, nagtatanong ako sa mga doon sa IIT, sa Italian Institute of Technology, kung okay bang Botswana. Sabi nila, Botswana is the USA of Africa.
0: Yeah.
1: So, it's a very peaceful countries in much peaceful pa nga sa South Africa at saka mas mataas naman ang kanilang per capita income kasi nga malaki ang income sa diamonds pero konti lang sila around 2 million lang mga tao doon.
0: Okay.
1: So ngayon kailangan nila ng mga foreign professors para establish ng university yung university kung saan ako nandoon. So doon nung pagpunta ko doon mga 5 years pero ang operation mga 2 years pa lang.
0: Yeah,
1: so
0: sige.
1: Kasama ako doon sa mga pioneers sa university. So kailangan nila talaga magbibring ng mga ng mga funding. I was lucky na nakuha ko ng mga funding. Ganyan.
0: Sige po. Professor, medyo kapusta tayo sa
1: oras. Okay. Pero thank you. Marami ako.
0: Salamat at least yan yung mga diskarte na gusto namin dito. At saka for visiting us here sa studio. Malaking bagay ho yung ganyan mga yung mga contribution na naibibigay nyo sa atin sa Pilipinas. So, kailan kayo babalik, sir? Wala pang
1: After 2 months kasi may engagement ako sa Bohol.
0: Okay.
1: Tapos magbakasyon din ako sa atin.
0: Yes. Okay, sige po. Yan ho si Professor Rodrigo Habisola, Associate Professor, Department of Mechanical Energy and Industrial Engineering ng Botswana International University of Science and Technology. Okay, maraming salamat sa ating oras at syempre magbabalik ko next week. Ito po si Danny Buenafe para sa programang Aprubyahan. Susunod na ho, Panalong Diskarte kasama si Salve Ibañez at May Valle Ceniza. See you next week. Bye-bye.
2: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyahan sa DZMM. Aprubyahan! Kita, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid ni Salve Ibañez at May Valle Ceniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:33.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Gustong umasenso sa pagninegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang hahasain ng galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valles Eniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!
0: Happy Sunday, everyone! And it is Panalong Diskarte Day. Ano sabi ni Ate Bay? Panatilihin natin maligaya ang ating mga puso at laging ibandera ang ating mga ngiti kahit 7.2% ang inflation. Shake it off ang mga bad vibes and nega sa buhay ang mga suke na ayaw magpatawan. Mga galing sa palengke, ramdam natin ito ang hirap tumawad ngayon. Don't worry, everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
3: Woohoo! Ang pangit.
0: Ang pangit?
3: Woohoo! Parang paos. Well, anyway, happy Sunday! Isang masaganang araw sa mga kapamilya natin. Ako po si May Valiet Seniza. At ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay para tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan pagtibayin natin ang ating kaalaman sa pagmamanage ng mga perang iniipon at pinaghihirapan. Dahil dito, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano lalaguyan at para hindi rin tayo ma-scam o maisahan o sabi ng lola ko, magancho.
0: Magancho!
3: At syempre, anumang pagpaplano kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin.
0: Dapat talaga meron tayong contest, ang pinakamagandang huhu, mga kapamilya. Salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin. Ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabay ang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Kung ulitin ko at nakakatuwa yung iWant, hindi alam nung lahat ng mga tao, 100 something petot lang siya.
3: Oo, pero month. Meron pa ngang free eh. Kung ay, parang pagsasubscribe ka ng with pay to get away with a ads.
0: Parang,
3: Pero, may free.
0: Ah, may libre. Hmm. O, diba? Parang Netflix siya ng lahat pare ng kapamilya.
3: Kapamilya shows.
0: Yes, imagine mo, pati
3: grabe
0: mo, time ng kopong-kopong, mapapanood mo pa. Yung original na panday.
3: Totoo. At halimbawa, puro Coco Martin, puro Piolo, diba? On demand. Pero kaya, hindi may bayad.
0: Yes,
3: pero,
0: ako nagbayad.
3: Ikaw nagbayad?
0: Kasi gusto ko walang ads. Alam, napanood natin yung ads dito sa Panalong Diskarte all the time, paulit-ulit. Pero ganun talaga, kailangan natin kumita yan dahil hindi tayo magsusurvive.
3: Yes!
0: Kaya thank you to all our advertisers.
3: Yan din ang side hustle ng iWant.
0: Yes.
3: Kailangan kumita, hindi tayo mabubuhay. Hindi
0: pero
3: ba?
0: At least may option ka. Kung correct ayaw mo, bayad ka lang. At correct hindi masyadong mahal. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo. Yan, may ads din yan. Pero okay lang yan. Ako minsan yung ads news sa akin yun.
3: Mm-hmm.
0: Maintindihan mo kung sinong kumpanya ang maraming Fira.
3: Ah, okay.
0: Ayan.
3: At pwede naman i-skip minsan. Yung iba, tatapusin po, i-skip.
0: After 3 seconds.
3: Yes. Mm-hmm.
0: At Facebook, napapanood din kami. Kaya like at subscribe na mga kapamilya.
3: Yes, at welcome din po dito ang inyong mga tanong at mensahe tungkol sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito ng Linggo. Maaari po kayong mag-send ng inyong mga mensahe o tanong at mga reaksyon na rin sa DZMM Viber number 0919-278-3000 at babasahin po natin yan as they come in.
0: Yes. Diba? Bilang nandito na ang principal. Mukha akong principal today.
3: Ako naman ang iyong teacher.
0: Teacher. Okay. Ating tanong, Ate May.
3: Ang ating tanong for today sa ating may say ka dito. So lahat kayo may say, okay? So ang tanong, ano ang sa tingin ninyo ang patok na negosyo ngayon? Ano
0: yes.
3: nga ba? Sabi nila, laging patok basta pagkain.
0: Basta pagkain kasi lagi tayong gutom. Lalo na ako.
3: Lalo na pagkakaiba ang binibenta mong pagkain.
0: Always yata feeling ko the human brain wants something new all the time.
3: Yes.
0: Okay lang po yun, wag lang asawa.
3: Tsaka jowa, boyfriend, girlfriend, wag.
0: Mahirap yung gusto natin ano, laging
3: sticker
0: bago.
3: Tayo, sticker.
0: Kaya laging na lang, new experiences. Alam mo, mahal.
3: Adventurous at dapat hindi, ang relationship.
0: Hindi positive sa kaperahan ang merong kabit.
3: Oo naman. Gastos yan.
0: Gastos. Gastos ano lang, yan. Gastos yan.
3: Mo, kulang na eh. Kakabit pa. Dagdag pa yan sa sakit ng ulo.
0: Tapos ang laging sinasabi ni Efren Cruz, pag ang kabit, pag pinag-uusapan ang kaperahan, ano ang rights? Diba? Magpaligaya. Okay, ano ang tingin ninyo na patok na negosyo ngayon? Pero also, magandang pag-usapan. Tingin ko, gusto ko yung mga nakikinig online. I-send nyo nga sa Viber natin o di kaya sa YouTube at Facebook kung ano ang pakiramdam ninyo na 7.2% ang inflation. Kasi...
3: Oh, ang ibig sabihin, kapag 7.2, Beshi, pag sinabi ni Beshi 7.2, ano yung sabihin? Tumaas na naman ang bilihin, hindi pantay sa kinikita.
0: Oo.
3: Hindi sapat. Ganon.
0: Yes.
3: Okay.
0: Yes. Kaya syempre, kunwari, pag sinabi natin 7.2, yun ay pagtaas ng presyo ng bilihin para lang dun sa basic necessities. Eh lahat tayo, meron din naman tayong luho. Ginagastusan na hindi basic na basic. Hindi naman super luho, pero hindi siya kasama dun sa tinatawag na basic ng gobyerno.
3: Correct.
0: Bigas, kuryente, tubig. Not some other things na kailangan natin, kunwari, extra sapatos. Dahil kailangan mo naman ng dalawang pairs of shoes, baka nabaha, umulan, meron kang pamalit.
3: At saka may pang walking, halimbawa.
0: Hindi yun kasama, dun sa inflation. Mm-hmm. So, ang pagtaas ng presyo nun, mas malaki pa kesa sa 7.2. So, talagang masikip sa bulsa. Nararamdaman nyo po ba ang sikip ng bulsa? Pakisend naman po dyan sa ating Viber number at doon sa YouTube at Facebook dahil gusto namin kayong mapakinggan.
3: Tama! Okay!
0: Alright.
3: Sa ating What's In, What's Hot, mamaya sa ating pagbabalik after the break, ano ating topic?
0: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang inilunsad na 7 billion peso loan program ng PCCI at Weekly Podcast.
3: Para supportahan. Chinese Chamber of Commerce and Industry.
0: Yes, okay. Tama. Para masuportahan ng MSME sa Pilipinas dito lang sa Panalong Diskarte. We'll be back.
2: Ito ang diskarteng malupit.
0: Malupit.
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
8: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
6: Hello, attorney!
8: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang oras, 9:44.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
9: Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
10: What's in?
9: What's hot?
10: What's hot?
3: Welcome back to Panalong Diskarte. Pag-uusapan natin, may meron tayong napaka-special na guest ngayong araw na ito via phone patch. Dahil ang PCCI, yan ang Philippine Chamber of Commerce and Industries, isa sa pinakamalaking trade group dito sa, Employers Confederation nga. Hindi pala, sorry, PCCI. Ano ba yan? Litong-lito ako kasi ito kasi si Sir Ortiz Luis Jr. ang daming hats na ginagawa. Nag-cover po ako nung ako ay kabataan pa. Right after college, I covered the news PCCI. Beats and lagi ko na siyang nai-interview nung time na yun. Hanggang ngayon, meron pa rin siyang pagsisilbi sa bayan. Okay, so ang PCCI naglunsad ng 7 billion loan program at weekly podcast. O, diba? Sino kaya ang host nito? Para supportan, si Sir Sergio Ortiz Luis kaya ang host. Para supportahan ng MSME sa Pilipinas. At nasa linya, si Sergio Ortiz Luis Jr., Director ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sir, welcome to Panalong Diskarte. Good morning.
11: Ay, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin.
3: O, di ba mas maganda pa kami sa umaga, kaya lang hindi mo kami makikita kasi hindi rin natin siya makita. Oo. Sa susunod kasi, sir, dito ka sa studio para mas masaya't ang kulita natin.
11: Oo nga eh. Oo.
3: Pero sige, alam ko naman, baka nag-golf ka pa ngayon.
11: Oo nga eh.
3: Ayan, so thank you, sir. Pinagbigyan ninyo kami kahit na for a few minutes lamang. Dahil itong 7 billion loan program na nakikita namin na ginawa ng PCCI, sa tingin namin ay magkakaroon ng napakalaking tulong sa ating mga kababayan ngayon na apektado nitong Middle East crisis at yung overall economic problem natin sa bansa. Paano ba ito nagsimula, sir?
11: Alam mo kasi, ang unfortunately, ang Pilipinas is considered the most underbanked ang MSME natin in the whole of Asia. No? Yung programa lending, hindi PCCI magagaling yan. Dalawang institution yan. Maswerte tayo, ang Department of Trade and Industry sa pangunguna ni Secretary Roque ay nakakuha ng allocation para rin sa SB Corporation, no? Na maraming sila nakuha, no? 4 billion yung nakuha para sa MSME, 3 billion para sa exporter, meron din para sa mga women in business. Pero ang PCCI entered an agreement with the understanding sa DTI regarding yung lending sa SB Corporation, nabibigyan ng para red carpet sa late treatment yung mga miyembro namin basta sinesertify namin mga good standing yan, walang mga record. Isa yung yan ang mga bibigyan ng paunawa. Hindi lang yan. Ang land bank magbubukas din sa Independence Day ng bagong lending para sa FBN at kami nagpirma rin na memorandum of understanding with them na ang gagawin natin dahil ganun din ang mangyayari, magkakaroon ng preferential treatment, lalo pa nga yung mga ipaparating natin sa mga regions namin yan, sa mga sa Visayas, Mindanao, sa Bicol, at yan eh, be priority rin ang mangyayari sa mga SME natin, MSME natin.
3: Yes, sir. So, ang ibig bang sabihin, sir, nito, lahat niyong mga gusto magnegosyo o gusto magpalago ng kanilang negosyo ay pwedeng umutang?
11: Oo. So, at maganda PCCI. Yung mga community na yan, kagaya sa SB Corporation, yung para sa mga MSME, yung 4 billion mm-hmm. yung allocate, pero pa yung pina-export naman, meron arrangement sa 3 billion na mga export package, ano?
3: Uh-huh.
11: Merong grace period na 1 year bago magbayad up to five years yung loan.
3: Sir, loan now, pay later. After a year ang bayad. Tama po ba?
11: Hindi. May grace period.
3: Grace period para makapagbayad.
11: Sir
0: Ortiz Luis, ang ibig sabihin, para lang maintindihan na ating mga kababayan, kasi baka hindi maintindihan yung grace period, sir, ano? Ibig sabihin, uutang na sila ngayon, makukuha na nila yung pera pagkapag sila ay pumasa sa assessment.
3: Oo.
0: Pero ang simula ng bayarin nila after 1 year pa.
11: Correct,
0: tama po ba?
11: Correct.
0: O, yun.
11: Both in principal, pati interest.
0: Principal and interest. Pero hindi ibig sabihin lalaki yung interest nila dahil may grace period.
11: Grace period.
0: Parang binibigyan lang siya ng pagkakataon na huminga.
3: Oo.
0: No?
11: So yun.
3: Para maramdaman yung kita.
11: Kung umisa ka ng business, nagano ka, magbabayad ka agad ng principal at saka interest, mahirap yun.
3: Mm-hmm.
11: So talaga binibigyan, sabi mo, huminga. Binibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng breathing spell.
3: So ano pong minimum na pwede, minimum and maximum na pwedeng utangin? Depende po ba sa uri ng negosyo na gusto ko tayo or existing?
11: 30,000 up to 5 million.
3: Oh, 30,000
0: up to 5 million, million. Ang pwedeng utangin. Ano po ang requirement, sir? Baka bukas pila na kami ni Ate May.
3: Oo, makapag-negosyo.
11: Walang collateral.
0: Okay, magpipirma lang sa mga application form.
3: Pero kailangan pumasa, no?
11: Kaya nga may advantage yung mga taga-PCC, Pinexport, dahil sinesertify namin na magaling ang record nila, wala silang good standing ang membership nila. So nabibigyan sila ng priority sa mas mabilis ang processing loan
3: nila. So ano pong criteria for judging na makapasa, na makapag-loan?
0: Parang Miss Universe diba? Criteria for judging.
3: Diba, mamaya yung mga umaasam dyan, yung pala naman, pangit pala ang credit line. So isa na yon na hindi, baka hindi makapasa.
11: Well, actually, ang PCCI, Pinashford, inaano namin na sinesertify namin na good standing sila sa membership nila. Ibig sabihin, susunod nila yung requirement ng membership nila. Plus, wala kaming alam na derogatory complaint sa kanila, sa DTI, sa mga buyers. So pag sinesertify mo, more or less, nakaka-assure na yung USB Corporation at saka yung Land Bank na hindi na sila kailangan mag-imbestiga pa ng mahaba.
0: Sir Ortiz Luis, ito pong loan na ito, meron bang required na paggagamitan? Like, hindi ito pwede para sa travel, ano? Hindi pwede. Basta hindi pwede sa bakasyon. Kailangan may proof sila na gagamitin sa negosyo.
11: Sa negosyo yan.
0: Paano po nasisiguro yun?
11: Yung iba pa kaysa man dyan, kasama, halimbawa, yung exporter, possibly na nandiyan yung sasali sila sa ikakas exhibition abroad. So magta-travel siya. Pwede yan. Basta part of the running of their business.
0: Mm-hmm. Ako may follow up, question ako, sir. Alam mo naman ng mga Pilipino, madiskarte. Oh, di ba? Aminin na natin 'yan, minsan mahilig tayong umutang para sa certain na bagay pero sa ibang bagay natin ginagastos. So, ano po ang danger pag kaya nang ginawa?
11: Aba, edi basisira, pati PCCI, pati PLEXCOR, sinesertify na. Kaya binabantayan nila in a way. At next time around, eh, hindi na sila makakaulit pagka ganyan ang ginawa nila. Dahil pati yung mga ibang mga miyembro namin masisira pagka ganoon naman yung ginawa nila. So talagang binabantayan din namin in a way.
3: So lahat ho ng umuutang o utang ay minomonitor po ng PCCI?
11: Oo, kasi ang nangyayari niyan, yung iba rekomendasyon niya magagaling sa mga regions, mm-hmm. sa mga chambers namin abroad. You have about 140 chambers all over the country, no? So yung mga regional nila ang nag-recommenda, forward namin, so sila rin yung nagbabantay. Kilala nila yung mga miyembro nila.
3: Okay. So ito ho, magkakaroon kayo ng podcast. So, ang tanong nga kanina ni Salve, kayo po ba ang host?
0: Bagay na bagay.
3: Content ng podcast na yun?
11: Ah, yung podcast na pinag-uusapan, iba naman ang format doon. Kasama rin dyan yan, pero only part of it. Yung podcast naman namin, dahil ang title ng magiging podcast namin, i-arta mo.
3: Ano yun?
11: I-arta mo. Kakaroon kami ng 30 minutes mag-uubis na sa Independence Day. Yung namin. So, ang main stage dyan, ito yung mga problema ng business to. Nandiyan nakaupo si Senator Joey Lina as representative.
3: Joey Lina! Si,
11: ako as representing PCCI, si Bobby Alvarez representing, tsaka siya nasa SME Council, no? Tsaka siya yung presidente no, ease of doing business namin. At si ang pinakamaganda riyan si Secretary Nest Perez ng ARTA na kaupo riyan. Kami apat every week tatanggapin namin yung mga reklamo o mga suggestion from the business. Meron kami hotline, ang ARTA may hotline, ang PCCI magkakaroon ng hotline, papasok dyan yung mga complaints at pagka every week tatalakayin natin yan, mga legality, ano pwede gawin.
3: Sir Serge,
11: hopefully it will contribute a lot sa ease of doing business.
3: Ang daming talking heads, apat 30 minutes, baka sir kulang ang oras
11: mga,
3: na yan.
11: May mga hindi ko lang binanggit, kami yung apat na regular, pero yung marami
0: meron pa
11: yung ease of doing business.
0: May dagdag pa. Sir, parang public service format, para agarang magagawa ng paraan kung sino man ang merong problema. Simbong sa ARTA. Kaya i-ARTA mo. Para sa amin ni ate, may i-ARTA mo.
3: Sir, doon sa mga hindi nakakalam, ano tong ARTA? Ano acronym po ito? Para sa mga nakikinig.
11: Ease of doing business.
3: Anti-red tape authority. So lahat ng mga
11: agencies sa gobyerno
3: na merong red tape. Yung mga nakaka-experience ng red tape sa negosyo, sa mga application, sa mga papel sinasubmit o kinukuha nila from the government, sa inyo po, dun sa podcast ninyo, pwede po silang magreklamo.
11: At pag-uusapan natin sa nasa it will be televised, online yan.
0: Sir, tapos ang mga Pilipino talaga mahilig sa sumbungan, kasi usually alam ko naman meron na yang hotline. Pero tayo, we basically distrust hotlines. Na para ang iniisip namin, hindi naman yan sasagutin, wala namang sumasagot niyan eh.
3: Oo, minsan kaya, sinusubukan nga sa ating public service programs, kung may hotline, sinusubukan i-on air kung may sasagot agad.
0: Pero ito, dahil nandyan si Sir Ortiz Luis, masasagot niya agad eh. Di ba ka mas maganda? Ano sir? Na malaman din ng mga tao ang kapakinabang siguro or rights ang kanilang karapatan. Mga karapatan pagdating sa batas. Mm-mm. Kasi under ARTA, very specific eh. Mm-hmm. Then 15 days, pagka hindi ka pa nasagot, approve na yung di ba sir?
3: So is this just for business? Kasi sir, marami naman transaction with the government. Pwedeng,
11: pero 3 days pagka sa gobyerno, dapat sagutin ka 7 days o complicated 15 days. Ano? Mm-hmm. Ngayon pa lang, marami nang hindi pa nag-uumpisa, marami nang sinasabit namin, bibigyan ko kayo ng example ng mga low-hanging fruit na kagaya halimbawa, mga nagsabit na complaint
0: na
11: bakit tayo nag-ano pa lang, nag-ano pa kami sa NLDA duplication ng trabaho yan, matrabaho hindi mag-apply. Pag bubukas kayo, kakana karaoke bar doon sa Kalookan, pukuha ko pa ng permit sa Laguna Lake Development.
0: Ang layo.
11: Hindi ako bakit.
0: Bakit? Grabe pala. Hindi pa kayo nagsisimula. May mga katanungan na.
11: Simple things like yung halimbawa, pagka may marami nagkukomplain, halimbawa sa BIR, o sa land registration, nagkamali sila, papupunta sa korte, ikaw pa mag-uulit, pagkakagasta ka.
3: Maraming kukomplain. Tama naman yun. May reklamo dyan.
0: Alam mo, napakaganda nung show ninyo, sir, kasi marirealize sa mga Pilipino, they deserve better.
3: Yeah.
0: Hindi pwedeng tatanggapin na lang natin kasi ganyan ang kalakaran.
3: Tama.
0: At ito naiintindi. Kaya sir, good luck ha at more power to your podcast. I hope
11: marinig
0: namin. Opo. Thank you so much for joining
3: so much,
0: us.
3: Sir.
0: Kasama po natin sa linya. Sir, good luck sa iyong golf game.
11: Thank you.
0: Okay, thank you so much. Kasama natin sa linya si Sergio Ortiz Luis Jr., Director ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Magbabalik po ang Panalong Diskarte!
10: Ito ang diskarteng malupit!
12: Malupit!
10: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:02.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, may 70 milyong piso halaga na iligan na droga na Samsam Bureau of Customs sa magkiwalay na operasyon sa Pasay at Pampanga. Kabilang sa mga pinagbabawal na gamot na nakumpiska ang ecstasy na nakatago sa mga parcel na idineklarang ordinaryong consumer items tulad ng laruan at damit. Patuloy ang investigasyon ng motoridad para matukoy pinagmulan at mga posibleng sangkot sa smuggling habang inihahanda ang mga kaso laban sa mga responsable. Balita naman sa lalawigan, Himala, ang dasal ng mga kaanak ng mga nawawalang construction worker habang patuloy ang search, rescue, and retrieval operation sa gumuhong gusali sa Angeles City. Baitang kumpirmado sigurado mula Pampanga, hatid ni Gracie Rutao.
4: Isang linggo matapos gumuho ang siyam na palapag na gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, patuloy na kumakapit sa pag-asa ang mga pamilya ng mga nawawalang manggagawa. Sa isinagawang candle lighting vigil at ecumenical prayer, nagtipo ng mga residente, parokyano at mga kaanak ng mga biktima upang manalangin para sa kaligtasan ng mga rescuer at sa inaasam na himala na may buhay pang maililigtas mula sa gumuhong gusali. Ayon kay Barangay Captain Joseph P.G. Ponce, gabi-gabing isasagawa ang vigil bilang pagpapakita ng pagkakaisa ng iba't ibang pananampalataya at patuloy na pag-asa sa kabila ng lumiliit na tsansa ng survival. Samantala, naniniwala ang residente na si Chat Malyari na hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga pamilya dahil maaaring mangyari ang himala anumang oras. Sa kabila ng pag-ulan at iba pang hamon sa operasyon, nagpapatuloy ang search, rescue, retrieval at clearing operations. Sa pinakahuling tala, 27 katao na ang nailigtas, 6 nasawi at 14 pa ang nananatiling nawawala. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
3: Yan ang ulan ni Gracie Rutao mula Pampanga.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Ang oras, 10:04.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30.
9: Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 6:30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Ang balit. Ang oras 10:07.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Samantala, kumuha muna tayo ng ulat mula sa labas ng himpilan. Dalawang pulis na nahuling walang suot na helmet habang nagmamaneho, ipinatatawag ng Land Transportation Office. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
11: Sabi ng labas, nag-focus order ang Land Transportation Office laban sa dalawang pulis na nasangkot sa magkahiwalay na insidente ng pagmumotorsiklo ng walang suot na standard protective helmet na pumalat sa social media. Pinapatawag ng LTO ang mga sangkot sa June 8, alauna ng hapon upang magpaliwanag sa posibleng paglabag sa batas trapiko. Sa kabay nito, inilagay sa alarm status ang kanilang mga motorsiklo at preventively suspended ng 90 araw ang kanilang mga lisensya habang isinasagawa ang investigasyon. Ang LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, walang sino man exempted sa batas kabila ang mga uniform personnel. Binigyan din niya na mahalaga ang pagsusuot ng helmet upang maprotektahan ang buhay ng rider at ang angkas at matiyak ang kaligtasan sa kalsada. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
0: Oras 10:09.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Ito ang diskarteng malupit.
12: Malupit.
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Say ni Salve.
13: Salve. Salve. Salve.
12: Bago namin say ni Salve, pwede pumati. Yes, mabatiin ko lang yung friends ko from LA again. Happy birthday, belated happy birthday, Jean Robes and UC Po. Ang nakikinig sila ng habang nag-party.
0: Yes, okay. Balitain ko na din ang aking nanay dahil nagsisimula na.
12: Ah, si Mami Marcy.
0: Mami Marcy, hello. I hope you're awake.
12: You're awake!
0: Oh, kailangan magising ka dahil ako ang nandito sa takilya. Parang mali. Nagbibenta ba ako ng ticket? Sa control. And also, Maria Socorro Texon Mangahas. Alam ko nanonood ka ngayon. She just messaged me, kaya hello. At hi. Sana ay nag-e-enjoy ka sa ating show today.
12: Oh, at saka lagi sana, every week. Oo. At saka syempre, nanonood din sa atin ngayon sina Trinal Yanes, Carrie Eustachio, Jessica Tapay, Tita Lulay Domingo, yung birthday boy, UC. Hindi Yossi, ah. UC.
0: Happy birthday, UC. Ho.
12: At ang wife niya, si Jeannie Ho, si Neng Miranda, and of course, si Jean Robes. And advance happy birthday to Dr. Lulu Marquez, ang ating kapamilya dito sa DZMM.
0: Kaya pala madalas June, na sa social media. Yan. Nakikita ko lagi. Hindi ko alam, pero malamang. Gov Fabi and Tita Mirna, thank you so much for joining us today again. Hindi ko pa nakikita ang ating YouTube. Mamaya na tayo mag-greet sa ating mga YouTube followers and viewers. Dahil, punta muna tayo sa Say ni Salve.
12: Para sa ating
2: Say ni Salve.
12: Para sa ating Say ni Salve, special po ang ating pag-uusapan ngayong araw dahil may makakausap po tayo live sa ating linya. Ang isang kapamilya na may pinagdaraanan sa usaping pinansyal at humihingi ng payo para mas mabigyan tayo ng para mas mabigyan natin siya ng payo, makakausap natin dito via phone patch si alias Lowe or Lowy Masayabay. Okay.
0: Masaya yeah. Bay.
12: Masaya Bay. Sa taga Masaya Bay?
0: Uh-huh.
12: Okay. Okay. Oh, mamaya, andyan na ba si Louie sa ating line? Hi, Louie or
0: Louie? Hi, Louie.
14: Magandang umaga po, mga yes. Ma'am.
0: Magandang yes. Umaga, Louie. Thank you so much for joining our program today. Ano ang mapaglilingkod namin sa'yo?
12: Isa ka palang estudyante. Isa siyang estudyante. Fourth year college student, Louie. Tama?
0: Go ahead, Louie.
12: Louie?
14: Yes po, ako nga po ay isang working student nga po. Ma'am,
12: working student. Okay.
14: Na ang nanay po ay may CKD at may sakit sa puso.
12: Mm-hmm.
14: And then, dahil sa sabay na problema na masasabi ko pong nabaon sa utang kami ng mahigit accumulating na po 40,000.
0: 40,000
12: na ang utang.

0: is medyo mahal ang gamot.
1: Oh,
0: nakakakuha naman kayo ng dialysis sa ospital na libre?
1: Libre.
2: Luckily po, hindi po siya dialysis patient.
0: Ah, hindi dialysis.
1: So, yung inuutang, yung mga utang na na-accumulate, Louie, ay para lamang sa gamot niya? Tama ba? Dahil meron siyang chronic kidney disease, sakit sa puso at hypertension. So, magkano?
2: Ayon sa puso po, as of now, hindi pa po namin 100% nalalaman kasi doon pang last year po kasi, last year October, sinugod ko po siya sa ospital and then sabi nung doktor sa ospital, sa public hospital na ipa-check up niyo sa cardio and then hanggang ngayon po, May na.
0: Ngayon na, mag-June na.
2: Mag-June na. Hindi pa po namin na papa-check up yung sa puso niya.
0: Opo. Okay, very important, lalo nang yung ina ay bata pa, Louie, no? Kaya bago ang lahat, bago natin even pag-usapan pa ang financial issues, ikaw ay bibigyan ko ng acknowledgement dahil hindi mo siya pinabayaan. Ang iyong ina ay nakakatanggap ng suporta sa iyo. Napaka-importante nun para sa isang tao na may karamdaman dahil pag mag-isa ka lang, parang pasan mo na yung buong daigdig nun, Louie, no? At dahil ikaw lang ba ang nag-iisang anak? Asan ang tatay mo?
2: 5 years ago, patay na po yung tatay ko. 6 years ago.
0: Oh, so nauna na pala. I'm so sorry to hear that. Ang mga kapatid mo?
2: Ang kuya ko po ay may asawa na, 4 na po ang anak.
0: Okay.
1: So dalawa lang kayo?
2: Yes po, ma'am.
0: Right. Kaya so ngayon, at ikaw ay nag-aaral pa. Dahil ako ay working student din, naiintindihan ko kung ano ang pinagdadaanan mo na iniisip mo ang iyong pag-aaral. At the same time, nagtitinda ka, sabi mo?
2: Yes po. Yung huling ipon ko po, sinalang ko siya nung third year college po ako. Last time.
0: Opo.
2: Sinalang ko po siya. Alam niyo po yung musubi, ma'am?
0: Ano yun? Hindi namin alam yun.
2: Japanese rice recipe siya. Okay. American Japanese rice recipe po pala.
0: Rice na recipe. Na-invent,
2: na na-invento nung World War II. Na ginaya ko lang yung recipe and then binenta ko.
1: Okay.
2: Luckily, na-survive ko naman yung bago mag-OJT. Na-survive ko naman yung expenses, ma'am.
1: So, naitawid mo sa tulong ng pagbebenta mo. So, yun lang ang binenta mo? Kasi sabi dito, sa iba't ibang produkto ang binibenta mo.
2: Yung
1: ano pa yung iba?
2: Yung produkto ko, servisyo. Maalam din po ako ng mag-watch repair, ma'am.
0: Watch repair.
1: Okay.
0: Oo, yes, so may ma'am. Services, may pagluluto. Mm-hmm. Ano pa ang pinagkukuhaan mo ng pera?
2: And then yung bago po ako magtinda po ano ko ma'am po part-time sa mga food industry kaya medyo
1: so nagtatrabaho ka.
2: Yung medyo yung sa food industry na background ko po nag-research on my own tapos yung musubi nga po yung na come out na idea, ma'am.
0: Parang gusto ko mag-order. Parang nakakagutom, Louie. Oo. Kaya lang, ang layo-layo mo. Okay, so, maraming salamat sa pinadala mong katanungan at again, uulitin ko, ikaw ay napakabait at isang anak na talaga naman nating masasabi
1: huwaran,
0: na huwaran. At ang iyong ina should be very proud of you dahil sa mga ginagawa mo para sa kanya but at the same time, kailangan din natin na siya ay may sarili niyang dignidad that she can help herself also. Hindi naman siya bedridden.
2: Hindi naman po, ma'am.
0: Okay.
2: Actually, may trabaho po siya pero hindi po siya yung
1: hindi regular.
2: Apo.
0: Okay. Ano ang kanyang trabaho?
2: Helper po sa isang grocery store, ma'am.
0: Ang sipag-sipag naman kahit na may sakit, nagtatrabaho pa din. All I hear, masasabi ko lang ha, sa mga nakikinig ko sa kwento mo, napapakinggan ko sa kwento mo at sa mga detalye na iyong sinasabi, I can see that maraming tao pa ang pwedeng matuto sa iyong experience at baka gusto pang tulungan kayo. Ang masasabi ko lang, wag mo masyadong iisipin na ang 40,000

0: ay hindi mo na malalagpasan. Dahil maraming mga pagkakataon na yan ay parang pinagdaanan mo para matulungan ng iyong ina, napakaganda ng iyong hangarin, tingin ko malalagpasan natin yan. Pero kailangan may programa tayo. Nakalista naman ano, Louie, lahat ng inutangan mo. Meron kayong kasunduan ba? Merong yes, pinirmahan?
1: Yes po.
0: Okay, very good. Kung meron mang wala, pwede kang mangopya online. Marami naman yan kahit na IOU lang. Very important na meron kayong kahit na kaibigan lang or kamag-anak na gustong tumulong, mas na po-professionalize at nagkakaroon sila ng pakiramdam na hindi mo kakalimutan ang iyong utang sa kanila. So, numero uno, step number one yan, kapag ka tayo ay uutang or hihingi ng tulong sa iba, lagyan natin ang kasulatan. After ng kasulatan, ang susunod na gagawin natin, Louie, ay ililista natin ang programa kung paano natin sila mababayaran at pwede rin yun ipakita sa kanila. Kunwari, yung isang tao, 5,000 ang utang mo, ilagay mo na sa kalendaryo anong mangyayari kung ikaw ay magbabayad ng 1,000 kada buwan. Ano? Kunwari, papayag siya na 1,000 kada buwan, i-plot out mo na yon. Marami na ngayon mga libreng tools online, di ba? Ate May, kunwari, online lang, meron kang spreadsheet. Kunwari, yung una mong inutangan si Ate May. Okay, June, July, August, September, October, tag-1,000. So, si Ate May, alam niya na every month, makakatanggap siya ng 1,000 sa'yo. No? Tapos, yung iba naman, ililista ulit, at lalagyan mo ng programa. Bakit ko sinasabi na ganito, Louie? Kasi importante ito para sa'yo, para alam mo kung ano yung goal mo kada buwan na kailangan mong kitain para makabayad ka sa kanila. At hindi mo iisipin na yung 40,000 na yon ay hindi mo na maaangatan. Hindi, we won't be able to rise above it kasi napakalaking numero. Pero pag ang ginawa natin, chinap-chop natin ng mas maliliit, mas achievable siya. At nagkakaroon ka ng programa na, kailangan kong kumita ng 5,000 kada buwan or 1,250 kada linggo para mabayaran ko lahat ng pinagkakautangan ko. Di ba, Louie? Nararamdaman mo ba kung anong magiging epekto ng kinukwento ko sa'yo?
1: Apo, ma'am.
0: Alright. So, I hope makatulong ito. Now, ang kasunod nito ay kailangan natin magkaroon ng programa kung paano mo siya kikitain. Ang suggestion ko sa iyo ay maghanap ng kapital para makabalik ka sa iyong pagnenegosyo. Pwede kang magbenta ng mga lumang gamit sa bahay, mga lumang ari-arian, baka meron kayong hindi nabubungkal na lupa dyan, baka maganon. Pwedeng pag-usapan nyo ng nanay nyo, di ba? Minsan, all it takes is konting pag-a-accounting kung ano ang meron tayo at ano ang pwede nang ibenta. Pag yan ay naibenta na, total hindi nyo naman napapakinabangan, siguro, sana, sa ngayon, hindi nyo napapakinabangan na benta nyo yan. Ang tawag dyan, liquidating assets. Pag na-liquidate natin yan, pwede mo yan gamitin para kumita ka nung 5,000 na pambayad sa pinagkautangan mo. How does that sound, Louie? Hello. Kumusta? Oo. How does that sound? Ano ang pakiramdam mo dun sa mga pinag-usapan natin?
1: Napakagandang payo po, ma'am.
0: Okay.
1: Na talagang kailangan na pag-isipan kung ano yung gamit na pwedeng i-dispose or i-liquidate, ma'am.
0: Yes. Tama yan. Alam mo, napakaganda isipin na minsan, akala natin walang-wala tayo. Akala natin talagang kapit sa patalim na, pero pag tumingin pala tayo sa paligid natin, maraming blessing si Lord na pwede pa natin gamitin sa mas mabuting paraan. Tama ba?
1: Yes po, ma'am.
0: Alright. At ito ang mapapromise ko sa'yo, Louie. Pagka tinutulungan mo yung sarili mo, may mga tao na matutuwa palalong tumulong sa iyo. Yun ang tinuturo natin dito sa Panalong Diskarte. Kasi pag lagi tayong dependent sa ibang tao, mas lalong nawawala yung tumutulong sa atin. Pero kung sisimulan natin sa sarili natin at ginagawa natin ng paraan lahat ng bagay at sinasabayan ng dasal, katulad ng laging sinasabi namin dito ni Ate May, mas dadami pa ang tutulong. Pwede kang mag-online, parang online na ano to, support group. Mm-hmm. Na pwedeng tumulong sa'yo kung meron silang extra, pwedeng tumulong. Walang masama doon. Para sa iyong ina, mga small things, tag-100, tag-200, patak-patak, malaking bagay yon. Pero yun ay pangalawa lamang. Ang una nating gagawin ay gawa natin ng programa ang pagbayad mo ng utang, mag-raise tayo ng kapital sa pagbibenta ng mga bagay na hindi natin naman nagagamit at magsimula ka ulit ng iyong negosyo. Malay mo, yung kikitain mo dito, enough na para sa gamot ng iyong mabuting ina at enough na rin para sa iyong pag-aaral para ikaw ay graduating na. Malapit na.
2: Oo, kasi fourth year college student siya.
0: Yes.
2: Alright. Yes. Yung tanong ko lang, yung bakit ba natigil yung pagbibenta mo?
1: Yung gawa mo nung pagpasok ko po nung OJT mo.
2: Ah, nag-OJT ka?
0: Yes.
2: Yes. Oh. So, pero kumita ka naman nung nagninegosyo ka niyang yung pagkain na yan, yung Japanese rice.
1: Ah, po ma'am. Na, kumbaga napunan niya po yung mga gap.
2: So, tapos na yung OJT mo, sabi ni Salve, next stage na. Balikan natin ang pagninegosyo kasi mas maganda ang kita pag nagninegosyo kaysa nag-i-empleyo. O kaya pa kaya mo pagsabayan, mas maganda.
1: Tama.
0: Kaya pa, Louie. Kaya nag-aalaga ng ina, nag-aaral, nagninegosyo.
2: Louie?
1: Kayang-kaya naman.
0: Okay, ito lang masasabi ko sa iyo, Louie. Lahat yan ay kapital sa isang masayang buhay. Dahil ang lahat ng hirap na pinagdadaanan natin ay may balik din sa atin. Lalo kang nagiging strong, lalo kang nagiging resolved. Hindi ka napapariwara dahil klarong-klaro ang kailangan mong gawin sa buhay mo. Ano, Louie? Okay, thank you so much sa iyong mga ginagawa ngayon at maraming salamat na sumali ka sa programa natin and I would love to help you more katulad nung dati nating tinulungan dito, mag-connect tayo offline, off-cam dito sa Panalong Diskarte and we will continue working with you. Makakaasa ka na tutulong kami. Maraming salamat, Louie.
1: Thank you po, ma'am.
0: Thank you so much. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Ayan, kung kailangan po ninyo ng payo sa inyong mga negosyo, lalo na sa mga nagpaplano pa lamang, o kaya naman ay may mga katanungan sa usaping pinansyal, ipadala na po yan sa DZMM Teleradyo Viber Line na 0919-278-3000 at babasahin natin lahat yan. Okay. Ito po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, para sa Say ni Salve.
2: At sa ating pagbabalik, makakasama na rin natin si Marvin. Magbibigay pa tayo ng mga tips kung paano mai-improve ang ating ang kanyang negosyo at kung paano pa tayo makakatulong sa kanya. Dito lamang yan sa
0: Panalong Diskarte!
3: Ito ang diskarteng malupit!
0: Malupit!
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Vibe check-in tayo every Sunday afternoon. Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect. With due respect. Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Cleve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard Haydarian. With due respect. Bumabanat, bumapalag, mawalang galang po. With due respect. Tuwing Linggo, alauna imedya ng hapon, dito lamang sa Solid. Solid. Sa DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras, 10:29.
6: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Senate President Alan Peter Cayetano, hinimok ang mga kasamahan sa Senado na mas tutukan ang mga issue kaysa sa numbers game. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
7: Salve, hinimok ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador na tutukan ang mga mission, trabaho, agrikultura.
0: Alright, Kelly, nandiyan ka pa ba? Okay, tinatawagan lang natin si Kelly Cordero para sa patuloy na pagbibigay niya ng balita ngayong umaga. Kelly? Alright, nandito na. Alright, Kelly. Go ahead. Okay, babalikan natin si Kelly Cordero maya-maya lamang.
3: Ito ang diskarteng malupit.
8: Malupit!
3: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. May kita rito!
0: Alright, nandito na ulit si Kelly Cordero para magbigay ng balita. Kelly?
7: Salve, hinimok niya Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador na tutukan ng mga problemang direktang nararamdaman ng publiko katulad ng inflation, trabaho, agrikultura, edukasyon. Sa isang Facebook live stream, sinabi ni Cayetano na mas mahalagang pag-usapan ang pagkataas ng presyo ng mga bilihin, kita ng mga manggagawa, kalagayan ng mga magsasaka, pagdami ng kaso ng AIDS at teenage pregnancy at hindi dapat masentro ang usapin sa 13-11 na hati ng majority at minority bloc sa Senado. Gate ng Senate President, mas mahalagang unahin ang mga panukala at reformang makakatulong sa pag-angat ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino, lalo na sa gitna ng mga hamong pang-ekonomiya. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Alright, nagbabalik ang panalong diskarte bago tayo pumunta sa may kita rito. Mag-hello lang muna ako kay La Juro at si Julius Bangalando, nag-a-attendance check, mami.
2: Oo, ating mga mommies naman, si Tita Nona, sa YouTube. Tita Dulce,
0: yes. Diba? Ang nakakatuwa basahin, alam nyo, pinabasa namin ang inyong mga comments. Para lang alam nyo, ay natutuwa ako nagbabasa ng mga comments, so keep them coming.
2: Yes, and Louis Basco, alam ko magwa-birthday yata si Louis Basco. Okay, ito ang may kita rito. Pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito po ang sample idea namin for today sa mga di makaisip kung paano magkakapera at paano kikita. Dahil minsan simpleng idea lang, hindi pwedeng, hindi ano eh. Minsan nagfa-fly, parang meron kang aha moment, di ba?
0: Grabe naman sa nagpa-fly, lumilipad.
2: Lumilipad, biglang lumipad yung negosyo, parang lumaki, di ba?
0: Correct.
2: Namayagpag. Okay. At syempre, pag gumagawa ka ng produkto, importante yung mga 4Ps na isipin nyo. Hindi yung 4Ps na kumukuha lang ng ayuda, ha? Yung ano, 4Ps, product, kailangan yung produkto mo, eh, mabenta. Mukhang mabibenta to. Tsaka syempre, yung presyo mo dapat ipota.
0: Ayoko nito guess natin.
2: Price?
0: Ayoko. Oh, alam mo kung bakit?
2: At tsaka place, at tsaka dapat.
0: Mauubos ko yung paninda nito.
2: Promotion. Kailangan marunong ka mag-promote. Mahilig kami kasi sa mga scents. So, ang guess namin, eh, talagang pack na pack for us, mga moms.
0: Naku,
2: okay, at para sa ating guest entrepreneur ngayong araw mula sa pagiging working student at freelancer, ngayon ay may sarili na siyang negosyo mula sa mano-manong pagtitimpla ng home fragrances. Ngayon ay mayroon na siyang 8 empleyado po, boss ka na, at umabot na sa 250 hanggang 300 orders kada araw, per day, ang kanyang
0: wow.
2: orders.
0: Alam mo, sana nakikinig si Louie, no?
2: Oo.
0: Diba?
2: Tama, kanina yung akausap natin. Dahil dito sa ating programa, di ba, gusto natin yung ano, yung umaasenso from small, ano, small, medium enterprise na giging big time.
0: Okay. Ako from small to tall.
2: Ngayon, nagpupundar na itong guest natin ng, ay, nakapagpundar na ng lupa, bahay at sasakyan. At para makilala natin, matulungan pa natin ang negosyo niya. Mga kasama natin live dito sa studio, ang owner ng Almoyna? Almoyna Personal and Home Care Products Trading na si Marvin Malinaw. Hi, Marvin!
8: Hi, Marvin!
9: Good morning.
2: Welcome
9: po,
2: to Manalong Discarte. Ay, muna, ano yung Almoyna? Bakit naman Almoyna ang pangalan ng iyong business?
9: Yes po. Actually, si Almoyna po is derived po siya sa may surname namin, Malinaw. Gawa po siya ng kapatid ko, yung sumunod sa akin. Binilay-baliktad yung, in-scramble niya yung letters, tapos yun, naging parang, Almoyna.
2: May Almoyna.
9: Yeah.
2: Mabangong
9: medyo
2: Almoyna.
9: Medyo luxury
0: may po yung Almoyna. Ganun okay. nga, di ba?
9: Yes,
0: yun ang purpose niya.
9: Yes, po.
0: It's a more social way of saying may mabango na.
9: Yeah.
2: Mabango na. Okay. So ano, ikaw ay dating maraming ano, ang sabi dito sa ating intro, bago nagtimpla-timpla ka lang, pinag-aralan mo ba to?
9: Yes po, ma'am.
2: So ano kurso mo?
9: Actually po, nag-graduate po talaga ako ng teaching.
2: Okay. And then, education.
9: Yes po.
2: Uh-oh.
9: And then after ko po gumraduate ng teaching, imbis magturo po ako, nag-pursue po ako as VA or freelancing.
2: Mm-hmm.
9: Tapos yung nakita ko po na medyo hindi siya stable kasi may mga nag-end ng contract.
2: Mm-hmm.
9: Sabi ko, mas maganda if magkakaroon ako ng sarili kong business.
2: Okay.
9: Tapos yun po, na-discover ko tong Humidifier Sense. Sabi ko, parang feeling ko kaya ko siyang gawin.
2: Mm-hmm.
9: So, pinag-aralan ko po siya dito din sa may QC. Ang one-day session po yun, marami po akong kumakasama. Tinuruan po kami kung paano magtimpla ng mga cosmetic materials at saka home care products po.
2: Okay, so itong home care products na pinopromote mo ay itong mga linen sprays.
9: Yes po, linen
2: at
9: spray.
2: At saka?
9: Humidifier essence po, ma'am. At saka pure fragrance oils.
2: Mm-hmm. So, how does your scent compare to yung mga nabibili sa market ngayon?
9: Yung sa amin po kasi masasabi po namin siyang quality, high quality. Maliban po na mataas po yung percentage ng perfume na ginagamit po namin dyan. Yung mga ginagamit po namin mga oil is source pa po ibang bansa. Commonly galing po sa France, Malaysia, sa UK, and also sa may China po.
2: Okay. Sabi niya freelancer ka dati. Freelancer ng ano kung ano-ano.
9: Naka-focus po ako, ma'am, sa may multimedia editing. More on nag-create po ako, ma'am, ng ads. Tapos mga videos para po sa mga foreign clients po.
2: So anong nagbunsod o ano yung turning point para maisip mo na magnegosyo kaya ako?
9: Yun nga po, ma'am. Napapansin ko kasi na nag-end po si contract. Tapos,
2: kasi contractual,
9: yes, so
2: hindi
9: contractual.
2: Ka ma-regular.
9: Yes po.
2: Okay.
9: May time naman po na regular pero nakaka-drain po siya kasi commonly kapag VA ka po, minsan po panggabi yung trabaho mo kasi mga foreign po yung client. So required na gabi ka din gising. Tapos may time po na para lang kumita ka ng malaki na nasa 6-digit, kailangan marami kang client. more on 4 to 5. May mga ganun po kasi talaga.
2: Grabe. So,
9: yes po.
2: Kaya pa ba ng katawang lupa mo yung apat 4 to 5 clients para kumita ka ng 6 digits ang tina-target mo eh, no?
9: Noong una po, kinaya naman ma'am, pero ang problema po medyo
2: nagkakasakit
9: na nag-drain na. Tapos hanggang medyo parang napagod na ako dun sa may work. Tapos yung tumingin ako sa may bangko, sabi ko, hindi pwedeng stable lang to na nakasave lang sa may bank. Sabi ko, kaya mas maganda if may cash flow. So na doon na po ako nagnegosyo.
0: Okay. So ngayon, ang kinikita mo dito sa negosyo mo, nasa pawa na ba yung kinikita mo sa iyong pagiging VA?
9: Yes po, ma'am.
0: Mga ilang beses na? Times actually, ano na?
9: Siguro po mga nasa 5 times above.
0: Five times above. Congratulations.
9: Thank you po,
0: hindi madali magtayo ng isang negosyo, lalo na kung wala ka pang experience.
9: Yes po. Mm-hmm.
0: The training that you had to go through, both technical and marketing, I suppose, ano pa yung mga aspeto ng pagnenegosyo na para sa mga nakikinig sa atin, baka hindi masyadong nagigets kasi puro produkto ang iniisip.
9: Mm-hmm.
0: Pero may mga iba pang aspeto na kailangan mong maintindihan. Ano
9: yes,
0: yun?
9: Po. Unang-una po, syempre sa pagtatayo ng business ngayon sa Pilipinas, una, legalities. Yun po yung unang naging challenges ko sa may pagtatayo ng business, which is pagre-register sa DTI, tapos sa may BIR, and also since nagka-focus po kami sa home care, meron din po kami FDA. So, ayun po yung naging challenge ko entirely hanggang this year kasi medyo zero knowledge po ako doon, so kailangan ko pa po ng consultants para magawa po yung mga ano na yan.
0: Kailangan ng consultant?
9: Yes,
0: di ba pwede wala ng consultant yun? Ate May, para sa mga maliliit na negosyante, imbis na binulsa mo na lang, binayad mo pa sa consultant, pero kailangan talaga.
9: Kailangan po kasi talaga mo kasi.
0: So investment siya.
9: Yung iba po kasing ano eh, pwede naman po kung kaya kahit alam ko naman po yung iba, pero mas maganda po talaga na may guide ka kasi kumbaga, kapag may guide ka po, parang magiging mas madali po lahat. Kasi, tawag dito, hindi ka magiging kakapa-kapa sa mga gagawin.
2: Kasi yung consultant ba, gusto ko lang din malaman, kung ikaw magninegosyo, pag kumuha ka ng consultant, on a monthly basis ba ang payment dyan?
9: Hindi
2: mga
9: naman po, ma'am.
2: Hindi
9: naman po.
0: One time only.
9: Yung sa akin po kasi, ma'am, nagpa-consult po ako sa may BIR, yung unang gawa ka ng BIR. And then sa may FDA ko po, may consultant po ako na tumulong sa akin para magpa-FDA. Yes,
2: o sa DTI?
9: Sa DTI po ako na po mismo nag-register.
0: Madali lang.
9: Yes po.
0: Kinaya mo na.
9: Po. Yes po. Basta, susundin mo lang instructions sa may online na kaya.
2: At yung sabi mo, FDA approved ka.
9: Yes po.
2: So, lahat yan, ano, pinagdaanan mo at pumasa naman.
9: Yes po.
2: So, talaga, ipinagmamalaki mo yan sa mga produkto mo.
9: Yes po.
0: Okay. So, aside from government regulations, marketing siguro hindi mo na kailangan ng seminar doon kasi ikaw nga ang gumagawa ng mga marketing materials for other people, no? And I suppose marunong ka na social media marketing.
9: Actually ma'am, kahit marunong po ako sa may ads, ang pinaka-field ko lang po kasi dun is more on design at saka editing. Pero sa marketing po kasi medyo wide din siya eh. At dyan po yung papasok yung Facebook ads, yung mga Instagram ads, yung mga nagta-top up ka, ganun. Yun po yung hindi ko talaga alam. So kailangan pa po talaga mag-hire ng iba pang tao para po doon.
0: Daming hinire. Pero
2: oo.
0: I guess for negosyantes, no Ate May, kailangan mo din talaga mag-invest sa ganoon.
2: At a young age, you're 23? Or 24?
9: Ang ngayon po ba, ma'am? Or nag-start
2: pero nag-start ka nung 23?
9: Yes po, nag-start ako nung 23.
2: Nag-start ka nung
0: 23? Bakit pa mukha ka lang 18?
2: So, you started when you were 23.
9: Yes po.
2: So, bakit, ano, parang masyadong ano, no? Yung mga nag-guest natin ngayon, ang babata na nagsisimula. Kasi parang sabi nila ang mga young ang generation ngayon parang hindi sila tumatagal, parang hindi sila
0: galaw ng galaw,
2: move ng move. So talagang
0: kailangan ng excitement.
9: Siguro dala din po talaga ng masyadong excitement, tapos siguro po kasi breadwinner po ako ng family. Panganay po kasi ako sa magkakapatid. And hindi naman po ganun may kaya. So sabi ko kailangan talaga may kumilos.
2: So kailangan talaga lakas ng
9: yes,
2: loob.
9: Yes po. Kailangan ko talaga mag-take po ng risk.
2: Risk. Risk taker ka, oo.
0: Marvin, kwentuhan mo ako nung pinakamahirap na yung parang hindi mo na alam kung itutuloy mo o hindi.
9: Yung sa
0: nagkaroon ka ba ng business moment na gano'n sa negosyo?
9: Yes po, ma'am, actually. Unang-una po is yung sa may financially. sa may business. Kasi po, nag-start po ako dito sa may mababa lang po na puhunan.
2: Magkano? Para maintindihan ng mga nakikinig at nanonood.
9: Actually po, nag-start po ako sa may mga 5K lang po.
2: Oh, 5,000.
9: Mm. Mababa okay. na po yun para dito kasi syempre po, nakabase po ako sa may e-commerce. Mm-hmm. So, hindi ko po alam na kung paano ko siya imamarket sa e-com. Pero sa may e-com po kasi may sarili po silang parang feature na pwede nilang i-ads yung product mo pero kailangan mo mag-top up ng pera.
2: Okay.
9: So, pera pa rin po talaga yung puhunan para doon.
2: Mm.
9: So,
2: naubusan ka?
9: May time po na naubusan po talaga.
2: Anong ginawa mo?
9: Hindi ko naman po hinihikayat yung iba pero sa akin po kasi sinabi ko na po na risk taker ako para po ma-solusyonan ko yung bagay na yun kasi nakikita.
2: So, kailangan may top up. So, mm-hmm. anong ginawa mo?
9: Ang ginawa ko po is nag-loan po ako.
2: Okay. Saan? Saan at magkano?
9: Yung una ko pong niloan is nag-loan po ako sa isang e-wallet app at ang niloan ko po isa sa 250,000.
2: Wow. Okay. Risk taker.
0: So, okay. Ito yung moment. Ito yung moment. Okay. So, may 5,000 ka, pero kailangan mo ng pera.
9: Mm-hmm.
0: Ayaw mo mag-loan sa iba, dun sa e-wallet app ka. Bakit hindi ka nag-decide na kamag-anak, kapamilya, ano yun?
9: Mm-hmm. Siguro ma'am, familiar po kayo sa may tinatawag natin na utang na loob.
0: Uh-oh.
9: Kasi may part po, actually po, hindi kami totally close ng side ng father ko at saka ng mother. So,
0: mm-hmm.
9: and then yung sa side po ng mother ko is hindi naman po sila ganun talaga kaya magpahiram din ng ganun kalaking halaga. So, mas naisip ko po na sa e-wallet or bank na lang po ako mag-loan.
2: Okay.
9: And then, para maiwasan doon yung sinasabi ng utang na loob tapos sumbat in the other. Ganyan.
0: Dangis na loobis and sumbatis.
9: Yeah.
0: Pero, what was going on in your head nung kung pumipirma? Ay, hindi, e-wallet lang yun. So,
9: apo,
0: app lang yun, Ate May.
9: Mm-hmm.
0: Parang pipindot ka lang.
9: Apo.
0: Tapos makukuha mo na yung pera.
9: Mm-hmm.
0: Ano yung dinaanan ng utak mo para ituloy mo yung loan?
9: Actually po ma'am, ilang beses ko po talaga siya pinag-isipan if i-click ko ba to para pumasok na yung pera kasi mababawasan po yun. Sabi ko, kailangan kasi sa business. Sabi kong
2: bawas ganyan. Agad yan, ano? Hindi mo nakuha yung buong 200.
9: Opo.
2: Okay.
0: Magkano nakuha mo?
9: Siguro po mga nasa 100, ay, hindi ko po, 230, ganyan o 200.
0: Bawas
9: kasi may
0: ng
9: processing
0: 20,000.
9: Fee ba po?
0: Bawas ng 20.
9: Hindi ko na po siya ma-remind sa utak ko. Pero basta po may bawas po yun.
0: Mm-hmm.
9: Ang tumakbo lang po sa isip ko, sabi ko, hindi pwedeng mag-stop si Almoyna sa ganito lang. Sabi ko ganyan. Kung kailangan ko mag-loan para magpatuloy siya, sabi ko, kailangan ko, gagawin ko.
0: Mm-hmm.
9: Tapos, kahit medyo malaki po yung repayment. Actually, ang repayment po, nang ginawa ko siyang 2 years. Tapos, ang sabi ko, para mas magaan po sa akin, 8,000 plus po yung hinuhulugan ko
2: every month.
9: Ang ginawa ko lang po doon is, kailangan ko lang itatak sa isip ko na itong pera na to is hindi siya panluho.
0: Mm-hmm.
9: Pang business talaga siya.
2: So talagang hindi ka nagluho?
9: Yes po, ma'am.
2: Hanggang mabayaran mo yung inutang mo na 200?
9: Mm-hmm.
2: Okay. Talagang discipline din, di ba?
9: Yes,
2: ang kailangan.
9: Isa po yung mahalagang aspect para sa mga business owners, yung disiplina.
2: Balita ako na marami nagduda sa mga pamilya mo nung sinisimulan mo tong negosyo.
9: Yes po ma'am, actually yung una po nagduda niyan is yung parents ko. Yes po. May ganun, siguro ganun po talaga kasi may time na yung parents kapag hindi pa nila totally nakikita.
2: Ang dami nang nagtitinda niyan, paano pa yan bebenta, ganun?
9: Opo, tapos hindi rin po sila totally familiar kasi ako hindi rin po totally familiar sa e-com pero nagsusumugal po ako.
0: Mm-hmm.
9: Ganyan. Siguro parang wait din po nila yung para protektahan ako pero pinakita ko sa kanila na hindi ako nagkamali sa decision ko na
2: pero sa dami ng negosyo, bakit ito ang napili mo?
9: Actually, yun nga po, ma'am. Di ba, naka-align po ako sa multimedia. So, dapat mo more
2: fit hands.
9: Yan, ganyan. Actually, yung bumisita po ako dyan sa may partner ko, meron na pong ganito, nag-exist na ganito. Tapos nakita ko siya, nagbabalot sila ng mga parcel.
0: Mm-hmm.
9: Sabi ko, parang ang sarap sa pakiramdam na pag may nag-order sa'yo po, magpiprint ka ng waybill, ipapack mo, tapos ipapaship mo. Sabi ko, parang gusto ko ng ganito.
2: Okay.
9: Sabi mong ganyan. Tapos, ang kinagandahan po nito is, kumbaga, umiikot. Kumbaga, hindi siya permanente tulad ng ibang bagay na daadaan yung taon bago maubos. Ito po kasi consumable. So, mas mabilis po siya, mas mabilis po yung cash flow. Kasi, paulit-ulit bibili yung mga consumers. Ganun po.
0: Napakaganda ng storya mo. Ngayon, balikan natin yung produkto mo. Kumusta naman ang benta?
9: Actually, ngayon naman po, ma'am, may time po ng 2025 yung nag-boom kami. Lalo na nung tinulungan kami ng mga affiliate marketers. So, siguro po mga first quarter ng 2025, doon po namin na-hits yung 3M namin. Tapos may time po na 20, kalahati ng 2025 bago mag-December, dapat po, di ba, dapat malakas yung benta nun. Pero yung sa amin po, bigla po kami bumaba.
2: Okay.
9: So, from 300 orders, siguro naging nasa between 100 plus na lang to 200 per day.
2: Eh bakit kaya?
9: Ayun po yung hindi ko alam. Siguro
2: hindi
9: po,
2: nyo pa na-discover ang dahilan kung bakit bumaba?
9: Yung time po kasi na yun, ma'am, wala pa nag-handle ng ads. Ako pa lang po. Kasi sole provider. So, kumbaga, mano-mano, kapa-kapa, ganoon lang po yung ginawa ko. Basta top-up lang ng
2: top-up. So, dapat binuboost mo ang ads mo.
9: Yes po. Mano-mano ko lang po siyang binuboost. Hindi ko po alam na may kailangan pa palang pag-aralan doon.
0: Naisip mo bang mag-quit dahil bumaba?
9: Yes po, ma'am. Mm-hmm. Lalo na yung time po nun is sumabay din po yung sa legalities ng FDA. Mm-hmm. Kasi 2024 po, pinasok na ng BIR yung e-commerce. So, required lahat ng e-commerce na mag-register. Tapos, and then, another act na naman, yung tinatawag na Intellectual Act ng 2025 bata, yun na required naman lahat na may FDA or certifications. Since sa kami, yes po. Since amin po is home care, kailangan po namin ng FDA.
0: Paano mo nalagpasan yun? Yung parang feeling mo na, hindi ko na kaya to.
9: Siguro, tinulungan lang din po ni Lord noong time na yun, ma'am. Kasi, may time po na deadline na ng certifications or legalities na ganito. Pero, tuwan-tuwa po ako noon, ma'am, yung time na nagkaroon ng extension. Kasi yung time po na, yung kumbaga, parang tight na yung deadline, doon po ako medyo nangingyak-yak. Sabi ko, paano ko kaya gagawin? Paano po ako magko-comply? Wala pa po akong enough na money kasi kailangan po din ng pera doon sa pag-ano legality. Sabi ko, sana Lord, tulungan mo naman ako. Kung para po talaga sa akin yung business na to, tulungan mo po ako na ma-approve yung FDA, ganyan. Actually, since sa Gantipolo po ako, kapag may problema po ako sa business, hindi po talaga nawawala na mag-diadlas ako sa may katedral namin sa Antipolo. Doon po ako laging humihingi ng saklolo kapag kailangan ko po talaga ng guidance, ganyan. Tapos, thankful na lang po talaga kay Lord na binibigay niya ako ng chances palagi.
0: Ano yung saklolong dumating?
9: Yung time na po yun is yun nga, ma'am, na-extend po yung deadline. Tapos, sakto naman po nun, may nakilala na po ako na consultant na tutulong sa akin para gumawa dun ng FDA ko.
2: Oo. So, syempre, sabi mo nga, malaking bagay din yung pagbuboost ng ads. Mm-hmm. So, nagamit mo na yun yung pinag-aralan mo?
9: Yes po.
2: Para maganda naman ang
9: yes,
2: ads na inilalabas mo.
9: Mm-hmm.
2: At nakatulong.
0: So, ano na yung plano natin ngayon para palakihin pa lalo ang negosyo?
9: Ngayon po is nagpo-focus kami sa may marketing. Gusto po namin makilala pa ng Pilipinas nung Almoyna. Though may mga nag-order na po sa amin na from Visayas to Mindanao, ang gusto po namin is mas makilala pa na may ganitong ino-offer si Almoyna sa lahat ng Pilipino. Kahit hindi po sa Pinoy, kahit po sa mga kapwa natin na nasa OFW kasi we are often for resellers po.
0: Overseas?
9: Yes po.
0: Okay,
9: pwede
0: na.
9: Po sila mag-dropship po sa amin. For example, halimbawa, gusto ko mag-dropship ng ganitong product namin, linen. So, ibibigay po namin siya na naka-reseller price. Tapos, pwede po namin silang gawa ng sarili nilang online shop dito. Tapos, kami po yung magpapak, kami mag-ano. And then, yung tubo po mapupunta sa kanila.
0: Sa kanila? Mm-hmm. Malaki ba ang kinikita ng reseller?
9: Actually, yes po. Mm. Yung iba po may nagre-resell po sa amin, ang ginagawa po naman nila is direct. Ang ginagawa po nila is rebranding na ng mga linen spray namin. Imagine nyo po ganito kalaki, 210. Samantalang pag binili mo po yan sa mall, nasa around 500 to up pa po yan. Lalo na yung ganito, 250 ml. Umaabot po yan sa may mall na nasa 300 plus. Pero sa amin po, makukuha mo lang ito na nasa 95 pesos to 110 pesos.
2: Nagbabazar ka rin?
9: Actually, hindi pa po.
2: Ayan po yung nakalign up. Para mas makilala kayo ng isama mo sa ano,
9: yes,
2: sa agenda mo sa mga susunod na araw. Tapos yung sa social media, paano naman ito nakakatulong? Saang social media platform ka makikita?
9: Yung una pong pasok namin sa Ecom, makikita nyo lang po kami sa may TikTok, tapos sa may Shopee. May Facebook page naman po ako na ginawa, pero hindi po siya totally active kasi po, ako lang po talaga yung nag-manage na mag-isa. Kasi may time po na mayroon po akong ugali na parang hindi ko muna ipapagawa sa iba kasi kaya ko naman. Ayun po yung naging problema sa akin.
0: Ayun ang sakit ng mga negosyante.
9: Yes po.
0: Gusto natin pag-chap-chapin yung sarili natin para maraming galamay.
2: Parang ayaw mong Yung parang kesa sumakit ulo mo, ikaw na lang gagawa.
0: Oo, kaso. Opo.
2: Pero wala na yung staff mo. Bigyan mo ng delegate mo.
9: Actually po, ang dinelegate ko sa kanila, sila po yung magpapak, sila na rin po yung nagtitimpla ng mga assets namin. So ako po nakapokus sa marketing, sa design.
2: Sila pero, na rin reseller mo. Kasi meron akong kilalang ganyan nagbebenta, pero yung pag staff niya pwede magbenta, so reseller rate, kumikita pa yung staff.
9: Actually, hinihikahit ko po sila mag-ganun. Kaso hindi ko po alam kung bakit hindi nila ginagawa.
0: Happy na sila. Yung ibang tao ganun, Marvin. Happy na sila sa sweldo lang. Pero paminsan yan, meron kang makakausap na gusto niyang maging kasing successful mo. Kung okay lang yun sa'yo. Pero alam nyo, kayong dalawa sasabihin ko na, minsan, ang kasalanan natin, pagiging control freak. tama ba? Ako ganun ako eh. Guilty as charged.
2: Guilty as charged.
0: Alright, thank you so much, Marvin. So, alin dyan ang bestseller mo?
9: Ang bestseller po namin sa Linen po is yung Shangri-La or yung Grand Paradise. Tapos, ganun din po dito sa humidifier sense po namin. Pero ngayon po, mas kilala po si Almoyna sa pure fragrance oil namin. Kasi yan pong pure fragrance oil, siya po yung pinaka-key ingredient para makagawa ka ng ganito, tas naman ganito, and then siya po yung nilalagay sa lahat ng products na may amoy.
2: Yan po yung nilalagay mo sa burner, yung fragrance oil?
9: Yes po, nilalagay din po siya sa burner. Pero yung iba po na clients namin is more on gumagawa ng mga candles. Yung mga scented candle po na ginagawang souvenirs. Tapos okay. Yung mga, may mga soap po na nilalagay ng pabango. Ito po yung nilalagay.
0: So may recipe ka din yung binibigay?
9: Hindi po.
0: Bahala na sila
9: mag-research. Bahala po. Sa ako po.
0: Eh yung nilalagay sa diffuser, alin yun?
9: Ito po yan. May dalawa po kasing type ng nilalagay sa diffuser.
0: Yung diffuser
9: po.
0: Na may stick.
9: Diffuser stick po. Wala po po kaming nililinis na ganun.
2: So yung sinasabi mo diffuser, yung may usok?
0: Yung may tubig.
9: Humidifier po yung may tubig. Ito po yung product doon. Humidifier essence. Uh-huh. Yung sinasabi niyo po ma'am na diffuser na may stick tapos hangin diffuser, iba po yung formulation for that. Ayun po, hindi pa po namin ginagawa
2: nun. Wala pa po.
0: Wala
2: ka pang humidifier sense room linen and linen spray tsaka pure fragrance.
9: Yes.
2: Yun yung oils.
9: Opo.
2: Okay, yung oil magkano?
9: Okay po. Magkano? Si pure oil po, yan po yung medyo mahal.
2: Pricey. Kasi pure.
9: Yes po, pure siya.
2: Mga magkano?
9: Yung 1 kilo.
0: Bibili na yan.
9: Yung ano po, yung gantong 100 ml, nagre-range po siya from 300 pesos to 400 pesos.
2: Marami ka na magagamitan.
9: Yes po, marami ka na mapagagamitan.
0: So kung magre-research ako ng reed diffuser, pwede ko gamitin yung fragrance oil.
9: Yes po. Actually, yung iba po, hindi ko po alam kung bakit ang ginagawa nila. Itong pure oil, yung nilalagay sa may diffuser. Pero actually po, si reed diffuser, yung formulation nun, kailangan pa siya ng alcohol. Para hindi po para mag-diffuse po ng maayos yung fragrance.
0: Alright. Thank you so much, Marvin Malinaw.
2: Saan mag-order? Saan ka nila hanapin kung gusto nila maging reseller mo?
9: Kung gusto niyo po maging reseller po ng products ng Almoyna, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook page, Almoyna Essentials. And then, meron din po kaming Viber. Ang aming Viber is 0993-771-3882 or 0956-730-1994.
0: Nice.
9: At saka, pwede rin po kayo mag-message sa aming e-commerce, sa may Shopee. Available po kami sa may Shopee, sa Lazada, saka sa may TikTok shop. And then kung soon po ilalunch na rin po namin yung pinaka-website namin, www.almoynaessentials.com.
0: Na ikaw din ang sasagot.
9: Actually po ma'am, may tinahi-tahi ko na po yung magaya. Meron na po akong sarili na nag-handle ng accounting.
0: Yeah.
9: Tapos,
2: para kay pang binabayaran mo silang sweldo.
9: Yes po, meron na rin po sa may chat support, meron na rin.
2: Ayan, very good.
0: Thank you so much, Marvin Malina.
2: Ayan, thank you so much. At mamaya bibili ko. Sa ating magbabalik, mga kasama pa rin natin si... hindi, natapos na pala yun. Okay, mamaya, push mo yan. Magbibigay tayo ng mga tips sa ating push mo yan. Wala na tayong time. Magbabasa na rin tayo ng mga reactions.
0: Comments na lang po, galing kay Criselda. Ate May, pakibasa po si Criselda.
2: Oh, si Criselda. Ang naisip ko po kapag 7.2 inflation, tataas na naman ang presyo ng bilihin. Epekto sa bayarin sa kuryente at tubig.
0: Oh, napansin mo ba kung magkano yung bill mo sa kuryente?
2: Oh, nalaglag ako, natumba ako. Parang gusto ko mahimatay.
0: Ah, diba?
2: Hindi mo maiwasan ng init-init na hindi ka mag-on ng maraming electric fan.
0: Buti na lang umuulan na. Kasi sobrang sakit sa bulsa.
2: Kagabi lang, Lord, paulanin mo na po.
0: Yes,
2: tigilan na natin itong init na to.
0: Sabi ni Lynn May Matias, aasahan natin ang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilhin, renta, kuryente, gasolina at kung ano-ano pa, dagdag pasani na naman ni Juan de la Cruz.
2: Sabi naman ni Miss Mameng, Ibig sabihin po, panahon ng paghihigpit na naman ng sinturon dahil sa inflation.
0: Nararamdaman na talaga natin. Ano? Naawa na ako sa
2: sobra na
0: natin. Lydia Azarcon, kapag mataas ang presyo ng bilihin, mas wala nang maiipon. Yan po ang katotohanan. Pero, kung kayo ay katulad ni Marvin, nung nahirapan siya, lalo siyang gumana.
2: Oo. Hindi diba? Sumuko.
0: Hindi sumuko.
2: Sabi naman
0: so,
2: ni Kalin.
0: Kaya natin yan, bayan.
2: Gusto ko tong segment na to about negosyo. Very informative. Kung may plano kang mag-business, then tindahan gusto mo at tapos dadaanin mo sa loan. Wag na, baka ang araw-araw mong kita kulang pampambayad sa loan. Eh hindi, sabi nga ni Marvin, disiplina. Pag may utang ka, tanggalin mo muna yung luho, mag-ipon ka para may pambayad. Sabi mo rin kanina, di ba?
0: Hindi
2: kay
0: masama ang utang sa negosyo. Basta wag lang 100%. Yung tipong lahat na lang ng pangkapital mo ay kinuha mo sa utang, hindi yun madali kasi ang dami mong babayaran. Mm. Pero kung kunwari 50% inutang mo, hindi masama yun. So long as, sabi nga ni Marvin, meron kang disiplina pambayad. Mm. Kasi po, ito na po ang katotohanan niyan. Kapag hindi tayo nagbayad, may epekto na yan sa ating credit line in the future.
2: Correct. Mm. Mahirap mangutang pagsira ang credit line
0: Correct.
2: Mo.
0: Correct.
2: Sabi
0: right.
2: ni Julius Bagalando, attendance check po watching from Camarines North, Caloocan
0: Hi,
2: City.
0: Hi, Julius.
2: Julius! Si Tita Nona, patok na business dito sa community nila. Sa community nila, room for rent at bed spacer.
0: Uy. Easy money yan. Kami din.
2: Kung may natutulog na spaso dyan,
0: spacer.
2: Pero may risk yan.
0: Mga kakilala ng nanay ko.
2: Oo, hindi pwedeng basta lang magpapapasok para lang magkapera,
0: yes.
2: Diba?
0: Alright.
2: Okay.
0: Thank you so much. Huwag muna nga alis, Marvin. Tayo ay magbababay muna, Ate May.
2: Yes. Maraming salamat. Hindi ko ma... Okay, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa atin at lagi nyo tandaan na ako, ikaw ang... Tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat may kusang palo at dapat may aksyon. Huwag tutulog-tulog. At hindi lang dapat kita ang ating isipin. Dapat i-share ang pagpapalang ating natatanggap. Ako po ang inyong kapamilya, May Paulia Sininza.
0: Sa bawat desisyon, alamin ko ano ang tama at mabuti. Sa pagnenegosyo, dapat laging paghahandaan at dapat pag-aralan. At syempre, dapat lagi ipanalangin. Huwag lusob ng hindi handa. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Nagsasabing ganyan dapat. Lumalaban sa hamon ng buhay. Dahil tayo mga Pilipino ay may
8: panalong diskarte.
0: Susunod na, iwas sakit, iwas gastos, kasama ang gorgeous doktora, Luisa.
3: Ito ang diskarteng malupit.
10: Malupit!
3: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras natin, 11:01 na po ng umaga.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, kahit papalabas na ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Domeng, nakabantay pa rin ang mga Disaster Risk Reduction Management Office sa bahagi ng bansa para sa agarang responde dahil sa posibleng epekto ng pinalakas na habagat. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo na bukod sa Eastern Seaboards, nakantabay rin ang mga tauhan at equipment sa kanlurang bahagi ng bansa, pati na rin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Partikular na pinababantayan ang heavy rainfall warning at high tide na isa posibleng peligro lalo na kapag nagkakasabay.
3: Nagpalabas tayo nung mga abisong ganito, although sa ngayon wala pa akong nakukuhang reports no na may mga nag-preemptive evacuation, but we will see hanggang bukas siguro no. Pero sana naman po no ay wala nga pong mga ganoong insidente.
2: Samantala, umaasa naman ang OCD na may tututok na sa kamera ang panukalang Magna Carta para sa mga kawarin na DRRM matapos sa paikipag-usap sa House Committee on Disaster Resilience para pag-isahin ang mga panukala. Higit 200,000 trabaho ang target na maibigay sa mga manggagawa ngayong Brigada Eskwela. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, layan nitong matulungan ang mga guro at mga magulang para mapanatilang kalinisan at kaligtas ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Nasa 2 bilyong piso ang nilaan ng dole para sa programa.
4: So, makipag-ugnayan po kayo sa mga principal, sa mga school District Superintendent sa DepEd para mailista po kayo kasi ang DepEd po ang magbibigay sa amin ng listahan.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
1: DZMM Balita Ngayon!
6: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagabay sa kalusugan,
7: Doktora Luisa.
6: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa,
7: maging maalam
6: para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: Sobrang init. Sobrang init po talaga. Hindi ko alam kung ako po ay nagpapawis. Sabi ko nga, baka dahil ako ay sobrang taas ko sa TV. Mataas ba? Yan. Sobrang init. Una sabi ko, baka nagme-menopause na ako. Nako, ito po ang aking unang araw mula ako ay naging 50 plus 1. Kaso hindi eh. Hindi menopause, hindi pa. Perimenopausal pwede. Pero ang talagang nagpapapawis sa akin ng sobrang-sobra ay talagang sobrang init ngayon, no? Lahat na po ng aircon ay bukas sa aming tahanan, pero talagang ang lalaki ng tulo ng aking pawis. Tayo po ay nakaka-experience ngayon ng sobrang init. Kaya napakaganda po ng ating magiging topic today. Dahil alam ko umuulan-ulan na po sa ilang bahagi ng ating pong bansa at saka dito sa Manila, no, umuulan kaninang umaga, I think umulan, pero kahit na umuulan ay mainit pa rin, no? So ngayong araw po ay pag-uusapan po natin kung ano ho ang nagagawa ng init sa ating pong katawan. Makakasama po natin ang aking isang kaibigan na genius, ha? Isang genius na cardiologist. Papakilala ko po sa inyo. Kaibigan ko ito. Genius siya kasi kinukwento ko sa aming producer na si Fred. Sa aming mga taga-UST, yung mga kaedad namin, Fred, kung maalala nyo si Doogie Howser, yun ay parang ano siya, series, medical series. Ito yung parang batang doktor na henyo. Yung mga hindi nakikita ng matatandang doktor o ibang doktor, nakikita niya. Kaya ang pangalan niya ay si Dr. Marcellus Francis Ramirez, isa pong cardiologist mula po sa UST, at siya rin po ang Head Emergency Awareness Program po ng Lincod ER Foundation. Siya po ang makakasama natin. I want you to meet him. Siya po ang attending physician ng aking mga magulang kasi nga nabubuhay niya. Kaya sabi ang nanay ko, may 9 lives. Tuwing feeling namin magpapaalam na, nabubuhay niya ulit kasi sobrang galing po talaga nitong aking kaibigan. So for today, pag-uusapan natin yung tungkol nga sa heat-related illnesses, no? Ano bang nagagawa ng init sa ating katawan? So dapat po dobleng pag-iingat, lalo na po sa ating pong mga magulang na seniors na, at kung meron tayong mga babies. Dito po yan sa ating programang Iwas Sakit, Iwas Gastos, na lagi pong nagpapaalala na magastos pong magkasakit, kaya kung maaari pong gawan ng paraan, ating pong itong iwasan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, inyong pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radio 630. Gusto ko pong batiin ang lahat po ng nanunood at nakikinig po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Gusto ko rin pasalamat at yung pinakamagandang birthday gift ko, hindi lang po yung maging finalist for the Jose Rizal Award, no? Sa survey po ay nakita na isa po tayo sa mga leading programs sa radyo na pinapakinggan. So maraming salamat po sa lahat po ng nanunood at nakikinig po sa ating programa. Ang ating pong programa ay napapakinggan sa Metro at sa Mega Manila sa 630 kHz sa AM band, at sa bayan pong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel, at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant App. At para po sa ating pong heat-related emergencies sa araw na ito, maaari ho kayong sumali sa aming pong huntahan at mag-text po sa aming numero 0917-278-3000. Kami rin po ay napapanood sa YouTube at sa Facebook. Kaya i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. So tanong lang po kayo, ha? Exciting po ang ating makakasama po for today. Pero bago po ang ating huntahan, ito po muna ang ating pong balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Maraming benepisyo ang pagkain ng watermelon o pakwan sa ating kalusugan dahil sa mataas nitong tubig at sustansya. Ayon po sa mga eksperto, dahil 95% ang tubig nito, nakakatulong ito sa hydration, lalo na ngayong tag-init, ha? Pag-iwas sa pagkapagod at tamang body temperature. Mayaman din ito sa lycopene na antioxidant na maaring makatulong laban sa sakit sa puso, sa diabetes at sa ilang uri ng cancer. Taglay din ito ang vitamins A at C para sa malusog na balat, habang ang L-citrulline ay nakakatulong sa maayos na daloy ng dugo at blood pressure. Maari rin itong makatulong sa digestion, so weight management at muscle recovery dahil mababa ito sa calories ngunit nakakabusog. Paalala sa mga expert ng mga eksperto, kainin ito ng may moderation lalo na sa mga may diabetes at sensitibong tiyan dahil sa natural sugar at epekto nito sa digestion. Okay, so tayo po muna ay magko-commercial at sa ating pagbabalik, makakasama na natin si Dr. Mighty Mouse. Si Dr. Mighty Ramirez. Bye! So, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
1: Si Dr. Luisa, Dr. Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Lagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: DZMM!
11: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay

0: pamilyang naapektuhan ng sunog sa Sumiklab kahapon, May 30, 2026, sa isang residential area sa Barangay 649 Baseco Port area sa Maynila. Sa pagtataya, sinabi ni Barangay Chairman Diana Espinosa na nasa 300 individual ang apektado at kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na nakatanggap na ng paunang tulong ang mga biktima, lalo na ang mga nawala ng tirahan. Sa sinagawang inspeksyon sa pinangyarihan ng sunog, napansin ng mga opisyal ang makikitid na daan na naiinsanhi ng hirap na mga bumbero sa pagpasok sa lugar. Ayon sa punong barangay, isa sa mga dahilan nito ang pagkakaroon mga extension o dagdag na istruktura sa ilang bahay.
1: Yung daan na dati maluwag, kumipot dahil doon sa mga extension. Kaya ang mga bumbero nahirapan talaga sa pagpasok. May dead end po kasi doon sa kabila eh. Nababayaan kasi palibasay siguro mga kamag-anak. Eh sa barangay naman, once na nasabi mo yan sa barangay, pinapupuntahan namin at pinapatanggal. Ang problema, eh nung nagtayo yung mga yan, wala nagreklamo. Kaya hindi nakarating sa barangay.
0: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Kelly? Nandiyan ka pa. Kelly, ilan ang, meron bang burned victims mula sa sunog na ito?
0: Yes, Doc Luisa. Actually, ang nakapanayam natin ito si Barangay Chairman, ang sabi niya, confirming pa natin sa DSP, pero ang sabi niya, may isang biktima, isang nasa pinatay, nasa 14 years old na lalaki na namatay sa sunog. Pero inaantay pa natin ang official statement ng DSP hinggil dito. Yung lalaki raw, sa nakausap na kasi yung pamilya. And nung kahapon kasi, kaya hindi na i-report, ay dahil sabi ng pamilya, hindi naman nawawala yung bata, yung anak nila. Pero yun nga, late na nila nalaman na natrap pala yung bata dahil sa taranta na rin. Pumunta siya doon sa tinutukoy nitong barangay chairman na dead end dito sa makikitid na iskinita.
2: Oh, so meron isang namatay from, pero mga burn injuries, mga sunog sa balat, madami?
0: Wala, so far sa mga burn injuries, wala, Doc Luisa, wala talaga isa sila. Lang mga major injuries. Kaya kahapon, ang report natin, wala namang lubhang nasugatan o nasaktan sa sunog dahil nga umabot ito ng third alarm at kahapon, sa unang pagtataya, kukonti lang din yung structures na nakita nating apektado ng sunog. Pero late na nga nalaman na ito nga may isang biktima ng sunog.
2: Oh, pero yung source ng sunog, electric ano ba, wiring?
0: So far wala rin pang information dito yung barangay chairman ng LGU sa kung ano na ang result ng investigation. So sa part naman ng BSP, ang sinabi sa atin, babalikan tayo mamayang after lunch. Kaya babalikan kita, Dr. Luisa, sa update dito sa ongoing na investigation ng Youth Star Protection dito sa nangyaring sunog.
2: Okay, thank you. Maraming salamat. Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Nakita na po natin yan, ha? Madami hong sunog din po ang nagaganap dahil dala na rin po yan ng tinding init. No? Siyempre, the heat can cause fire. Lalo na kung yun nga, most of the time naman, pag may mga inuulat sa ating sunog, ang mga faulty wirings, electric wirings ang nagiging sanhi. Kasi nga, hindi nachi-check. Dapat pala yan, taon-taon nachi-check. So, nakakalungkot na may nasawi na isa 14 years old na bata dahil po sa sunog na ito. Okay, so balik po tayo sa ating programa. Ngayon po ay pag-uusapan nga natin yung mga heat-related diseases makakasama natin ang aking kaibigan na si Dr. Marcellus Francis Ramirez or Dr. Mighty Ramirez. Isa po siyang cardiologist at siya po ay tinatawag naming electrician ng puso. Di ba, Doc? Tama. Doc, on yun na yan. Bati tayo, Doc.
4: So, good morning, Luisa, and good morning sa lahat ng mga tagapakinig ng award-winning show or program, Iwas Sakit, Iwas Gastos.
2: Thank you.
4: It's a pleasure to be here. Actually, tatakas na sana ako sa guesting na to kasi habagat season na eh, no? Pero mainit pa rin pala sa labas.
2: Mainit pa rin. Oh, kahit umuulan-ulan, Dr. Mighty, mainit pa talaga yung ating nararamdaman.
4: Correct.
2: Okay, so Dr. Mighty, ano ba una is, ano ba yung electrician ng puso? Ano yung ginagamot mo?
4: Okay, so ako po ay isang cardiologist pero may subspecialty po na tinatawag na electrophysiology. Ito po yung

0: deals with mga electrical problems ng puso, mga nag-irregular heartbeat, no? So mga sobrang mabagal or sobrang mabilis. So ang tawag po doon ay electrophysiologist.
1: Oo. So in other words, ito alam naman ating mga kapamilya, arrhythmia, di ba? Naririnig natin. Magulo ang magulo yung tibok, tama ba 'yon? Magulo ang tibok ng puso. Arrhythmia, siya po ay eksperto sa mga arrhythmia. Pero si Dr. Mighty rin po, ang head po ng Emergency Awareness Program ng Lingkod ER Foundation. Doc, paki-introduce ano po ang Lingkod ER Foundation at bakit po napakahalaga ang pag-aware ng ating po mga kapamilya tungkol sa mga emergency cases.
0: So, thank you, Luisa. So, actually, ang Lingkod ER Foundation is started by, of course, our anchor here, Dr. Luisa, many years ago. So, ito po ay isang foundation na ang isa sa mga thrust po ay, well, number one, to increase awareness, education on the different emergency conditions, no? Mga importanteng condition na nagdudulot ng mga acute na sakit sa ating mga kababayan. Ito ang mga sakit na napapadala sila sa emergency room. Alam mo, of course, alam ni Dr. Luisa to, isa sa mga problema, lalo na dito sa ating bansa, pag nakaroon ka ng emergency na sakit, no? Isang matinding problema is malaking gastos pagdating sa ospital. Kaya many years ago, yung programa ni Dr. Luisa, at na-involve siya dito, of course, sa isa sa mga institution na nandun ako sa USD, is yung Lingkod ER. Nagbibigay tayo ng at least aid sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong during emergency. So malaking bagay yon. So na-relaunch po yung Lingkod ER Foundation, and ako po yung task to, of course, increase yung awareness ng mga emergencies. Of course, marami pa ibang programa, and of course, nandito po ako para mag-serve sa ating Dr. Luisa.
1: Sa mga kababayan natin.
0: Sa mga kababayan natin.
1: Okay, so Doc, maraming salamat po for being part of Lingkod ER, no? So, yun nga po, dahil po ngayon ay sobrang tindi ng init, maniwala ka, talagang sobra ang pawis ko. Eh, akala ko ako lang yung may nakaka-experience nga, pero hindi, lahat ng mga kasambahay ko rin, talagang lagatak, tama ba yung Tagalog na yun? Yung pawis ang lalaki. Okay, so ito po ay heat. Okay, so one is we want to understand ano ba ang epekto ng sobrang init sa ating katawan. In particular, umpisahan natin sa puso.
0: Okay, so bago po ang lahat, napapansin nyo ho, medyo talagang mapapag-usapan natin itong mga heat-related illness, no? And hindi lang po dito sa Pilipinas, pero all over the world, no? Epekto po ito ng global warming. In fact, talagang sa mga studies, no, 5 to 10 times mag-i-increase yung mga insidenteng ganito all over the world, heat-related illness. Napansin nyo na nag-start na yung habagat season, pero kaninang umaga, napakainit pa rin. Mm-hmm. No? So ano pa ba mga importanteng heat-related illness? Yung pinaka-karaniwan po na kahit sino pwede makaroon ay itong tinatawag nating heat exhaustion. So, ito po yung pag na-expose kayo sa matinding init, tapos hindi kayo wala kayong access sa makainom ng tubig, and then for prolonged periods of time, makakaroon tayo ng heat exhaustion. So, ano po ba yung mga manifestation ng heat exhaustion? Well, unang-una, sobrang pagkapawis, and then sobrang uhaw. Of course, dahil dito sa pagkapawis mo, nalalabas mo sa inyong pawis ang tubig, mm-hmm, at saka electrolytes, no, asin sa katawan. So dahil diyan, pwedeng kang manghina, no? Sobrang hina, sakit sa ulo, minsan nakakaroon ng hilo. And in sa mga ilang pasyente, pwedeng madududual o nagsusuka. Minsan nakakaroon tayo ng tinatawag nating heat cramps, no? Mm-hmm. So dahil sa pagkukulang ng asin sa katawan. So ito yung tinatawag na heat exhaustion. Ngayon, itong heat exhaustion, kaya pa siya ma-manage, no? Kahit na hindi sa ospital, no? So of course, pinakauna is prevention. Napaka-importanteng prevention, lalo na ngayon pag sobrang init, you have to make sure na uminom ka ng maraming tubig, or iwasan mo na ma-expose sa sobrang init sa labas, no? Wear light clothing, clothing na hindi nakaka-absorb ng init, and of course iwasan yung matinding init kung nasan ka man. Ngayon, kung nakaroon ka ng heat exhaustion, ano pa ang pwedeng gawin? Well, unang-una, dapat umalis ka or tanggalin yung pasyente dun sa environment na sobrang init para hindi na siya ma-expose. Dalhin mo sa isang malamig na lugar. Very important na painumin siya ng tubig, no? Lalo na mainit na tubig. Maglagay ng mga...
1: Mainit na tubig?
0: Malamig na tubig. Okay. Malamig na tubig, sorry. So, pwede tayo magbigay ng malalamig na bimpo, no? Para
1: pwede bang mag-ice pack?
0: Pwede mag-ice pack. Yung okay. Sa isa sa mga emergency measures is shower siya.
1: Electric fan. Oh, pwede
0: electric
1: rin.
0: Fan. Okay. Electric fan, pamaypay, or pa-shower siya ng malamig na tubig, or ice pack. Maglagay na mga yelo dito sa leeg o sa kilikili. So, and then, of course, kung hindi pa naagapan, dalhin kaagad ang pasyente sa ospital.
1: Sa ER. Okay. So, Doc, ito yung heat exhaustion yung sinasabi mo. No? So, meron talagang epekto ang init sa ating katawan. Okay. So, ang meron din panganib, right? Ito yung pwedeng makamatay sa isang tao dahil sa sobrang init. Para maipaliwanag lang na sa ating mga kapamilya, may tinatawag kasi tayong heat index. Yung heat index na nire-report po sa atin ng PAGASA, ito po yung init na nararamdaman ng ating katawan. Di ba? Nararamdaman mo. Okay. But yet, kala mo, nararamdaman mo sa skin, but yet it has an effect to the body. So may kinakatakutan tayo. Ano ngayon yung heat-related illness na emergency case na, Doc?
0: Okay. So yung sa extreme cases, ito yung tinatawag natin heat stroke, no? At actually, marami na tayong nakikita na papansin lately, no? Because of the heat index na nare-report. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa ibang bansa din. Ang heat stroke ay isang medical emergency, no? Basically, para masabi mong heat stroke, triad siya, no? Unang-una, ang temperatura ng tao is 40 degrees Celsius and above. Number two, siya ay nakakaroon ng tinatawag natin central nervous system abnormalities. So, ano mga central nervous system abnormalities? Minsan, nawawalan ng malay, pagkalito, no? Altered sensorium or hindi mo maano yung malay niya, or in extreme cases pwede siya magkonbulsyon, no? So yan yung pinaka emergency. And then yung third is of course exposure to heat. So yan yung heat stroke. So well, ang manifestation nito kagaya ng sinabi ko is minsan mawawalan ng malay, hindi mo maintindihan, na-blur, para siyang stroke. In actuality, parang stroke, no? So hindi niya kilala sarili niya, confusion, and in extreme cases pwedeng mawawala ng malay. So very important, kapag heat stroke, dalhin kaagad ang pasyente sa ospital, because yan lang ang tanging way na ma-save natin siya. Mataas ang mortality ng heat stroke pag hindi ito naagapan, as much as 50-80% yung risk ng death, no? So, ano ang pwede natin gawin habang dinadala natin yung pasyente? Yun ang importante, kasi ang mga pasyente na nakakaroon ng heat stroke, hindi naman sa ospital kaagad, nasa labas, no?
1: Home treatment. So, okay.
0: Home treatment or while transferring the patient. So, okay. Una-una, tanggalin yung pasyente dun sa environment na mainit. Kung, of course, itong mga pasyente, ito hindi mo maaaring painumin kasi wala ang malay sila, eh. Unless na medyo cooperative pa, pwede mo painom, pero hindi. The safest way to do is to palamigin siya, magbigay ng cold towels, ice packs, no, habang tinatransfer yung pasyente. And laging i-monitor on the way, kasi pwede sila mag-cardiac arrest. Ang extreme complication ng heat-related illness, na heat stroke, hindi lang sa central nervous system, no, maaka-affecto ng ibang organ ng katawan, puso, kidneys, pwede tayong mag-organ failure. In extreme cases, para siyang severe inflammatory syndrome, no, para siyang matinding impeksyon sa katawan, no? Wow. Yung sepsis, kasi makakaroon ng organ failure, hindi mo na maagapan, mag-shutdown lahat ng organ systems, yung kidneys, yung heart,
1: dahil sa init,
0: dahil sa sobrang init. Kaya it's very important, it is an emergency, dalhin kaagad yung pasyente sa ospital, kasi maagapan mo pa siya, ma-prevent mo yung extreme cases ng body injury.
1: Okay, so ano yung mga step by step, doc? So from the ER, before the ER to the, and then anong usually ginagawa sa ER?
0: So sa ER, of course, once the patient is in the ER, i-assess siya. Of course, maglalagay tayo ng IV fluid. Mm-hmm. Very important yung ABC, airway breathing circulation, no? So majority of this patient, kung may respiratory failure na, ay kakabit sila sa makina, tulungan silang huminga. Pag masyado mababa ang blood pressure, magbibigay tayo ng mga gamot pampatulong, pangsuporta sa heart. Usually magbibigay ng IV infusion na malamig at ibababad yung pasyente sa ice or cold water. So, and then of course, lahat ng mga may mga laboratory tests na kailangan gawin, and then of course, i-obserbahan yung pasyente. So, ano mga pwedeng komplikasyon? Pwedeng tuloy-tuloy na bumagsak ang blood pressure. Pag nangyari yon, maapekto yung ibang organs, no? So, it's really one of the critical emergencies na pwedeng mangyari sa pasyente pag hindi naagapan.
1: Oh, so the question is, baka iniisip na ating mga kapamilya, ito po ay maaring emergency lang sa ating pong mga kababayan na nasa kalye, ha? Yung nasa labas. Yung mga police, yung mga traffic enforcer, magsasaka, mangingista, pero hindi. Maari bang magkaroon ng heat exhaustion or heat stroke ang isang tao ro na nasa loob ng bahay din?
0: Tama ka dyan, no? Dr. Luisa, in fact, napaka-importante na i-increase natin yung awareness ng mga kababayan natin. May mga vulnerable population na at risk for heat exhaustion, heat stroke. Unang-una yung mga matatanda natin na kapatid, no? Mga lolo-lola. Lalo na pag mag-isa sila, no? Nasa bahay na walang access to anyone, with the extreme heat na meron tayo ngayon, pwedeng-pwede sila mag-heat stroke.
1: Even if inside the house? No?
0: Even if inside lang, the house. Okay. Napapansin mo naman, kahit nasa loob ka ng bahay, nakabuga yung electric pan, mainit pa rin yung buga.
1: Tama.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: And also very high risk yung pag nasa, halimbawa, sa building ka, nakatira sa condo, nandun ka sa tuktok, sa rooftop, na sobrang init, and then wala kang access sa mga cooling gadgets, walang aircon. So, ito yung mga at risk, no? Also at risk yung mga bata. Okay? So, pag hindi sila nakakatawag ng tulong sa ibang mga kasama natin, pwede silang mag-heat stroke. Mga pasyenteng may comorbid illness. So, ito yung mga may sakit sa puso, high blood, diabetes, which very common sa mga matatanda, no? At risk din sila for heat-related illness. May mga pasyenteng, may mga gamot actually na magbibigay ng higher risk ng heat-related illness. Mga ilang gamot sa diabetes, ilang gamot sa hypertension and heart disease, mga uminom ng mga pampaihi, no? They can easily go into dehydration and go into heat-related illness. So, napaka-importante para ma-aware tayo sa mga risk na ito at maagapan natin.
1: I just wanted to put my dermatologic opinion, Doc. Bakit ba ho ang mga matatanda at bata ay mabilis ma-dehydrate, no? So, ang balat po ng mga bata ay manipis. Pag tumatanda ho tayo, numinipis din, no? So, very, very prone po tayo. Siyempre, manipis yung balat ng matatanda, ng mga bata. Pag mainit ang labas, so environment, talagang ramdam na ramdam po nila yan sa loob ng katawan. Okay, Doc? So, thank you for that information. Okay. So, para lang maintindihan natin, no? Kasi para sinabi natin nagka-cause at naapektuhan lahat ng organs altogether. Pero slowly, halimbawa, sa isang taong may hypertension, kasi isipin ko, mainit, ma-high blood ako. Yan ang maririnig mo. Bakit low blood ang sinasabi ni Doc? Ang nangyayari sa isang taong nainitan ng sobra at pagdating nga sa ER ay inaano niyo, Doc, no? Nilalagyan niyo ng fluids at tinutulungan niyang umakyat yung blood pressure. Ano po ang nangyayari sa isang taong may hypertension kapag mainit?
0: Okay, so pag mild lang yung let's say heat effect sa tao, nakikita namin to every day sa mga pasyente sa clinic, no? Sobrang init sa labas. Pagdating nila sa clinic, mataas ang blood pressure, no? Kasi heat,
1: tama,
0: can cause a lot of stress. Sobrang init, nai-stress sila, kakaantay din. And then, minsan bumibilis yung tibok ng puso. Pagdating sa clinic mo, mataas ang blood pressure.
1: Yun yung first.
0: First, yan.
1: Okay.
0: No? But pag dumating ka dun sa punto ng heat stroke na sobrang laki ng exposure mo sa extreme heat, opposite yung nangyayari. Pwedeng bumagsak ang blood pressure. Kasi una-una, it will cause dehydration, no? Mababagsak yung extracellular fluid volume. But kagaya ng sinabi ko kanina, yung pinaka-extreme cases is para siyang severe inflammatory response. Eh, no? So, dito papasok yung mga tinatawag nating inflammatory cytokines na para siyang sepsis.
1: Nagkakaroon ng inflammation sa katawan.
0: Inflammation sa buong katawan.
1: Okay. So, dahil sa init. Kumbaga sa Tagalog, namaga. Tama ba yan? Namaga.
0: Correct.
1: Okay. Okay. Yun yung dulot ng init.
0: Yun yung dulot.
1: Namaga yung buong katawan, namamaga yung mga organs. Okay, go.
0: And then, sa extreme dehydration din, baksak yung kanyang blood pressure.
1: Okay.
0: Darating siya sa atin, mataas ang heart rate, no? Hinihingal, mababa ang oxygen. So, and then, worst case scenarios nga, yeah, multi-organ failure.
1: Bibigay lahat ng organs. Okay, so wag ho nating baliwalain ang ating pong init na nararamdaman. Okay, Doc, ang pinaka-rason kung bakit nauuwi sa pamamaga yung ating buong katawan, no? Dahil po sa matinding init, ay tayo po ay nadidehydrate, correct? So, ano po ang signs ng dehydration? Kasi meron din yung mild, moderate, severe, right? Sa isang bata at sa isang matanda, Doc. Para alam ng magulang o alam ng nag-aalagang anak sa kanilang elderly na mukhang nadidehydrate na si nanay o si tatay.
0: Okay, so very important yan, no? So in general, the usual signs ng dehydration, una yung uhaw, no? Sobrang thirst. And then, of course, sobrang nagpro-progress yung dehydration, medyo dry yung balat. Nakikita natin yan. Minsan, tinuturo yan sa atin sa isa sa emergency, pag nagtatay yung bata, no? Pwedeng very poor yung kanyang skin turgor, no? So yung pagbalik ng skin pag pinipisil mo.
1: Of matagal course, bago bumalik yung balat.
0: Matagal,
1: so pag pinisil mo, bago siya bumalik sa kanyang form ay matagal. Okay.
0: Correct. And then of course nanghihina, no? Kasi naubusan siya ng tubig, naubusan siya ng electrolytes or asin sa katawan. Panghihina, pwede magkaroon ng cramps. Ngayon, in extreme cases, no, pwedeng may mga ibang manifestation na nawawala ng malay o nahihilo. So, yun ang mga manifestation. Ngayon, importante para malaman natin na sa bata at matanda, minsan, very subtle ang presentation. Hindi mo sila maririnig na nagsasabi na uhaw sila or wala silang access, no, sa mga ganito. Minsan, that's why very vulnerable sila kasi you have to be very observant kung anong mga nangyayari sa kanya. Na-expose ba siya sa heat? Na-dehydrate ba siya? Minsan, konting panghihina lang or irritable may already be a sign, no, for this very young and very old na pasyente. So, ito yung mga challenges natin sa ganitong patient population.
1: Oo. Then my question is, kasi kanyari, ang heat index, hindi naman 40 degrees, 39 degrees lang, or 38 degrees. Hindi naman yon, ibig sabihin, kala mo, hindi ganun kainit. Pero iba na ang epekto nito doon sa lolo o epekto sa bata. Tama, Doc?
0: Tama.
1: Okay.
0: And hindi lang kasi yung registered na heat index, no? Kasi kung halimbawa nasa isang kwarto siya na wala masyadong cooling mechanism, walang electric fan, walang aircon, kahit na let's say 38 or 39 or 37 lang heat index, pwede pa rin siya magkaroon ng heat related illness.
1: Uh-oh.
0: Very sensitive or very anong tawag dito? Susceptible din ang mga nasa urban areas, no, mm-hmm. Luisa, compared dun sa mga probinsya natin. Kasi sa mga urban areas, building, no? Mm-hmm. So yung mga infrastructure natin, yung building, nakaka-absorb sila ng heat and then they will re-emit heat. So pag you are living in a condo, you are living sa inside buildings, they are actually more prone to heat-related illness. Kumpara pag nasa probinsya ka, with a lot of greenery, no? Maraming puno, ito ang naka-decrease siya ng potential ng heat-related
1: injury. Madaming oxygen.
0: Tapos mas sariwa ang hangin.
1: Mahangin. Totoo yun, no? So, yung kumbaga doon sa concrete, no? Sa semento. na inaano niyan.
0: Inire-emit niya yung heat.
1: Wow, so mas mainit. Okay. Okay, Doc, gusto ko lang, so, one, nabanggit niyo po, mas nauuhaw, no? Lalo sa mga ating mga senior din na nagsasalita or sa babies. Another is sa urine. Ano ang presentation ng dehydration sa ihi?
0: Tama, nakalimutan ko sabihin kanina. Concentrated yung ihi.
1: Ano ba dapat ang kulay?
0: So, ang kulay ng ihi is dapat, tinatawag natin straw-colored, no? So, pwedeng, paano ko ba masabi yung straw color?
1: Light yellow. Okay.
0: So, yan yung usual na normal. Pero pag sobrang concentrated, minsan orange na orange or very dark orange, no? So, medyo abnormal na yon. Nakikita mo naman na medyo turbid na yung ihi. So, ibig sabihin concentrated na ito. Of course, in severe cases, pwede siya mag-kidney injury or renal failure na kakunti yung ihi. Or minsan, in extreme cases, mawalan siya ng ihi. Hindi siya makakaihi.
1: Okay. So, ano bang tamang normal na amount of water ang iniinom ng isang in ages, Doc? No? Kasi pag senior, medyo maingat din tayo sa dami ng tubig, correct? Kasi baka naman pumunta sa baga, ang tawag doon, Doc, magkaroon ng
0: congestion.
1: Congestion. Uh-huh. Sige, yung water, no? Parang ano yung enough water per age at ano po yung dapat gawin kapag matindi ang init? Dadagdagan ba ng isang litro? Go ahead, Doc.
0: So, actually, may computation yan according to the body weight ng pasyente. Of course, related sa body weight is yung age natin, yung body surface area. Usual approximate amount na we usually encourage yung mga kababayan natin is 8 to 12 glasses of water per day. No? Of course, mag-a-adapt ka according sa panahon. No? Kasi pag sobrang tindi ng init, i-increase nila yung kanyang water intake. In fact, ako, ang sinasabi ko sa pasyente, drink according to your thirst. No? Kung nauuhaw ka, ibig sabihin, ito yung senyales ng katawan mo na nagsasabi kulang ka sa tubig. So, you drink according to your thirst. Of course, importante dito, may mga pasyenteng may sakit sa puso, lalo na yung mga heart failure, mga nag-inom ng mga sakit na pampaihi. Mm-hmm. No? So, they importante na nasa tamang amount lang yung iniinom nilang tubig.
1: Ano po yung tamang amount, Doc?
0: So, yung tamang amount is actually yung isang sa heart failure, hindi tayo mag-exceed ng 1.5 liters a day.
1: Wow, very important to. Kasi usually, we're always advised 8 glasses a day.
0: Correct.
1: About 2 liters a day. Mapababa o lalaki in an average. Pero kapag elderly na, may sakit sa puso, okay daw. Hindi na normal yung pumping of the heart. Okay.
0: Correct. So, nag-vary yan.
1: 1.2
0: to 1.5
1: liters.
0: Depende sa condition ng heart. No?
1: Okay.
0: Pero alam mo, may mga latest studies na actually nagsasabi na hindi mo ililimit sa exact number. No?
1: Okay.
0: So, it really depends sa sitwasyon ng pasyente. So, sa needs niya.
1: Okay.
0: So, kasi lalo na ngayon, nandito tayo sa tropical countries.
1: Okay.
0: No? Kailangan mo uminom ng tubig.
1: Mainit.
0: Uh-huh. So, basta you just drink according to your thirst and then you make sure na umiinom ka ng gamot para hindi mag-congest yung lungs mo, hindi mag-congest yung puso.
1: Okay.
0: And
1: so,
0: always, go back for consultation with your doctor.
1: Yeah, because ibang kaso na po yun, no? Pag merong mga extreme, may mga comorbidities, may sakit sa puso, may mga iniinom para makatulong sa pagpapump ng heart. So tama, no, Doc? As long as you take your medicine, may ginagawa niya yung action na yun. But nevertheless, but in general, inom ka pa rin.
0: Correct.
1: Kasi ano yun, weigh mo yung dehydration versus nga
0: congestion.
1: But you will not have the congestion kung umiinom ka ng gamot, 'di ba, Doc? Kasi may nagpapag-move doon sa iyong puso. Okay, Doc. So yan. So ang dami na natin natututunan, no. Okay. So there's another thing. Hindi lang naman tubig ang dapat maintindihan ng ating mga kapamilya. Ang paglabas po ng tubig na ating iniinom sa ating katawan, lumalabas siya through wiwi at through pawis. Tama? So pag mainit, so ang daming lumalabas. Ngayon, hindi lang ho tubig ang lumalabas, kundi yung tinatawag nating electrolyte. So, usually, dalawa yon, di ba, Doc? Yung sodium, yung asin, at potassium. Okay, so, ano yung dalawang yon? Anong role nun sa katawan natin? And would you suggest na iinom din ng mga inumin na may electrolytes? At kung walang pambili, anong pwedeng gawin? ORS ba? Alam mo yan, sa para, pag lalo na kung nakakakita silang parang nadidehydrate si nanay.
0: Okay, so tama, no? So yung importanteng electrolytes na nawawala sa ating sweat, sodium, of course, potassium, also chloride, no? Ito mga importanteng electrolytes na responsible sa many bodily functions, no? So sa mga cellular functions, very vital sila. So ano ang pwedeng nating gawin? Kapag sobrang dehydrated yung tao, ibig sabihin dehydrated, kulang ng tubig, also kulang ng electrolyte. So we tell them to drink high electrolyte rich fluids or drinks, no? Sa mga sinasabi ko sa pasyente, ito yung mga energy drinks natin, yung Gatorade, Pocari Sweat, para although simple is yung ORS solution. So, pwede rin emergency measures to, no? Yung ORS solution.
1: Paano yan pinaprepare, Doc?
0: Binibigay natin sa ating mga kababayan na nagtatae.
1: Oh, kunyari, no? So isa sa bahay, isang litrong tubig,
0: nakalimutan ko yung
1: lalagyan ng konting asin.
0: Lalagyan mo ng konting asin.
1: Konting asukal. Ayun, iinumin nyo po. Parang yun na po yung kapalit ng electrolytes.
0: Na wala.
1: Okay. And then, don't worry, nakalimutan ko rin. Pero parang gano'n, no? Ibabalik po natin kasi hindi lang ho tubig yung nawala. Oh, kasi may role ho yung mga electrolytes na yan, pati sa ating puso, di ba, Doc? At yun na nga, movement natin. Kaya tayo ay parang nahihimatay yung iba. Nawawalan sila ng power at lakas. Okay, Doc, tayo po muna ay magko-commercial. Gusto ko lang sabihin dito na meron kang si Bell Kabasbas. Sabi niya, great si Doc magpaliwanag. Sobrang linaw, intindi po sa galing. Galing po, magpaliwanag po siya. Oh, dami mong fan, Doc. Ayan. Okay, so tayo po muna magko-commercial. Andaan niyo po ang inyong mga katanungan kay Dr. Mighty Ramirez sa pagbabalik po ng Iwas Sakit, Iwas Gastos.
2: Si Dr. Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: napakaikli ng oras, 11:48 na po ng tanghali.
8: Oras sa atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Dr. Mighty, bago tayo magpatuloy, batiin mo muna ang boss mo. Baka magalit sa'yo. Batiin mo ngayong linggo.
0: Binabati ko yung boss ko na listening at home.
1: Isa ring napakagandang dermatologist na si Dr. Eds Chua. Hello, Dr. Eds Chua. Anong grade ni Dr. Mighty? Gin-grade. Okay, si Dr. Mighty Ramirez po ay ating pong head ng Emergency Awareness Program. Ang Lingkod ER Foundation nga po ay tumutulong sa ating pong mga kababayang nasa ER, no? Na nangangailangan ng tulong. At kasali po sa aming programa ay ang pagtuturo sa ating mga kapamilya ko paano ma-identify ang mga sintomas ng common emergencies, ano mga dapat gawin as first aid, paano ma-prevent ito, at kailan dapat dalhin ito sa emergency room. So panoodin po natin ang video ni Dr. Mighty Ramirez.
9: Ngayong tag-init, mahalagang malaman ang pagkakaiba ng stroke at heat stroke. Dahil pareho silang medical emergency, pero magkaiba ang sanhi at lunas. Ang stroke ay nangyayari kapag napuputol ang daloy ng dugo sa utak dahil sa pagbabara o pagputok ng ugat. Maaari itong mangyari anumang oras, kahit hindi mainit ang panahon. Tandaan ang FAST or F-A-S-T para sa sintomas ng stroke. F, face or paglaylay ng mukha. A, arms o panghihina ng braso o binti. S, speech o hirap o malabong pagsasalita. At T, time o oras na para pumunta sa emergency room. Ang heat stroke naman ay dulot ng matinding init ng panahon kung saan ang temperatura ng katawan ay umaabot sa 40 degrees Celsius or higit pa. Ito ay nangyayari kapag hindi na kayang panamigin ng katawan ang sarili. Kabilang sa mga sintomas nito, ang mataas na lagnat, mainit at tuyong balat, pagkahilo, pagkalito, mabilis na tibok ng puso, kumbulsyon, at pagkawala ng malay. Sa madaling salita, ang stroke ay problema sa daloy ng dugo sa utak, habang ang heat stroke naman ay resulta ng sobrang init ng katawan. Pareho silang nangangailangan ng agarang aksyon medikal. Dalhin agad sa emergency room kung may mga sintomas ng stroke at heat stroke.
12: Ako si Dr. Mighty Ramirez ng Lingkod ER Foundation. Tandaan, ang agarang aksyon ay makapagliligtas ng buhay.
1: Wow! Kita niyo po kung gaano kagwapo yung kaibigan kong yan. Ha? Lahat po itong ginagawa namin ay pro bono po. Ha? Ito po ay ginagawa namin para po maprotektahan ang ating pong sambayanan. No? Kailangan po talaga ang tamang dunong, tamang kaalaman para po ligtas po ang bawat Pilipino. Okay, Dr. Mighty, thank you for doing this with Lingkod ER. Tinatanong, ang init ay maaaring makadulot ng stroke at heart attack. Tama? Okay, so Doc, bakit?
0: Okay, so kagaya ng binanggit sa video, iba ang stroke, iba ang heat stroke, no? Pero sa mga pasyenteng may concomitant heart disease, no? Or hypertension, iba-ibang sakit, yung matinding init pwede ring makaprecipitate ng heart attack or stroke. Kasi, for example, yung pag sobrang tindi ng init sa isang pasyenteng may tinatawag nating coronary artery disease, yung too much stress dahil sa init, bibilis ang kanyang tibok ng puso, pwedeng tumaas ang blood pressure niya, pwede siya magdulot ng heart attack. Now, patients also who have hypertension, whom are susceptible to stroke, yung matinding init na yun, pwede mag-cause ng stroke. So, not necessarily just heat stroke, pero these are two totally different conditions kagaya ng binanggit sa video.
1: Okay. So, Doc, meron po ang katanungan dito. Ang tanong is, paano ho, kunyari, may nakita kang isang taong unconscious dahil na nahimatay? Dahil sa init, ano hong dapat gawin?
0: Okay. So, of course, i-assess mo pa rin ang kanyang airway breathing circulation, no? Just like yung the usual routine natin sa CPR or basic cardiac life support, no? So titingnan mo kung may malay yung pasyente, i-check mo kanyang pulso, i-check mo kung humihinga siya. Kung wala, then definitely cardiac arrest yung pasyente, of course you need to do basic CPR, no? So pag witnessed arresto, for example, nakita yung pasyente na wala ng malay, so you need to do basic CPR, chest compression, hands only CPR, or you can do breath mouth to mouth resuscitation coupled with chest compression. So ito yung basic cardiac life support na tinuturo natin.
1: Kung ang yung pagkaka-unconscious niya, wala ring pulso na, no? So you have to check also that. So napakahalaga, Doc, ang Philippine Heart Association, I believe, dahil dun sa Samboy Limlo, no? Papaliwanag natin, Doc, ano po yung ginagawa ng inyo pong society?
0: Yes, I'm a previous chairman of the Council of CPR of the Philippine Heart Association, which recently just completed our annual convention. Of course, yung current chair, kilala mo rin siya, Dr. Luisa, si Don Reyes, no? So, isa sa mga advocates ng CPR Council chair is to increase awareness on basic cardiac life support sa public natin. Of course, yung Samboy Lim Law, yung isang law na pushing for in CPR education sa lahat ng schools natin, no? Because you don't need to be a doctor to save a life, no? So yung basic CPR can be learned by anyone. You can be a lifesaver. You just need to get the proper training and it's actually very easy. So ito yung isa sa mga advocacies ng Philippine Heart Association, ng every institution under the PHA to increase awareness on CPR, basic life support training.
1: Bakit siya naging Samboy Lim Law?
0: Well, I think yung origin nun is kasi
1: Si Samboy Lim, na isang basketball player.
0: Actually, favorite basketball player ko siya.
1: So, anong nangyari sa kanya, Doc?
0: So, I think several years ago, he had a cardiac arrest, no? Dun sa isang basketball game. But I think yung more important aspect nun is yung what came after that was to push for increased CPR awareness after, as well as the availability of AEDs in public public places, no? So ito yung dalawang arm under the PHA, no? So improve skill and awareness on CPR and install AEDs, automatic external defibrillator, in public places. So by doing so, may increase natin yung access towards prevention of sudden cardiac death. Kasi yung sudden cardiac arrest, hindi yan ang pinakamadalas, hindi yan nangyayari sa ospital, no? It's outside the hospital, it's public, in public places.
1: Kaya napaka-importante yung kasambahay, yung driver, kahit sinong nasa kalye, dapat marunong magligtas ng buhay. Kailangan marunong mag-revive. Tama, no, Dr. Mighty?
0: Tama.
1: Kasi alam naman na ang conscious is tinitigan mo lang siya. Hindi mo man lang siya binigyan ng fighting chance mabuhay, no? Kailangan lang pala i-chest compression, di ba? Or gawin yung basic CPR, ay makakaligtas ka na ng buhay. Doc, madami lang tayong babatiin ngayon. Si Reynaldo Donavoa. Pakibati po, happy birthday kay Hazel Joy Jacinto. Thank you for watching. Tapos, si Nona Damian, nakikinig sa transistor sa radyo AMDZMM sa usapang sobrang init with guest Dr. Mighty Ramirez with Tita Doc. Okay, talaga to si Ma'am Nona Damian. Ayan. At ano pa ba dito? Magandang umaga po from Beth Kamaing from Marikina. Doc, so ano po ang inyong huling mensahe sa ating pong mga kababayan?
0: Okay, so napaka-importante, of course, in line with the thrust ng programang ito, iwas sakit, iwas gastos. Kahit na medyo patapos na yung tag-init, I think exposed pa rin tayo lahat sa init. Kasi nasa Pilipinas tayo, no? So ang weather lang naman natin is hot and hotter, di ba? Tama, Luisa?
1: Hot and hotter.
0: So meron pa rin risk ng heat-related illness. So very important na alam natin kung paano ma-prevent to, paano makaiwas sa heat-related illness katulad ng heat exhaustion and heat stroke. So maraming salamat.
1: Dr. Mighty, last 2 minutes, may nagpapahabol a question. Ano po dapat mga iwasan kainin kapag panahon ng tag-init? O kasi baka lalo silang umihi, di ba? In other words, ang dami nang lumalabas sa pawi, sa ihi, tapos anong mga food na will complicate it more?
0: Okay, ang mga number one na i-avoid mo actually is alcohol.
1: Tama.
0: Diba? So, inom ng alak. So, yan ay nakaka-increase ng risk ng heat-related illness. So, iwasan mo rin yung mga sobrang mainit na pagkain. May mga pagkain na will exude more heat sa katawan, katulad ng meat, no? High protein diet. So, ito yung mga... So, very important na kumain tayo ng mga prutas. Yan yung importante, gulay. No? So, that contains a lot of water and can help prevent itong mga heat-related illness sa atin.
1: Okay, so thank you very much. Yan po si Dr. Marcellus Francis Ramirez, ang ating pong cardiologist. And alam mo, hindi ko masabi yung electrophysiologist. Siya po ay isang electrician ng puso. Napakagaling, no? So, kung kayo po ay may problema sa inyong tibok sa puso, either mabagal, kailangan ng pacemaker, o sobrang mabilis, o sobrang magulo, siya po ang ating pong eksperto. Thank you. And of course, we are happy to say that he is a board member of Lincoln ER Foundation na ngayon po ay ina-advocate po natin ang kaligtasan ng bawat isang Pilipino sa pamamagitan po ng pag-educate po on emergency cases. So ito ay papalakasin pa ni Dr. Mighty, right Dr. Mighty? At pagpapatuloy po niya ang pagtuturo ng basic life support ng CPR po sa ating pong mga kababayan in communities. No? Head po ni Dr. Mighty to. Na-pressure ka ba, Mighty?
0: Na-pressure. Medyo.
1: Na-pressure siya. Katulong ng inyong lingkod, Dr. Luisa po, for Lingkod ER. Okay, so maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntahan sa araw na ito. Susunod na po ang ating programang Bongga Kajay, kasama po si DJ Jaiho. At abangan niyo po ako mamaya from 1:30 to 3 p.m. Kasama po naman ang aking kaibigan na si Franco Reyes sa ating pong program. Programang Connect Ka Dyan. So thank you. Bye!
2: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan. Maging updated sa mga showbiz happenings, kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho sa Bongga Ka Jay! Bongga Ka Jay! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras natin. 12:01 na po ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, update po muna tayo sa lagay ng panahon. Nananatili ang lakas na bagyong Domeng habang kumikilos sa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, huling namatay ang sentro ng bagyo sa layang 945 kilometro silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 120 kilometro per ora at pagbugsong 150 kilometro per ora. Patuloy na lalakas ang bagyo hanggang sa makalabas ng Philippine Air Responsibility bukas. Sa kabila nito, makaapekto pa rin sa kanlurang bahagi ng bansa ang habagat na pinalakas ng bagyo, kabilang ang Mimaropa at Western Visayas. Sa ibang balita naman, dapat igalang ang rules. Yan ang sinabi ni dating senador at ngayon acting Labor Secretary Francis Tolentino kaugnay ng mga naganap sa Senado noong mga nakarang araw. Sinabi sa DZMM ni Tolentino na dati ring naging Senate Majority Floor Leader na dapat sundin ang alituntunin ng Senado. Iginit din ang dating senador na pansamantala lang ang mga ginian sa Senado at bahagi lamang ito ng demokrasya.
4: The rules are there to be implemented and followed. Naniniwala po ako na yung ating mga kaibigan lahat doon, mga kasamahan ko, ay darating yung punto na gagawin nila yung tama.
3: Matatanda ang umani ng batikos ang halos sunod-sunod ang pangyayari sa Senado gaya ng insidente ng pamamaril, pagtakas si Senador Ronald De La Rosa at pag-walk out ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon. DZMM Numero 1 sa aksyon.
5: Bongga!
6: Bongga!
7: Bongga!
8: Bongga!
9: Bongga!
10: Bongga!
11: Bongga ka Jai! Mga maiinit na showbiz balita.
10: Bongga ka Jai!
11: Walang palalampasing inside story.
10: Bongga ka Jai!
11: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
10: Bongga ka Jai!
11: Makinig!
7: Makinig!
11: Manood!
9: Manood!
11: Now na!

0: Oras natin mga kapamilya, 12:06 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kukuha mo po muna tayo ng update mula sa ating Pag-asa weather forecaster sa lagay po kung ano po ba ang update dyan sa Bagyong Domeng.
1: Panahon, patrol! Alerto sa Bagyong Domeng! Alerto sa Bagyong Domeng!
2: Yes po, magandang tanghali sa ating mga tagasubaybay dito sa Teleradyo. Huling namataan yung sentro ng mata ni Bagyong Domeng sa layang 645 kilometers, silangan ng Basco, Batanes. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umabot ng 120 kilometers per hour at pagbugso na umabot ng 150 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito north-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Wala pa rin nakataas na tropical cyclone wind signal sa ating bansa, pero dahil sa kasamang epekto ng trough or extension ni Bagyong Domeng at yung hanging habagat na pinapalakas or hinahatak nito, ay makaranas pa rin tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat sa malaking bahagi ng Luzon at itong western sections ng Visayas at sa Mindanao. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong kanlurang bahagi ng ating bansa, patuloy po tayong maghanda at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw. At sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng Luzon at Visayas, dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil ulit.
0: Maraming salamat kay Dan Villamil, ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Oras natin mga kapamilya, 12:08 sa buong kapulaan ng Pilipinas.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

Hello, isang magandang, magandang Sunday afternoon sa lahat po ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Nako, eto na nga po ang inyong pinakanang-una, ang numero unong programa. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali hanggang 1:30 in the afternoon. Kapiling ka-bonding ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. Grabe naman talaga, alam niyo po, sobrang hindi po kami makapaniwala. O tara, hindi makapaniwala, o eh. Hindi po kami walang mapagsidlan. O tara, no, walang mapagsidlan ang kasiyahan sa aming mga puso, lalong-lalo na po ang inyong beshi ng bayan at diyosa ng kalsada, because magpahanggang sa ngayon nga po, kami po ang ginagawa ninyong pananghalian na nakasama sa inyong mga radyo. Nilalakasan ninyo ang inyong mga radyo, opo, mga transistor radio 630 kHz, sa inyong mga AM band, dyan sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga tindahan, sa mga convenience stores, sa mga karinderya, kung nasaan man po kayo ngayon. Maraming salamat po at syempre naman sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa ating almost 1.5 million YouTube subscribers, sa ating 3 million followers and likers sa ating Facebook page, sa Sky Cable Channel 26, sa atin pong 183 local cable channels nationwide, sa inyong mga Prime TV, Channel 31, oo. Maraming salamat po for making Bongga Kajay your number one Sunday listening habit po ninyo. Thank you, mga kapamilya. Ayan, ang sarap-sarap sa pakiramdam kasi, di ba, parang, alam mo yun, our efforts ni Kuya Fred, ng mga staff namin, mga kapamilya natin dito at mga kaserbisyo, lahat yan ay talagang nagbubunga kapag nalalaman namin na kayo ay nakatutok sa amin every Sunday. Okay, eto na. Dire-diretso na tayo sa ating showbiz chika on a Sunday afternoon. Huling Sunday po ito ng buwan ng Mayo. At sisimulan naman na po natin ang Pride Month. Bukas agad-agad, hindi ho ba? Eto na, syempre. Ayan. Ay, meron pa pala. Nakalimutan ko. Baka sabihin nyo, hindi ko kayo nabate. Oo, yung mga nasa I Want. Maraming salamat po yung mga The Filipino Channel po natin na mga subscribers mula sa kahit saan mang sulok ng buong mundo. Yung may The Filipino Channel. Maraming salamat pa rin po sa inyo pong pagsubaybay, pagtutok. Ayan. Grabe, parang sabi ni Doc kanina, nakausap ko yung bisita ni Dr. Luis, sabi niya, hindi ka naman na matabaan. Ako, ba't ganun? Pero bakit pag nakikita ko dun sa screen, parang ang laki ng face. Pero simulan na po muna natin ang mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz para tayo po yung maging updated. Para news natin ang mga ganap. Heto na, sa oras na 12:13, mga kapamilya, ang ticket nga po para sa opening night ng stage play ng Ang Babae sa Septic Tank 4, sold out na! Sold out na nga po ang ticket para sa opening night ng stage play.

routine. Kung matatandaan po ninyo, no, nakasama natin si Miss Mean. Miss Mean Espinosa na isa sa mga cast ng Ang Babae sa Septic Tank. At tayo po ay nakatanggap ng invites. O, diba, Taray? May invitation po tayo sa kanilang gala night. Tatanungin ko nga kung kailan kasi baka may makalimutan nila. Sayang naman. Samantala, ang aktor naman na si Joel Torre ay kasama sa cast ng Asian crime series na Kidnap Game. Sasabak nga po ang veteranong aktor na si Joel Torre sa paparating na Pan-Asian crime series na Kidnap Game. Makakasama si Joel Torre sa serye ang mga artista o makakasama ni Joel Torre sa serye ang mga artista mula sa Korea, sa Japan, sa Taiwan, Singapore at Hong Kong. Gaganapin ang Kidnap Game sa 7 lugar sa Asia, kabilang na nga po ang Maynila. Sa ngayon, wala pang detalye kung saan mapapanood at kailan ipapalabas ang nasabing teleserye. Para naman sa ating pangatlong showbiz chika, mga kapamilya, Joshua Garcia, aminadong hindi pa rin siya sanay sa love scene. Aminado nga po ang kapamilya actor na si Joshua Garcia na hirap pa rin siyang gumawa ng love scenes kahit 12 taon na sa industriya. Kasunod ito ng pagva-viral ng love scene ni Joshua Garcia at Ivana Alawi mula sa kapamilya series na Love Is Never Gone. Ayon kay Joshua, hindi pa rin daw siya komportable sa paggawa ng love scenes. Gayun din ang pagpapakita ng katawan sa camera. Nagbiru pa nga ang aktor na kinakausap niya ang mga cameraman na iwasan ang kanyang tiyan tuwing gumagawa ng love scenes. Alam ko ano pa yan eh, napapanood pa lang yan sa isang streaming platform, digital streaming platform, opo, yes. Wala pa ito sa ano, sa Kapamilya Channel or sa All TV or A to Z, mga ganyan. No? Alam ko sa Prime TV pa lamang. Samantala, Direk Bortu Quizon inamin na aksidenteng pinagplanuhan ang Home Along the Reels, The Reunion. Sa panayam, sinabi nga po ni Boy 2 na nag-umpisa ang pagpaplano ng magkaroon ng reunion ng original cast ng iconic sitcom. Sinasabing inabot daw po ng 2 taon si Direk Boy 2 bago nga makumpleto ang cast ng reunion film. Tumagal din ang paggawa ng script dahil kinonsulta muna nila ang creatives ng original na sitcom. Nagpasalamat naman sina Boy 2 sa ABS-CBN dahil sa pagpayag na makagawa ng reunion film or magawa ang reunion film na paraan para magbigay pugay kay Comedy King Dolphy. Mapapanood ang Home Along the Reels, The Reunion sa mga sinihan sa June 17 kasabay ng Father's Day weekend. Ayan, alam mo, nakikita ko na yan sa mga sinehan, yung mga standees nila sa mga sinehan. And feeling ko talaga, ang nasabi ko lang, siguradong papaluhain tayo. Kahit alam natin na it's a comedy sitcom, pero the fact na ang ating king of comedy sa entertainment industry sa Pilipinas, diba, na si Tito Dolphy, ay wala na. Feeling ko yung mga eksena pa lang na parang mamimiss natin yung kanyang presence ni Kevin Cosme sa pelikula sa big screen, eh siguradong ano yan. Bubuhos ang mga luha sa sinehan and at the same time, tayo ay papangitiin pa rin kasi nga syempre nandyan pa rin ang mga mahuhusay na mga magsisipagganap pa sa ang pamilya Cosme, ang Sunog Baga Boys, o oh, diba, bongga. Speaking of movie ha, congratulations sa ang ganda ng takbo ng run. Ng takbo ng run? Jaiho, kaya pa. Hindi, ang ganda ng Rana theatrical release ng Tayo sa Wakas. Alam nyo ba, mga kapamilya at mga kaserbisyo, yesterday, napanood ko na yung pelikula ni Donnie at saka ni Belle. Kung hindi nyo pa po napapanood, kapamilya, kaserbisyo, panoorin nyo po. If I were to be asked, well, taray. Kung tatanungin ako, ito yung parang yung reflection ito ng kung halimbawa

0: kayo po ay in a relationship, kayo po ay merong ka-partner in life na parang, I'm sure napagdaanan niyo yung mga masayang moment, napagdaanan niyo yung mga getting to know each other stage. Tapos dito dapat pipiliin niyo dapat palagi yung isa't isa kahit na magkaroon man ng mga challenges ang inyong mga relasyon. Sabi nga ni Ate Darla, meron siyang post, diba, nabanggit ko sa Alam na This. Ito yung magsasabi na parang kahit na gaano man kadami yung pagdaanan yung challenges and hirap sa buhay talaga bilang magjowa, bilang magkarelasyon, lagi nyo dapat sasabihin at piliin na hanggang dulo masabi nyo sa isa't isa na dapat tayo hanggang sa wakas. Okay, tara! Ay. Siyempre naman, nawala yung background bed natin. Oo, susunod naman po mga kapamilya. Nakotch, ayan na, meron na pala. Susunod pa mga kapamilya, ito na, chikahin na natin agad-agad ang ating unang bisita on a Sunday afternoon. Kinakabahan daw siya, sabi ko sa kanya, huwag kang kabahan. Tayo-tayo lang ito. Oo, nandito ka lang naman sa number one program every Sunday, pag 12 noon to 1:30 p.m. Ganon, o, diba? Ayan, i-welcome na natin isang solo artist, si Angel Grace Anipo, aka Max. Ayan, hello we!
1: Hello po.
0: Ayan. O, diba? Pwede mong ilapit ng konti para ano ha. Ayan. Tapos itapat mo ng very light. Ayan. Okay. Ito ang microphone mo. O, bumati ka muna sa lahat ng mga fans mo na nakatutok, nakikinig, nanunood. Go!
1: Hello po. Ako po si Max. And shoutout po sa mga friends ko na nanonood right now. Thank you so much sa pag-support sa akin. And yes, sa mom ko din. Hello, mama.
0: Yeah. Nakatutok sila sa iyo ngayon. Po. O, diba? O, mamaya isa-isahin mo silang batiin. Pero welcome to the program, Max. Nako, ito. Ayan. O, una sa lahat, nabanggit ko ang iyong ano, full name. Diba? Yes. O, pero bakit Max? Saan nagsimula yung Max?
1: So, mahilig po kasi ako magbasa ng Wattpad before. And isa yung Max sa mga fictional character na
0: tama sobrang... ba? Ito yung Max and Dave?
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes. He's into her.
0: Yes.
1: Ayun po.
0: So, sakto, kakabanggit ko lang Donnie and Bear.
1: Yes.
0: Ayan. Okay.
1: Kaya sabi ko, oh my gosh. Sobrang addict po ako kay Max. So sabi ko, kukunin ko to. Akin na tong name na to. So nung nag-senior high po ako, ginawa ko na po siyang nickname ko. So hanggang naging solo artist ako, ayun na yung ano. Kasi ang haba ng Angel Grace.
0: Totoo.
1: So Max na lang.
0: Uy, bongga ha. Hindi namin napag-usapan yun, na coming from my last chika, yung panunood ko yesterday lang tayo sa wakas, doon ang galing yung pangalan mo sa ano, pinaka naging parang launching ng Dawn Bell.
1: Yes.
0: So, ibig sabihin, nung panahon ng pandemic, nasubaybayan mo yung mga interviews ko with Donnie and Bell.
1: No.
0: Yes, diba? Kasi aminin naman natin, sinong ano nga, yung pinaka-author ng His Into Her?
1: Si Maxine Gigi.
0: Maxine Gigi, yes. Oo, ang bongga.
1: Yung sa libro talaga, yung binasa ko.
0: Yung pinaka.
1: Kasi tatlong libro yun.
0: Totoo, binili mo talaga tatlong libro? O online?
1: Online, yung sa app po.
0: Sa app
1: kasi libre.
0: Totoo, yes. Ayan, in fairness naman. Anyways, paano ka naman na-launch as a solo artist?
1: Actually po, nag-start ako maging solo artist nung college na. Kasi I was surrounded with people na who were very into arts, teatro, film, music. Kasi I'm from UP po kasi. So, ayun yung mga arts na mga taong ginagawa. So, I was inspired. Sabi ko, ano kaya yung sining ko? So, ayun po yung nagsimula na akong mag-gig, tumugtog sa mga cafes, sa Marikina, QC, around Metro Manila. Pinakamalayo ko was sa LU last April.
0: Talaga? So, ibig sabihin, nung nag-LU ka, I'm sure sinulit mo, hindi lang isang performance. Kailangan, kunyari, 3 days ka doon. Dapat sa 3 days na yun, di ba ganun din?
1: Hindi na, isang gabi lang siya, tapos tatlong sets. Ganun usually yung sagiging. Oh. So, 30 kanta po yun.
0: Oh my God. Pero kasi that's the ano eh. Parang yung talagang dapat mong pagdaanan bago ka talaga makilala as kung sino ka as an artist.
1: Yes.
0: Sa mainstream, aminin natin, mula noon, even si na Yeng Constantino, diba, pinagdaanan nila na maglilipat-lipat sila yung parang nagsiset sila sa iba't iba mga bar.
1: And I do it For bars. Passion. Yung kahit walang bayad, okay lang.
0: Sa ngayon.
1: Sa ngayon. Pero naman, sa mga gigs ko po sa cafes, binabayaran naman.
0: Totoo.
1: Or it's okay lang din na walang...
0: Kumbaga lang, at least...
1: Passion work.
0: Yes, totoo. Eh, may ganoon naman talaga, yung mga taong teatro. Mm-hmm. Diba? Yung ma-appreciate lang yung awitin, ma-appreciate yung performance, diba? Yung mga nanonood sa'yo. Masasabi mo, parang hindi sa'yo nag-matter pa yung money sa moment na yun. Kasi gusto mo munang parang makita kung talaga, am I really belong to this? Ito ba talaga yung gusto kong gawin? Tapos malaking bagay na sa'yo, na parang food for the soul.
1: Yes.
0: Yung kapag nakapag-perform ka. Diba?
1: Sobrang fulfilling niya.
0: Totoo. Mm-hmm. Eh, parang balita ko pang ano daw, mga sad songs, soft vibes, relapse playlist, ganyan.
1: Yes.
0: O, dun muna tayo sa relapse playlist. Aminin naman natin, yung salitang relapse na yan ay usong-uso.
1: Yes.
0: Hindi ba? O, ipaliwanag natin sa mga tito-tita, sa mga lolo't lola, ano ba tong relapse na ito? Saan ba ito nang galing? Bakit ba may salitang relapse? Ayan.
1: Relapse kapag may something na pag nakikita mo or naiisip mo, ay, naiisip mo yung mga ginagawa nyo before ng certain person, ganyan, or certain thing na nangyari sa inyo dati. And yun yung relapse, parang hugot din siya. Ito, somehow.
0: Sa madaling salita, para kang ano, nagre-reminisce. Para kang tumutrowback.
1: Yes.
0: Yung inaalala mo kung ano yung mga magagandang nangyari sa inyo ng mga naging ka-ex-partner mo,
1: yes.
0: 'Di ba? Ex-friend mo, 'di ba? Yung mga masakit na pinagdaanan niyo ng mga tropa mo, ganyan. Kasi pwede naman yung relapse, hindi lang
1: yes,
0: pang love life
1: naman
0: eh.
1: Naman siya romantically.
0: Oo, na parang ginawa ang salita para sa romantic na konteksto, hindi naman, 'di ba? Pero ikaw, if you were to be asked, kung tatanungin kita, yung pagre-relapse na kinakanta mo is about pag-ibig.
1: Yes, most of it po about my ex.
0: Talaga?
1: Yes.
0: Oh.
1: Wow.
0: In fairness, minsan din talaga yung mga ex natin magagamit natin na pagkakitaan.
1: Diba? Why not?
0: Oo. Imbis na iiyak natin siya nang iiyak dahil alam mo yun, yung wala lang, mahahagard lang tayo. Diba? Daanin lang natin sa pwede natin pagkakitaan.
1: So, kumbaga siya yung muse sa mga kanta. It's good naman to
0: true.
1: Do it. For the art.
0: Ano ba ito? Mga original sulat mo
1: yes,
0: ba? Yes,
1: pero usually sa mga gigs ko, cover songs. Pero I do write din po my
0: talaga?
1: Songs. Yes.
0: Kumbaga, meron ka na bang mga awitin na yung sinulat mo tapos parang laging nire-request sa'yo ng mga pupunta pag nagigig ka?
1: Yes, actually sa TikTok po ako nagla-live and ayun po, may parang small fan base ako sa TikTok. And sila po yung laging nag request na original songs, ganyan. Kasi working student po kasi
0: hanggang
1: ako.
0: Ngayon?
1: Yes, hanggang ngayon. So, paggabi po, nagla-live ako, ganyan, sa TikTok.
0: Grind, ang sipag, di ba?
1: Yes, locked in.
0: Totoo, yes. Alam mo, ito sasabihin ko lang sa'yo, ha? Kasi narinig ko, sabi mo, parang, small fan base. Naku, hindi small. The fact na merong nanunood, nakikinig,
1: yes.
0: Nagre-request ng mga awitin mo, malaking bagay yan. Kasi remember, are you familiar with Angela Ken?
1: Yes. Well,
0: di ba si Angela, nung pandemic, parang meron lang siyang verse na, ako naman muna. Napakinggan siya ng Star Music, nina Jonathan Manalo, Abby Aledo, tsaka ni Rock Santos. Pinabuo sa kanya yung song, and look at her now.
1: Yes.
0: Di ba yung parang promo niya for her album, Baka Bukas?
1: Yes.
0: Sobrang nakinikilabutan ako, kasi parang nasubibayan ko yung journey ni Angela, na yun nga, from TikTok. Mm-hmm. Tapos ngayon, parang hindi siya makapaniwala, pagka nagbabas busking siya sa iba't ibang mall kasi yun yung ginawa niyang promo, di ba?
1: Yes.
0: Busking tour, ganyan. Ay, dahil pinagkakaguluhan na si Angela Ken ngayon. So, sabi ko nga, ay, yung mga nanonood sa'yo, nagre-request sa'yo, hindi malit yan. Sila yung mga unang magtitiwala at magpapalaganap ng magandang balita. Magandang balita, diba? Ng magandang salita, di ba? Ano yung most requested na original song mo?
1: Ito po yung sinulat ko last time about po siya sa pag-admire ko to someone. And yung title po niya is Fantasia. Fantasy. Kasi,
0: ay, gusto ko yan!
1: Fantasy!
0: Wala kasi, pa sa Spotify yan?
1: Wala pa po. Kasi pinuproduce pa lang po namin.
0: Naku!
1: Ng producer ko.
0: Okay. Anong linya dito ang talaga namang masasabi mong, ay, pambato ko to. Ito yung mga kapag pa-LSS sa mga nakikinig. Ganyan.
1: Siguro yung first line po. Parang, isa kang alamat na gusto kong basahin sa gabing lumalalim tuwing iisipin. Parang siyang nagde-daydream ka. Parang ayun yung fan. Kasi whenever I like someone po, nagde-daydream ako, gumagawa ako ng fantasy sa ulo. Kaya
0: alam mo, kailangan mong madaliin. Kailangan mong madaliin ang pag-produce ng kantang yan dahil ito yung era kung saan maraming nagpa-fantasy. Yes. Aminin naman natin, yung konting makausap mo lang, hindi ba? Akala mo, may something na sa inyo.
1: Wala
0: naman talaga, hindi ba? Yung akala mo, para bang, naku, baka siya na. Eto na yun. Yung pala lahat ng yan ay hashtag fantasy.
1: Yes.
0: Ngayon yung era na yun.
1: Oh,
0: kaya kailangan, isulat mo na ng buo at gawin mo na, nako, hindi na po natin patatagalin sa oras na 12:29. Pwede mo bang kantahin sa amin yung with emotion and feelings, yung fantasy? Kahit na yung chorus part lang.
1: Okay po.
0: Nako, ito, galingan mo hati ha. Nako, Sir Rox, mga taga Star Music family
1: hindi
0: natin.
1: Hindi ako aware na may pasample pa lang.
0: Quick lang naman, napasample. Mars, ayan, Max, go.
1: Sige, kakantin nga. Okay. Isa kang alamat na nais kong basahin sa gabing lumalalim.

0: tayo.
1: O diba, pasabog. Pero syempre growing up, meron ka mga iniidolo din na mga singers?
2: Oh, of course po. Kasi lumaki ako na sa radio po. Wala po kasi kami yung TV
1: before. Ano pinapakinggan mo radio station before?
2: M.O.R.
0: Alam mo kayo.
1: Kaya talagang narinig ko lumaki siya sa radyo. Alam ko ang mga pinalaki ng M.O.R. Yes. Mga kamorkada. Yes. Diba?
2: So, ngayon, Constantino, M.Y.M.P., yes. Smoky Mountain, mga ganun po.
1: Oh, talaga? Smoky yes. Mountain? Diba Smoky Mountain, sina Jeffrey Hidalgo?
2: Yes. Mga old
1: Can this be love? Yes. Mga ganun.
2: Fantasy kasi sila. So.
1: Totoo. So, ibig sabihin talaga, no, hindi pa rin nawawala magpahanggang sa ngayon, kahit sa generation nyo, yung mga hopeless romantic.
2: Of course po.
1: Diba? Kasi aminin natin, nagugulat ako ha, sa mga panayam na ginagawa ko every day. Legit po yan ha, Monday to Sunday, nag-i-interview po ako ng iba't ibang tao. Malalaking bituin na ang mga artista, yung up and rising pa lamang, na, pinakapanayam ko po yan. Pero marami ako nakakapanayam na may mga chika sila na ngayon yung mga situationship. Diba na ayaw nila ng rejection, ayaw nila ng parang darating yung time na pag nagkatanungan kung tayo ba, tapos wala namang sinabing sila, masasaktan, kaya may mga ganong moment.
2: Walang diba? Label.
1: Pero meron pa rin palang kagaya mo na hopeless romantic.
2: parang, yes po, meron pa din naman po.
1: At hindi yan nakakahiya ah, kasi aminin naman natin, kahit na anong edad mo, kaya nga hanggang ngayon, di ba, patok pa rin ang mga kilig na mga pelikula, rom-com, yeah. Kasi akala natin, ganun yung nangyari talaga sa tunay na buhay. Hindi naman kasi talaga ganun ang nangyayari, di ba, yung yes. mga biglang hahangin, paglingon mo ay, di ba, yung ganun, yung paglingon mo,
2: parang, slow-mo.
1: Slow-mo. Hindi ganun, walang ganun talaga sa tunay na buhay. Ang buhay ay very fast-paced. Yes. Nagmamadali tayo lahat, walang slow-mo, te. Diba? Oo. So marami ka nang nasulat na ano yan, naka-archive ba? Nasa notebook ba?
2: Pinupost ko po siya sa TikTok, sa IG, ganun. Pero Spotify, hopefully this year nga po. Kasi naghanap nga ako ng producer and talaga? Lately lang din ako nakahanap talaga? Ng producer. Kasi mahirap. Kasi indie, gusto ko po si mag-indie. And wala naman akong record label.
1: Hanggang ngayon, wala pa?
2: Wala, may mga nag-reach out po, pero nanggo-ghost sila.
1: Talaga?
2: Yes, yeah, so sorry ko.
1: Oh my God. After this interview, i-re-refer kita sa ano, sa Star Music.
2: Ay, oh, grabe.
1: Yes. Oh, wala ka pang record label.
2: Wala po.
1: Oh, sige. I-re-refer kita, ipapakilala kita or tatawagan natin sila Sir Rock Santos ng Star Pop. Parinig mo sa kanya yung mga sulat mo. Kapag ikaw na yun, bahala na kayo kung ano pag-uusapan nyo, ha?
2: Thank you so much.
1: Yes!
2: Kasi ang hirap po magsimula kasi as an artist.
1: Lagi sila nag-guest sa mga programa ko. Oh, at saka mga matatagal ko na silang mga katrabaho. Nung nagsisimula pa lamang ako sa industriya, 2010 or 2009, sila Sir Rox, Roxy Liki, ganyan, lagi rin niya nakikinig. Baka nga ngayon, nasa sasakyan siya sa Roxy, nag-drive-drive din driver niya, tapos nag-iikot siya. Oo, ganun si Sir Roxy pag Sabado at Linggo, pag walang pasok. Sige, itatawag natin. Malay mo, magustuhan yung kanta mo. No promises naman,
2: okay,
1: di ba?
2: Okay lang. It's okay to try.
1: Totoo!
2: Wala nang mawawala.
1: Totoo, di ba? Nako, Max, saan kanila pwedeng pakinggan? Saan nila pwedeng i-follow ka? At syempre, masundan, go invite mo sila sa iyong social media accounts.
2: Yes, so hello, if may link kayo sa music, please follow me sa IG ko, something, XAMTING, and also sa TikTok ko, kasi sa TikTok talaga ako online.
1: Yung talaga pinaka-platform ngayon.
2: Yes, number one. So yan, thank you so much guys. And yun, hopefully this year. Promise.
1: Yan, mailabas na.
2: Yes.
1: Dapat as soon as possible yan, oo. Gustong-gusto na daw marinig ng aking lola yung kantang Fantasy. Oo, Lola Erling. Magandang tanghali sa'yo. Happy watching. Ano, malakas na ba ang iyong pangangatawan? Magaling ka na ba? O, ano ba? Ayan. O, sige, mag-commercial muna tayo sa oras na 12:35. Sa buong kapuluan ng Pilipinas, walang bibitaw, tuloy-tuloy sa pagtutok dito lang sa inyong paborito, ang number one program every Sunday ng tanghali. Ito po ang Bongga Kajay!
3: Bongga Kajay! Bongga Kajay! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: DZMM!
5: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
1: Natin mga kapamilya, 12:38 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nagbabalik po ang inyong kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest ng chika sa mundo ng showbiz. Ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho. Siyempre naman, kanina nakasama po natin si Max na na-excite ako talaga sa kanyang song na soon i-release na po yan, diba? Pinaghahandaan na siya ngayon. Ang fantasy. Ay, tara. Ay, parang pati ikaw na-excite ha, kapamilya. Pero bago natin ituloy-tuloy ang chikahan natin, opo, update lang. Kino-coordinate ko na si Sir Rock Santos ng Star Pop at saka Sir Jonathan Manalo. Sabi ko, gising ka na, sir. Tara, diba? O, kaso nakalagay 7 hours active, yung mga ganon. Sir Jonathan, active na siya. So, isi-send ko yung kanyang parang ano, very, very light na ano, demo ng mga awit ni, ano, ni Max, diba? Pero bago yan, syempre naman, para po sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood, ipasok muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Department of Transportation itinangging mababawasan ng estasyon ang MRT-7. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
10: DJ Jai, nilino ng Department of Transportation na mananatiling 14 ang estasyon ng MRT-7. At sa gitna ng kumakalap na ulat na gagawing 13 na lamang ito. Ayon sa DOTR, nananatiling bahagi ng proyekto ang San Jose del Monte station at hindi ito tinanggal sa approved alignment. Sinek din ang ahensya na on track pa rin ang pagbubukas ng unang 12 istasyon mula Sacred Heart hanggang North Avenue sa second quarter ng 2027. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang mga infrastructure project para sa mga commuter. Samantala, inaasahang matatapos at mabubuksan sa publiko ang Tala at ang San Jose del Monte Bulacan Station sa 2028. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat kay Kelly Cordero.
11: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN.

0: Siyempre naman, nako, kanina ibinalita po natin mga kapamilya at mga kaserbisyo ang home along the Riles. Maya-maya, ready na ba si ate ko? Si ate Maybelline, hindi pa. Nako, maya-maya, makakasama natin ang isa sa mga cast ng home along the Riles live na live via Zoom. Oo. Pero Max, magchikahan muna tayo. Samahan mo muna ako. Balik ka dun sa iyong trono, sa iyong pwesto, ha? Ayan, oo. Chikahan muna tayo at syempre, eto na nga. Sa lahat po ng mga kapamilya natin, si Max ay kasama natin ngayon dito sa ating programa kung saan si Max ay isang solo artist. At ang chika, di ba yung iba parang nagsisimula sila sa banda-banda, ganyan. Bakit mas pinili mo na mag-solo ka at lumaban ka na parang mag-gig ng mag-isa, ganon?
1: Kasi first and foremost po, working student nga ako, sabi ko kanina. So mahirap po yung schedule ko, ganun. So if I were to join a band, parang ano yun, sila mag-a-adjust for me or ako mag-a-adjust for them. So mahirap yung, kasi pag umaga, estudyante ako, pag gabi, nag-work ako. So saan ko masisingit yung pagbabanda? So
0: totoo.
1: Mas okay if solo.
0: Tsaka parang mas pagod,
1: yes. 'Di ba?
0: Parang mas pagod ang atake kapag ka yung may iba ka pang iintindihin.
1: Yes.
0: Oo. Mm-hmm. 'Di ba? Pero if given a chance naman, hindi mo naman yan i-close yung doors. Kumbaga, it's just that hindi
1: yes.
0: lang kaya talaga ng schedule mo para wala na ring masagasaan na magkaaway-away
1: yes.
0: pa na. Yes. Eh hindi ka naman pwede lagi, 'di ba? Ganyan. Oo.
1: Pero I'm open to it naman po. If ever meron, ganun. Pero kasi, wala eh.
0: Wala talaga.
1: Wala pa eh.
0: As in, parang so, kumbaga, sabi dito yung mga nakikinig sa atin, as in talaga, nagsisimula pa lang talaga ang iyong karera.
1: Yes po. Actually, last year lang ako active sa pagigig. And last year lang din ako matutong mag-gitara.
0: Pero tanong ha, sabi natin, di ba kayo nabalikan natin, baka yung mga ibang magulang sabihin, ano ka ba, hindi pwedeng hindi ka kumita? Di ba? Ano ka ba, hindi pwedeng puro passion lang, hindi pwedeng puro pagmamahal sa ginagawa? Ang hirap na ng buhay ngayon, Max. Ganon. May mga ganong moment ka rin with your mom or with your sa family mo na parang, tigilan mo na yan, magtapos ka na lang ng college mo muna, saka ka mag-ganyan, pag-graduate ka na. Wow, taray.
1: Yes, wow. Hindi po, parang supportive naman sila. And independent po kasi ako. So, sabi ko, kaya ko naman siya ipagsabay lahat. And ayun nga, working ako. So time management lang talaga.
0: Oh, in fairness. Yes. Time management lang talaga. Na-try mo na mag-busking?
1: Yes po, sa Pasig and sa Street Coffee.
0: Tinutuloy mo pa rin ba yan?
1: Mahirap po mag-basking eh.
0: Oh, sige,
1: for me.
0: Sige nga, kwento. Kasi meron ako naging guest dito na parang sa kanya naman.
1: Mm-mm.
0: Nasabi rin niya mahirap, pero syempre, passion din niya yon. Kumbaga parang, ano daw talaga, parang wala daw siyang pake kung meron daw manunood sa kanya or what. Basta gusto niya lang kumanta. Sa'yo naman, ano naman ang kwentong basking ni Max?
1: Siguro kasi, hindi ako super fan ng busking kasi parang sobrang nakakahiya siya in a sense na pag walang nakikinig parang napapraning pa ako, ganun. Pero kasi pag sa mga cafes kasi mas chill kasi pag busking mainit and everything, so sobrang hangang-hanga ako sa mga nagbo-busking kasi hindi ko kaya yung init and everything. So ayun, pag kasi sa cafes mas inclusive, mas ano siya, mas close space lang siya.
0: Totoo.
1: Yes.
0: Tsaka ano daw yun, may permit pala.
1: Yes.
0: Kunyari sa BGC, meron mga coffee shop or sa gilid na parang kailangan pa rin magpaalam ng permit.
1: Oh,
0: para sila ay payagan na tumugtog. Hindi siya basta-basta pipwesto ka lang. I don't know sa ibang lugar. Mm-hmm. Pero yung example ko naman kasi BGC. So yung kasi yung chika nung last time na nakapanayam ko, ganyan. Mm-hmm. Oo. Dream collab ni Max in the future?
1: Four of Spades.
0: Oh.
1: Sobrang pangarap ko yun. Kasi actually, nilike nga ni Zild yung TikTok post ko last time. So, oh my gosh.
0: Itong week lang na to, pinag-usapan namin mga friends ko si Zild. Mm. Kasi nga si Zild, parang I remember nung G2B days, Got to Believe days, ng Kathniel.
1: Yes.
0: Parang isa siya sa mga parang boy group pa.
1: Kumanta siya namin.
0: Sa G2B, yes. Oo. Tapos alam ko, matagal na siyang napakilala sa akin. Pamangkin siya nung dati kong road manager, si Kuya Ryan, na sumalangit na wa. Sabi, Jai, magaling tong pamangkin ko ganyan. Sa nagulat ako, naging parte siya ng Four of Spades. At yun na nga si Sealed, in fairness. Diba, sabi ko sa'yo, if it's really meant for you to happen, kahit na sa umpisa, eh, parang feeling mo walang tumatanggap at walang kumukuha sa'yo, darating ang time na sila mismo ang lalapit at hihingi nila kung ano yung mga songs na meron ka. Mm-hmm. Diba?
1: Ayun po yung winiwork ko at the moment.
0: Mm-hmm. Diba? Gaano naman ano, ka-supportive ang iyong mga friends and ang iyong mga family?
1: Sa mga gigs ko po, yung mga friends ko talaga yung pumupunta, and yung iba kong listeners sa TikTok, pumupunta, dumadayo po sila sa gigs ko. Kasi yung family ko po nasa Mindanao kasi I grew up nga sa Cagayan de Oro. So, andun sila.
0: Andun sila.
1: So, ako lang dito sa QC.
0: Para sa school?
1: Opo, start nung nag-senior high. Tsaka hanggang ngayon, college.
0: Mahirap, di ba?
1: Sobrang hirap po.
0: Nang wala, nang malayo ka sa family. Oo.
1: Sobrang hirap din maging working student. Kasi kung papapiliin ako, magiging estudyante lang talaga ako. Pero, yes.
0: Pero everything will pay off naman pagdating ng panahon talaga.
1: Fulfilling naman po siya.
0: Yes, totoo. Mm-hmm. Lahat ng pagod nang wala sila, iisipin mo lang kapag ka may time na pasuko ka na, ginagawa mo lahat ng yan para sa iyong pamilya, di ba? Batiin mo sila ulit.
1: Pwede po mag-Bisaya.
0: Oo, yes. Ang dami nating nanonood.
1: Hello, ma. Hello, pa. Kung gapamino mo ka ron, tara ko dani, oh my gosh. And okay ra mo dira, okay ra ko, promise.
0: Okay, mag-alala.
1: Yes.
0: Diba? Hoy, bongga to, sana dumating yung time na meron ka ng hit single, tapos magchikahan ulit tayo, ha?
1: Sana po.
0: Magkwentuhan tayo ulit.
1: Pagdadasal ko po.
0: Alam mo, ang DZMM, meron niyang ano, Bertud, kung tawagin. Marami kami mga binigine-guess na mga music artists na up and rising, beauty queens, tapos dumarating yung time na bumabalik sila dito, may mga crowns na sila. Tapos mga ano sila, made na yung mga artist, ganyan. So looking forward ha, Max.
1: Salamat po.
0: O, et, tulad na lang halimbawa ni na Army. Sabi, nakaka-inspire na Army yung pangalan niya, hindi siya ano, BTS pa na Army. A-R-M-Y ha, hindi ganun. Army, A-R-M-I-E. Sabi niya dito, nakaka-inspire naman ang guest mo, DJ Jaiho, si Max. Go, go, go lang. Oo, yes, go, go, go lang. Si Donald Figueroa Bagisa. Hello po, DJ Jai. Hi, binalikan ko po ang kinanta ng DZMM Radyo Patrol sa Estrenta nung si Papa Piolo pa po noong 30th anniversary. At noong 30th anniversary din ng TV Patrol, ito po ang aming pangarap noong 2017. Siyempre si Louie Basco, sabi, happy happy Sunday sa fresh na fresh na si DJ Jaiho watching habang nagla-launch ng bulalo. Sarap! From Valenzuela City, na all nagla-launch na. Ako wala pa. Si Juro, sabi naman, magandang tanghali po. Dito naman tayo, susuporta sa ABS-CBN DZMM. Good afternoon po, DJ Jai. Magandang Sunday afternoon. Makulimlim po dito sa Tagaytay, Etivac. Bongga! Si Pazdia, hello everyone. Thanks for bringing us the news, DZMM. And thank you for briefing about the weather. Oy, maraming salamat kanina sa ating mga kapamilya at kaserbisyo mula riyan sa Pag-asa. O, na-excite na sila sa interview sa kay Maybelline de la Cruz. O, di ba, bongga? Alam niyo po, talagang siksik, liglig at nag-uumapaw ang Sunday afternoon natin. Ang last Sunday natin ngayong May, bago natin pasukin ang buwan ng June. Di ba po? Ayan. Dahil mamaya, meron pa po tayong makakasamang bisita. Isa rin pong rising star. O, di ba? Up and rising. Mula naman sa Taguig. Siya rin ay solo artist. Kagaya ni Max, opo, siya po ay si Ven Villanueva. Naku, bumati tayo ha sa lahat ng mga nasa YouTube natin. Ayan, batiin natin ang ating mga kapamilya at mga kaserbisyo na nakatutok sa ating YouTube channel. Nanonood sila ng live na live. Ang dami palang nanonood. Nasa almost 2,000 live concurrent viewers sila ngayon na nakatutok sa atin. Oo, sabi dito, waiting for WDR. Kaya tambay muna ako. Ikaw si WDR? Si Ven? Oo. Sino si WDR? Ah, nasaan yun? Ayan. Ano yung ano? Ah, okay. Ah. Kala ko sino si WDR. Oo, diba? Kasi naman, with due respect na lang, sinorkat pa. Iba din naman kayo, no? Sinasabi ko sa inyo. Sabi dito, ano, DJ Jai, isa po ako sa saksi ni Angela Ken na ako naman muna hanggang sa panahon EP at sa selfies namin. Sana po i-guess niyo po si Angela sa DZMM. I tried kasi parang bisita ko siya, alam ko, sa June 3. Oh, tama, June 3 or June 1. Ah, hindi ko na alam ang mga kaganapan. Check ko yung schedule. Oh, alam ko naka-schedule sa akin. Ng guesting interview. Sabi dito, kapag di maganda tugtugan ng songs ng Baskin na yan, walang nakikinig talaga. Dinadaan-daanan lang. Pero kapag ira mo ang Baskin songs, panalo at pinakiinggan with tip pa sa paligid. At totoo naman, kapag hindi sila aware dun sa song talaga, madadaanan lang nila. Pero kapag siguro familiar sila dun sa songs, mapapos sila, di ba? Oh, ganun naman talaga. Parang yun yung ano niya, yung idea niya. Parang may makinig man, may magstay man, o wala. Continue lang para magawa mo at least yung pag-awit, yung pagkanta. Hello from California. Magandang araw sa inyo. Hello po, watching live mula dito sa Abu Dhabi. Ayan, sabi naman dito, pag may pinsan ka na may girlfriend, di yun, girlfriend, di yun na may dalang gitara yun. Huh? Ano daw? Sabi, hindi ko na kayo naiintindihan. Oo, ayan. O, tingnan pa natin sino pa yung mga nagko-comment dito. Sabi niya, si Soraya Bato, bongga ka Jai. Ayan. Napakabait naman ng Jai ho. Uy, maraming salamat. Oo. Meron ding marunong mag-gitara. Ayan. Oo. Ito pa, sino pa? Gandang hapon mula sa Pasay City, si Aya and Jean. Oo. Oh, hello sa inyo dyan. Magandang hapon po sa inyo. Magandang tanghali. Yung mga nagla-lunch at saka yung mga ngayon pa lang kakain, katatapos lang ng pagsimba nila. Oo, nakaradyo sila sa kanilang mga sasakyan. Opo, kayo po yung nakatutok sa DZMM sa Bongga Ka Jai. Maraming salamat. Nako, eto na. Mag-commercial break na muna tayo, ha? Pasok natin ng commercial break natin. At syempre, sa ating pagbabalik, makakasama po natin Maybelline de la Cruz mula sa Home Along the Reales. At walang-walang bibitaw. Tuloy-tuloy tayo sa pagtutok dito lang, syempre, sa inyong paborito. Ang numero unong programa every Sunday, pagtapat ng 12 to 1:30 p.m. ang Bongga Ka Jai. Kasama ang beshi ng bayan, Jai Ho!
2: Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: at tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nagbabalik po tayo dito syempre sa Bongga Kajay. Naku, umupo ka muna doon. Naku, ahana, Kuya Fred. Nag-reply si Jonathan Manalo ng Star Music. The Jonathan Manalo. Ayan, anong sabi ate? Ate Max. Oh, on mo muna yung mic mo syempre. Anong sabi ni Jonathan Manalo? Yes.
1: Sabi niya po, can we ask a meeting sa office day?
0: Oh, diba? Kanina, pinag-uusapan lang namin na, ay, wala kang record label. O sige, no promises dito sa programang Banana Club. Nalilito na. Dito sa programang Bongga Kajay. Sorry. Sorry pa mga kapamilya. O, programa ko din po yung Banana Crew. Yan, dito sa Bongga Kajay. Ayan, i-reply mo yung number mo. Sabihin mo, Sir Jonathan, ito po yung number ni Max. Mag-meeting po, mag-set na lang po kayo ng meeting with her. Ayan, makipag-set na lang po siya ng meeting with you. Di ba, Kuya Fred, nakakatuwa yung mga up and rising, pwede nating mabigyan ng chance na maipakilala, mabigyan sila ng opportunity. Star Music yan, ate. At ang kausap mo ay si Jonathan Manalo. Kilala mo ba si Jonathan Manalo? Di ba, siya ang pinaka-head ng Star Music. Yes, siya ang mga lumikha ng mga awiting Taratena. Siya sumulat noon. Siya ang mga writer ni na Eric Santos, Jaya, composer yan, and producer. Okay. Diba? Sana magtuloy-tuloy at balitaan mo kami kapag ikaw ay naging Star Music artist na, ha? Ayan, Max. So, ano masasabi mo naman? Ayan, parang slowly, at least kahit papano, nag-open ng doors ang iyong guesting sa DZMM.
1: Yes, Metro. Kinakabahan po ako, pero sige lang.
0: This is it, diba? Yes. Subok lang tayo ng subok.
1: Yeah,
0: malay mo,
1: try.
0: Sa susunod, ikaw nang pasok sa chart, diba? Yung song mong fantasy, yung pasok sa... Alam mo, ang ending, naging ano pa nga tayo, Anessa? Yung programa kung saan nakapagbigay ng... Ito yun naman talaga ang goal ng ano ng DZMM, diba? Totoong-totoo yan ang magbigay tayo ng help sa ating mga kapwa Pilipino. Lalo na ito, ang program natin, entertainment program. So, syempre, kanina pinag-uusapan lang natin. Ang ganda ng sagot ni Sir Jonathan. Set a meeting daw with you, diba? Sabi, okay, go. Sige. Okay, ito susunod, baka siya din. Wala pang record label. Naku, sabay-sabay na kayo. Ako ang manager nyo, ha? Manager pa nga tayo dito, Kuya Fred, hindi ba? Okay, ang susunod na makakasama naman natin ay si Ven. O, pero bago natin makasama si Ven, syempre, gusto ko munang sabihin sa lahat po ng mga kapamilya at mga kaserbisyo para sa mas masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. 12:59 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nako, mag-commercial ulit tayo. Tama, di ba? Commercial ulit tayo. Pagkatapos, ipadaanin na po natin ang ating balita dito pa rin syempre sa Bongga Kajay.
2: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, saktong alauna na po ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, opisyal lang sa Quezon City gaganapin ang 2027 Palarong Pambansa batay sa anunsyo ng Department of Education bilang tanda ng pagbabalik ng hosting sa National Capital Region. Kinumpirma ni Palarong Pambansa Secretary General Malcolm Garma na napili ang lungsod matapos ang seri na inspeksyon sa mga posibleng venue at koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Kumpiyansa ang DepEd na magiging matagumpay ang hosting kasunod ng maayos sa pagdaraos ng palaro sa Agusan del Sur. 1966 pa noong huling mag-host ang Quezon City. Sa ibang balita naman, maaari nang i-enroll ng mga empleyado ng Philippine Statistics Authority ang kanilang mga anak na edad 5 taong gulang pababa sa Child Development Center. Sinabi sa DZMM ni Philippine Statistics Authority Gender Development Unit Head Attorney Christine Bartolome na marami sa kanilang mga empleyado ang may maliliit pang anak na inaalagaan. Layunin ng pasilidad na matulungan ng mga magulang na empleyado na mapangalagaan ang kanilang mga anak habang sila ay nasa trabaho.
4: Ito pong Child Development Center ay nasa initial offering, tas nasa for PSA employees po na pwede po kahit anak po nila, pamangkin or apo. So pwede po i-enroll for PSA employees at ito po ay libre.
3: At yan na po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Gutom ka na ba for something local? Or better yet, something nakakalokal? Tara na sa Nakakalokal Grand Food Bazaar 2026, happening this May 29 to 31 sa Water Garden Festival Mall, Alabang. Ito na ang pagkakataon mo para mabusog with no regrets. Matitikman mo ng the best of local foods mula sa iba't ibang proudly Pinoy MSMEs. Mag-register lamang via bit.ly/GFDPASS o bisitahin ang @Philippine Store and @Nakakalokal sa Facebook and Instagram. Handog ng PhilStar Media Group with Festival Mall and PhilInvest Mall. Kita-kit at sama-sama nating tangkilikin ang sariling atin sa Nakakalokal Grand Food Bazaar 2026. #LoveLocal, GrowGlobal.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
8: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: DZMM!
8: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Mga kapamilya, tayo po ay nagbabalik sa oras ng 105 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na chika sa mundo ng showbiz sa nag-iisang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, walang iba ko po si Jaiho. Shout out kay Lawrence Manipor, nakatutok. Nag-send siya sa akin ng video kung saan nakatutok sa ano, sa electric pa nila na merong FM, merong AM radio. Ayan. Oo, diba? So, salamat, Lawrence. Ayan. Ngayon naman, syempre, as promise, sandali lang, yung headset ko. As promise, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ayan, makakasama natin via Zoom ang isa sa mga cast ng Home Along the Reales. I-welcome na natin agad-agad. Ako, I'm super duper excited for this interview with her. I-welcome po natin cast ng Home Along the Reales, the reunion, Maybelline de la Cruz. Maganda.
1: Hello. Hello! Good afternoon, DJ Jai! At sa lahat ng iyong mga listeners.
0: Yes! Ayan, Ms. Maybelline, hindi ko alam if matatandaan mo or kung maaalala mo, pero I believe ang first time nating pagtatagpo ay sa school before, sa St. Francis of Assisi.
1: Grabe, tagal-tagal na nun.
0: Sobra.
1: But I'm glad you can remember. Oh my gosh. Pero di ba nakakatuwa na sa iisang larangan lang pinasok natin.
0: Totoo.
1: O sa showbiz, ikaw naman sa radio. Ang galing-galing.
0: Yes, totoo. Nahahappy ako. Kasi sabi ko nga before, sobrang fascinated ako sa mga artista. And syempre, ang mga alam kong nag-homeschool before sa St. Francis, sina Rodjun at Raver. Tapos kayo nga po, Miss Maybelline.
1: Yes.
0: At saka ang Abad Sisters. Ayan, di ba? Sa St. Francis. Pero ito na, let's talk about Home Along the Reales, the reunion. Just now, parang may nabasa ako na mensahe or Facebook post mula sa isa sa inyong mga magagaling na writer, ang aking boss na si Sir Randy Reyes.
1: Yes.
0: Parang sinabi niya na before, noong 2024 daw, naisip nila or ninyo na ihabol ang pelikula niyo sa Metro Manila Film Fest pero hindi kinaya. Tapos sabi daw, baka ito ay para sa 2025, pero kita mo naman, 'di ba? Sa dami ng pinagdaanan, meron na kayong date, which is ito sa 2026, mapapanood na po sa June ang ang movie ninyo. Ano pong nararamdaman nyo na now 2026, pero we're talking about Home Along the Reales?
1: Sobrang ninenervyos kami lahat ngayon. Nakakatuwa at the same time. So talagang mixed emotions because we've been doing this film for the past 2.5 years. Pero talagang we really want this tribute film na ipakita doon sa mga tao na ma-preserve talaga yung legacy. Hindi lang ni Tatay, ni Tito Dolphy, but of course lahat ng mga kasama naming members ng cast na maalam na we really want to give them a proper tribute na yung legacy nila talagang makita ng mga tao na pinag-ingatan ng Home Along family.
0: Can you take us back to that moment po na tinawag sa inyo na kunyari, oh Maybelline, plan namin gawin to, plan gika ba?
1: No, walang ganun. It was never a plan actually. Nagkita-kita lang kami, nagaya lang si Boy 2 na mag-lunch somewhere. So nag-lunch kami, tapos wala lang kasi 'di ba uso yung mga ano sa reels, yung mga ganyan, gumagawa lang ng mga kalokohan. So kami, wala kami magawa. Sabi nila, sige nga, gawa tayo, ganyan-ganyan lang. Tapos yung theme ng Home Along the Reales, yung bed music namin. So yun lang yung pinost namin sa social media. Katuwaan. Nagulat kami, bigla siyang nag-viral. Tapos may mga comments na doon na sana gumawa ulit kayo ng sitcom. Sana kahit pelikula man lang, makita namin kayo ulit. May mga ganun silang comments. So noong una hindi namin pinapansin, natuwa lang po kami. And then nagkita-kita ulit kami after a month. Kasi death anniversary ni Tatay. So nakita-kita kami ulit hanggang sa may pinost kami ulit. Yung pangalawa, nag-viral na naman. Yung sabi namin, baka nga gusto nga nila. And then we thought of calling on the scriptwriters of Home Along, yung mga buhay pa, and to discuss things with them, mag-explore lang, just in case mapag-isipan ng cast na gawin yung movie ulit ng Home Along. kaya-kaya.
0: Mm-hmm,
1: and then sabi nila, bakit hindi? Eh, yun nga yung clamor ng mga nakapanood ng mga pinost ninyong videos. Hanggang doon lang po siya nag-start. So, this project is truly a cast initiative project. So, hindi siya yung ordinary na ginagawa namin na may producer na tatawag. Hindi mm-hmm. po. Ito, itong pelikulang to, this is very close to our heart kasi mm-hmm. kami po talaga yung nag-initiate nito. And we're just very grateful to Vandolph and Boy 2 kasi they took on the risk eh. Sila yung nag-produce nung pelikula. Kaya grateful kami kasi naniwala sila sa amin mm-hmm. na kaya namin gawin ito.
0: Totoo. Pero looking back, no, parang hindi masasabi mo ba na ang pagiging parte ng ang pagiging artista ni Maybelline de la Cruz, sobrang laking bagay ang Home Along Dariles. At hanggang ngayon eh parang 'di ba, imagine kung hindi mo ginawa ang Home Along Dariles, ano kaya ang pwedeng mangyari sa iyo?
1: Nako, malaki. Hindi lang po sa pagiging artista ko, kundi sa buong pagkatao ko, I would say.
0: Mm-hmm.
1: Kasi I literally grew up in that show. Yung mga kasama ko po sa Home Along, naging pangalawang pamilya ko na talaga. Si Tita Nova, I actually call her mommy.
0: Yes.
1: I keep saying this, hindi ako magiging ako ngayon kung wala si Tita Nova at yung buong pamilya ng Home Along. Nakita ko kay Tito Dolphy, kay Tita Nova, yung kung paano sila sa tao, kahit na mga big stars sila, never nilang pinaramdam sa amin ang mga baguhang artista na, oh, dyan lang kayo, kami yung ano dito, mga bida dito. Walang ganun. So, yung pagiging down to earth nila, pagiging malapit nila sa tao, I think that shaped who I am now, kasi nakita ko siya mismo. Kumbaga, hindi siya nababasa sa libro, nakukuha mo siya just by being around these beautiful and wonderful people. And katulad po nung sinabi nyo, I don't think I would last in the industry kung hindi rin po ako naging parte ng Home Along family.
0: Diba, aside from being a public figure, celebrity, kayo rin po ay pumasok din sa pagiging isang public servant.
1: Yes po. I finished my term though in 2019.
0: Mm-hmm.
1: I was a counselor in Dagupan City mm-hmm. for 3 consecutive terms. Mm-hmm. So I also served as the national president of the Philippine Counselors League during my second term. So yun, pumasok din po tayo dyan.
0: Grabe no? Parang yung dati yung pinapanood natin, eh talaga ng mga, ang layo na talaga ng mga pinatunguhan. At still, di ba, after ng mga kaganapan in life, nagkaroon ng mga kayo, yung mga cast, nagka-family, napunta sa iba't ibang mga field, like sa'yo po, nag-public servant po kayo. Pero uuwi pa rin talaga dun sa Home Along Dariles, kung saan
1: yes.
0: hindi nawawala ang clamor ng mga tao. At alam mo ba, nung nilabas yung trailer nyo, yung trailer and teaser of the film, grabe no, million views. Ang daming mga nag-relapse, ang daming mga kabisado pa rin yung kanta ng Home Along Dariles at na-excite sila. Diba? Anong...
1: Can I just share something
0: yes,
1: with you
0: please.
1: About that? The yes, very
0: please.
1: First time that was shown to us by Boy 2 and Vandolph, lahat kami umiyak. Ang pinakaunang umiyak si Mami, si Tita Nova. Tapos ang iniiyak niya, sabi niya, ito kayang nararamdaman natin, mararamdaman din kaya ng mga makakapanood nito. Sabi niya, kasi baka bias tayo, baka kaya lang tayo naiiyak kasi nga... tayo to eh. Kumbaga, malapit mm-hmm. sa puso natin yung Home Along. Paano kaya yung ibang tao?

0: na yung memory na yon nakatatak sa utak ng mga kasama pa natin ngayon na parang bumalik sila dun sa moment na yon na nagre-reminisce din sila. So hindi lang siya nagre-reminisce dun sa Home Alone na pinapanood nila, kundi ang nire-reminisce nila yung memory ng mga mahal nila sa buhay habang pinapanood nila ng mga bata pa sila tong show na to. So mas malaki yung for us ha, parang mas mabigat yung mensahe po noon sa amin.
1: Perfect. Alam mo, ang galing lang no, yung kwento na yan, hindi naiisip ng mga tao na ganun yung siya tinitake. Kasi baka akala ng mga tao parang, mga artista naman yan, after one project, itong project na to, dito naman sila abala. Pero yung heart talaga, isa yun sa feeling ko pinaka magandang, pinaka ingredient para masabi mo talaga na ito ay papanoorin, ito ay kikita, ito ay tatabo sa takilya. Kasi ito ay sinamahan ng puso.
0: Yes, and if I may add po, no, ang Home Alone po kasi nakilala siya na although comedy siya, sitcom siya, pero kasi si Tatay, si Tito Dolphy, ang ano niya lagi sa mga writers namin, okay magpasaya, maganda kapag comedy. Pero wag natin kakalimutan, kaya tayo nandito, dapat nandito tayo para magpakita rin ng aral. So I think that is what we would want to share with the viewers also, na itong Home Alone na to ngayon, yung reunion, yung sangkap na ginagawa ng mga writers namin in the past, nandun at nandun pa rin sa pelikulang to. May aral na matututunan yung mga kabataan na manonood. And at the same time, mapakita natin sa kanila yung simplicity lang ng simplicity ng buhay nung araw. Yung kahit na kaano kagulo at gaano kabigat ang problema, basta buo ang pamilya, nagtutulungan ng pamilya, may pag-asa na pwedeng makita para dun sa pamilyang yun.
1: Perfect. Alam mo, bitin ang oras natin. I hope na makakwentuhan kita ng live na live in the future at ang
0: I would love that.
1: At ang iba pang cast ng Home Alone the Realest. I know meron kayong mall show today.
0: Yes, actually, medyo nagka-problema lang kami dun sa scheduling, but we will be at Victory Grand Mall later, sa Caloocan po yan at 4 p.m. Abangan nyo po ang Cosmic Kids, nandyan po kami para makigulo sa inyo.
1: Nako! At syempre, for more details, saan pwedeng i-check? Sa inyo, mayroon ba kayong official page or sa inyo mga
0: Yes
1: socials?
0: po. Sa Facebook po, we have Home Alone the Reels, R-E-E-L-S. Pwede nyo rin search ang Home Alone the Reels, lalabas din po yon. You can follow us there. And on Instagram also, meron din po kami, Home Alone the Reels. Ako naman po, you can follow me on Instagram, Maybelline de la Cruz, and on Facebook, Maybelline de la Cruz-Fernandez. You may blue check lang po.
1: Perfect. Maraming salamat po, Ms.
0: Maraming
1: Maybelline de la
0: salamat, DJ
1: Cruz.
0: Jai. Maraming salamat po sa
1: See you
0: inyong lahat. Sana
1: soon.
0: makapanood po kayo ng Home Alone kasi pinaghirapan po talaga namin to. At may surprise po kami sa lahat ng mga manonood.
1: Wow! Ano kaya ang sorpresa na yan? Grabe, no? Hindi tayo makapaniwala na 2026 na, pero we are promoting this Home Alone the Realest, the
0: Yes.
1: Reunion. Mga batang 90, ngayon may mga pambili na kayo ng ticket, tayo ng ticket. Make sure natin na hindi natin palagpasin ang Home Alone the Realest, the Reunion, dahil kanina sabi ko nga, siguradong patatawanin tayo at siguradong paluluhain din tayo nito, 'di ba? Maraming salamat, Maybelline de la Cruz.
0: Thank you, DJ Jai.
1: Maraming salamat sa oras na 1:18. Talaga namang siksik liglig. At nag-uumapaw ang Sunday afternoon natin. Kanina isang up and rising na singer ang nakasama natin. Na kung saan, habang nagpo-programa po tayo, ay kausap ko po talaga si Jonathan Manalo. Kuya, to give you update, Kuya Fred, nagpapasked na ng meeting with the executive assistant and sana matulungan natin. Tanong, grabe naman sa mga, matulungan natin ang ating naging bisita kayo na si Max. Ngayon naman, makakasama naman natin another solo artist mula naman sa Taguig. Siya isa ring up and rising. May mga artist din na kumakanta ng kwento ng iba at may mga artist din na ginagawang kanta ang sarili nilang pinagdadaanan. Ito ang Say ni Ven Villanueva. Hi, Ven! Yes, okay na. Yes, eto na. Marinig ka na.
2: Hello po.
1: Yan. Batiin mo muna lahat ng mga supporters mo.

0: friends and family.
1: Kamusta? Ay lang.
0: Yan. Oh, ikaw ba, kamusta ka?
1: Okay lang po.
0: Ayan, okay na okay. O paano nagsimula si Ven sa kanyang pagiging isang solo artist?
1: Nag-start po ako na magsulat ng kanta way back 2018. And then, nag-start lang ako mga gigs nitong mga last year, 2025.
0: Mm. Eh, ba't parang ang tagal?
1: Sa work kasi medyo, at saka noong 2018, parang mahirap kasi sa amin dun sa taga Cavite po kasi ako. So,
0: saan sa Cavite?
1: Sa Indang.
0: Oh.
1: So, yung parang ano ng music dun is maliit lang. So, kailangan parang nung lumipat ako sa Taguig, dun lang siya dun ko lang siya parang kinarir.
0: Kumbaga dun ka lang parang nag-spread ng yung wings.
1: Yes po.
0: At lumipad.
1: Yes.
0: Sa Indang, hello kay Konsehal Kian Ferrer.
1: Ayan to, Sir Kian.
0: Kailan mo si Kian?
1: Naging teacher. Ay, hindi. Parang naging colleagues lang. Ganun.
0: O kasi parang siya yung nagpa-workshop
1: Mm-mm.
0: Para sa mga nag-model.
1: Pero parang hindi pa yata siya nag-workshop
0: that
1: noong time na nasa Indang pa ako. Kasi matagal na po ako dito. 2019, lumipat na ako ng Taguig.
0: Okay. Ayan. So, yung mga songs na ginagawa mo, cover songs or original composition?
1: May mga cover but more on original compositions po ako ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Sabi natin kanina, yung linya nga, parang sa background mo, may artist na kumakanta ng kwento ng iba. Pero may artist din na ginagawang kanta, yung sarili nilang pinagdaanan. Bakit? Ano yung pinaka-niche nung songs na inilalabas mo, ginakanta mo? Mga love songs ba? O pain from your experiences from the past?
1: More on pain sa experiences from
0: sa
1: the past.
0: Sa konteksto ng pag-ibig?
1: More on ganun po.
0: Talaga?
1: Hindi po ako parang mga... Kasi may mga artist na parang gumagawa sila ng kanta. But kaya nilang gawa ng kanta kahit ano. Parang ako lang po, more on heartbreaks lang po yung mga sinusulat ng mga kanta.
0: Tulad ng anong klaseng pain ang mga pinagdaanan na ng ating bisita ngayon?
1: Hindi ko na po masyado, basta sa, yun nga, parang ang sabi ko dun sa intro ko din kanina,
0: mm-hmm.
1: parang hindi ko siya kayang i-express ng words, kaya inaano ko siya through songs.
0: Oh.
1: So, hindi ako ganun kagaling mag-express ng words.
0: Sa kanta?
1: Kaya, hindi, sa pagkikwento. So, kaya sa kanta ko siya ginagawa.
0: Correct. O, anong kanta yung pwede mong ibida sa ating mga nakikinig ngayon? Ikaw ba may single ka na ba na pinopromote?
1: Yes po, meron po akong single. Nasa Spotify na siya ngayon.
0: Ayan, oh.
1: Title is Nasasaktan with 16,000
0: streams.
1: And marami pa po akong kanta, hindi lang siya nare-record. So,
0: talaga?
1: Kasi,
0: may record label ka na?
1: Wala po.
0: Ha, wala rin? Bakit wala ka pang record label?
1: Siguro, hindi
0: so,
1: pa.
0: Gusto maging indie artist o looking
1: naman? Hindi lang siya dumarating pa. Kaya siguro pag may pag right time na baka yun na yun.
0: Oh.
1: Ayun.
0: O yung kwentong nasasaktan o yung kanta mong nasasaktan na nasa Spotify na ngayon, nasulat mo to dahil
1: medyo nasasaktan parang ang story niya is about hopeless romantic.
0: Mm-hmm.
1: And sinulat ko siya yun nga 2018 or 2019. And medyo kids pa ako noon, so alam mo na pag syempre pag bata ka pa yung emotions and pag yung mga puppy love something like that, doon ka nakaka-express ng mga kanta na painful ganun.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko lang ako na-explain ko na maayos.
0: Hindi, nung mga bata tayo, dun yung mga moment na na-experience natin, yung mga bagay-bagay.
1: Yes.
0: Kung saan tayo ay natututo sa mga pinagdaanan natin.
1: Parang so much emotions, gano'n. Ngayon, nung time na yon, kaya ako sinulat yung nasasaktan, parang naghahanap ako ng kanta na parang mag-fit dun sa experience or gusto kong melody, but hindi ako makahanap. Kaya, sinulat ko na lang siya and then nilagyan ko na lang siya ng melody. Kaya, ayun na yun, dun na siya nabuo.
0: Oh, anong favorite line mo doon sa nasasaktan na song?
1: Siguro yung last part, which is, at kahit hindi naman ako ang tinitibok ng puso mo, handa naman ako na maghintay para lang sa'yo.
0: Martir!
1: Yeah, ganun kasi pag medyo bata pa di ba?
0: Pero ngayon, natuto ka na.
1: Pass na muna ako dyan sa mga
0: Love.
1: Yes.
0: Talaga, wala kang time for love.
1: Hindi naman. Hindi ko lang... Pass na ako dyan. Hindi na ako, ano dyan.
0: Tuon. Focus. Oo, focus mo ngayon ay yung music mo.
1: Music and work. May, ano po kasi ako eh, regular job.
0: Anong regular job ni Ven?
1: Bartender po.
0: Saan?
1: Hindi ko alam kung pwede sabihin. Basta around Makati po. Hotel po sa Makati.
0: Sa isang hotel sa Makati. Yes, tapos ito, parang side hustle mo to, yung paggawa ng kanta, pagpa-perform sa mga bars, ganun?
1: Actually po, ito talaga yung gusto ko. Like, ito yung first option. Nagkataon lang na, nung lumipat ako ng Taguig, walang opportunity agad-agad. Siyempre, pag yung indie artist ka or pag hindi ka kakilala, di ba, parang mahina yung gigs. So, syempre, para mabuhay, kailangan mo magtrabaho. Totoo. And then, nung nagkaroon lang ako ng mga time na swak sa mga gigs, doon lang ako nagporso ng music.
0: Pero hindi mo pa rin iniiwan ang pagiging bartender?
1: Hindi po.
0: Ah.
1: Actually, continuous siya. Continuous din yung mga gigs and eto, mga guesting, but continuous din yung sa...
0: Saan ang pinaka-platform mo, bale? Sa TikTok din? Or meron
1: may,
0: kang
1: may
0: channel.
1: Spotify po, may Instagram, may YouTube.
0: Uh-oh.
1: Lahat naman po nag-update ako nun.
0: Wow, antare. Meron na bang nakapansin sa'yo at sinubukan ka na tanungin na nag-reach out? Total, nasa 16,000 na yung streams nun. Diba, baka may nakapakinig na may nag-reach out na ba sa'yo na nagkaroon ng interest na pwede ka sa amin maging artist, pwede kang mag-gawa ng kanta for us.
1: Meron naman po, parang indie label, tama ba ang term ko? Indie label.
0: Meron, yes, oo.
1: But, tawag dito, hindi siya ganong nag-work, but we're in good terms naman.
0: Ah,
1: and then,
0: trinay mo, ibig sabihin
1: yes,
0: nag-try
1: po,
0: ka.
1: Nag-try lang ako, and then, nag-left ako, but, and then ngayon, tinutuloy ko without label. Nagtatry ako ng mga iba't ibang klaseng, kung saan magkiklik, ganun.
0: Oo, yung pinaka.
1: Ayan po.
0: Ang taray. O, pwede mo kami sampulan nang nasasaktan. Sayang may gitara ka sana kaya lang
1: yun po,
0: hindi
1: eh,
0: nag-connect. Pero okay lang. Kahit chorus lang naman.
1: Ala nag-ano pa.
0: Ah.
1: Siguro yung sige. At kahit palagi mo na lang sinasaktan ang puso ko'y hindi naman kita ipagpapalit sa iba. Yun po.
0: Grabe naman yun. Parang kahit ako, hindi ko kaya yun. Kahit sinasaktan ng puso ko, hindi naman kita ipagpapalit sa iba. Dapat hindi, no? Kapag nasasaktan ka, dapat alam mo yung value mo as a person. Oo. Pero maraming makaka-relate kasi syempre, maraming mga marupok.
1: Yes po.
0: Di ba? Maraming mga marupok. Kahit na paulit-ulit silang saktan, kahit na ang sakit-sakit na, still magsistay sila. Diba? Dahil mahal nila yung tao.
1: Yes.
0: Hindi pa sila kasi nababagok or nagigising.
1: Diba? Mga bago-bago pa lang eh. Kaya.
0: Bago-bago pa lang. Oo, koreko. Pero sino yung mga dream mo na makakollab na in the future eh, sana eh makakollab mo rin sa paggawa ng song or sa kanta?
1: Collab, siguro hindi sa collab but siguro to meet or makasama sa lineup or kung pwede lang ganun. Siguro ang pinaka parang tinitingala or influence ko po sa music is para kay Edgar, Sponge Cola and Eraserheads.
0: Yes.
1: Yun po mga yun. So kahit sino po sa kanila okay lang.
0: Kumbaga makasama or
1: yes,
0: makita
1: po
0: lang sila.
1: Kahit no? Nga picture lang.
0: Okay na okay ka na.
1: Yes,
0: oo. Mga e-heads, mga ligaya,
1: yes,
0: mga ganyan, mga magazine.
1: Yes po.
0: Yes. Parokya ni Edgar, syempre si Chito.
1: Yes po.
0: Yan. At ang Sponge Cola. O, oh, diba? Bongga. At syempre ngayon na nandito ka na, slowly, pinapasok mo na yung industry ganyan, bakit hindi ka nagbanda pala? Eh, yung mga nabanggit mo parang group sila, tapos ikaw solo artist.
1: Sige, short story na lang. Kasi nung parang nag-grow ako sa music, nung time ko, parang ang gusto ng mga bands is yung medyo mataas yung boses and ma-scream sila, ganun.
0: Yes.
1: Kaso, mababa lang po yung boses ko and then, ayun nga, mababa lang yung boses ko. So, nag-start na lang ako mag-solo para mas nagagawa ko yung gusto ko. Ayun.
0: Para walang and iniintinding ibang
1: sa madaling
0: schedule.
1: Sabi, walang may gusto sa akin. Ganun.
0: Talaga? Pero nag-try ka?
1: Mahirap mag-try kasi po parang ang feeling ko, ako lang naman yun, parang ang feeling ko pag parang pinagpipilita ko yung sarili ko mag-fit sa isang bagay, nagba-back out na ako. Alaga. So pag nafi-feel ko na yon, nagba-back out na po ako. So and hindi na ulit siya nangyari, kaya nag-solo artist na lang po ako.
0: Talaga. Pero lahat naman in God's perfect timing. Kung ano yung para sa iyo na nakalaan at nakatadhana, mangyayari at mangyayari.
1: Yes.
0: Diba? O even invite mo sila na mag-stream ng mga kanta mo at saka i-follow ka sa iyong mga social media accounts. Go, take it away.
1: Ano ba? please stream Nasasaktan, Kubling Liham, Nalalabing Sandali, Hanggang Kailan Pagbibigyan. And may re-release din po akong single. Update na lang po ako sa page. My name is Ben Villanueva. You can search me on Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, and all music platforms. Yan lang po.
0: Perfect, di ba? Ayan, nakasama po natin si Ven Villanueva, si Max kanina, at si Maybelline de la Cruz. Isa na namang siksik, liglig at nag-uumapaw na episode ang inyong pong napakinggan. Dito lang syempre sa inyong paborito, ang numero uno, ang Bongga Kajay. Next Sunday, abangan kung sino naman po ang mga makakatsikahan natin sa programa. Susunod lang With Due Respect at syempre ang Koneka John. Dito lang po yan, of course. Kasama pa rin ang nag-iisang best ng bayan at ang Diyos ng kalsada, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na chika sa mundo ng showbiz. Ayoko po ng kami-kami lang ang Bongga. Gusto ko lahat tayo dapat sabay-sabay sumigaw. Bongga Kajay! Bye!
2: Fanboying o fan?
3: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada. Ibabalita.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ay, saan tayo dun ah?
3: Nag-battle.
4: Nagulatan ah.
3: Sama na yan.
5: Happy, happy Sunday. Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
6: Salamat sa muli magtutok sa isa't kalahating oras ng pagbabive check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersiyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
5: Welcome back!
3: Yes. Happy to have
5: Welcome
3: you.
5: Back.
3: Kaya paikutin na ang roulette at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gakad.
7: Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po ang walang boses, Jessica Persha.
6: Ako din.
2: Pero kasi walang boses, pero wala kayong boses, pili ko mag-overtime pa rin tayo. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores, lahat yan. Dito lang sa
8: With You Respect!
2: Mga walang boses,
9: Richard Haydarya.
10: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
9: Carlo Flores.
2: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulo.
9: Clive Arguelles.
11: Seryoso, sincero, at yung buong...
9: Dino De Leon.
6: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
9: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
12: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
9: At Jessica Persia.
13: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarili.
9: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
5: Kabilang sa mga pag-uusapan natin ngayong hapon ang mga prioridad na panukalang batas na kasama sa LEDAC. Bakit mistulang na pag-iiwanan ng Kamara ang Senado hinggil sa pagpasa ng mga panukala?
6: Hihimayin din natin ang binuong EJK Truth Commission. Ano nga ba ang kahalagahan ng komisyon sa gitna ng pag-usad ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC?
7: Yes, tatalakayan din natin ng mga senador na may kinakaharap na kaso. Nakakaapekto ba sa imahe ng Senado ang kaliwat-ka ng reklamo laban sa ilang mambabatas?
3: At yes, kasama rin sa pag-uusapan natin ang isinusulong na video conferencing sa mga senador na maaring mawala. Naniniwala ang minority bloc na pabor lang ang panukala sa mayorya, lalo't may mga senador na nahaharap sa iba't ibang kaso.
2: Yung iba nga dyan, parang tripit na eh, no? Busisiin din natin ang Senado bilang impeachment court at sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ano nga ba dapat ang ating asahan sa mga magsisilbing senator judges?
5: Yan, talagang siksik ang ating usapan ngayong hapon, kaya naman mawalang galang lang po. At sisimulan na natin ang
8: Vibe Check!
2: Energy!
9: Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check! Vibe Check!
5: Ganoon.
3: Yan na yan.
5: Dino, buti nakasama ka today.
6: Bakit?
5: Buti nagpapapasok na.
6: Nagpapapasok? Bakit?
2: Bakit hindi na pinag-i-rito si Richard nga? Hindi pa nagpapakita eh.
5: Ano? Buti nakasama ka ngayong linggo.
6: Isang linggo lang ako nag-absent. Nung absent ako, pinaghahanap niyo ako. Ngayon pumasok ako. Ayaw niyo ako. This is the sinip.
13: At ang hindi parang nalita ako nung absent ka, mataas yung ratings ah.
6: Kaya ako. Ang dami ng viewership. Nakita ko nga yun.
5: Mas mataas yan ngayon. Hindi ka basta naman kasi parang honeymoon ata yung...
6: Wow. 10 days. Siyempre, masaya naman. Nabundok kami. Nangitim daw ako, sabi kanina.
5: Nandun ba si Bato sa bundok?
6: Dami bato. Kailangan ma-aresto na talaga yan.
2: Dating tayo dyan.
5: Sige, simulan na natin ang ating talakayan sa pagkilati sa trabaho ng Senado at Kamara. Sa ngayon, marami nang naipapasa sa ikalawang pagbasa ang Kamara kaugnay ng mga prioridad sa panukalang batas na kasama sa Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC.
7: Tama ka, Clive. Kabilang dito ang Anti-Fake News Bill, National Nutrition Program, Freedom of Information, Child Online Safety and Protection Act at maraming iba pa.
6: Pero, Cheska, ang Senado, obvious ba? Nga! Pistula kasing pag-iwanan na ang Kamara, ang Senado mula nang maupo sa pwesto sa Senate President Alan Peter Cayetano, na ba ina-expect natin, walang silbi. Mula noon, puro kontrobersya at bangayan na lang ang nangyayari sa Senado. Meron din namang Bible quote. Meron din namang
7: ano
6: Bible
7: quote.
3: Kaya nga, Dino, mas pinag-uusapan pa sa Senado ang panukalang amyendahan ng rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa session sa pamamagitan ng video conferencing.
5: Kay tatamad.
3: Ibig sabihin, wala sa Senate floor. Handa pa nga si Senator Panfilo Lacson na dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit ng mayorya ang panukala.
2: Nako, tama ka dyan, Ina. Lalo pang maging abala ang Senado sakaling magsimula ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sa inyong palagay, ano nga ba dapat ang gawin, ang dapat priority ng Senado? At lahat yan, game. Kamali ako basa sa prompter eh. Ang dami kong intrusive thoughts eh. Baka maban tayo bigla eh. No?
6: Ano pa prioridad? Una, palitan si Alan Peter. Walang silbi eh. Diba walang silbi? Ang alam lang, mabulitika. Pinasok si Bato de la Rosa. Tapos biglang, pinahamak niya si Bato de la Rosa. Pinapasok, akala niya siguro, ganun-ganun na lang yon. Medyo kasing hubris eh. Ito si Alan Peter Cayetano. Tapos afterwards, ngayon, imbis na, ang sabi niya kasi, kaya kami nandito kasi kailangan naming ayusin yung mga batas. Parang kailangan nating atupagin ang maamay ang Pilipino. Pero first order of business, imbis na i-constitute yung mga committee, palitan yung rules. Diba? Palitan yung rules para makapag-online voting to si Bato de la Rosa. Anong klase naman yun, diba? And na-anticipate rin yata nila yung pag-issue ng warrant of arrest kay Jinggoy. At hindi lang si Jinggoy, diba? Marami pang iba. So first order of business, palitan si Alan Peter Cayetano kasi walang silbi, puro daldal, puro bungangero eh. Itong si Alan Peter Cayetano eh, no? Napakabuangero, daldal ng daldal, magba-Bible quote verse, magpapakita ng Pokemon cards, pero alam naman natin, isang dakilang bolero. Diba? Bolero. So, yan, palitan si Alan Peter.
5: At saka talagang ilang linggo ng laman yung Senado dahil nga sa mga kaguluhan, no? Simula nang maupo si Alan Peter Cayetano at yung may panibagong majority na kumokontrol sa Senado. Pero talagang tenga din yung kanilang trabaho na maging mga mambabatas. Kaya nga ngayon, marami ding mga kababayan natin sinasabi, parang nabaliktad na kasi dati parang mas mataas yung tingin natin sa Senado kaysa sa Kamara. Parang ngayon mas nakakakitaan natin ng trabaho yung Kamara kasi tuloy-tuloy bagamat nagawa na nila yung trabaho nila, naghahanda sila din sa impeachment trial, yes. Gumugulong yung kanilang legislative business, di ba? Halimbawa na nga dyan yung freedom of information, napakagandang development po yan sa Kamara dahil marami po sa ating mga advocates ay matagal nang naghihiling na dapat talaga maisabatas yung freedom of information. And in fact, no, yung nakabinbin ngayon sa House, pangalawang pagbasa na, pumata na sa second reading sa House, no, yan yung version din na kung saan talagang maaaring magkaroon na tayo ng isang independent na transparency commission na pwedeng pumunta kahit sinong mamamayan, mga civil society groups natin, humingi ng impormasyon tungkol sa kontrata sa pamahalaan, tungkol sa mga pinapasok na mga contractor sa mga government projects, di mas mababawasan po yung nangyari na dati, yung flood control corruption scandal, di ba? So at least may nagagawa doon sa Kamara kaysa sa iyakan sa Senado.
2: Yeah, at gusto ko ding idagdag, no, habang dumaan sa Justice Committee yung complaints laban kay VP Sara sa impeachment at naipasa nila sa plenaryong impeachment, nakagawa pa sila ng legislation, halimbawa itong national nutrition natin, no, na kumbaga malaking kinalaman yan sa ating education crisis.
5: Yes.
2: Diba? Na alam mga first 1,000 days ng mga kabataan, pag hindi maayos ang nutrition, ay talagang permanent na ang stunting.
5: Mm-hmm.
2: So, ito yun, uma-action ng ating legislatura. At pangalawa, naipasa na rin sa second reading yung Kalinga Act, no, na nagbibigay ng mga mekanismo na lalo mas mabilis yung pag-responde ng pamahalaan sa usapin ng let's say ng energy crisis. At bilang MSME, member ng MSME, malaking bagay para sa amin yan.
5: No? So, ayaw nilang magbarilan dyan sa Kamara.
2: Hindi wala na lahat ng nagtrabaho, di ba?
6: So, yun yata raw yung uso eh, no? Yung mga barilan na yun.
7: Pero alam nyo, nakikita ko, napapansin ko sa mga tao, parang sawang-sawa na sila sa bagong episode ng Senate Flix na to. Parang masyadong nakaka-disturb ng nervous system ang mga nangyayari dyan sa Senate na to. At
13: sabi nga ng mga tao ngayon, ang dami na tuloy nating kilalang congressman. Mm. Kasi dati, ang mga ordinaryong Pilipino, ang kilala lang president, vice president, tsaka yung 24 na senators, wala naman tayong masyadong pakialam sa ibang district representatives, mm-hmm. tsaka mga party list representatives. Di natin kabisado mga pangalan yan. Mm-hmm. Di nga natin alam kung anong committee chairpersonship na hawak nila. Mm-hmm. Pero ngayon, lalong sumisikat yung mga kongresista natin kasi sila yung nakikita ng mga tao nagtatrabaho. Mm-hmm. When in fact, yung Senate at yung senators, yung binoboto natin at large, mm-hmm. sila lang dapat yung concern natin na working for us talaga mm-hmm. entirely. Yung mga district representative, we rely on them to work on the agendas that they've set for their own districts and for their own jurisdictions sa mga party list and minority groups na hawak nila. Ngayon tuloy, umaasa tayo na yung nagtatrabaho para sa atin, yung mga kongresista natin kesa yung Senado. Mm. So, sa Senado nga, makinig kayo sa mga kapwa niyo, Senador, na ibalik yung respeto at tiwala sa institusyon niyo kasi sa totoo lang, napakababa na ng respeto ng mga tao po sa inyo.
5: Kaya nga din eh, Cheska, sorry ah, Ina. Sabi, naalala ko lang kasi sinasabi ni Cheska, no, na sa matagal na panahon, alam mo, ako, isa ako dun sa mga tumututol na dapat i-abolish na yung Senate, di ba? Yes. Mm. Kasi naniniwala ako dun sa maganda yung sistema ng bicameralism na yeah. meron tayong dalawang gumagawa ng batas, di ba? Mm. Kasi ang ating pagtingin dati, yung Senado, dahil sila ay binuboto ng buong bansa, training ground ito para sa mga politiko mambabatas na ang iniisip ay national interest. Yes. Interest ng nakararami.
2: Distrito.
5: Interest ng publiko. Uh-huh. At sa Kamara kasi, baka maaaring ang pag-isipan lang ng mga kongresista, yung sarili nila ng mga distrito. Yes. Di ba? Baka maging narrow-minded. Pero hindi naman yun yung nakikita natin sa Senado ngayon. Di ba? Pampolitikang interest yung iniisip, sariling mga political loyalties yung iniisip, eh kung ganun lang, talagang hindi ka magtataka kung bakit umuugong din yung panawagan na, eh baka dapat eh, i-abolish na yung Senado, di ba? Emerge na lang sa Kamara. Kasi kung ganun lang din, dagdag gastos lang na may 24 na mambabatas na hindi naman makagawa ng batas.
3: Tama. Yes. Tama. At sa akin, hawang hindi pa na-abolish yung Senado. Naghanap ako eh, ano bang pakinabang ng Senado sa atin ngayon? At sa akin, mukhang ang pakinabang ng Senado ay masterclass ng kawalang hiyaan sa politika. Yeah. Dapat pinapanood natin sila kasi naaalala natin saan ba napupunta yung tiwala at boto ng taong bayan. At kung sa mga magbibigay na lang ako na example ng masterclass ng kawalang hiyaan. Mm. Kasi netong nakaraang linggo, nakita ko si Senator Risa Hontiveros. Meron siyang itinataguyod na provisions ng rules ng Senado para iwasan yung pinipilit ni Marcoleta na motion na pagbotohan, baguhin yung rules para sundin yung video conferencing. Mm-hmm. So parang sa akin, una, masterclass sa kawalang hiyaan yung wala ka na nga sa office.
13: Mm. Tama.
3: Kumikita ka na nga. Meron ka pang pending mga warrant, tapos ikaw pa yung hihingi ng accommodation para mag-video conferencing para makapag-participate ka.
13: Tama.
3: So,
13: tama.
3: Unang mali. Pangalawang mali, masterclass ng kawalang hiyaan. So, pinoint out ni Senator Risa Hontiveros ano yung problema. Si Senator Marcoleta, Chinador Marcoleta, at occasional mansplainer, ang ginawa niya ay magsabi na ito ang problema kung walang legal background ang mga kasama sa Senado. So, para sa akin, sino bang may karapatan maupo sa Senado? Abogado lang ba?
6: Sino si Robin Padilla daw kasi may legal background.
3: Di ba?
6: May force majeure provision at siya nag-interpret. Diba?
3: Oh. So yun pa, parang una, nilait mo na walang legal background. Tapos pangalawa, nung kinonfront siya ni Senator Risa Hontiveros, ang unang bawi ni Marcolet ay, hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin. So parang, gaslighting tayo ngayon. Hindi tayo nagiging makatotoo sa mga sinasabi natin. So masterclass ng kawalang yan. Number two, walang paninindigan. Pangatlo, hindi lang yun ang ginawa niya. Sinisipan niya si Senator Risa na magsabi, hindi ka kasi nakikinig sa akin, nakikipag-usap ako sa'yo. Tapos ngayon ako ang ayaw mong pakinggan. So masterclass number three, victim ako dito sa harap ng buong taong bayan. So parang ako, teka lang. Kung ganito ang itsura ng politika, yes, ready na akong ma-abolish yung Senate. Pero habang hindi pa ito na-abolish, panoorin natin kung ano yung itsura ng kawalang hiyaan na ibinibigay nila sa taong bayan at sinasabi nila, kami ang representante ng iba't ibang uri ng Pilipino sa buong bansa.
5: Pero teka, huwag natin i-abolish. Paano naman si Dino?
6: Ito
5: may legal background.
6: Pero alam mo, yan si Marcoleta, sinabi niya, wala ka namang legal background eh. Tapos, si Robin Padilla, sabi nga, di ba, may force majeure. Tapos, ang style ng mga Duterte yan, di ba, yung biglang pa-victim victim ka.
3: Mag-victim
6: ka. Tama. Sa sadgalit ka, tama. Ito ah, i-call yung attention mo kasi puro kawalang hiyaan yung pinagagawa mo. Tapos, pangalawa, ikaw pa ang galit.
2: Mm.
6: Pagkatapos, di ba, nakita mo yung exchange ni Risa Otivero, siya pa galit.
3: Mm.
6: Di ba?
3: Lakas
6: and then pangatlo, oo, lakas ang boses niya doon. Tapos sasabihin, kami ang biktima. Kami hindi lang ang pinupolitika dito. Hindi mo kami pinakikinggan. Anong klaseng kawalang hiyaan yan, no? Tapos tingnan mo ah, unfortunately, in our system right now, no, kahit na gano'ng kasipag po yung kamera, kahit gano'ng kasipag yung kamera, hindi mapapasa yung mga batas nang walang hearings at walang counterpart sa Senado. No? Eh, ang tamad-tamad ng Senado ngayon. Tingnan nyo kung anong unang announcement nila. Sa June 4 daw, eh, pagdalaanan nila ng pansin, yung 18 Marines na nagkabuhol-buhol na yung kwento, incredible na, na tuneto nila ng pera daw, ang binuhat-buhat nila at nilagay nila sa truck sa gamit lamang ang maleta. Diba? Pero kung kukomputin mo, yung 1 trillion pesos na yun, eh kahit nang hanggang ngayon nag-iimpake sila 24/7, hindi matatapos.
3: Tama. No?
6: So kalokohan talaga. Pero anong pinipili nilang pagtuunan ng pansin? Imbis na pababain yung presyo ng langis,
3: yes,
6: imbis na mag-make sure na merong mga pangkabuhayan, no, merong mga trabaho ang sambayan ng Pilipino, maraming public spaces, no, para sa bawat mamamayan, mas maharap natin yung mga pangailangan ng mga ng taong bayan, mamumuliti ka na naman at i-weaponize ang Blue Ribbon Committee. Ang kapal na mukha ng mga composition ng Blue Ribbon Committee, nung nakita ko yung Blue Ribbon Committee, para bang samahan ng mga sindikato.
2: Oo.
6: Oh. Diba? Bakit kamo? Lahat ng mga makukulong, vice chair na dalawa. Oh. Baka walang hiyaan yan, no? Oh. So hindi po Blue Ribbon Committee yon. Ang tawag po doon, makakapal na mukha na sindikato. Na sasabihin nila, sila-sila na naman yung mag-iimbestiga. Pero ano yung moral ascendancy ninyo para mag-imbestiga kung kayo mismo ang dapat habulin ng batas at lahat kayo may mga kabantutan, kabahuan, at lahat kayo merong korupsyon, di ba, allegation ng korupsyon. Pakukulong pa nga yung
2: baka naman dapat imbis na legal background ang hinahanap natin sa mga
3: criminal background,
2: ang moral background din.
6: Correct.
13: Yes. Pero may suggestion ako, kung ganun lang pala yung Blue Ribbon Committee natin, isama na nila si Robin Padilla dun. kasi hindi ako naniniwala pag sinasabing walang legal background si Robin Padilla.
2: Oh.
13: Siya may pinaka-legal background, he underwent the legal system.
6: Oh.
13: Executive clemency. Kaya ilagay na yan sa Blue Ribbon Committee.
5: Ayan na, review pa lang yan.
2: First segment pa lang.
5: Unang segment pa lang yan. Ha. Pero hindi naman si Attorney Dilo De Leon lang ang dadaldal dito. Marami pa rin po kayo mag-isali sa aming mga puntahan. Balita ko ay 1.2K, no? 1,200 na daw po ang ating live stream viewers.
3: Thank you.
5: Welcome to We Do.
2: 2,000 daw yung last week eh.
6: Para awa nyo na po. Kung nagsisisi dito, baka pwede manood na po kayo.
5: Kaya kayong lahat na nasa live stream, mag-comment lang po kayo sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga magagandang opinion at komento sa segment na Take It or Leave It.
6: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang binuong EJK Truth Commission. Napaka-importante yan.
2: Yes.
6: Dito lang yan sa
8: With You Respect!
6: Wala pa lang.
4: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
14: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
14: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
15: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
16: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
17: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
18: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
16: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
19: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
16: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
20: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong
21: mga pangyayaring mahalaga? Ora-orada.
0: iba balita.
21: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: at dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.

0: tutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. At sa Team Pinas, meron tayong mga gustong batiin na international friends mula kay Helter Skelter _24 watching from Wimbledon in London,
1: wow,
0: England.
1: Wow.
0: Thank you for joining us. Siyempre, meron din tayong one more person from Mel Talakay 6955. Happy Sunday everyone watching from Saudi Arabia. Inaabangan
2: from
0: po
2: from London to the Middle East, ah.
0: Yes, at hindi lang yan. Babalik tayo sa Asia dahil meron tayong kasamang Jenny Ramos 815 watching from Hong Kong.
3: Salamat!
4: Wala bang galing sa The Hague?
0: Ayan, so welcome everybody. Now let's take a deep dive sa pag-usad ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinakda ng ICC Trial Chamber ang paglilitis sa November 30.
5: Oh, di ba? May microphone ako ngayon. Kakanta po ako. Pigilan niyo ako. Kakanta lang ako.
0: Pigil.
5: So, unang status conference, inatasan ng trial chamber ang prosecution na magsumiste ng listahan ng ebidensya at testigo hanggang sa August 31. Matapos hilingin ng defense team na magkaroon ng 3 buwan para mabusisi ang mga submissions.
6: Yes, attorney. Pero hihintayin muna ng trial chamber ang resulta ng fitness check kay dating Pangulong Duterte para alamin kung may kakayahan ba ang 81-year-old na dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Hindi humarap sa pagdinig si Pangulong Duterte sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan at memorya.
7: Pinayuhan naman, Cheska, ang prosekusyon, depensa at abogado ng mga biktima na alisin na ang mga sobra at paulit-ulit na ebidensya bago magsagawa ng paglilitis kabilang na ang halos 200 speeches ni Duterte na magkakaparehas lang ang nilalaman. Baka ayaw na ding mabasa ng mga judge siyang madami masyado.
3: Maintindihan niyo po kung bakit parang ang behave-behave namin ngayon bigla. Sabihin niya, nilunsad ang Truth Commission na layong tutukan ang mga pang-aabusong inuugnay sa War on Drugs. Si Judge Raul Pangalanan ang chairperson ng komisyon na magsasagawa ng pagdinig at rekomendasyon na may kaugnay sa madugong kampanya laban sa illegal na droga.
0: Yes, so lahat ng yan, tatalakayin natin kasama si Truth Commission Chairman Raul Pangalanan dito lang sa
8: Deep Dive!
3: Ang mabait niyo talaga bigla! Para kayong bigla natin!
9: Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive!
5: Ako kagigilid nga.
7: Ganito pa rin yung feeling pag may kasamang judge eh. Welcome po sa
3: mga judge. Welcome.
5: International judge, kaya ang bait-bait ko na ngayon. Hindi lang international judge ha, ng ICC, the first Filipino ha. Ikaklase po kasi ng aking nanay. Baka po mapagalitan ako at maisumbong.
7: Si Judge Raul Pangalanan din ay Professor Emeritus ng UP College of Law at dating dekano po no ng kolehiyo din.
10: Tama yan.
5: Yan, okay.
7: Yan, so gusto po namin maintindihan kasi may binuo pong EJK Truth Commission and then meron ding patuloy na pagdinig sa The Hague, sa International Criminal Court. Para po, may kinalaman ba sa isa't isa na meron pong ICC trial and then may EJK Truth Commission?
10: Well, first of all, maraming salamat na inimbitan niyo ako dito. Magkahiwala yan at magkaiba yung proseso na yan. Yung nasa Hague ay paglilitis ukol sa mga krimen na naka-charge sa mga defendant. At ang question na nasa harap ng mga judge ay guilt or innocence of the accused at may mga specific na mga krimen na naka-charge. Sa amin sa Truth Commission, ibang-iba. Number one, hindi kami part of the Philippine government. We are an initiative of the Catholic Church and of civil society. It is being led by Cardinal Pablo David of Caloocan. Binuo niya itong commission, inimbita niya ako at ang 4 other members of the commission. Para sa basically fact-finding on what happened during the of extrajudicial killings. So ibang-iba, hindi kami pakay namin hindi mag-charge ng mga akusado. In fact, just to show you ang pinaka-iba, yung ICC may time frame yan eh. They're limited from 2011 entry into force. Well, Dino is the expert on this. Entry into force for the Philippines 2011 until 2019 nung nag-withdraw tayo. And yet alam naman natin na may mga extrajudicial killings na nangyari even after 2019. Kami hindi kami tali sa ganung time frame. At ang aming talagang unang-unang responsibilidad ay pakinggan yung mga biktima. Kasi tayo nakikita lang natin yung kung ano nangyari sa mga biktima doon sa mga news report. At ibang-iba kung madinig mo sila talaga. Kahit sa akin, nung una kong na-encuentro ang isang biktima at sinabi niya sa amin yung nangyari. Kahit ako, nabasa ko na yung mga news reports, pero iba pa rin na madinig mula sa kanila. And just one last point. Yung parang all over the world, maraming truth commissions eh. And ang lumalabas doon ang natutunang election sa mga truth commission na yon. The victims have to tell their story. Pag nagsasabi yung mga biktima ng kanilang ng nangyari sa kanila, it's actually part of the justice process for them. So yung dating modelo, parang yung sanay tayong mga abogado, may biktima nga, magte-testify sila nung nangyari, pero 90% of the game is lawyers debating among themselves, lahat ng mga technicality. Ito hindi ito tungkol sa mga abogado, tungkol ito sa mga biktima. And sabi nga, it is a sense of ownership by the victims of the justice process.
3: Magandang bagay po kasi no, for the first time mapapakinggan talaga ng in detail yung mga story ng mga naging biktima ng drug war. Gano'n po kahalaga yan bilang isang proseso, lalo na sa pananaw ng mga naging biktima at ibang uri ng biktima ng drug war?
10: Katulad nga nung in-emphasize ni Cardinal Ambo David nung announcement ng Truth Commission, napakahalaga niyan dahil it's the full name is Truth and Reconciliation Commission, na para din mabuo tayo, it's a process of healing for Philippine society. Kasi yung mga biktima, sinasabi nila, yung sinabi sa amin, tao rin naman kami, bakit kami ginaganito?
6: Yeah.
10: And mahalaga na maramdaman nila na tayong lahat, that we are with them, nararamdaman natin din yung nangyari sa kanila, na mabuo yung ating, our sense of nation, our sense of community. At katulad din ng ipiniliwanag ni Cardinal David, mayroon din namang mga matinong mga kapulisan na hindi naman sang-ayon sa lahat ng nangyari. Kung nais nila magsalita, may pibigtan din namin sila ng pagkakataon na magsalita.
5: Ang sinasabi, Judge, diba, sa pag-aaral ng human rights and international law, pagdating sa crimes against humanity, syempre ang biktima primarily ay yung mga kaanak ng mga pinatay. Pero ang sinasabi rin nila, biktima tayong lahat as a society, biktima tayong lahat. In fact, yung humanity, yung international community, biktima. Kasi we become less of a human pag pinapayagan natin yung mass atrocity, no? So ano yung tingin niyo pong epekto ng napapayagan yung mga ordinaryong biktima at yung mga pamilya nila, kaanak nila, na ikwento ito sa ating lipunan? At sa tingin nyo ba magiging parte ito ng proseso ng healing natin as a nation? Not just on the perspective of the victims, pero yung perspektibo natin bilang isang lipunan, di ba? Kailangan kasi magkaroon tayo ng paghihilom, di ba, bilang isang lipunan. So ano po kaya ang magiging contribution itong Truth Commission na ito doon sa paghihilom ng ating lipunan para maka-move on tayo dito sa chapter na ito na malagim, di ba, bilang isang lipunan?
10: Oo. Napakahalaga niyan. At in fact, yun ang aming inaasahan. That is our hope. That we can contribute to a healing process, a process of social reconciliation. At mabuti na ipinaliwanag mo, Dino, na lahat tayo apektado we are all diminished. Para bang yung pagkatao natin, para bang pwede pala sa akin yun na may binabaril lang ng ganun. Sa harap ng kanyang mga anak, sa harap ng pamilya, nakaupo sa sopa ng bahay nila. So parang ako, ito yung proseso na ipapaliwanag natin sa isa't isa, sa mga biktima at sa atin, na lahat naman tayo apektado at we all have a stake in this. At sa akin din, hindi naman pwedeng palampasin na lang at kalimutan lahat. So the process of remembering, of knowing and remembering, for me is the first step. So ito yung unang hakbang patungo nga sa paghihilom na binanggit mo, Dino. At yun ang ating that is our big hope, and we are counting on the support and cooperation of many toward that direction.
5: Judge, pasensya na, may follow-up lang question lang ako. Yung follow-up question kasi napaka-importante, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Una, napaka-swerte natin na kayo po ay napapayag. Kasi alam kong hindi madali itong trabaho na ito. At saka syempre maraming mga forces na susubukang pigilan ito, no? Una, paano po kayo napapayag bilang na mag-chair nito, no? Syempre marami kayong consideration, and we wanna know your thought process na paano, bakit kayo napapayag? Pangalawa, hindi madaling mag-imbestiga or magkaroon ng forum kahit na truth commission, kasi syempre dahil truth yan, ibang-iba 'di ba sa korte or ibang truth commissions, meron kasi silang coercive powers, meron silang subpoena powers, meron silang ability to protect would-be witnesses. Given that this is a private initiative, paano natin gagawin 'yon at saan natin kukuha yung funding para sa inyo po, para sa mga proseso ninyo, at ang pinaka-importante siguro sa lahat, anong gagawin natin dun sa makakalap nating mga impormasyon kung paano nangyari itong lahat? What is the end goal once we find out and once we codify, madocument natin yung mga nangyari?
10: Okay. Mahirap yung mga tanong mo, Dino.
5: Pasensya na ko, Jaja.
10: Sisimulan ko doon sa pangalawa, and then I will close with the first. Okay. Of course, we will collect the evidence, and we are sponsored by the church and civil society. Sila po yung nag-oorganisa, sila yung nagso-sponsor. We're independent of the government. We are hoping to get cooperation, of course. Mahirap naman umusad kung walang records from the government. So susulatan ko yung mga government agencies na kung ano yung information na available. Una-una, hindi man natin ilan kung ilan ang biktima eh. Kung tingnan mo yung records ng ICC, meron silang may official record of about 5,000, 6,000. And then, they will jump right after that, pwede sabihin, of roughly 20 to 30,000, estimates of 20 to 30,000. O sa akin, the mere fact na hindi man natin alam kung ano nangyari, kung ilan, is a it says a lot about us, na para bang pwede ba ganun kadami yung namatay na hindi mo man alam. Kahit sa mga, yung bilang ng kaso na na-file, ang sigurado namin yung limang kaso dahil ang mga ang simbahan ang nag-alaga sa mga biktima at sa testigo. Pero that's 5 out of an approximate 20 to 30,000.
6: Yeah.
10: So kailangan talaga. So, tatanggapin namin yung mga ebidensya mula sa mga biktima. Miyembro ng Truth Commission si Dr. Raquel Fortun, a forensic doctor. Marami na silang nakalap na mga autopsy report. Sari-sari din yan. May ibang autopsy na pinirmahan na lang ng pamilya para makuha nila yung bangkay. So marami yan. Dino, doon sa tanong mo anong gagawin, so we will put them all together. We will make them available to the public. Kasi nga, public outreach and education is part of our goal. Siyempre, official yan na ipipresenta din namin sa government agencies kung may gamit sila sa aming ebidensya, both Philippine and international.
5: Mm-hmm.
10: So, yun ang end process ng aming trabaho sa Truth Commission. So mabalik ako doon sa more personal question. Well, Dino, mahirap na decision din para sa akin dahil retired na nga ako eh. So, mas relaxed ako. Mas gusto ko yung buhay na yun. Pero nung kinausap ako ni Cardinal Ambo at pinaliwanag niya sa akin lahat ng sinabi mo na, Dino, yung paghihilom ng ating bayan. Sinabi ko na I think it's worth doing it. My only concern, of course, is hindi siya makagulo doon sa ICC case.
5: Mm-hmm.
10: Kaya din, in-announce ito pagkatapos ng confirmation of charges at nakabuo na ng trial chamber. Kasi yun talagang buong buo na yung kaso. Kasi ayoko na may gamitin pa ito, may mag-file doon na may truth commission, tapos makakagulo lang. May isang tanong sa amin, tinanong si Cardinal, bakit pa kayo nagbubuo ng Truth Commission? Sabi naman ni Cardinal na yung question is, why only now? Oh, sige.
7: Judge,
5: lahat kami excited.
7: Kami dito kasi we're in the presence of a judge. But, ano lang po, follow-up lang dun sa tinatanong ni Dino, dahil nga walang parang private independent commission ito, may ilang pag-aalala doon sa mga biktima ng war on drugs na magbibigay ng kanilang testimonya, pahayag po dito sa Truth Commission. Kasi sa kasalukuyan, marami pa ba din po na mula sa kapulisan hanggang sa mga enablers po sa Senado, Kongreso, nasa kapangyarihan pa po yung mga ibang alyado ng nakarang administrasyon na nagpatupad ng war on drugs. Paano po kaya mapoprotektahan ng komisyon yung mga magvo-volunteer na lalabas para po magbigay ng kanilang testimonya? Lalo na, hindi nga lang po yung takot lang din naman ay hindi lang yung physical din eh. Kasi yung sa ICC lang, yung mga victim survivors po dyan, tinutroll sila. Ginagawa ng mga peking balita kesa tumatanggap ng mali-maletang pera kapalit ng kanilang testimonya, di ba ho? So may plano po ba dyan yung Truth Commission?
10: Tama ka na kailangan protektahan yung mga testigo. Nabanggit din ni Dino na since we're not part of the government, paano naman kaming, how can we offer some guarantees? I'll give both sides. Totoo eh, we can't offer immunity from prosecution. Mm-hmm. Hindi kami prosecutor, hindi kami piskal. Ang pwede lang magbigay niyan yung prosecutor at saka yung husgado. Mm-hmm. So that's one limitation of being a private entity. Pero to the extent na sa kabilang dako naman, kung ang pakikinggan namin ay mga biktima, mm-hmm. So hindi naman nila kailangan ng immunity. Totoo eh, limitado rin yung protection na pwede naming ibigay sa kanila. Pero tandaan natin, nabigyan na sila ng protection mula nung nabiktima sila. At the height of the presidency of President Duterte. Kung saan naalagaan sila nung panahon na yon, itutuloy yung pag-aalaga sa kanila ngayon kung kung nakalipas na yung pinakamadugong episode kumbaga. Umaasa kaming patuloy naman ang kanilang suswertehin pa rin sila. Mm-hmm. But of course, there are no guarantees. So, totoo yung concern mo.
6: Ayun yes. Naman, Judge. Yung ang ganda nung layunan na yung paghilom yung ano po dito, no? Yung pinakamagandang end goal natin. Pero ang nakikita ko, paano maghihilom yung mga pamilya kahit as they tell their story while those people who implemented the EJK, the architects and the implementers are still escaping accountability. Plus, besides those people who are escaping accountability, yung mga sarili nating kababayang Pilipino, yung mas dumudurog sa puso ng pamilya ng mga biktima ng EJK na sinasabi nila, karapat dapat lang naman paslangin yung mga adik na yan. So, ang nakikita ko dito, parang as they tell their story, as they tell their truth, as we find out the whole truth, may mga detractors from the regular social media users, from those hiding behind the screens, who will hurt them even more as they tell their stories. So, ang nakikita ko po din, maganda tong way for healing, pero at the same time, natatakot ako for them. Kasi, alam mo yun, mas lalong na i-invalidate yung kanilang mga kwento.
10: Oo. Alam mo, totoo yan na, in fact, masakit basahin yun sa mga online comments, both the trolls and I suppose the organic DDS.
6: Real people.
10: DDS groups. Totoo yan. Sa akin, ang maari naming contribution sa prosesong yan is by laying out the truth. Yeah. We are hopeful that we can reach out to their humanity. Kasi sa akin, para kung makita talaga yung nangyari,
5: pwede naman.
10: Hindi ko alam, pero parang masyadong matigas ang loob naman para hindi maramdaman yung nangyari sa kanila. Yun din ang bentahe ng Truth Commission. Sa ICC, ang mga biktima lang yung mga immediate victims. Saka only of the specific crimes charged. So as Dino will know, yung mayoral period, presidential period, tsaka high value targets. Yun. Pero hindi kami tali doon. Mm-hmm. So pwede naming tanggapin yung testimony ng mas maraming biktima.
0: Sige, lean ako naman po, and to follow up on Cheska's point as well, yung idea nga ng truth becomes relative, especially with social media, and I think ang kalakasan ng Truth Commission ay hindi lang siya narratives, 'di ba? Narratives ng mga taong nakaranas ng karahasan is such an important aspect of truth, pero may empirical truths din katulad nung mahanap ni Dr. Raquel Fortun, like this is the science of the violence. Sa akin, ang question ko naman po, habang nanonood yung mga tao or habang natatanggap yung ganitong klase ng impormasyon, tapos aware na nga tayo dun sa disinformation na inaasahan na nating sasagot dito sa attempt natin to create these kinds of truths, ano yung pwede niyong i-advise or sabihin sa mga tao na anong klaseng support ang kailangan ng Truth Commission? How do we create this discourse on maraming mukha ang katotohanan and dapat pinahalagahan natin ito?
10: Well, first of all, I'm learning something new. Thank you. Your team asks me very good and difficult questions. So, the narrative truth and the empirical truth. Yeah. Wow. Yeah. Bago yan sa akin. Thank you. Thank you very much. Ano ang maaring maitulong ng iba?
5: Ng publiko at ang nanawagan niyo po sa aming mga ordinaryong tao para matulungan ng Truth Commission.
10: Sa akin, ganito. Una-una para sa mga biktima. Alam nyo, dapat maintindihan ng mga tao na ang mga biktima, para by the time they get to us,

0: Abahama.
1: Alam nyo din, kaya natin pag-usapan nito buong maghapon.
2: Gusto ko saan siya. Gusto ko saan.
1: Pero dahil meron tayong konting limitation sa oras, no, din, nice namin magpasalamat
3: at
1: sa pagpapaunlak nyo sa amin ngayong hapon na talang ito po yata yung pinakatahimik yung ever with due respect mo. Dahil po sa pagiging seryoso at malapit sa puso natin sa na lahat.
3: Yeah. Opo, opo. Kasama nyo po kaming lahat dito po sa with due respect sa inyo pong panawagan sa EJK Truth Commission at sinusuportahan po namin ang buong komisyon. Sana po makabalik kayo dito. Gusto po namin malaman yung iba pang mga progreso dun sa magiging investigasyon at iba pang maaktibidad ng EJK Truth Commission. At sabi nga ni Judge ay sa mga biktima po ng war on drugs, hindi po kayo nag-iisa. Marami pong nasa likod ninyo para lumabas po ang katotohanan.
1: Mm-hmm. At yun. At yun nga, susuporta naman at dalangin namin ang tagumpay, no, na para balang araw ay magising tayo para sa isang malagim na bangungot ng drug war. Magbabalik po ang with due respect.
4: Thank you, Judge.
3: Maraming salamat.

0: pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
1: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
2: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
3: Magaling makinig sa The Secret of Health.
0: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
4: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
8: Masdan po ating bayan, anong iyong...
0: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
9: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
10: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
9: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
0: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
11: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
12: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
12: Tingnan natin anong kanilang saloobin dyan.
0: Kasama sina Sandro Ochona.
11: Easy ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media.

0: pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
1: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
2: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
3: Mali, makinig sa The Secret of Health.
0: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media alas 6 ng umaga.

0: nagseserbisyon po kami ng tulong sa inyo. Kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
1: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po nating bayan, anong iyong...
2: Wow!
3: Let's go!
2: Ayan na!
4: Ano kayo kung nagutom mo kung sa pinag-usapan?
3: Oh, Carlo, kuha ka muna dyan. Welcome pa rin po. So with due respect, kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alam mo na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa...
2: With you. Mukbang!
5: Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan.
4: Naputol ba ako?
2: Ay po, salamat ang balik.
4: Hindi mo kakain lang yan. Pakainin lang nga ito. Okay, ang kinakain natin, eh, naku, tinam niyo naman. Direkto, ko, zoom in na naman nyo. Dito. Oh.
6: Gusto ko mag-walk out eh.
4: Oh.
6: Ba't naman ganyan, Dino?
4: Dahil ko ito kinakain natin.
6: Hoy, alam nyo ah, binikto ah, binikto personally ah.
4: Baked with love ng ating
6: executive producer. Ay, alam mo tawag?
3: Niluto, niluto.
4: Made with love, para wala nang problema.
2: Thank you, Sandro, sa pagkain sa amin ngayon.
3: Naalala ko, may nagsabi dito ng ano eh.
4: Kaya kumakain na.
3: Kuha na tayo, kuha na.
4: So, di ba kinakain natin?
6: Ay, mahablangka.
3: Mahablangka.
6: Na? Nakakatanggap daw nito linggo-linggo ba, 'di ba? Madalas nakakatanggap daw si Senator Pia Cayetano galing kay Senator Lito Lapid. Dahil
3: mahal-mahal.
6: Sabi ni Senator Lito Lapid, dahil mahal kita.
3: Yes.
6: Buti pa po si Senator Pia Cayetano, mahal siya.
4: Pero sabihin, pag di ka napapadala ng Mahablangka, hindi ka mahal. Tandaan niyo po yan, pag di kayo pinadala ng Mahablangka, hindi po kayo
2: hindi
4: mahal.
2: Kayo mahal.
3: Pero mayroon akong nakitang interview sa minority senators, pinapadala naman pala lahat ni Lito Lapid.
6: Ah.
3: So, bakit parang feeling ni Pia Cayetano special siya?
6: Lahat naman
3: parang need niya yun. Lahat naman pala, mahal ni Lito Lapid na senator.
6: Hindi. Tsaka, ang maganda naman dun ay, sinabi yan ni Senator Lito Lapid, pero kinlarify niya din na nananatili siya, naninindigan siya, nakasama siya ng minority.
3: Correct.
6: Hindi siya tumatawid sa majority. So, sa usapin ng prinsipyo, bagamat ginagalang niya mga kapwa-senador niya, naniniwala siya na mas ma-prinsipyado po sa loob ng Senate minority. Diba?
2: Ako, ang lesson ko dito, eh, no? Every time siguro nagdadrama ka ng mga fake tears na kabang-kabadong-kabado ka kahit kumain ka doon sa buffet, doon nagkakaroon ng marihan. Itong si Pia Cayetano, di ba? Tapos, di ba? Hindi talaga, it doesn't make sense sa totoo lang ha, na nagkakaroon ng barilan, na iwan yung mga senador doon. Di ba dapat ang gagawin ng Senate Sergeant at Arms, eh, dapat ililigtas sila sa safety. Pero hindi, pinabayaan mag-buffet. At naubos pa raw yung buffet habang nandoon. Tapos bigla magpe-fake tears na nag-iiyak-iyak, no? Pero sa totoo lang, ang rason naman pala ay yung kapatid niya. Di ba? At saka yung bagong Sergeant at Arms, batay na rin sa ebidensya. So, ang lesson, eh, mapapadalang ka pala ng Mahablangka pag drama queen ka. So, baka naman, wag naman nating i-encourage yung mga drama queen. Baka mapadalahan sila lahat ng Mahablangka.
3: Attorney, and why are we taking up precious Senate time to say that on the floor? Na salamat sa pagpapadala ng Mahablangka sa akin.
6: What?
3: Eh, dapat trabaho ang pinag-uusapan, di ba?
6: Cheska, what do you mean precious Senate time? Wala naman sila masyadong ginagawa sa Senado. Hindi precious ang time dyan sa Senado. Pwede dyan magdadarama.
4: Itong Mahablangka.
6: Precious.
4: Kailangan mahalaga sila lang bida eh. Hawak nga nila yung beat, di ba? Tawag dito, yung ano ba, yung Mahablangka, di ba pwedeng lagyan ng iba-ibang prutas to? Kulang nga, minamimiss ako yung mangga.
6: Mangga?
4: Oo. Mangga-gancho. Mangga-gaya. Sino pa kaya nasa mangga, no?
6: Pero nilalagyan ba ng mangga yung Mahablangka?
4: Baka hindi nga match.
6: Hindi ko alam.
2: Bakit ba tinatawag mo si Aimee?
3: Dapat nga hindi nag-inom.
4: Yung mangga ba yun? Pala naaalala mo.
3: Kaya nasa strike of the record eh. Mga fake juice.
2: In fairness, Zandro, napakasarap.
3: Ang sarap na gano'n. Gandam namin ang pag-inom.
6: Baka gusto mo ito na yung gawin mo full time. Magtayo ka na lang negosyo. Ay, alam ko na. Magbenta ka sa Senado.
4: Para hindi na mahirapan ni Senator Lito Lapid gumawa ng mga plan.
2: Para sa lahat, ha? So, automatic, masusuplayan mo lahat ng Senador. Nagpapadala pala siya.
3: Sa lahat. Pero alam mo, meron akong eureka moment while eating the mga plan.
4: Oh, ano yun?
3: Na kung ano-ano ginagawa ng mga senador natin, kung ano-ano ginagawa, kung ano-ano sinasabi, lahat yan dahil lang pinagtatakpan nila ang isang kurakot na tao.
0: Ay, isa lang
3: na
0: ba?
3: Merong birthday isa ngayon.
2: Isa lang ba ang kurakot na tao?
4: Ay, parang yung may birthday.
0: Kaya lang yung may birthday na pala. Ay, may birthday.
2: Batiin natin. At ano, dito na natin siguro tatapusin itong usapan na ito. Happy birthday!
6: Ano yan?
3: Happy birthday!
0: Happy birthday!
6: Sino?
2: Sarah Duterte.
4: Anong wish mo?
2: Ang wish ko at ang wish ng With Due Respect ay may you spend the rest of your life in jail.
6: Ako yung idea ng wish ko.
3: Anong wish mo?
6: Ang wish ko sa Vice President natin ay long life, good health, no? As a private citizen.
2: Yeah.
6: Uwi na po kayo ng Davao City pa, dadalhan ko kayo ng Mahablang.
2: Ayun.
6: Sana po ay nakakamerienda din kayo. Napakasarap po nitong Mahablang ka na ito. At abangan po sa aming pagbabalik, aalamin na natin kung sino ang lucky winner ng ating mahiwagang ruleta at bakit sila naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa...
2: With due respect!
6: Salamat sa inyo!
2: Salamat sa inyo!
5: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
6: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
0: Kalma.
5: Pag-usapan natin yan.
0: Tingnan natin, anong kanilang salaon dyan?
5: Kasama sina Sandro Ochona.
6: Isi ka naman dyan.
5: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
7: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
8: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
9: Mali, makinig sa The Secret of Health.
5: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
6: Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas at balita ko po ay 2,000 na daw, mahigit 2,000 na kasama natin sa live.
4: Wow!
6: Okay. Marami pong salamat sa panonood at ako po si Cleve Arguelles.
2: Agyaman ng Unay Kamsat, ako po si Attorney Dino De Leon.
0: Yes, still enjoying yung pagmamahal mula sa Mahablangka, ako po si Ina Gakan.
3: Ayan po, matay na hapon, mga onata, ako po si Cheska Persa.
4: At ako naman po si Carlo Flores, at excited rin ba kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating Magic Ruleta? Tulad na, nandito na si Attorney Dino, so magbibigay tayo ng comments hanggat gusto natin at sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, hindi nyo kami mapipigilan, pero pwede rin kayong makijoin. Share your thoughts sa ating live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Islanda Facebook page. Ito ang
10: Magic Ruleta!
4: Akala ko, with due respect.
5: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
4: Ano, Cleveland yung tanong mo kanina?
6: Hindi, alam mo, dapat lagyan na natin ng timer yung ruleta natin eh.
4: So, may panibago na naman tayong hindi susundin.
0: Okay,
2: go na!
4: Wala nyo, hindi nagmamadali ah. Okay.
6: Oy!
4: Wow! Senator Fort Madrid. jour pa din.
2: Oh, ano naman yan?
4: Yung hindi natin course, deserve.
6: Oo.
2: Buti naman sa gana, di ba? Sabi nga ni Marcoleta, eh, yun ang hirap pag wala tayong background eh. No? Dinify niya ngayon yung force majeure. Meron ano ba pinagsasabi? Meron daw gera sa Middle East. Meron daw tayong El Nino. Eh, wag na kaya lahat kayo pumasok dahil lagi namang merong mga may El Nino. Meron mga ano, hindi na tayo papasok, mag-online na lang tayo. Di ba? Anong kabalastugan talaga diba? To si Robin Padilla. Parang hindi nag-iisip. Sasabihin ko consistently at pasensya na po kayo ha. Sana po hindi na tayo nag-e-elect ng mga hindi katalinuhan sa Senado. At pasensya ka na Robin Padilla, kulang ka talaga sa katalinuhan. Kulang ka talaga sa sipag. Kulang ka talaga sa pagbabasa. Kulang ka talaga sa knowledge dito sa pagiging senador. So parang awa mo na. Nagmamakaawa po kami, no? Kung hindi mo alam ang sinasabi mo, itikim mo na lang. Hindi nga yung bibig mo, yung bunganga mo na eh. Diba? Kasi isa ka sa nangunguna sa pagbunganga. Pero yung pagbubunganga mo, walang sense. So pasensya ka na ha, Robin Padilla. Saraham mo na lang yung bibig mo. Buti nga si Senator Lito Lapid eh. Mas tahimik eh. No?
4: Kapag bibigay pa ng mahablang.
2: Bibigay pa ng mahablang.
6: Ako naman eh, wala naman sa akin problema kung iba yung educational background, kulang sa talino, si Senator Robin. Bukas naman po ang Senado para sa lahat. Pero I think ang pagkukulang nyo yung pagmamahal sa ating bayan at sa ating mga mamamayan. Ang minamahal nyo lang po kasi si Senator Bato de la Rosa. Ang minamahal nyo lang yung mga alyado nyo, yung mga dumedepensa sa buong mga Duterte allies. Yan lang yung inyong minamahal. Kaya tuloy, napupunta po kayo sa alanganin. Force majeure eh. Ang ibig sabihin po kasi niyan, para lang magkalinawan sa ating mga kababayan, ang ibig sabihin dyan ay isang bagay na hindi mo kontrolado. Kaya nga force eh, di ba? Hindi mo inaasahan at hindi mo kontrolado. Na makaka-apekto po doon sa trabaho nyo bilang mga mambabatas at senador. Isipin nyo naman po yung mga regular na mga manggagawa, mga araw-araw na pumapasok, mga profesional. Pwede po ba naming sabihin na may gera sa gitnang silangan kaya hindi na kami papasok? Hindi naman pwede yan, di ba? Pwede ba naming sabihin na masyado pong mainit kaya hindi na ako pupunta sa opisina? Hindi po. Kaya po dapat, ganun din yung ating mga senador. Dapat parehas sa tapantay kung ano po yung patakaran para sa mga regular na mamamayan. Ganun din yung patakaran para sa ating mga senador.
4: Pwede ba natin i-invoke na may force majeure naman talaga? May force majeure tayo kasi meron tayong ganitong klaseng senado na ang bababa na ng kalidad ng pagtrabaho, ang bababa na ng expectation, ang bababa na ng reputasyon.
6: Ang bababa na talaga.
2: Mamaya pa si Amy ha.
3: Alam niyo, I was actually rooting for Senator Robin Padilla. Personally, hindi ko siya binoto. Pero nung nanalo siya, sabi ko, at least marami siya matutulungan. Lalo na yung mga kababayan niyang Muslim, lalo na yung mga taga Mindanao, lalo na yung mga tao na ordinaryo. Pero nagugulat ako, he is not standing for the interest of the ordinary Filipinos. So, Senator Robin Padilla, sayang nandyan ka na eh. Alam mo yun, hindi namin tinitignan kung ikaw man ay walang master's degree, walang PhD, hindi ka abogado. Hindi namin tinitignan yun. Natinitignan namin kung sino, kaninong interest ba talaga yung pinaglilingkuran mo. Ikaw pa naman, sanay kang bumida sa mga action movies bilang action star. Ikaw ang bida, pinoprotektahan mo yung mga babae, yung mga bata sa bad guys. So ngayon, gawin mo sana yung mga ginagawa mo for the longest time of your career in the showbiz industry, be the good guy.
11: Boyon. Dadagdag ko lang maging sino ka man. Pero yan na yun yung point, eh, diba? Pag nasa public office, hindi bare minimum yung hinihingi. Ang hinihingi, you go above and beyond. Yung kaya mong ibigay. You go above and beyond. Doon sa oras mo, doon sa diskarte mo, doon sa prinsipyo mo. So, Senator Padilla, hindi ito easy way out. Hindi easy way out ang inaasahan ng taong bayan at lalong hindi video conferencing ang paraan ng mga pag-resolve ng napakaraming issue na hindi pa rin tinatakal sa Senado. Katulad na nga lang ng paparating na impeachment, katulad na nga lang ng ordinaryong mga buhay ng mga mamamayan na apektado ng mga force majeure na mga pangyayari. So imbis na magtago ka, pasok tayo. Yan lang po.
2: Jessica, tigil-tigilan mo ko doon sa action star, ha? Paano siya naging action star, eh? Bawal nga masigawan. Iyakin to. Kailangan ko nakakita ang iyakin na action star na balat sibuyas. Pero dahil dyan, Goroleta na ka.
4: Goroleta! Alaman lang to. Tinransition mo yung sarili mo, Jessica. Speaking of, ayan ka pala.
11: Okay,
4: ayan tuloy. Senator absent Bato de la Rosa.
2: Okay.
4: The fugitive.
11: Ang BFF.
6: Pugante pa din, diba?
4: Pugante na talaga ang label ni Senator.
2: Pugante na talaga. Yan. Tapos sinahamon ko ha, ang Philippine National Police.
4: Anong hamon?
2: Ko ang Philippine National Police. Show us na ang loyalty ninyo hindi sa dating chief PNP ninyo, ang loyalty ninyo nasa batas. At sana, I'm calling on the new PNP, yung ating PNP chief ngayon, na sana ma-aresto nyo talaga itong si Bato de la Rosa. Ipakita ninyo na hindi kayo nandyan para takip-takip, hindi kayo nandyan para protektahan ng isang dati nyong chief PNP, protektahan ninyo ang Filipino people. Tandaan nyo ha, architect siya ng malagim na gyera sa droga. Pinag-usapan lang natin kanina, ang dami-dami mga biktima. Sana mahuli nyo na siya sa lalong madaling panahon.
4: Kung di po huli ng PNP, nire-remind po natin yung mga Pokemon fans, pakidala po yung mga Pokeball nyo. Yun yung si Geodude.
6: Pero ako, ang mensahe ko na lang kay Senator Bato de la Rosa, kasi nagtatago pa din siya, mukha naman wala naman siyang pakialam sa dignidad at integridad ng Senado. Mukha naman wala siyang pakialam doon sa pagdinig sa International Criminal Court. Eh, wala naman siyang paniniwala sa rule of law, no? At doon sa buong proseso na yon. I think, isipin mo na lang yung mga kasama mo na nagpoprotekta sa'yo. Kasi mukha na po sila talagang katawa-tawa. Pinagtatawanan na po ng taong bayan iyong mga senador na talagang masabi na ang kung ano lang, maprotektahan lang kayo. Ngayon, di ba, talagang nagkagulo sa Senado dahil gustong makaboto ka. Kaya pinopropose yung video conferencing para makaboto ka kahit hindi ka naman nagpapakita talaga sa sesyon ng Senado. Ngayon, si Senator Robin Padilla, pinagtatawanan dahil nga mali naman yung pagkaintindi niya sa force majeure. Bakit niya ba ginagawa yun? Para protektahan ka. Si Senate President Alan Peter Cayetano, araw-araw na ata nagla-livestream yan sa Facebook kaya walang maipasang batas, di ba? Para kanino? Para protektahan ka. Isipin mo na lang yung mga kasama mo, di ba?
3: And he thought being a good husband and a good father. Kasi inahayaan niyang i-battle ng kanyang wife and yung kids, yung kahihiyan na dinadala niya ngayon. Instead of just surrendering para may peace man lang na he is under the judicial process, na hindi siya habang dinadragnet siya, ngayon na he is tagged as pwedeng manlaban, may mangyari pa sa kanya, yes. Diba? Huwag mo nang bigyan ng stress yung asawa at mga anak mo. Mag-surrender ka na lang.
2: Kinakabahan ako ha, para sa asawa niya, baka diba? Po siyang kasuhan na maraming liability dahil sa pagpatago niya dun sa pugad. Yung asawa. Yeah.
6: Oh, isipin niya na lang yung isipin niya na lang din yung asawa niya at mga anak niya, yes. Di ba? Gusto niya bang madamay pa dito?
11: Uh-huh. Pero alam natin na si Senator Bato, wala namang ibang taong iniisip kundi ang sarili niya. Okay. Di ba? Ang gusto nga niya ay comfort. Gusto niyang humiram ng mansion sa Baguio para magbakasyon. Di ba? Tapos, nasasaktan siya pag tumatakbo siya. At nasusugatan, di ba? So kung comfort ang hinahanap ni Senator Bato, ito nakita ko ito recently umiikot sa social media, yung BJMP naglabas ng video ng anong itsura ng jail sa Pilipinas. Mm-hmm. Gaano ka-dignified ang buhay doon? Baka kailangan ng ICC magpalabas ng version nila ng ganon. Anong itsura ng tutulugan ni Senator Bato pagdating niya sa The Hague? Mm-hmm. Para malaman naman niyang komportable po ang due process, inaabangan lang po namin kayo.
4: Yung hugot ko eh, lalo na pinag-usapan natin with the judge kanina, na ang kabalintunaan ay si Bato de la Rosa ay nag-deprive ng due process sa napakaraming mga Pilipino. Yeah. Na siya pa mismo ang nagbabalahura ng due process hanggang ngayon pa naman pala.
6: Hindi, kaya nga naman sabi naman ng Supreme Court doon sa kanilang desisyon na hindi siya bigyan ng temporary restraining order at status quo ante ay hindi siya pwedeng humingi ng proteksyon sa batas kung siya mismo ay hindi niya ginagalang yung batas.
3: Yeah.
6: Hindi siya pwedeng humingi ng proteksyon sa korte na manghimasok yung korte para hindi siya madala sa The Hague, hindi siya maaresto kung siya mismo pinagtataguan yung korte, kung siya mismo binabastos yung mismong sistema ng hustisya sa ating bansa.
2: Hoy Bato, hahuli na to. Tama. Matapang ka lang nung ang mga tinutugis mo yung mga walang kalaban-laban na inosente, ha? Pero ngayon, napakalaki mong duwag. Hindi mo talaga kayang harapin yung batas. Matapang ka lang laban sa mga walang kalaban-laban. Duwag ka.
6: Ayan na!
4: Go! Pwede na niyo na! Pwede lang na ito eh!
11: Pwede pa ito!
6: Ito lagi natin nakikita!
4: Si Senator Rodante Marcoleta
6: at si Brother Mike Defensor.
4: Brother Mike Defensor.
3: The benefactor.
4: Oh, nag-press conference ito, siksikan pa sila eh.
2: Ang ganda eh, no? Nung kinasuhan namin ito sa COMELEC, ang depensa nitong napakagaling na abogado na si Marcoleta.
4: Legal luminary nga,
2: legal luminary. Sabi niya, Oh, alam mo, ano naman, dinonate naman sa akin yan, hindi pa ako kandidato.
6: Yes.
2: Eh, congressman ka naman pala. Dahil kakapagpapalusot mo doon sa disqualification case mo, eh, nauwi ka sa plunder.
6: Mm.
2: Yes. Ganyan kagaling.
6: Oh.
2: Ganyan kagaling.
6: Yan ang may legal background.
2: Oh. I am embarrassed as a lawyer na nag-supply ng mga ebidensya, pati ng mga affidavit ng donors niya, kasama si Mike Defensor, eh, siya, para makanal siya sa plunder. Paano mo nga itatanggi yung mga ebidensya na to? Eh, ikaw ang isubiti nito sa COMELEC na ginagamit lamang ng ombudsman laban sa'yo dahil ikaw mismo ang umamin. So, Marcoleta, di ba? Yan ang hirap pag may legal background eh. Ang galing kasi magpalusot eh. Yan, kinanal mo yung sarili mo sa pinakamalalang kaso. Yan ay plunder. Non-bearable yan ha? Mm-hmm. Ha? Senator Marcoleta, alam mo naman yan. Ang pinakamasakit pa dyan, dinamay mo yung mga matatalik mong kaibigan.
3: Yes.
2: Na donor, pinag-execute mo ng affidavit laban sa sarili nila. Ngayon, kasama na sila sa graft at plunder. Mm-hmm. Di ba? Ganyan kakagaling na kaibigan. Kaibigan mo sila, di ba? Matatalik mong kaibigan na pinag-donate mo eh. Dinamay mo sila sa plunder at graft. Very good. Palakpakan natin. Ang bapakagaling na legal nyo sila.
6: Dapat pa yun. Kasi di ba ano yan? May story si may children's book dyan si
11: Vice President.
6: Kaibigan. Meron pala sariling version si Senator Marcoleta. Diba?
4: Sang kawatan. Ay.
3: Pero pinagtataka ko itong si Congressman Mike Defensor. He's everywhere.
11: Mm. Ayun na.
3: Nasa Ridge Coalition siya. He's always on the news eh.
11: Mm-mm.
3: Sa Ridge Coalition, isa siya sa mga spokesperson tsaka nag-endorse kay Bastet Duterte.
11: Mm.
3: Nandito siya sa balita dahil dun sa hotel nila ng asawa nila.
6: Human trafficking.
3: Na may human trafficking. Oh. Nasa balita na naman siya dahil dito sa plunder case ni Senator Marcoleta.
2: 18 Marines pa. 18 Marines pa. Diba?
3: He's everywhere. Baka gusto niyo tumakbo rin presidente kasi ganyan ata yung mga gusto ng presidente eh. Diba?
4: Hindi. Tapos ang sisipan niyan, de lahat kayo pinagkakaisahan ako, binibiktima ako, ganyan dahil sa aming political position. Kung ganyan karaming kaso mo, baka naman you're the problem.
3: Yeah.
11: Ito, itong TFFs na to. So, bilang millennial with the world at my fingertips, medyo nag-search-search ako.
3: Yeah.
11: So, hinanap ko yung history ni Marcoleta. Tapos yun nga nakita ko, no, dalawang party list ang nirepresent niya sa Congress for the full 9 years. So, 3-year term per each party list. Tapos originally, ang pinaglalaban niya ay karapatan ng mga ordinaryong mamamayan, urban poor. Dati, medyo progressive pa yung paling nung trabaho niya. But at some point, naging Duterte laki siya, defend siya kay Sara Duterte, inaway niya yung CHR just for Rodrigo Duterte. Tapos, nung 2021, may nakita ko. Hindi ko alam kung naalala niyo pa to eh. Pero nung panahon ng COVID, may time na di tayo magkandarapa kung paano natin iiwasan yung pagkakasakit.
3: Mm.
11: At si Senator Marcoleta at ang kanyang BFF na si Mike Defensor, nag-propose, at hindi lang nag-propose, nagpamudmod ng ivermectin sa taong bayan bilang paraan para protektahan ang ating mga sarili sa pagkakasakit.
3: Oh,
11: samantalang ang World Health Organization na nagsabi, walang malinaw na ebidensya na gagana ang ivermectin. So sa akin, palagay ko na sobrahan tayo ng tira ng ivermectin.
4: So, mag-sing level yung kanyang medical at legal background.
11: Okay ka na sana nung simula, tas at some point, kumalat ka. So either, originally, hindi ka maayos talaga na tao at representante ng mamamayan.
6: Ayun.
11: Or nadali ka talaga nung ivermectin na pinamudod mo. So, Senator Marcoleta, maliban sa humanap ka sa mga kaso, I think we also need to seek medical attention.
6: Tsaka I think kailangan natin banggitin na itong si Senator Marcoleta, magpapatawag pa daw ng subcommittee hearing ng Blue Ribbon Committee. Alam nyo po, hanggat hindi po malinaw yung inyong kaso ng plunder at bribery, hanggat hindi po yan nasusolusyonan, nasasagot ng maayos, wala pong maniniwala dyan sa ipapatawag nyong hearing sa Blue Ribbon Committee. Dahil kayo mismo sa loob ng Blue Ribbon Committee yung dapat imbestigahan. Mayorya ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee, may kaso, kakasuhan, nag-aantay ng warrant of arrest. Ano pong kredibilidad nyo para magsagawa ng investigasyon sa korupsyon? Ilalabas nyo na naman yung 18 Marines, ibabalik nyo na naman kuno yung mga truck-truck ng mga maleta na mga pera. Eh, yung mga kaso po nasa korte na eh. Bakit idederail nyo pa yung mga kaso na yan, no? Halimbawa, yung kaya Senator Jinggoy Estrada, ang pinakamainam na gawin ng Blue Ribbon Committee, suportahan po yung proseso ng pagdinig ng Sandigang Bayan laban sa inyong kapwa senador.
3: Tama.
2: Okay.
4: Okay. Goruleta!
3: Goruleta!
2: gusto ko pa eh, kaso...
12: Wala ka, hindi ko lang kabila sa insurance kanina.
3: Comment.
12: Oh, speaking of, umitatlo dito, Sen Joel.
6: Dami!
12: Sen Cheese. Ah, oh. Sen... Jinggoy.
6: Ah, ito daw ba yung tinatawag na the bottom three?
2: Yes. Oo.
12: Basta alam ako, sure ako si Jinggoy ay naka-3-peat na.
6: Ah,
3: yes.
6: Ako.
3: Yes.
6: Sure ka na.
3: Alam mo, congratulations, Senator Jinggoy, for starting a new social media trend.
6: Ano yung social media trend?
3: Lahat ng 3 plunder case niya, ano ba yung tsura mo nun? Elementary, high school, college. Lahat lagi siyang present for you.
12: Gusto ko lang abangan yung lalabas na eventually yung picture ni Jinggoy Estrada na may mugshot for every decade.
3: Yes.
2: Across ano ha? Across 3 generations.
6: Oh,
2: millennial, oh. Gen Z hanggang Gen Alpha.
6: Oh.
2: Naabutan mo.
6: Hindi mo naabutan 'yo.
2: Oo.
6: Wala ka dun sa tatlong generation na 'yon.
2: Repeat offender ito, recidivist ito, 'no? Ang tanong ko sana sa ating mga institusyon, kailan natin tuluyang mapapanagot mapapanagot ito si Jinggoy Estrada? Pero sa Lunes, sa Martes, eh, sana ma-serve na 'yung warrant at makulong na siya sa lalo.
12: Non-bailable 'no, kasi parang tatanong 'yung mga tao, ba't nakapagpiansa siya, eh, hindi pa plunder ang naisama. Hindi nabigyan siya ng warrant.
2: Correct. So sa akin kasi dahil plunder yan, di ba? Misnomer kasi yung non-bailable, di ba? Lahat ng kaso bailable. Pero kung mataas yung krimen, no, yung penalty sa krimen, eh magbe-bail hearings muna. So habang nag-hearing, hindi ka pa makakapag-bail. Pero pagkatapos ng bail, anong bail hearings para ma-determine yung strong evidence of guilt, tsaka lang pwede kang i-release. Kung may strong evidence of guilt, pwede ka, hindi ka i-release. Pag wala, pwede ka nang i-grant ng bail.
6: Tsaka ano, baka kasi nakakalimutan din minsan natin mga kababayan, parang nagiging katatawanan na lang si Senator Jinggoy Estrada dahil nga alam na natin na paulit-ulit na lang yung kaso niya. Pero sa pagkakataong ito, kalahating bilyon po, more than 500 million pesos yung sinasabi na ninakaw at pinagkakitaan po ni Senator Jinggoy Estrada. Tandaan niyo po yung kanyang naunang kaso na PDAPSCAM, halos sa more than 200 million. So tumoble, lumalaki po yung ninanakaw mula dun sa kaban ng bayan.
12: Magaling.
6: At dati naman ay weteng. Talaga pong lahat ng pwedeng pagnanakaw na gawin mula po sa pwesto, no, bilang isang public official, eh parang nagiging expertise na ni Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga ang tanong natin eh, paano naman yung mga kasama niya dyan sa Senate Majority? Parang kaduda-duda na kilala nyo na palang ganyan si Senator Jinggoy Estrada, eh nagsasama-sama pa kayo.
3: At Cleve, etong tatlong to, ang dahilan kung ba't nila minamadali yung change of rules in the Senate. Kasi silang tatlo yung possible na makulong in the near future,
6: oh,
3: diba?
6: Oh,
3: Senator Joel Villanueva, si Senator Cici Escudero, tsaka Senator Jinggoy Estrada. Kaya gusto nila i-allow yung video conferencing. Kasi nga, pag nag-start na ang impeachment court on July 6, kailangan ng boto nila para i-acquit si Sara Duterte.
11: Tama.
6: Eh, pwede naman sila. Magkaka-quorum na ata sila sa kulungan, hindi ba?
2: Oo nga.
6: Ata sila dyan eh. Sa dami, no?
2: Sa dami.
6: Pwede na.
2: Doon lang mag-Blue Ribbon Committee venue. Hearing. Doon sila lahat. Pag-reunion yung Blue Ribbon Committee doon ngayon, no?
12: Malina naman, naalala ko lang naman yung advice tuloy ni Senator Marcolete. Hindi naman papalasip si Jinggoy eh.
6: Hindi mark safe.
12: Hindi mark safe eh. Okay, go
2: dahil
12: roulette.
2: Dahil dyan, go roulette.
12: Hanggang doon ba naman nalipad ni Senator
6: Oy.
12: Oh, Dina, si Senate President and Ambassador of Jesus Christ to planet Earth.
2: Alam mo talagang ano, na-embarrass na ako dito kay Senate President Alan Peter Cayetano. Para bang talagang wala na siyang kahihiyan at dahil sa grabe yung kanyang kasinungalingan, pati sarili niya nakukumbinsin niya. Ang tingin ko kasi ha, kaya grabe yung pagsisinungaling nito si Alan Peter Cayetano is because dahil matalino naman yan eh. Lahat nga na tatlong school na anuhan yan eh, napuntaan yan, UP Ateneo Lasal. No? Yeah. So maganda naman ang kanyang educational background. So dahil alam ng konsensya niya na mali yung ginagawa niya, kailangan niya ng survival mechanism. At ang tingin ko, yung survival mechanism niya is i-convince yung sarili niya sa kasarili niyang kasinungalingan. Kaya ang lakas niyang mag-quote ng Bible eh. So grabe talaga ang kasinungalingan itong si Alan Peter Cayetano, pati sarili niya nakukumbinsin niya.
6: Pero ako, ang mukhang ang lumalabas dito kay Senate President Alan Peter Cayetano, eh, magiging lame duck Senate President ata siya. Dahil kung magkakatuluyan niyang kulungan, di ba? Eh mukhang hindi na magkakaroon ng quorum yung majority lang themselves, right? Kakailanganin nila yung suporta ng minority. Ibig sabihin po, dahil po may mga makukulong, maaaresto na mga miyembro ng Senate Majority, mukhang wala nang susuporta sa mga panukala, sa mga motion na gagawin ni Senate President Alan Peter Cayetano. Maaaring hindi siya maalis bilang isang Senate President, pero basically magiging lame duck na siya kasi yung minority na yung maaaring makakontrol ng buong Senate floor, di ba? Eh, historic po yan pag nagkataon.
2: Kaya nga sakto ha, dahil pinag-usapan rin si Alan Peter Cayetano, ngayon naman dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-usapan natin ang Senado bilang institusyon. Bilang bahagi ng legislatura, tungkulin ng Senado na magpasa ng batas na makakatulong sa mga Pilipino.
3: Yes, Attorney. Kabilang din sa mandato ng Senado, ang pagtayong impeachment court sakaling may magsampa ng reklamo laban sa impeachable officials katulad ng President, Vice Presidente, Ombudsman at mga miyembro ng Korte Suprema.
6: Oo nga, Cheska, pero marami ang bumabatikos ngayon sa integridad ng Senado bilang institusyon. Simula ng maupo bilang Senate President si Alan Peter Cayetano. Marami ang nangyari sa ilang araw pa lang ng pag-upo ni Senate President Alan Peter Cayetano, kabilang na nga ang stage na pamamaril sa loob ng Senado.
11: Kasabay nga nung drama ng pamamaril ang pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa na lumutang lang sa Senado para bumoto para palitan ng Senate Presidency. Naniwala pa nga ang PNP-CIDG na magkaugnay ang pamamaril at pagtakas ni De La Rosa sa Senado, care of Alan Peter Cayetano.
12: Kaya naman nakatakdang ilunsad ng Team Pinas ang bantay Senado para matutukan ang galaw ng Senado kabilang nasa impeachment trial. Kaya ang tanong ng bayan, magagampan ba ng Senado ang mandatong maglingkod sa taong bayan o isinusulang lang nito ang iba't ibang interes? No? Sasagutin natin yan dito lang sa
10: Balat Sibuyas!
5: Bawal ang bigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
11: Time up to...
12: O diba? Ang swabe ng transition. Ang pag-claim, no? Siguro hatiin natin, no? Napag-usapan na natin kanina na karimari-mari mga estado ng Senado ngayon. Yeah. So, kaya nagkaroon tayo, yung Tipinas na nagkaroon ng initiative na tinatawag na Bantay Senado. Baka pwede nang bigyan ng sample clip, ano ibig sabihin nun?
6: Oo, yung Bantay Senado, isa po itong samahan ng mga mamamaya, no? Mga estudyante, young professionals, legal experts, mga akademiko, at iba pang mga concerned citizens, no? Para bantayan, no? Na pinagsama-samang lakas ng mga mamamayan, para bantayan po yung Senado sa pagsasagawa nila ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, no? Ito pong network na ito, ang gusto po nating mangyari ay ensure na yung Senado gagalangin nila yung sinasabi sa konstitusyon na dapat maging patas at impartial yung buong paglilitis ng Vice Presidente. Dahil merong mga pangamba yung ating mga kapwa mamamayan na baka hindi yon yung mangyari doon sa impeachment trial. Sa Lunes nga, no, sa De La Salle University,
2: bukas.
6: No, sa De La Salle University ay formal nang bubuksan yung bantay Senado, no. Ilang daan-daan na yung volunteers na sumama dito sa Bantay Senado. Antabayanan nyo po yung mga aktibidad, no? Mula sa magkakaroon po ng mga pagbabarangay-barangay para sa isang public education program, kung ano ba yung nangyayari sa paglilitis ni VP Sara, di ba? Meron ding mga signature campaign para talagang i-encourage yung mga senator judges natin na maging patas, maging impartial, no? Babantayan natin yung buong paglilitis, no? Babantayan din natin yung mga magiging statements ng mga senator judges, sila ba ay may bias, sila ba ay nagpi-prejudge na sa ngayon. May mga senador na dyan na parang handa nang bumoto ng acquit. Hindi yan pwede kasi talagang obligasyon nila sa konstitusyon na maging patas at impartial sa buong paglilitis na ito. At huli, yung Bantay Senado po ay pagpapakita na hindi lamang Senado, hindi lamang prosekusyon at hindi lamang si VP Sara ang kasali sa paglilitis na ito. Kasama po ang lahat ng mamamayang Pilipino.
2: So winawarningan po namin yung mga senador ha, binabantayan po namin kayo.
6: Mm.
2: At ang taong bayan, i-reclaim po namin yung Senado. We need to salvage the Senate from the majority senators themselves. Kaya po nilo-launch namin itong Bantay Senado kasi po ang Senado, institusyon po yan ng taong bayan. Hindi po yan forum ninyo para pagtakpan ng Vice Presidente at pagtakpan ng inyong mga sarili sa baka rumal-dumal ninyong krimen.
12: Kaya pinapaalala natin dito sa Team Pinas, no, na talagang hindi natin sinasantong ni isang individual o grupo ng mga tao. Talagang nakasalalay tayo at minamahal lang natin yung isang pinakamahalagang bagay dito at ang ating bayan yon. Kaya panoorin niyo yung video na dito.

0: Hoy, so kailan dumating si Dino, saka tayo naging on time.
1: Happy sa inyo eh. Hindi naman talaga ako yung ano, papahaba ng oras.
2: Uy, di, may oportunidad pa tayo ma-overtime ha.
0: O sige,
2: ang Tito kay Senate President Alan.
0: Go, Roleto! Ito pala. At dyan naman pa nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bardalgulan at malamang talakayan na on time. Dito natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
1: Bago ko sabihin, no, ang ganda kasi ng video natin eh.
0: Oh.
1: And gusto ko lang sabihin yung sinabi ni ano ni Judge Raul Pangalangan,
0: no? Overtime.
1: Overtime. Pero tinama, ah, yung sa Team Pinas kahit anong mangyari, susubukan nila tayong pagbiyak-biyakin. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero ganun rin yung ginagawa nila na pinagmumukha nila na para bang hindi tao yung mga pinatay nila, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero sabi ni Judge Pangalangan, di ba? We are appealing to everyone's humanity.
3: Yeah.
1: At may pag-asa po ah na hindi tayo magiging disunited pagdating sa mga issue na core ng ating humanity. At yan yung right to life, no? Yan yung pagiging isang bansa natin. Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
3: Yes! At Bantay Senado! So, abangan nyo ang launch ng Bantay Senado at maliban dyan, kung nabitin kayo sa ating kwentuhan, huwag po kayong mag-alala dahil makakasama nyo po uli kami sa susunod na linggo.
4: And sabay-sabay po natin buksan ang ating mga puso. Sunod nyo po mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awal kasama si Papa Apple Paz.
2: Magpapaliwalag at makakalampag po ang Bantay Senado.
4: Papa.
2: Samahan nyo po kami simula Lunes sa pagbabantay sa paglilitis ni VP Sara Duterte. Pero sa ngayon po, eh, magpapaalam muna kami at wala pong personalan. Dito lang yan sa
5: With USA!
6: Dami nang nangyayari sa bansa. Pagaanin natin ang diskusyon dyan.
7: Nagpagas na ba ang lahat?
6: Ano man ang opinion mo?
3: Kalma, kalma.
6: Pag-usapan natin yan.
3: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
6: Kasama sina Sandro Ochona.
7: Easy ka naman
6: at dyan. At makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradio. At PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
7: Cebu,
6: Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
8: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
9: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
10: Magaling makinig sa The Secret of Health.
6: Alas 4 ng umaga, tuwing linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
11: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
13: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
11: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
14: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
11: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
15: Masdan po ating bayan, anong iyong...
6: Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon, Pilipinas Prime Time! ngayon. Abangan!

0: na nangyari sa akin.
1: Ipagin ng komentaryo.
2: Bakit ikaw ang gustong banatan?
0: Baka ba?
3: Real talk. Wala kang ligtas.
4: Ano klase ka?
3: Sa 4 alas.
2: Si RTV na kami.
3: Kasama si ng Dr. Guido David.
5: Anong ibig sabihin?
3: Michael Fatin.
6: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
3: Alan Herman.
7: Masyadong maingay.
3: At Ronald Liamas.
4: Magkakamulan ng debate.
3: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 at

0: walang galang na po.
1: Magbabalik po sila
0: para bumanat with you. Respect!
2: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
0: Richard Heydarian.
3: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
4: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
5: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
6: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
7: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
8: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
0: With you, respect. Tuwing Linggo, launa imedya ng hapon. Sa PRTV Prime Media. At sa bayang papapakinggan. Sa DZMM Radio Patrol sa Istren. At FM Radio Regionals. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
9: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
10: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
11: Nagpagas na ba ang lahat?
10: Ano man ang opinion mo?
12: Kalma, kalma.
10: Pag-usapan natin yan.
12: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
10: Kasama sina Sandro Ochona.
11: Easy ka naman dyan.
10: At maan makapagal kung...
13: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinuko. Amen.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras sa buong kapuluan, 3:06 ng hapon.
1: Calling all passengers of flight 784.
2: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin. Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe.
3: Usapang Biyahe.
2: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals. Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo. Tuklasin natin ang ganda ng mundo. Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl. Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: This is a reminder to all passengers for flight radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

naman po sa linggo-linggo natin sinasamahan. At ako ang pinakamasayang travel ni Awel. Travelable. Travelable. Ah.

0: kanta natin dahil Luzon, Visayas, at meron din po sa Central Luzon na mapupuntahan po tayo, no? Kaya sampa na sa travel ni Awel sa ating special episode na May Festivals! Kayo po ba po? May festival dyan sa probinsya ninyo. Paki-message po sa amin sa 0919278300 at kung paano nyo po ipinagdiriwang yung festival dyan sa inyo, di ba naman? O baka may mga pictures kayo, ipadala nyo po sa aming travel padala at may kasamang chika. Pero eto ha, upisa na po kagad natin dahil may babati sa ating kapamilya mula Bosnia! Kaya pasok Teleradyo! Ayan, may babati po from Bosnia. At kung kayo din gusto nyo rin pong bumate, padala nyo lang po yung video ninyo, ha? Dito po sa Travel ni Awel, 0919278300. At ipalalabas po natin yan gaya po ng videong ito. Pasok Teleradyo!
1: Medyo gorgeous sa Bosnia-Herzegovina, kayo po ay nakikinig at nanonood, buong mundo'y libutin. Sumama na kayo sa amin sa Travel ni Awe.
2: Travel ni Awel.
0: Ayan, ako maraming salamat po sa pagbate at baka kayo po ay meron din pong mga pagbating ganyan, ipadala nyo na po sa amin. Babasahin po natin yan. At syempre, hindi mawawala ang ating mga travel stupid tips at ganun din naman po ang ating lengua de viaje para sa ating mga kababayan na Bicolano, Bicolana. Nako, ano, may bisita po tayo dyan para sa inyong festival. Lahat po, sumama na dahil bibigyan po namin kayo ng libreng travel pass.
2: Paspas ang biyahe kasama si Awel Pass sa Travel Pass.
0: At nandito na nga po dahil libre po ang travel pass po natin. Simulan na po natin ang ating first special guest. Lahat po kayo nasa first class at business class. Lahat po ng passengers natin dun lamang po. Naku, sa mga taga-Pulilan, Bulacan, dito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa na. Taon-taon, tuwing sumasapit ang 15 ng Mayo, ang sigaw ng mga Pulilenyo, Viva San Isidro! Hudyat ito ng pagsisimula ng makulay, masaya at kakaibang pista na ginaganap sa bayan ng Pulilan, Bulacan, ang Carabao Festival. Tampok dito ang street dance presentations na binibigyan sigla ng mga banda at nagaganda ang harvest floats na dinisenyoan ng makukulay na palamuti. At syempre, patok din sa mga turista, mga bidang-bidang kasangga ng mga magsasaka, ang mga kalabaw. Bukod sa mga bonggang-bonggang mga parada, pinaka-naabangan dito ang pagluhod ng mga kalabaw sa tapat ng simbahan. Ito ay ginagawa bilang pag-alala at pasasalamat kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka, para sa ani sa buong taon at paghingi pa ng pagpapala para sa mga susunod pang anihan. At dahil kinikilala rin na rice producing town ng Pulilan, kinikilala rin dito ang sipag at sakripisyo ng mga kapamilya nating magsasaka at ng kanilang mababait at masisipag na alagang kalabaw. Pinaniniwalaan din na kapag sinasama sa pista ang mga kalabaw, nagiging masigla sila at sila ay hindi nagkakasakit. Pero paano nga ba pinaghahandaan ng mga taga-Pulila ng Carabao Festival at bakit napakahalaga nito sa kanilang kultura at pamumuhay? Makakausap natin ngayon live via Zoom ang Municipal Tourism Officer ng Pulilan, Bulacan. Please welcome on board Joseph Christian Navarro. Hi, Sir Joseph. Welcome to sa Travel ni Awel.
3: Ay, magandang hapon po sa inyong lahat at salamat po at naimbitahan niyo po kami sa inyong programa.
0: Naku po, napakahalaga po na mapag-usapan at maibahagi po natin ang Carabao Festival ng Pulilan, Bulacan. Last week po, guest po namin ang Bulacan Locals. Isa po yan sa mga trending na mga content creator at napag-usapan namin ng pahapyaw ang Carabao Festival. Kaya maganda po ay malaman po at maibahagi po natin sa buong mundo, lalo na po yung mga Pulilenyo na nasa ibang bansa na kasi tayo po yung napapanood din ngayon sa TFC. Sea sa I Want Worldwide. Ganun din po sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube, more than 3 million subscribers natin sa Facebook. At syempre, meron pa rin po tayo sa Teleradio Nationwide at ganun din po sa Radyo sa Istrenta. Sir Joseph, naku, sa alang-alala po namin yan na May 15 po ang San Isidro Labrador. Kasi po, lagi po laging pinag-aaralan sa eskwelahan, ang Carbaw Festival. Pero ngayong taon po, paano po natin siya sinelebrate nung May 15?
3: Yung pista po ng lumuluhod na Kalabaw, it runs through po from May 6 to May 14. Yun po yung tinatawag na nobenaryo ng kapistahan ni San Isidro Labrador. So May 14 po, yun po yung tinatawag na Bisperas. So doon po nagagana po yung mga kasiyahan. Mm-hmm. Yung May 15 po kasi doon po yung araw po ni San Isidro.
0: Opa.
3: So pinaghahandaan po namin siya. On our side po sa LGU, naglalaan po kami ng pondo para po doon sa mga programa and also doon sa safety and security ng mga manunood po ng pista ng lumuluhod ng Kalabaw. Yun po.
0: Opo, napakaganda po kasi napakamakulay po yan. At syempre malapit lang po yan dito sa Metro Manila at marami pong nagpupunta. Ang importante po dyan ay ano po siya, piyesta ng masaganang ani dahil nga po sa patron ng mga ano po magsasaka ni San Isidro Labrador, di ba po? At pinapakita po natin dito yung ginagawa nga pong pagluhod ng mga ano kalabaw. Pero sir, sandali lang po namin puputulin

0: bandang alas 11:39 ng umaga ngayong May 31, 2026. Sa initial report, mula pa sa Ministeryo de Tarlac ang jeep na mangyari ang insidente. Kwento ng driver, nawalan siya ng kontrol at preno kaya tumagilid ang minamanehong jeep. Sa tulong ng Philippine Red Cross, agad na isugod sa Tarlac Provincial Hospital ang mga sugatan kabilang na ang dalawang batang naipit. Nagsagawa rin ng welfare desk ang PRC sa ospital para sa tulong sa mga biktima at kanilang pamilya. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon para sa blood assistance na kailangan ng ilang pasyente. At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Salamat, Kelly Cordero.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
3: Ang kultura ang salamin ng pamayanan. Yakapin natin yan sa Travel ni Owl.
1: At nagpapatuloy po ang ating pong programa, ang Travel ni Owl. Nako, sanin naman po kayo sa DZMM, di ba po? Kaya po tayo una sa balita, una sa public service. Sa ating mga programa, ibinibigyan daan din po natin ang mga mahalagang reports, gaya po ng flash report na yan. Mag-ingat po tayo mga kapamilya sa lahat po ng mga pagbiyahe natin sa bawat pag-travel natin. Balikan po natin ang Municipal Tourism Officer, ang batang-bata pong officer nila dyan sa Pulilan, Bulacan, Sir Joseph Christian Navarro. Sir Joseph, ang ganda po ng mga pinapakita po natin, mga larawan, ng mga festivals na yan. Pero mahalaga po, no, yung sinabi nyo na May 6 hanggang May 14, meron pong religious aspect po talaga yung ano, Carabao Festival nyo kasi may novena. Dito po ba sa novena ito, barabarangay po or baryo-baryo ang nag-i-sponsor po gabi-gabi? At gabi-gabi rin po ba o araw-araw din po ba pupunta yung mga kalabaw po para yumuko dyan o lumuhod?
4: Hindi po. Yung pagluhod po ng kalabaw ay nagagana po tuwing May 14.
1: May 14.
4: Pero sa panahon po ng nobenaryo, iba't ibang sektor po ng aming komunidad,
1: ayun,
4: yung nagpa-participate doon sa gabi-gabi na pamisa.
1: Mm-hmm.
4: Mamukha po ng mga profesional, may kinalaman sa medisina,
1: wow,
4: mga manggagawa, sa transport. So iba-iba po kada araw po.
1: Nakakatuwa naman po at dinadagsa ito ng iba't ibang sektor gaya ng pagdagsa ng mga turista. Yung mga turista po ba sa record po ninyo, sir, mga local tourists at foreign tourists din po, meron po ba po kayong record po kahit estimate lamang po ng nakarating po ngayong taon sa ating Carabao Festival?
4: Estimated po na dumarating po every May 14, nasa 30,000 po based,
1: wow,
4: po sa 2-kilometer stretch mark po namin.
1: Mm-mm.
4: So yung ano namin, figure po namin.
1: Correct. Dahil ito po ay simbolo ng masaganang ani, paano po yung participation po dito ng mga ano, ng mga magsasaka po natin? Bukod po ba sa pagdedekorasyon, meron din po bang pong mga pagdi-display ng kanilang mga ani? Ano pa po bang po ibang elemento ng ating Carabao Festival, Sir Joseph?
4: Ganito po. Simulan po natin. Yung mga magsasaka po, madaling araw pa lang po, pumipila na po sila doon sa holding area po natin.
1: Wow.
4: So, doon na po sila nagsasama-sama, doon na po sila nagbabalitaktakan, doon na rin po sila naghihintay para po ano, doon na rin po sila naghihintay bago po simulan po yung parada.
1: Apo.
4: So, during sa May 14 po, sa umaga pa lang po, sisimulan na po ito ng misa, ng obispo. Then, yung mga mosip po natin, nagpapasiyo na po sila. Ibig sabihin po, lumilibot na po sila sa paligid po ng kabayanan.
1: Apo.
4: Na nagsimulat dyan po na malapit na po magsimula yung ano, yung kapistahan sa Isidro Labrador.
1: Mm-hmm.
4: Then magsisimula po ito na magkakaroon po tayo ng latore.
1: Mm-hmm.
4: Ito po yung tradisyon ng mga musiko na kung saan sabay-sabay po silang tutugtog sa harapan po ni San Isidro Labrador.
1: Wow.
4: Sa harap po ng simbahan.
1: Apo.
4: Then pagkatapos po nung sabayang tugtog po na yun, kakampanan na po yung simbahan.
1: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin po, budget na po na simula na po ng kapistahan ni San Isidro Labrador.
1: Opo.
4: Then mga after ano po, mga after 2 to 3 hours po, doon na po magsisimula yung Niling Carabao Parade.
1: Wow, nakakatuwa po, no? Tsaka nagdagdag kulay po bukod po doon sa religious aspects po niyan eh. Meron pong street dance festival, may mga musiko nga po at may mga costume. Gano'n po ito nagtatagal? Maghapon din po ba po ito or may oras lamang po? At lumilibot po ba po ito sa buong Pulilan?
4: Ang ano po, ang simula po ng parada namin,

0: is along the main highway po.
1: Okay.
0: So it's a 2 kilometer stretch po. So yun po yung pinaka parade ground po namin.
1: Opo.
0: And yung mga street dancers po, nakabuo po kami ng isang grupo na siya po mag-aalay ng sayaw sa harapan po ni San Isidro.
1: Opo.
0: Yung po yung kaya po sinama po siya sa parada. Ayun. And yung mga kariton po, may competition po yung aming mga barangay na kung saan meron po kaming ano, kinoconserve po namin yung parada po na kalabaw na kariton na hinihila po ng kalabaw.
1: Wow.
0: So yun po yung dinedesignan. So, may competition po doon.
1: Opo. At dahil pista po ito na masaganang ani, naku, mukhang left and right ang mga kainan. Pinuno po ba ito din po ng mga food stalls at iba pa pong mga tiyangge? Ano pa pong iba pong mga nakita po doon sa pista?
0: Opo. Sa pista po namin, isang innovation po ng aming local government unit, nagkaroon po kami ng pancetto.
1: Wow.
0: Doon po sa harap ng munisipyo, where it ran from May 1 hanggang May 15, na kung saan, gabi-gabi po, sa tulong po ng mga aming stall owners, ay sila rin po ay nagkaisa para magkaroon po ng ano, ng mga palabas para po mas maengganyo po yung mga gustong kumain po doon sa aming pancetto.
1: Mm-hmm.
0: And also, ano po, yung mga local ano po namin, local industries, natutulungan po nung festival kasi po pagkatapos po ng parada, tiyak po kakain naman po yung mga bisita.
1: Correct, 'di ba? Nakakatuwa naman. Pero may pinapakita po tayo ng mga nag-skateboard pat, may pabanda pa tayo. Mukhang talagang malaki ang celebration ito.
0: Opo. Kasi po yung mga nag-skateboard po, itran po from ano na ho eh. More than 20 years na po sila in existence po. So as part po ng local government appreciation po sa ating mga kabataan, ay talaga po ano, meron po kaming naglaan po kami ng pod para sa isang skateboard competition po.
1: Wow.
0: And also yung Thanksgiving concert po namin, it features po yung mga local bands po namin, yung mga Pulilenyo.
1: Mm-mm.
0: Kaya makikita niyo po kung gaano po katalentado po yung mga kabataang Pulilenyo po namin.
1: Very nice. At syempre, nako, since ito naman ay malaganap talaga, yung mga dating Pulilenyo po na mga nasa abroad, nako, nag-uwian po ba po sila at nagdagdag turista pa po sa Pulilan, Bulacan?
0: Marami naman din po ng mga ano po, from Karatig Bayan, yung mga aming foreigners, yung mga dati yung taga-Pulilan na hindi po nila pinapalampas yung panunod po ng Niling Carabao Festival.
1: Ayun, di ba? Nakakatuwa naman. At sige po, meron pa po kayo sasabihin, Sir Joseph.
0: Saka naka-live din po kami sa Facebook para po, ano, lagi po kaming nasa memory po ng mga malalayo po nating mga kababayan.
1: Very nice. Ang dami pong achievements at ng makulay na festival po ng Carabao Festival po ng Pulilan Bulacan, di ba po? Para naman po sa mga, alam nyo po kasi ang Pulilan Bulacan, daraanan po talaga yan. Usually mga gasoline stations bago mag-Pulilan Bulacan, dyan nag-uumpukan ang mga nagbabiyahe po sa atin papuntang norte. Wag po sana natin lampasan ang Pulilan Bulacan. Pwede tayong umexit dyan ng pakanan. Baka meron din po mga resorts dyan, mga pasyalan, di ba po? Ano-ano po ba po ang pwede pang pasyalan sa Pulilan at mga ipinagmamalaking lugar po ng Pulilan para naman po yung mga papunta ng, yung mga pa-north, yung mga pa-norte po natin dyan, makakending naman ng konti sa Pulilan at makapasyal din po.
0: May pagmamalaki po namin sa Pulilan, bukod po dun sa aming masasarap na pagkain, meron po kami emergence po ng mga farm tourism sites.
1: Mm-mm.
0: Kamukha po ng Maryland Farm and Resort.
1: Yes.
0: Kamukha din po ng Pulong Kabiawan. Mm-mm. Na kung saan po makikita nyo po dito po sinaserve yung mga pagkain kabukiran.
1: Mm-hmm.
0: And also makikita nyo po yung farm life experience.
1: Ayun.
0: Also po sa Pulilan, isang rin po, isang feature din po niya na kahit po maliit po siya na bayan, meron pong nag-exist na polo club. Na kung saan po iba't ibang mga ano po turista po yung naglalaro ng polo.
1: Opo. Tsaka, di ba po dati meron pa po, or baka hanggang ngayon meron pang Butterfly Haven dyan na pwedeng puntahan. Tsaka may mga maliliit na resorts po dyan, na mga family resorts na pwede pong puntahan, gaya sa Balatong A at Balatong B. No po, may mga hilera po dyan na mga resorts.
0: Oh, ngayon po, may emergence din po kami ng mga ano po, mga private resorts, kamukha po ng mga Queen Maria, kamukha rin po ng Queen Villas. Existing pa rin po yung ano, yung Pugpog, yung Villa Lorenzo Resort. Ayan. Tapos saan po siya po yung pioneer po sa pool party.
1: Yun, tama naman po. Naku, marami pang ipagmamalaki ang Pulilan. Tsaka hindi na po matraffic dyan kasi meron na po tayong bypass, di ba po? At nag-uusbungan na rin yung mga commercial areas dyan sa Pulilan.
0: Tama po.
1: Opo. Kaya mabuhay po ang Pulilan, Bulacan. Lalo pa po sanang umusbong ang turismo at lalo pang maipagmalaki ang ating Carabao Festival. Meron na po ba po kagad kayong plano na innovation po for next year? Something to look forward to. Naabangan po natin sa Carabao Festival 2027.
0: Opo. Kami po naman po sa LGU, lagi po namin pinaghahandaan yung mga magaganda po na kapistahan. As early as now po, pinag-uusapan na po yung mga gagawin next year. Ang isa po naming innovation is pinasok po namin yung aming Pulilenyo art na tinatawag po na Tiniban. Ito po yung sining ng pag-design po ng saha ng saging. Kaya kung makikita niyo po sa mga kariton,
1: yes,
0: na meron po form ng artwork na gawa po sa puno ng saging.
1: Opo.
0: Yung po yung Tiniban. Sa Pulilan po siya nagmula.
1: Wow, very nice. Naku, mabuhay po ang Pulilan, Bulacan. Mabuhay po ang mga Pulilenyo. Manatili po tayong angat at puno ng pag-asa. Lalo na pausbungin pa natin yung ating ano, no, pagiging rice producing ano po province ay lugar, 'di ba po? Place diyan po sa Pulilan, Bulacan. Maraming salamat po ang ating Municipal Tourism Officer, ang batang-bata't napakasipag si Mr. Joseph Christian Navarro. Mabuhay po kayo, Sir Joseph.
0: Maraming salamat po at mabuhay po.
1: Ayan, sana po paki-share po itong interview natin na ito sa inyong social media page para lalo po natin maipagmalaki po ang ating pong bayan ng Pulilan dyan sa Bulacan. Maraming salamat po. God bless po. Ayan, mula po sa Municipal Tourism Office po, ang officer po mismo na lang si Joseph Christian Navarro ay nakapanayam po natin. Mabuhay po ang Pulilan, Bulacan. Marami pa po tayong pupuntahan, ha. Isa pa lang yan. At mamaya, nakikita ko na po ngayon ang mga pagbati ninyo sa YouTube. Babatiin po kayo isa-isa. Samantalang oras muna sa buong kapuluan, 3:28 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Samantala, paraanin po muna natin ang mahalagang pag-uulat na ito.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Mga kapamilya, niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ang karagatang sakop ng Caguait, Surigao del Sur kaninang bago mag alas 2 ng hapon. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 13 kilometro. Nakapagtala ng intensity 2 sa Bislig City, Surigao del Sur, habang intensity 1 naman sa Caguait City sa Surigao del Sur. Wala namang inaasang aftershocks o pinsalang dulot ng lindol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
4: Travel ni Owl.
1: Mga kapamilya, ang oras po sa buong kapuluan, 3:30 ng hapon, at magbabalik pa rin po ang Travel ni Owl.
5: Isa sa mga ano ko yan, isa sa mga bucket list ko yan, na maikot ko ang Pilipinas ng isang buwan. Riding a motorcycle. That's my bucket list. Pinag-usapan namin ni Echo yan. Pero, syempre, busy tayo sa trabaho. Hindi tayo, hindi ko natin alam po. But if ever I'd do it with my son. Before time mawala sa mundong to, I'd want to go around the Philippines riding a motorcycle or driving a car.
4: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Basta AM, DZMM!
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
10: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
11: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
15: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan, laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
1: At masaya nagpapatuloy po ang Travel ni Awel. Kasama pa rin pong yung ever-lovable, Papa Awel Paz. Naku, masayang nanonood, nakatutok sa atin ngayon ang ating mga advertisers. Mabuhay po, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa DZMM Teleradio at sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At isang mataas na pagsaludo sa ating sales team sa pangunguna po ng ating Papa Mouse, Maui Tadeo. We love you po at lahat po sa sales team po ng DZMM. Thank you very much. At syempre nakatutok din ha sa mga ilan po sa mga 1.5 million subscribers natin. Shout out po kina Josh Kyle Edip Official. Gandun kina Hana na kanina pa nakatutok. Si Ain and Jean, pinapabati ang kanyang tita sa Imus, Cavite. Si Donald Figueroa Bagisa, pinanood niya daw yung 30th anniversary ng DZMM song. Nakasama pa daw natin si Piolo Pascual. Thank you very much, Donald Figueroa Bagisa. At syempre, sila Tita Nona Damian. Hello po, Tita Lina Ho. Ganon din kina Precious Wisdom. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa pagtutok po sa amin. Si Asmarie Hivara. Maraming salamat po sa inyo. Si Al Bibi. Thank you very much. At lagi kayo nakatutok sa atin. Syempre, si Tita Lina Ho ng Bulacan. At ganon din po si Professor Paz Diaz, thank you very much po sa inyong mga suporta sa atin. Ayan. At sana nga po sa susunod po ay makaguest pa po tayo ng iba pang mga nagpe-festival. Julius Bangalando, happy Sunday sa iyo na nanonood mula Caloocan City. At yung mga taga-Plari del Bulacan nga daw, sabi po ni Tita Lina Ho. We love you too, Professor Paz Diaz. Salamat po sa inyo. Mercy G, thank you sa pagtutok at napapanood daw niya tayo. Thank you very much po sa inyo. Mamaya yung iba pa po mga nag-message sa atin ha, ay babatiin po natin, shoutout po natin yan. Thank you very much. Samantala, ang mga kapamilya, padaanin po muli natin ang mahalagang balitang ito. Planong pagsabina kay Nancy De La Rosa walang kinalaman sa paghahanap kay Senator Bato De La Rosa ayon sa NBI. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
16: Papaawal sinabi ng National Bureau of Investigation na hindi ang paghahanap kay Senator Ronald Bato De La Rosa ang dahilan ng posibleng sabina laban sa asawa nitong si Nancy De La Rosa. Ayon sa NBI, nakabatay ito sa mga pahayag ni Inyong Nay Kaya Nancy na galing umano sa text message na binanggit ni Senator Alan Peter Cayetano kung saan sinabi niyang nakatakas ang senador sa gitna ng kaguluhan sa naganap na Senate shooting incident. Ayon sa NBI, kung totoo ang naturang impormasyon, posibleng tingnan kung ginamit ang insidente bilang diversion para sa pag-alis ng senador. Sinabi rin ng ahensya na mahalagang panagutin ang sinumang posibleng nag-utos sa likod ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
1: Salamat, Kelly Cordero!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Mga kapamilyang oras sa buong Pilipinas, 3:37 ng hapon.
13: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
17: Walang maiiwan.
18: Join ng everyone sa Travel ni Owl.
1: At join na po kayo din sa Travel ni Awel mula Pulilan, Bulacan. Pupunta po tayo sa Bicol. Eto na nga kasi dito sa Albay may pinaguri ang Mother Festival, ang Daragang Magayon Festival. Tampok sa pistang ito ang alamat ni Daragang Magayon, ang magandang dalaga na namatay at naging Bulkang Mayon. Isa itong makulay na pista na nilalahukan ng iba't ibang cities at municipalities ng probinsya. Kabilang narito ang Tabak Festival ng Tabako, Ibalong Festival ng Ligaspi, Longganisa Festival ng Ginobatan at marami pang iba. Tampok dito ang pagalingan sa performances habang binibida ang kanika nilang mga produkto at kultura kung saan hawak ng mga sumasayaw ang mga sumisimbolo sa kanilang mga lugar. Nagpapakitang gilas din ha ang bawat bayan sa pamagitan ng Street Float Parade na may kukulay na disenyo. At alam nyo ba, nagsasagawa rin ng plays o kaya pagsasadula tungkol sa kwento ni Daragang Magayon. Ito ay paraan para hindi makalimutan ang tunay na dahilan ng kanilang pagdiriwang. But wait, there's more! May mga aktibidad din na idinadagdag tulad ng Mayon 360 Ultra Marathon para maranasan ang tumakbo sa paligid ng bulkan at mountain nakita mo naman yun, mountain trekking activities. Hindi rin mawawala ang trade fairs kung saan ibinibida ang mga lokal na produkto mula sa pagkain, handicrafts, binibigyan ng pagkakataon na mapaikilala at maibenta sa maraming bisita. Kung maaalala rin, Marso ngayong taon, inanunsyo nga lang ni Governor Doel Rosal ang pagsuspinde ng Magayon Festival. Pero dahil yan kasi sa pag-aalboruto ng bulkan. Pero ganun pa man, sariwain pa rin natin at pag-usapan ang mahalagang kaganapang ito. Paano nga ba pinaghahandaan ang Magayon Festival at gaano ito kahalaga para sa mga taga-probinsya ng Albay? Lalo nating mamimiss ang festival na to, lalo na pagkinwento yung mga paghahandang ginawa sana ng head ng Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office. Makasama po natin Miss Dorothy Collier. Welcome on board, Ma'am Dorothy.
19: Magandang hapon po, Papa Awel, sa lahat po na nakikinig ng iyong programa dito po sa DZMM Teleradio. Magandang hapon po at sa maraming salamat po na naimbitahan niyo po ako na maging panauhin po at ma-share po ang Magayon Festival dito sa programa po ninyo.
1: Naku, isang karangalan po at kasiyahan namin na maimbitahan po namin kayo. Ma'am Dorothy, batiin din po natin yung mga kababayan, kapamilya natin worldwide na mga taga-Bicol dati, lalo taga-Albay, ngayon po ay nasa iba't ibang panig na po ng bansa sa buong mundo. Batiin niyo po sila salitang Bicol.
19: Opo. Sa lahat po ng mga Bicolano, marhay na hapon po sa Indoga Boss. At so, kung sa inman po kamo sa parte ka mundo, marhay na hapon, marhay na aga, marhay na banggi. Mga kabikolandya.
1: Yes! Ayun naman. Ako, nakakatuwa po na ngayon pa lang sa programa po natin maishishare yung Magayon Festival. Eh, lagi pong nasa balita ngayon, syempre, ang Bulkang Mayon dahil nga sa kanyang pag-aalboruto. Pero, ano ba yung na-miss natin na sana eh, festival po natin ngayon? Paano po ba po sineselebrate ang Magayon Festival dyan sa Albay?
19: Opo, itong Magayon Festival ay tinatawag na po natin na Mother of All Festivals in the Province of Albay. Kasi nga po, nasa probinsya po ang pagtatanghal nito at kaya binibigyan po ng halaga ng Magayon Festival ang lahat ng mga festival sa buong probinsya ng Albay. Nabanggit po sa inyo po sa intro ninyo na isa sa mga highlight dito ang mga festivals ng bawat munisipyo, syudad dito sa probinsya ng Albay. Kasi nga po, ang festival na ito ay nagbibigay halaga ng ating kultura at paano tayo namumuhay sa gitna ng may meron tayong bulkan, aktibong bulkan dito po sa probinsya ng Albay.
1: Opo, minsan po naranasan ko na rin pong dumalo ng Magayon Festival nung mag-judge po kami ni Gabby Concepcion po sa inyong pageant, yung ano po, Daragang Magayon nga
19: Daragang
1: po. Opo, nakakatuwa kasi ang ganda, pati po yung prosesyon na at yung mga festivals po na ginagawa, mga street dance, di ba po? Pakishare nga po sa atin, gano'n po ba po katagal ginagawa itong festival nito? Paano nagsisimula? Ano yung mga nakikita natin ng mga araw-araw na activities at syempre yung pinakapista ng ating Mother of All Festivals?
19: Apo, ito po ay isang buwan na selebrasyon na sa buwan ng Mayo. Supposedly ngayong Mayo po talaga, meron tayong selebrasyon ng Magayon Festival. Kaya nga lang po, medyo kailangan po ni Governor mag-decide na huwag muna natin i-celebrate ngayong taon dahil nga po meron tayong nararanasan na kahirapan or mga challenges ngayong taon. So bukod po sa tuloy-tuloy na pag-alboruto pa ni Mayon Volcano, dumating pa po itong oil price increase na resulta po ng trahedya or ang pagkaroon ng gera po sa Middle East. So yun po, dahil dun sa dalawang rason na yun, nag-decide po si Governor na huwag muna po ituloy ang pagtatanghal ng Magayon Festival for this year. Pero kung sakali sana siyang naituloy ngayong taon, meron tayong mga iba't ibang events na ginagawa, hinahati po natin sa tinatawag nating cluster events.
1: Apa.
19: Ang una po, meron tayong highlight events. Kung pag tinatawag nating highlight events, dyan po natin mararanasan or makikita yung mga events na nag-highlight po ng mga tourist destinations. Yan, na-mention nyo po yung Mayon 360.
1: Yes.
19: Ito isang highlight event, sports event na mararanasan ng isang turista na tumatakbo or mahilig sa ultramarathon. Mm-hmm. Iikot po. Isang ibang experience po ito. Iikot po sila sa Mayon Volcano. 80 kilometers na tinatakbo po nila to ng 80 kilometers surrounding the volcano. So, ito lang pong ultramarathon na talaga ibang experience na meron tayong vulkan na tinatakbuhan na paikot. Na pangalawa po, may tinatawag tayong Three Peaks in One Summer, kung saan ang isang turista or mahilig po sa aakyat ng isang mountain or mga mountaineers.
1: Apa.
19: Meron po tayong Mount Masaraga, Mount Malinaw, meron din po tayong Mount Mayon. Pero dahil ngayon yung Mount Mayon na hindi pa pwedeng pa ipaakyatin dahil nga sa pag-alboruto ng Mayon, meron tayong mga alternative mountains kung saan pwedeng aakyatin po ng ating mga turista, ng ating mga local, mga mountain enthusiasts.
1: Wow.
19: Meron din po tayong mga destinations na pwedeng puntahan kung saan meron mga tour packages na dapat ma-experience ng isang turista during the Magayon Festival.
1: Okay.
19: At pangalaman po, ang culture and arts events. Dito po sa culture and arts events, nandyan po yung mga place about sa Daragang Magayon, wow, para po ma-appreciate po ng ating mga kabataan at malaman po rin pa rin po natin ang kwento ni Daragang Magayon, kung saan ito ang ating basehan, ang ating pag-celebrate or pagkakaroon ng Magayon Festival na ito.
1: Opo, naku, mabuti pong ipagpatuloy po yung pagsasadulan yan para hindi po maputol yung kwento. Kasi yung mga Gen Z's natin ngayon, yung mas bata tsaka buong mundo, malaman pa rin ang totoong kwento ng Daragang Magayon. Kaya keep it up po. Sana po isa yan sa mga lagi pong maitatampok sa inyong festival.
19: Opo, kasi yun po ang purpose ng festival na to, para po ma-inculcate pa rin sa mga kabataan yung aming lokal na kultura at heritage. Kasi isang ano rin po yan, isa rin ang isang rason niya, no? Ito rin ang magiging reason natin para maitanghal o mailagay po si Mayon Volcano sa UNESCO World Heritage List.
1: Ayun. Ayun, kupilitin po natin yan. Maitampok at mailagay talaga. Magkaingay ang mga kabataan, di ba po? Tsaka lahat po sa social media po. Bawat post ninyo, hashtag Daragang Magayon. Ganon. At syempre po, Ma'am Dorothy, isa sa mga inaabangan sa bawat festival, ang pagkain. Ayun. Ano po ba naman yung mga bagay po dyan na meron po? Baka may pa-food festival din po kayo ng mga laing at mga pili na mga tinatampok po na pagkain ng probinsya ng Bicol.
19: Albay.
1: Albay. Oo.
19: Opo, isa ring cluster po ay yung trade and industry. Diyan po sa trade and industry, matatampok po ang mga pagkain na albayano. Meron tayong trade fair kung saan mga lahat ng pagkain ng Bicolano, albayano ay may tatampok. Kung saan, kung meron tayong mga turista, pupunta lang po sila dito sa trade fair na ito para magkaroon sila ng first-hand experience sa mga pagkain albayan.
1: Diba naman? Nakakatuwa kasi yan po yung isa sa mga inaabangan at dinudumog talaga ng mga turista. Eh, kumusta naman po yung mga nakaraan na, not naman this year. Sa experience po ninyo, ma'am, syempre, dumadagsa pareho, both local and foreign tourists. Syempre, kitang-kita natin yan. Eh, kumusta naman po ang pagdagsa po ng mga turista dyan sa probinsya ng Albay?
19: So, ngayong taon po ba na...
1: Opo. Hindi po natin nagawa yung di ba? Yung Magayon Festival. Yung mga previous years po. Tsaka din naman sa mga destinations, yung mga dumadagsa dyan. Na, kasi syempre may airport tayo, di ba? Kaya mas madaling makapunta ang mga turista dyan.
19: Opo. So, dahil nga po na bago na po ang ating Bicol International Airport na nailipat na po sa munisipyo ng Daraga, nakapag-accommodate na tayong mas madami pong mga turista at ikinakatutuwa natin na bukod po sa Legazpi-Manila flight, meron na tayong Legazpi-Cebu flight at meron na tayong Legazpi-Iloilo flight or Daraga-Iloilo flight. Opo. So, kikater na rin tayo sa mga tourists na galing sa Western Visayas. So, yun po. Dumadagsa na rin po ang turista sa atin. So, kung bagaman kinocompare natin ang ating mga rivals, nagkakaroon tayo ng mga 5% increase as compared to the same time of the previous year.
1: Yay! Congratulations po! Ang ganda po ng record na yan. At patuloy pa sanang lumaki ang record na yan. Gaya ng pagdadsa ng record ng mga nanonood sa atin ngayon, yung live YouTube pa lang po. Ha, wala pa po yung ibang mga platforms. Nasa 1,120 live YouTube viewers po tayo. Maraming salamat. Continue to share this live po. At subscribe na po tayo sa ating YouTube channel. At syempre, Ma'am Dorothy, sasamantalay na po rin naman namin bukod po doon sa festival na Magayon, Daragang Magayon Festival dyan eh. Ipasyal nyo na rin po kami. Ano-ano po ba po para ma-refresh? Napapanood tayo sa buong mundo ngayon, sa buong Pilipinas. Ano po ba po yung mga bago at yung mga nananatiling patok na pasyalan sa Albay?
19: So, siyempre, bukod po sa Mayon Volcano, meron na po tayong iba't ibang destinasyon na pwede attraction na pwede nating mapuntahan. Both terrestrial, ibig sabihin land-based, at aquatic. Pagpunta po sa terrestrial, siyempre, depende po sa interest. Merong culture and arts at trade and industry and atong ecotourism. Simulan po natin sa ecotourism. Meron dyan po yung ating Kitwinan Hill, sa Kitwinan Hill, nandiyan po yung Japanese Tunnel. Wow. So, ang experience po dyan, bukod sa magandang Mayon Volcano, magandang vista ng Mayon Volcano, meron tayong history na may experience yan dahil nandiyan po yung Japanese Tunnels.
1: Ayun.
19: So, yan po. Talagang pinupuntahan na yan ng mga Japanese to para malaman nila kung ano yung naging experience ng mga forefathers nila dito sa Bicol, Albay during wow. the wartime or the World War II. Okay. So, iba pang ecotourism activities. Meron tayong Buhawi Hill sa munisipyo ng Piudoran. Kung saan pwede po tayong magkaroon ng one-day trekking or overnight po doon sa hill na may magandang vista ng rolling hills ng Albay. So, yan po. Maganda po mapumunta sa Buhawi Hill. Isa pang ecotourism activity ay ang Kitinday Green Hills. So, itong Kitinday Green Hills, sinasabi po nila na parang chocolate hills pero mas may mas magandang attraction dahil sa likod ng chocolate hills ay nandiyan si Daragang Magayon wow. or si Mayon Volcano. Meron pa tayong mga ibang water activities, may mga dive sites po. Ito ang tinatawag nating aquatic activities dito po sa Eastern Seaboard or Pacific Ocean. Meron tayong sa Rapu-Rapu Island, meron tayong mga dive sites na kung saan ang ating mga dive enthusiasts ay may enjoy po nila ang mga corals at underwater activities dito po sa area na ito. At nandiyan po yung Misibis Bay Resort yes. kung saan magkakaroon tayo ng high-end experience po ng mga sa resort. At so facing west naman po, water activities din po dyan kasi meron fish sanctuary dyan. So, yan po ang bagong offer natin yung swimming with a fish dito po sa Batong Langoyon.
1: Wow.
19: So, ano pa? Meron pa po, meron din tayong tinatawag na little underground river dito. Dito po ay ang Juvillar Underground River sa munisipyo po ng Juvillar. Wow. So, yan po ang mga activities. Siyempre, yung ating mga pwedeng maiuwi sa ating mga kanya-kanyang lugar, meron tayo yung pinangat.
1: Yes. Yan po.
19: Kilala po ang pagkaing pinangat at Bicol Express. At ito po nga, meron din tayong ibang pagkain na siyempre yung mga pili.
1: Yes.
19: Mga pili sweets na makukuha natin sa Albay Pilihan Candy, sa Marcon, at iba-iba pang lugar dito sa probinsya ng Albay. Bukod pa po dyan, meron pa tayong mga destinations na pwede nating mapanood si Mayon Volcano na napakaganda. Ito pong Mount Masaraga. So, pag hindi po makapag-akyat kay Mayon Volcano, ito pong Mount Masaraga, which is also a protected area. Maganda po ang experience sa pag-akyat po sa bundok na yan. At meron din po kaming Cave Spelunking na pwedeng mapuntahan, ang Huyop-Huyopan Cave. So medyo matagal na destination na rito. So siguro yung mga nasa iba't ibang lugar maaalala pa po ang Huyop-Huyopan Cave. Nandito pa rin pa ang Huyop-Huyopan Cave. At ano pa po ang pwede natin ma-offer? Doon sa mga kabataan, meron tayong tinatawag ngayon na farm plate. Ito pong farm plate ay parang mini ano rin to, theme park pero more of ecotourism or nature destinations dito po makikita niyo po doon ang smallest church in the world kasi merong maliit na chapel diyan at pwede mapagdausan ng kasalan.
1: Wow.
19: Yan po, diyan po makikita po sa our farm plate.
1: Very nice. Well shared po. Ang daming kasi naging interesado na mamasyal diyan sa Albay. Ano at very extensive ang pagpapakilala po ni Miss Dorothy Collier no po ng probinsya ng Albay at yung mga destinasyon po diyan. Naku, meron po kaming special segment po dito, Ma'am Dorothy. Eksakto po gusto po na amin matuto ng salitang Bicol. Meron po kami papatranslate sa inyo dito po sa ating lengua de viaje. Kung pwede po pakitranslate po yung inyong sa masayang mamasyal dito sa Albay at sa buong Pilipinas. Ganun. Meron po ba pong salitang Bicol niyan, ma'am? Meron po ba niyan? Ma'am Dorothy, matatranslate niyo po ba po?
19: Tama po ba ang sinabi niyo? Masayang mamasyal?
1: Opo, masayang mamasyal. Digdi. Digdi. Ako na daw nagsabi talaga. Dito sa Albay.
19: Marunong ka na. May isang word ka na.
1: Ay, opo. Iyubaga. Iyubaga na ko. Iyumani. Masiram.
19: Iyumani. Masiram. Albay ngani.
1: Albay ngani. So mag-translate lang po tayo ng konti. Hintayin nyo po yung sasabihin ko. I-introduce ko po kayo. Pag sabi ko pong use it, tsaka po nyo sabihin. Or kaya in your own words, paano nyo po masabi na masaya, magandang mamasyal dito sa Albay at sa buong Pilipinas. Kaya pasyal na. Yan po ang ating lengua de viaje. Wait lang po.
20: Mga lengguwaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan.
21: Malabong pakinggan.
20: Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
1: Ay, ano ba ga sa salitang Bicol ang pagsinabi na masaya at magandang mamasyal dito sa Albay at sa buong Pilipinas. Kaya pasyal na. Use it.
22: Use it.
19: Okay. Ayun na po.
1: Apo.
19: Ito po ang translation ng masaya at magandang mamasyal sa buong Albay at buong Pilipinas. Maugma, asin magayon, ang mamasyal didi sa probinsyan Kalalbay, asin sa bilog na Pilipinas.
1: Yay! Naku, thank you very much po. At nakasali pa rin po kayo sa aming Lengua de Viaje. Kaya Ma'am Dorothy, hindi man po natuloy ang ating pong Magayon Festival this year. Mag-imbita po tayo naman for next year. At mag-imbita rin po tayo na magpasyal na po sa Albay. Go Ma'am Dorothy!
19: Po. So, hindi man natuloy po ang Magayon Festival for this year, pero po hindi po talaga inaalis ang tinatanggal ng probinsya ng Albay ang festival na ito. Kaya taon-taon pa rin natin maaasahan na magagawin po natin to. At next year, sige po, tara. Tara, punta po tayo dito sa probinsya ng Albay at mas magagandang celebration po at mga activities ang ating may enjoy next year sa celebration ng Magayon Festival. At inaanyayahan ko na rin po kayo lahat na pumunta po at pumasyal po dito sa probinsya ng Albay dahil po masaya at maganda po dito sa amin.
1: Ay, maiba ako, Manay. Manay Dorothy naman talaga, di ba? Maiba, maiba, masama, no po? Yung pagsama, maiba. Tama po ba po yun? Pag gusto sumama, maiba.
19: Maiba, yes
1: maiba.
19: Po.
1: Ayun, maiba,
19: maiba
1: ako.
19: Manay. Maiba ako sa imo. Maiba ako sa imo.
1: Sa imo, Manay. Manay, di ba ate? Ganyan na po, yun.
19: Yes po, ayun. Ako, Manay.
1: Thank you very much po. Maraming maraming salamat thank po na kasama natin ang Head ng Albay Provincial Tourism Culture and Arts Office ng Albay Province. Maraming salamat, Miss Dorothy Collier. Ma'am, i-post nyo po ito at share nyo po at itag nyo po ang DZMM Teleradio. Salamat po! God bless!
19: Maraming salamat din po sa pagkakataon at sa oras na makip magpahayag po ng ating, ating magagandang programa sa turismo dito po sa probinsya ng Albay. Maraming salamat po ulit.
1: Maraming salamat po. Naku mga kapamilya, ang oras muna sa buong kapuluan, 3:59 na po ng hapon.
23: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: At sa mga nakaabang po kayo ni Mercy G, tsaka ni Precious Wisdom na napakaraming comments talaga ni Professor Paz Diaz, Julius Bangalando, mamaya babasahin natin yan dahil magbabalik pa rin po ang Travel ni Awel.
24: Travel ni Awel.
25: Siyempre, Japan ulit. Yan. Kasi nung nag-Japan ako, sobrang ang nagustuhan ko doon bukod sa place, sa food, yung environment, yung mga tao na nandun, tsaka yung culture na pinapakita nila. Sobrang, ano eh, sobrang feel at home ako doon. So, also yung mga culture nila, natutunan ako, sobrang respectful nila. So, yun, sana hopefully makabalik ako sa Japan.
24: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
26: Travel ni Awel!

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras sa buong kapuluan, 1 minuto makalipas ang 4:00 PM.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalagan ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Let's explore the world together. Travel ni Owl.
0: Mga kapamilyang, oras sa buong kapuluan, 4:03 ng hapon.
9: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: At nagpapatuloy pa rin po ang Travel ni Owl. Kasama pa rin pong ever lovable, Papa Owl Paz. Salamat po sa mga nagpapadala ng kanilang mga komento. Lalo na po, eto bagong pasok sina Louie Basco. Hello po sa inyo, mabuhay po kayo. Mercy G, thank you, Professor Paz Diaz, maraming salamat po. Gandun kay Asmari Hivara, thank you very much. Josh Kyle Edip Official, at sa lahat po ng mga tutok po ngayon sa Travel ni Owl. Mga kapamilya, naku, lagi nyo po itong naririnig, pero talaga naman po tuwang-tuwa kaming ibalita sa inyo na para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Salamat, Gardenia!
8: Travel ni Owl.
0: At eto na nga, mga kapamilya, lalo sa mga first class passengers natin, mga business class passengers, malapit na mag 1.2 ang ating pong mga nanonood live sa YouTube. Mula po sa Bulacan, dumiretso tayo sa Bicol. Pag nag road trip po tayo pabalik ng Metro Manila, madadaanan natin ang probinsya ng Quezon. At para sa pagpapatuloy nga po ng ating temang Month of May Festivals, tungo nga tayo naman sa Lukban, Quezon. Sino po ba mga taga-Lukban dito? Taas ang kamay! Kung saan ginaganap ang pista na hindi tayo mapapahiya dahil tunay na maipagmamalaki ang Pahiyas Festival! Tuwing buwan ng Mayo, pinagdiriwang ito sa Lukban, Quezon. Dito nga, hindi ka lang mabubusog sa mga handa ng inyong matitikman. Aba, mabubusog din ang inyong mga mata sa ganda ng mga dekorasyon sa bawat tahanan at kasuotan ng mga nakaparada na yari mismo sa produktong ipinagmamalaki ng bayan ng Lukban. Ang salitang pahiyas ay hango sa salitang payas, na ang ibig sabihin ay palamuti o disenyo. Kaya bawat tahanan ay nagpapakitang gilas na magsabit ng kani-kanilang bahay. Sikat nga dito ang paggamit ng keeping o colorful rice wafers na nagpapakita ng pagiging malikain ng mga Lukban ninyo. Sumasalamin din ito sa pista sa kanilang pananampalataya at pagpapalaga sa biyayang kanilang natatanggap. Paraan nila ito ng pasasalamat sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador sa mga biyaya ng ani. Paano nga ba pinaghahandaan ng mga Lukbanuenos ang Pahiyas Festival? Bakit dinidisenyohan ng mga pabahay at gaano kalaga ang pagdiriwang na ito para sa mga taga-Lukban? Alamin po natin yan. Kasama natin live via Zoom ang Municipal Tourism Officer ng Lukban, Quezon. Welcome on board, Miss Maria Jennifer Babat! Yuhuu!
6: Hello, mabuhay ka ka-awa!
0: Hello, and I love the smile. Talaga naman, parang fiesta pa rin ngayon, ha? At ang ganda na iyong
6: yes,
0: camera. Oo,
6: oo.
0: Actually, mas maaga.
6: Medyo fresh pa ang celebration ng Pahiyas Festival ng May 15, kaya nandun pa rin yung vibe.
0: Totoo
6: ng
0: naman.
6: Pahiyas Festival.
0: Tsaka ang ganda ng iyong background, pati ang iyong ano, ha? Ang iyong hikaw, may pagkakipin, ha? Rice wafer din ba yan? Nako.
6: Oo, this is a handicraft to ng ating mga local artists. Yeah, na nice. Pahiyas vibe din po yung aking earrings. Thank you naman sa pag-ano, napansin mo, Papa Awel. Love it.
0: Ang ganda po. Makulay, nagdadagdag kulay sa ating hapon, lalo yung mga kapamilya natin sa abroad na nanonood. Sabi, naku, taga-Lukban po ka may pero ngayon nasa USA sila, Canada, Middle East, Australia, kung saan man sila nandoon. Check na miss nila ang selebrasyon ng Pahiyas Festival. Alam niyo po, Ma'am Jenny, 'di ba? Nangailaw na ako talaga sa ano nickname. Ma'am Jenny po ba ang inyo pong ano nickname, Ma'am? O Marie?
6: Jen po.
0: Jen. Ma'am Jen. Kasi bago pa po magpahiyas festival, first week ng May, pumunta na po ako dyan sa Lukban. At nagsimba po ako sa simbahan. Nagpa-picture na po ako dun sa pahiyas. Nakailang beses na po akong punta dyan kasi sarap na sarap po ako sa pansit hab-hab. Paglabas ng simbahan talaga naman. Talaga nga hab-habin mo ang pagkain no po.
6: Tama.
0: Oo, yun na nga po At kumusta po yung pagdiriwang ngayon po ng pahiyas? Kwento naman po yung mga naging highlights. Tsaka gaano po katagal po ito isinasagawa?
6: Actually, ang planning po namin ng San Isidro Pahiyas Festival ay since September pa.
0: Opo.
6: So, usually, yan po yung 15 days ang celebration o minsan isang buwan. Depende po sa planning ng ating munisipyo at saka ng simbahan. Kasi nga, this is a religious festival. Mm-mm. Kaya katuwang namin ang simbahan sa pagpaplano po ng pahiyas.
0: Mm-mm.
6: But then, syempre, nitong January, yung mga nagkaroon tayo ng global crisis. No?
0: Yes.
6: So, nag-modify po kami ng aming mga events. Talagang... sinubukan naming i-compress lahat po ng mga activities na mag-showcase pa rin naman ng mga talento ng mga Lukbanin at syempre yung ating pagpapahalaga no, pagpapasalamat kay St. Isidore the Farmer.
0: Mm-mm.
6: Kaya yun po. So ang celebration ngayon ay modified, but if siguro kung nakapanood ka ng mga ibang mga vloggings no, about Pahiyas, maayos mm-hmm. naman po siya. Nandun pa rin po ang mga turista na napatuloy na tumatangkilik sa San Isidro Pahiyas Festival. So, nagpapasalamat po kami na bagamat ito po ay naging payak, pero sa tulong po ng aming mga minamahal na mga sponsors at siyempre ng mga lukbanin kung saan nasa puso nila at nasa diwa nila ang pagpapasalamat kay San Isidro Labrador.
0: Ayun. Pero natuloy pa rin po ba natin, Ma'am Jen, yung mga street festival, dance festival, yung pagparada po, yung pagdi-display ng mga masaganang ani? Nagkaroon pa rin po ba ng contest sa mga pinakamagaganda na mga display po ng mga keepings po natin?
6: Opo, tuloy na tuloy po yun. No? Hindi po yun nakakancel dahil ito po yung tradisyon ng mga lukbanin. Kaya hindi po yun makakancel. Ang mga programa like opo, yung mga natuloy po ang contest ng pinakamagandang decor, pahiyas decor sa ating mga households. Ang pahiyas parikitan, no? Yung ating magagandang disenyo, no, ng mga gowns ng ating mga local artists.
0: Opo.
6: Na dinadamitan nila ang mga kababaihan dito made of indigenous materials.
0: Wow.
6: Nandun din ang pahiyas kutitap, ang grand parade tuloy na tuloy po, ang bikas gayak kung saan yan po ay yung pagparada ng ating mga kalabaw kasama ang kanilang mga paragos at syempre ang mga imahe ni San Isidro Labrador. Ang ating mga, of course, mga concerts, no, ng ating mga local artists,
0: yes,
6: no, ang pahiyas musikahan, ang ating mga magsasaka. Meron po kaming sa pasasalamat sa ating mga magsasaka ay nagkaroon po kami ng community pantry. No?
0: Wow.
6: Ito po yung ibinili po namin, ang mga harvest ng aming mga magsasaka dito. At yun naman pong mga harvest na yun, no? Gulay, prutas, kahit tilapia, no?
0: Wow.
6: Bigas, ay pinamahagi naman po namin sa aming mga kababayan, no? Siyempre, maraming salamat sa ating minamahal na Mayor Honorable Tenten Villaverde sa mga programang ito kung saan talagang ipinakita ang pagmamahal, no, ng local government unit sa aming mga kababayan.
0: Very good. Naku, applause po talaga para sa inyo na binili nyo ang mga local produce ninyo, yung mga masaganang ani ng mga magsasaka, at ibinahagi rin ito sa mga lukbanins, di ba? Nakakatuwa yun. Sana gayain yan ng ibang mga probinsya, no, at ibang munisipalidad. Mabuhay po kayo. Pero nabanggit na rin naman po yung masaganang ani, eh, naku, nagkalat po ba't bumaha talaga ng mga pansit habhab? Nag-food festival din po ba yung lukban longganisa at iba pa po,
6: yes,
0: mga kakanin at pagkain dyan? Yung mga puto, yung mga kakanin po ninyo, pakibahagi nga po, ano po yung mga naging handa natin nung Pahiyas Festival sa mga food festival?
6: Opo, may isang programa din po kami during the festival, yung Habhabang Bayan.
0: Yes. Mm-hmm.
6: Lahat po ng offices ng local government unit ay nagkumalat, no, or nagtayo ng kanilang mga stations, mm-hmm, or habhabang stations sa ating ruta ng Pahiyas. So, namamahagi po kami, that was on May 14, namahagi po kami ng pansit habhab, no, tig 15 kilos po ang bawat na pinamahagi, and we have 20 stations, I think, na talagang bumaha po ng habhab, ng libreng habhab po sa ruta ng Pahiyas, no? At syempre, meron din kaming mga patimpalak, no, about cooking yung mga cooking competitions.
0: Ayan.
6: No? Kasi we wanted to have innovative dishes out of the longganisang lukban and out of keeping, no?
0: Yun.
6: Kasi ito yung mga rice wafer, di ba, na dinedecor namin sa aming mga kabahayan. Pero ito'y edible, no? Mm-hmm. Kinakakain po siya. So, meron pong cooking competition na yan, at siyempre, ang mga handa, hindi mawawala ang hardinera.
0: Yes, oo, yung hardinera.
6: Nakatikim ka na niya, Papa Awel.
0: Oo, nakalagay pa po siya sa, ano, yung lagayan ng, ano, llanera.
6: Leche flan.
0: Yung lagay ng leche flan.
6: Llanera.
0: Ang sarap.
6: Yan.
0: Naku, so, hindi ko siya pwedeng kainin kaming na walang kanin. Masarap.
6: Oo, tama. May apat na sikat kasi kaming, ng mga putahe. Yan,
0: yes,
6: yung siyempre, ang hardinera.
0: Mm-mm.
6: Ang kaldereta.
0: Yan.
6: Ang embutido.
0: Ayun.
6: At Oo. At ang pastil.
0: Naku, ayan. Sige, gutumin niyo pa.
6: Yan yung apat na sikat.
0: Gutumin niyo pa kami, Ma'am Jen. Nakakaloka, oo, diba? Hindi, masaya po talaga yan. Diyan sa Lukban, no? Lalo yung piyesta. Mapapiesta man o hindi, pag kayo po'y bibisita po dyan sa Lukban, makulay po. Mas nagdadagdagang kulay lang pag may pahiyas. Ang ganda po nung mga na-preserve niyo yung mga lumang bahay, lumang tindahan, lumang simbahan. Talaga po naman. Maliliit, gustong-gusto kong dumado sa mga maliliit na kalye po ninyo. Nalakarin po yan. Yung mga cobblestones po ninyo. At para makarating po dyan eh. Marami ka pang dadaanan din na magagandang ano, tanawin, di ba po? And speaking Ma'am Jen, ano pa po ba po yung pwedeng pasyalan dyan? Kung hindi man Pahiyas Festival ng May 15 o buong buwan ng Mayo, pwede naman po pumasyal sa Lukban sa mga maraming bagay at paraan pa. Ano pa po yung mga pwede natin pasyalan dyan sa Lukban?
6: Oo. Mm-hmm. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang mag

0: at ay naandoon.
1: Opo.
0: At syempre ang aming mga just across the kamay ni Jesus, we have the Batis Aramin, no? Resort and Hotel. Nako, napakasikat nito sa mga educational tours na sa ating mga students all over the Philippines.
1: Yes.
0: No? Kasi malawak po ang kanilang lugar. At syempre, yung aming best agritourism destination, ang Bukid Amara.
1: Yes.
0: No? Meron sila dyang mga na... Siyempre, malaparaiso, mga maraming bulak-bulak na makikita. Tapos, makikita mo rin doon si Mount Banahaw na nakasilip sa Bukid Amara.
1: Totoo naman.
0: And we have Samcara Resort. Actually, ang dami namin mga resorts ngayon dito.
1: Totoo po.
0: Oo. And we also have natural attractions like Maapon Falls in Barangay Pitis. And also the Malinaw Spring Nature Park. No? Yeah. Yan yung mga natural attractions namin. And don't forget, meron ditong mga tourist destination or tourism site na pagmamayari ni Ms. Jaja Padilla.
1: Yes.
0: No? Ang Casa Esperanza.
1: Correct.
0: Oo,
1: na laging nasa vlog niya, ang Buhay Provincia ni Ms. Jaja Padilla. Di ba naman?
0: Sure.
1: At ang dami pang mapapasyalan dyan. At higit sa lahat, hindi po kayo magugutom sa Lukban, Quezon, kaliwat kanan na makakain. At iba't iba
0: po. Buddy's Restaurant, di ba? Siyempre.
1: Ang ganda-ganda pati ng kanilang destination dyan, di ba? Tapos, umikot-ikot lang po kayo dyan, pumarada. Kung kayo may sasakyan, iparada nyo sa simbahan o kung saan man dyan. Lakarin nyo yung buong ano po, sa munisipyo, left and right, lahat na po. Nandyan na po yan. Di ba naman po? Naku, maraming salamat po, Miss Maria Jennifer Babat. Please promote naman po yung mga susunod pang activities nyo for next year para yung mga turista na hindi nakauwi ngayon ay naman mapaghandaan nila ang May Festival po ninyo dyan sa Apahiyas Festival next year. Please po, Ma'am Jen.
0: Oo, maraming salamat sa opportunity, Papa Awel. And of course, tara na dito sa Lukban, no? Tara na sa Quezon. At talaga namang marami po kaming mai-o-offer pa sa inyo. Not only here in Lukban, but the whole province of Quezon sa pamamagitan po ng aming gobernadora Helen Tan, sa aming provincial tourism officer Sir Nestle Almagro, na talaga namang binubuhay po ang turista or ang tourism dito sa lalawigan ng Quezon at syempre dito sa Lukban, no? Masasarap ang pagkain, mababait ang mga tao.
1: Yes.
0: At kami po ay handang-handang kayo po ay tanggapin dito sa aming bayan, sa aming Yanong Rikit, Baling Gandang Bayan, Lukban, Quezon. Maraming salamat po at mabuhay.
1: Yay! Thank you po at maraming salamat. Mabuhay po kayo. Malaki pong makulay ang buhay dyan sa Lukban, Quezon. Hope to see you po, Ma'am Jen. God bless po. Ayan. Ako na. Ang ganda ng ngiti, oh. Naging candidate po ba kayo ng Binibining Pahiyas? Kanoka. Diba naman? Makakaway. Akala mo ito, beauty queen talaga. Thank you very much.
0: Noong araw.
1: Thank you po, Ma'am Jen. God bless po. Thank you. Ayan na, ang saya, nakakagutom at nakakainganyo na bisitahin po muli ang mga festivals dito sa bayan natin. Hindi lang po kagaya ng Pahiyas, ng Carabao Festival, ng Daragang Magayon at marami pang festivals dito sa Pilipinas. Di ba po? Mabuhay po tayo sa oras na 4:20 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: At shoutout pa rin po tayo sa mga patuloy pa rin po nagme-mensahe sa atin, no? Hello kay na Ia and Jen mula Pasay City. Si DZMM Teleradio version 2.0. Hello sa iyo. Kay Tita Nona Damian. Kay Asmari Gilvara. Ganun din kay Josie Chris Salang. Thank you very much po sa inyo, Mercy G. Naku, almost 1.6 million subscribers na nga po tayo. Sabi po ni DZMM Teleradio version 2. Banong, nakahabol ka. Maraming salamat sa iyo. Siyempre kay Althea F. 1976. Hello po daw sa lahat. Almost 1,200 live YouTube viewers tayo, ha? Pero eto na po, ha? Ang ating inaabangan din na travel trip and tips.
3: Mahiling mag-travel pero tagipit, kinig na at matuto sa Tripid Tips.

0: At ang oras muna po sa buong kapuluan, 22 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras sa tinsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: At ito na nga po para sa mas enjoyable at memorable na pakikifiesta, narito ang ilang tips. Unang tip, dumating ng maaga. Kapag pista, asahan na ang dagsa ng tao at mabigat ang daloy ng trapiko. Mas maganda kung maaga kang makararating para mas marami kang mapuntahan at makita. Ay, maganda nga mag-overnight ka na eh, para pagputok pa lang ng araw, pak! O, diba? Full of energy ka na, hindi pagod sa pagbiyahe. Ikalawa, magsuot ng presko at komportabling damit para maging handa sa init ng panahon at maraming lakaran. O, tsaka maglagay po kayo dun sa bag ni yun, ng pampalitagad o kaya pampunas, dapat meron kayong maliit na tuwalya o kaya po yung damit, t-shirt, ganun, para palit kagad pag nagpawis po at bawal matuyuan para hindi magkasakit. Ikatlo, magdala ng tubig at payong. Mahalaga ang manatiling hydrated at protektado sa init ng araw o bigla ang pag-ulan. Tama yan. Kumitumbler po kayo para save Mother Earth din. Diba naman? Thank you po, Professor Paz Diaz at Ong, at na-appreciate po nila ang ating travel trip tips. Ganun din kay Vince Panda RFS Live. Ito pong ika-apat na travel trip tips. Huwag matakot mag-try. Tikman ang mga pagkain pinagmamalaki ng bayan. Malay mo, makahanap ka ng bagong paboritong pagkain. Tsaka para may maikwento ka kung ano yung sarap ng pagkain. Tsaka tatanungin ka agad yung pag-uwi nyo, uy, anong kinain nyo? Alam naman, di ka magkwento. Hindi ka kumain. Ganon. Ito naman ay ikalima, makisaya at huwag mahiyang makisali. Kapag may sayawan, parada o mga palaro, huwag agad maging killjoy. Minsan ang pinakamagandang alaala sa pagpunta sa fiesta ay nanggagaling sa mga biglaang karanasan at pakikisaya kasama ang mga lokal. At ang panghuli, makisaya ng may respeto. Sundin ang mga anunsyo at paalala ng otoridad. Magtapon ng basura sa tamang tapunan. Ibulsa kung wala po munang basurahan, ha? Huwag kakalimutan yan. At igala mga tradisyon at paniniwala ng komunidad na bumubuo sa pista. Dahil ang pista ay hindi lang tungkol sa kasiyahan, ito rin ay pagkilala, pagpapahalaga sa kultura, pananampalataya at pagkakaisa ng mga Pilipino. At yan nga, para sa mas wise na travel, iyan ang payo ni Papa Awel.
2: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripid Tips!
0: At ang oras muna sa buong kapuluan, 4:25 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: At mabuhay! Makulay ang bayan natin, kaya mabuhay ang turismo ng Pilipinas! At syempre, thank you mga ka-travel ni Awel sa mga first class passengers natin, mga business class passengers. At sa mga nag-comments po ha, sa ating YouTube at Facebook, mabuhay po kayo. Thank you for flying on air with DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Maligayang paglalakbay sa DZMM Teleradio. Isang kasiyahan ang makasama namin kayo sa biyaheng ito. Sa ngalan ng ating piloto, Gerson Cruz, kasama ang ating flight pursers na si Sweet Margin, John Paul Pasaowa, Mary Panopio, Jay Vertucio, Jay Yabut, at mga flight attendants na sina Hannah Alquizar, Joyce Mansay, Don Ray Gise, Mary Jane Robles. Ako po muli ang inyong ever lovable Papa Awapaz. Hanggang sa muling masaya, makabuluhan, makulay na pagbiyahe dito sa Travel ni Awel.
2: Travel.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez.
2: Pangangailangan pang kalusugan, tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
0: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang

0: CDM News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive HR accountant timbog sa paulit-ulit na pagnanakaw sa pinapasukang kumpanya. Suspect, bugbog umano sa trabaho sa kabila ng maliit na sweldo. Aso patay matapos barilin sa Nueva Vizcaya. Suspect, gumanti matapos kagatin ng aso ang alagang kambing. Patay sa gumuhong gusali sa Angeles City, nadagdagan pa. Ilang residente at negosyo sa paligid ng Ground Zero nagre-reklamo na sa epekto ng insidente sa kanilang operasyon.
4: Para i-divert yung attention from the impeachment.
5: We're not here para manggulo. Kami ang ginugulo.
3: Ilang personalidad kinwestiyon ang timing sa pagbuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Senate President Cayetano iginiit na may legal itong basehan. AFP, pumalag sa pahayag ng Chinese Embassy na tinatarget ng mga otoridad ang mga Chino sa bansa kasunod ng pagsalakay sa isang steel plant sa Misamis Oriental. At Bini, dinala ang Coachella vibes sa Kaugma Festival sa Kamsur.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa empleyadong na bistong nagnanakaw sa pinagtatrabaho ang kumpanya. Arestado ang isang accountant matapos umanong makadispalko ng mahigit 1,000,000 piso. Ang siste, 30 beses niya umanong ninakawan at inilipat ang pera ng kumpanya sa kanyang bank account. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino.
6: Sa mismong bahay niya sa Novaliches, Quezon City, naaresto ng mga tauhan ng Pasong Putik Police Station ang lalaking kasama sa most wanted list ng Valenzuela City, Biyernes ng tanghali. May 2 warrant of arrest sa suspect para sa 32 counts ng qualified theft through falsification of commercial documents mula sa Valenzuela Regional Trial Court Branches 282 at 284. Aabot sa 1.1 million pesos ang inirekomendang piyansa ng 2 korte. Lumabas sa investigasyon ng PNP na 10 taon ng empleyado sa isang manufacturing corporation sa Valenzuela City ang suspect. 4 na posisyon ang hawak niya sa kumpanya bilang HR officer, accountant, messenger at IT maintenance staff. Kaya naman may access siya sa funds ng kumpanya na kanya umanong na dispalko.
7: Sinasagawa niya ito through secret bank transaction from the funds ng kumpanya is sikreto niyang itinatransfer sa kanyang bank account. More than 1,000,000 ang nasabing na-transact niya sa kanyang sikretong account from the fund ng pinagtatrabawan niyang kumpanya.
6: Umabi ng suspect sa nagawang krimen. Paliwanag niya, maliit ang kanyang sweldo para sa 4 na trabaho sa kumpanya.
8: Dami po ng obligasyon na nakaatay sa posisyon.
9: Magkano ang sweldo, sir?
8: Nasa 21 plus na.
9: Sino po kanyang po ba humingi ng pagkat sweldo niya?
8: Hindi na po kasi nahihiya ako nung magsalita sa kanila kasi yung mga empleyado nang hihingi rin, hindi naman po agad nabibigyan na.
6: Nakakulong ang suspect sa QCPD Station 16 habang hinihintay ang kanyang commitment order. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Arestado ang lalaking namaril sa isang aso sa Barangay Bugnay, Biadi, Nueva Vizcaya noong Huwebes. Ayon sa PNP, isang residente ang nagreklamo matapos pasukin umano ng suspect ang kanilang compound at barilin ang kanilang alaga gamit ang air gun na ikinasawi nito. agad tumugon ang mga otoridad at nadatnan ng suspek sa kanilang bahay. Inamin niya ang pamamaril sa aso at nabawi rin sa kanya ang airgun na ginamit. Ayon sa suspek, gumanti lamang siya matapos umanong makapasok sa kanyang farm ang aso at kagatin ang isa sa alaga niyang kambing. Nasampahan na ng kaukulang kaso ang suspek pero nakalaya rin matapos magpiyansa. Paalala naman ng pulisya, ang pagmamaltrato at pananakit sa mga hayop ay may kaukulang pananagutan sa batas.
2: Sugatan ang halos 70 sakay ng dalawang bus na nagsalpukan sa Marcos Highway, Benguet, Sabado ng gabi. Sa inisyal na investigasyon, tumagilid pa ang isang bus habang nasira ang gilid ng isa matapos ang salpukan. Rumesponde ang Philippine Red Cross na nagdala sa mga sugatan sa ospital, sa Baguio City at sa Aguo, La Union. Nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na walang ilegal sa pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee. Tugon ito sa mga batikos na posibleng panggulo umano ito, lalo't kasabay nito ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta ang pagdinig ng subcommittee sa maanomalyang blood control projects. Nagpapatrol, Alison Co.
10: Kasado na sa June 4 ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa maanumalyang flood control projects. Pamumunuan ito ni Senator Rodante Marcoleta. Inaasahang maglalabas ng notice para rito si Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano sa Lunes. Sa Facebook Live nitong Sabado, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi illegal ang pagbuo ng subcommittee.
11: Hindi po bawal ha? Nasa rules po yan. All the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito?
10: Binatikos naman ng ilan ang desisyong buksan muli ang investigasyon ng Senado sa flood control, gayong mayroon ng partial report tungkol dito at itinaon pa umano sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang kinulang ng dalawang pirma sa partial report si dating Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson kaya't hindi ito nailabas sa plenaryo.
4: Para i-divert yung attention from the impeachment kasi may mga destabilization component na yun sa ginagawa ni Cayetano. Kaya I hope hindi na tayo umabot doon simply by replacing him as Senate President.
12: Ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, bakang iniisip nila, pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba?
13: Ipinasa na ho namin sa ombudsman. So may senador na pong nasampahan ng kaso, may mga kongresista na rin po na nasampahan po ng kaso. So hindi ho dapat makasagka yung flood control probe doon po sa nagaganap pong investigasyon at impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo.
10: Iginiit naman ni House Assistant Majority Leader at tagapagsalita ng House Trial na si Representative Zia Alonto Adyong na walang higit na mahalagang gawain ngayon kundi tiyaking mapanagot ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.
14: Ang pumalaman ng tao.
10: Sa panayam kay Senator Marcoleta noong Biyernes, layon anya ng Blue Ribbon Subcommittee na gawin ang hindi nagawa ni Lacson sa loob ng siyam na buwan.
14: Kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ang sinasabi, kesyo ganitong gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy, anong klaseng pagmamatawid yun?
10: Nilinaw ni Cayetano na hindi panggugulo ang muling pagbubukas ng Senate probe sa flood control projects.
11: We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin.
10: Pero hindi kumbinsido si Ronald Llamas, isang political analyst na dating nagsilbing presidential adviser on political affairs ng yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino.
15: Probably para linisin yung pangalan ng may kaso. Dahil natawa ako yung naging vice chair ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa corruption sa bansa ay themselves charged with plunder. Jingoy Estrada at si Marcoleta. So parang inimbestigahan mo yung sarili mo.
10: Dagdag ni Llamas, maaari pang magbago ang sitwasyon depende sa magiging kilos ng Senado at posibleng pagbabago sa liderato na naman sa pagbubukas ng plenaryo sa Lunes. Alison Co., ABS-CBN News.
16: So wala pang body na...
2: Mayroon na lang hanggang bukas June 1 ang kampo ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa Office of the Senate Secretary, maaaring maghain ng sagot si Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado o ipadala ito sa email mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa Lunes. Wala pang pahayag ang legal team ng bise sa paghahain ng kanilang sagot. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial ng pangalawang pangulo sa July 6. Nauna namang sinabi ng kanyang kampo na handang dumalo si Duterte sa paglilitis.
1: Hindi man itinanghal na kampiyon, nasungkit ni Mati Hunyosa ang ika-apat na pwesto sa grand final ng Britain's Got Talent Season 19. Inawit ni Mati sa finale ang kanyang bersyon ng popular na kanta ni Sinead O'Connor na Nothing Compares to You. Humano siya rito ng standing ovation mula sa mga hurado at sa mga manonood. Itinanghal namang kampiyon ang Hawkstone Farmers Choir. Kahit hindi naiuwi ni Mati ang panalo, gumawa ng kasaysayan ang dating Idol Philippines alumnus matapos siyang makakuha ng dalawang magkahiwalay na golden buzzer sa iisang season. Opisyal na ring inanunsyo na kabilang na si Mati na cast ng West End production ng rock opera musical na Jesus Christ Superstar sa United Kingdom. Samantala, hindi rin pinalad na makapasok sa top 3 ng Miss Grand International All-Stars ang pambato ng Pilipinas na si Gazini Ganados. Pero hindi man nasungkit ang corona, humanga naman ang marami sa kanyang pagbabalik stage matapos ipamalas ang kanyang ganda at porma sa swimsuit at evening gown competitions. Umabot pa sa top 5 at Q&A si Gazini. Bukod kay Gazini, may apat na iba pang pambato ang Pilipinas na naunang na-eliminate. Itinanghal naman bilang kauna-unahang MGI All-Star Edition winner si Vanessa Pulgarin ng Colombia. Congratulations pa rin sa inyo, Gazini Ganados at Mati Hunyosa. Susunod, masangsang na amoy mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, iniinda na ng mga residente sa lugar. At docufilm na tampok ang buhay ni superstar Nora Honor sa likod ng camera, kinakasana. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: TV Patrol sa DZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
19: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Mula noon hanggang ngayon,
21: patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-Strenda. Una sa balita, una sa public service.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
22: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: TV Patrol sa DZMM!

0: past isang linggo na lang, balik eskwela na ulit sa June 8. Kaya naman, abala sa pamimili ng uniforme at school supplies ang mga magulang at estudyante. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment sa DepEd para sa 240,000 natupad workers na tutulong sa Brigada Eskwela simula sa Lunes. Nagpapatrol, Francis Orsio.
1: Divisoria ang sadya ng marami ilang araw bago ang pasukan. Gaya ni Christopher at kanyang grade 6 student na anak. Pero nalilito pa siya kung ano ang mga kailangang bilhing school supplies.
2: Check lang kami kasi actually di ko pa talaga alam yung mga nadagdag na subject or ilang curriculum na lang meron ngayon. Siguro ang priority ko muna yung uniform muna nila.
3: Okay.
2: Kasi pwede naman to be follow nila yung notes, yung notebook.
1: Ganyan din ang sentimiento ni Julie na lumuwas pa mula Aliaga, Nueva Ecija para makabili ng murang gamit.
4: Nakakalito, pero ano po sir, siguro kung halimbawa pumasok na yung mga estudyante at nagkaroon na kami ng meeting sa mga parents, siguro kung ano yung kulang, magdadagdag na lang po.
1: Nagugat ang kalituhan ng mga magulang sa bagong sistemang ipatutupad sa mga pampublikong paaralan para sa bagong school year 2026-2027. Ang dating four-quarter system, gagawing three-term school calendar ng DepEd. Dito mahati sa tatlong calendar block ang school calendar. Ang opening block para ilaan sa class orientation at administrative preparations, instructional block para sa pagtuturo, at end-of-term block para sa remediation at paglalaan ng panahon sa mga school celebration. Aminado naman ang ilang nagtitinda ng school supply sa Divisoria na matumal pa ang bentahan ng mga gamit sa eskwela.
5: Compare last year, mas kumonti ngayon. Last year kasi sobrang dami.
1: Sa kabila nito, pinakamabenta pa rin ang mga notebook na mabibili ng bundle. Ang presyo ng notebook naglalaro mula 120 hanggang 250 pesos per bundle. Depende sa design at quality. Ang lapis, 70 to 100 pesos per box. 5 piso para sa ballpen, 30 to 95 pesos sa mga pangkulay, depende sa dami ng bibilhin. 15 to 70 pesos sa glue, 5 to 15 pesos sa eraser at sharpener at iba pa. At ngayong magtatang-ulan na, inaasahang magiging mabenta ang mga payong at kapote na naglalaro ang presyo mula 150 to 160 pesos. Ang uniforme, nasa 150 to 300 pesos. Sa black shoes, ang gawa sa synthetic leather ay nasa 250 to 500 pesos. Habang ang rubber nasa 200 pesos. Ayon pa sa mga nagtitinda, hindi na sila magtataas ng presyo hanggang pasukan. Samantala, makikipagtulungan ng dole sa DepEd para sa Brigada Eskwela. Maglalaan ng 2 billion pesos para sa 240,000 workers sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad program. Saklaw ng programa ang paglilinis, pag-aayos, paglilipat ng mga kagamitan at pagpipintura. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na dagdag kita rin ito para sa mga magulang na mapipili sa tupad. Ayon kay DOLE Acting Secretary Francis Tolentino, hindi pa napupunan ang 240,000 slot para sa tupad workers.
6: Karamihan po dyan sa mga magiging beneficiary niyan ay mga magulang din na mga mag-aaral. So yung paghanap ng mga magtatrabaho, number one challenge yun. Pangalawa, ay yung availability nila. Pangatlo, yung availability din ng classroom.
1: Puspusan ang pagtanggap ng mga aplikante para sa naturang programa ng DOLE at DepEd. Francis Orsio, ABS-CBN News.
7: Naitala ang landslide sa barangay Lamlahak, Lake Cebu sa South Cotabato ngayong linggo ng umaga. Ayon kay Lake Cebu Mayor Antonio Fungan Jr., gumuho ang lupa matapos lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Walang naitalang nasaktan o nasawi sa insidente. Pero bumara naman ang gumuhong lupa sa isang sapa kaya lumihis ang agos ng tubig at pumunta sa mga bahay. Agad namang umaksyon ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at inalis ang bumarang lupa. Sa lagay ng panahon na panatili ng bagyong Domeng, ang lakas nito habang patuloy na kumikilos palabas ng bansa. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang Typhoon Domeng sa layong 645 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 120 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Dahil kumikilos palayo, hindi ito inaasahang magla-landfall sa anumang bahagi ng Pilipinas. Wala ring nakataas na wind signal sa bansa. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Domeng Lunes ng umaga o hapon. Dahil naman sa trough o buntot ng bagyo, maulap na kalangitan na may kalat na pag-ulan at thunderstorms ang iiral sa Central Luzon, Cagayan at Isabela. Mararanasan naman ang maulap na papawirin na may kalat ding pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Barm dahil naman sa southwest monsoon o habagat. Sa natitirang bahagi ng bansa, aasahan ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dahil naman yan sa localized thunderstorms.
0: Itinigil muna ang pagpuputol at ang earthballing o yung paghuhukay at paglilipat ng mga puno sa Maynila para bigyan prioridad ang paglilipatan ng mga ito. Pero ano ba ang legal na basehan ng pamahalaan para tanggalin o putulin ang mga puno sa ngalan ng kaunlaran? Yan ang pag-usapan natin sa Alamin ang Batas. Kundi man tuluyan ng patay, may marka at taning na ang mga puno rito sa Quirino Avenue. Sa loob na maraming taon, nagbigay ang mga ito ng lilim at proteksyon laban sa baha. Ang ibang puno, in-earthball para tanggalin sa Quirino at muling itinanim sa Hidden Garden. Pero ayon kay Environment Assistant Secretary Nor Eneran, hindi basta-basta binigyan ng permit ang proyektong Southern Access Link Expressway o SALEX ng San Miguel Corporation. Ayon kay Eneran, sa ilalim ng Article 12 ng Konstitusyon, pinahihintulutan ang paggalaw sa mga likas na yaman tulad ng mga puno. Estado ang may kapangyarihan sa mga yamang ito. Legal na basehan din ang Presidential Decree No. 705 o ang Forestry Reform Code of the Philippines para sa paglilipat o pagputol ng puno para sa mga proyekto.
3: Ang earthballing naman kasi is kung pwede pang mapigilan natin na hindi natin putulin yung mga puno, ito yung gagawin natin. Okay? To make sure that yung kanyang ecosystem services na binibigay ng isang puno ay malilipat natin sa ibang lugar.
0: May Presidential Decree No. 953 rin na nagmamandato sa pamahalaang magtanim ng puno sa mga lugar at parusahan ang mga di-autorisadong pagputol, pagsira at pagpuksa sa mga partikular na puno, halaman at pananim. Ayon sa DNR, sa bawat isang punong puputulin, kailangang magtanim ng 100 seedlings bilang kapalit.
3: At talagang last resort ang tree cutting, mahigpit naman ang regulation natin to make sure that yung kapalit niyan is mas madami. One tree cut is equivalent to 100 replacement tree.
0: Okay.
3: So magtatanim tayo ng 100 plus pa. So to make sure that ma-offset natin, if not mahigitan natin yung naibibigay na ecosystem services.
0: Dagdag pa ng DENR, dumaan sa mga strictong compliance requirements tulad ng Environmental Compliance Certificate at mga sertifikasyon ng walang pagtutol ng lokal na pamahalaan ng Maynila.
8: Sa pilosopiya, may konsepto na ang isang bagay na legal o naayon sa batas ay maaring hindi moral o mabuti. At sa pagputol ng punong ito, ganun ba ang nangyayari?
0: Giit ng environmental lawyer na si Attorney Ipat Luna, mas prioridad sana ng pamahalaan ang public transportation kaysa paggawa ng skyway na mga kotse lang halos ang makikinabang.
9: It's legal for them to issue these tree cutting permits, but is it ecological? And because it affects so many people, is it moral? In other words, I think you have to assess your legal in order to support the ecological, especially if you are DNR.
0: Ayon pa kay Luna, dapat na nangingibabaw ang Article 2 ng Konstitusyon. Dapat pinangangalagaan ng pamahalaan ang karapatan sa kalusugan ng Pilipino.
9: What do you think all of these people will do na wala na sila ngayong shade, na wala ng oxygen na napoproduce yung mga puno? I really think the DNR should push back more and harder instead of being the one that rationalizes because only they already gave a legal permit.
0: At dahil duda rin si Luna na mabubuhay ang mga inilipat na puno o ang mga itatanim na kapalit na puno, may mga alternatibo para rito.
9: Sky is the langit. Ang daming pwedeng gawin. Kunyari, pwede rin yung rainwater catchment systems. Maglagay ka dito ng pond, ng water impoundment system. Incorporate na dapat yon sa design nung kung ano mang gagawin.
0: Mga kapamilya, mahigit o mahigpit na paalala ng DNR sa publiko, hindi basta-basta ang pagpuputol ng puno. Kahit sa sarili nating bakuran, kung mahigit dalawa ito, kailangan ng kaukulang permit. Kaya mga kapamilya, may legal background man o wala, palagi makabubuting alamin ang batas.
7: Nagtipo ng mga tagahanga ni na National Artist for Film at Broadcast Arts Nora Honor at film and theater legend Cocoy Laurel para sa espesyal na premiere ng documentary na nagpupugay sa kanilang walang kupas na pamana sa pelikulang Pilipino. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
10: Ilang araw matapos ang kaarawan ni Nora Honor noong May 21, isang espesyal na pagtitipon ang inihandog para sa mga tagahanga. Ito ay para sa premiere ng documentary na tampok ang tambalan ni Nora Honor at Cocoy Laurel. Kabilang sa mga dumalo ang anak ni Nora na si Ian De Leon. Ayon kay Ian, ilang buwan ding pinaghandaan ang proyekto at napakahalaga nito bilang kauna-unahang documentary series tungkol kay Nora matapos itong pumanaw noong nakaraang taon.
11: I'm very honored to be part of this, especially this is going to be the first docu-series that's going to be made after her mom has passed away, diba? Just last year.
10: Ibinunyag din ni Ian, may pinaplano rin silang sariling documentary film tungkol sa buhay ng superstar, kung saan gusto nilang maipakita ang bahagi ng buhay ni Nora na hindi gaano nakita at alam ng publiko.
11: We're also planning our very own under Nora Honor Enterprise for a docu-film. It's about life behind the scenes, life of mom that, you know, not everybody is aware of through the eyes of our children.
10: Isa rin sa mga tampok sa gabi ang unveiling ng isang painting ni Nora Honor na likha mismo ni Cocoy Laurel. Ayon kay Ian, magiging bahagi ito ng planong Nora Honor Museum na maglalaman ng mga alaala at mahalagang koleksyon ng superstar.
11: The museum, this is gonna be one of the pieces that's gonna be gracing the museum that we're planning actually.
10: Para sa mga tagahanga, hindi lamang pagpupugay sa tambalang Nora at Cocoy ang documentary, kundi isang pagdiriwang ng kanilang hindi matatawarang ambag at pamana sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Impormasyon sa bago manong istruktura sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, binabantayan ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. BBB big winner Mika Salamanca sumama bilang recording artist sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
12: TV Patrol sa DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Your bill, sir!
15: What? 14,000 pesos for dinner?
14: 1,400 only, sir.
16: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: Your bill, sir.
15: Order pa more! Dessert?
16: EO, love your eyes.
17: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pangkakampi ng masang Pilipino.
19: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
19: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
20: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
2: Issue Spotted.
20: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This!
20: Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
20: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
22: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
23: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: TV Patrol sa DZMM.

0: Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga matapos ma-recover ang panibagong bangkay ngayong araw. Live mula sa Balibago, Angeles City, nagpapatrol, Gracie Rutao. Gracie, ilang bangkay ang nakuha mula sa guhong ngayong araw?
1: Sen, bandang alas 7 ng umaga na makuha ang 7 bangkay. Kanina, bago tayo mag-live, ay nakita natin na may isa pang bangkay na inilabas mula sa guho. Pero wala pa tayong nakukuhang detalye kaugnay mula sa mga otoridad.
2: Sa 7 araw ng tuloy-tuloy na paghahanap sa mga naipit sa gumuhong 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, na-recover ang 7 bangkay ng isang lalaki sa guho bandang alas 7 ng umaga. Wala pa itong pagkakakilanlan.
3: Yun po ay isinailalim na ng itong disaster victim identification o DVI ng ating City Health Office for proper tagging and handling ng body dun sa lugar ng pinangyarihan. During the initial findings po, no, nasa state na siya ng decomposition, yung orientation niya parang nakadapa doon sa rubble.
2: Hamon sa rescue at retrieval team ang pabugsubugsong pag-ulan. Sobrang pagod ng rescuers at lumalalang kondisyon sa lugar. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa habang nagpapatuloy ang operasyon gamit ang advanced life detection equipment. Tinatayang nasa lampasampu pa rin ang pinaghahanap sa ilalim ng mga guho.
3: Yung pong mga intermittents, no, pag minsan medyo malakas yung pagbuhos ng ulan, doon po pansamantalang itinitigil naman ng assessment. Unstable po itong rubble natin. So para sa kapakanan ng ating mga rescuers, lagi yun. Pagkambon, okay lang. Pag nagkakaroon na ng malakas na pag-ulan, yun ay hirapan.
2: At dahil isang linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya, lalo pang tumitindi ang masanggisang na amoy sa lugar, kaya apektado na rin ang mga residente.
4: Papaw, papaw.
5: Sakit sa smura, nakakahilo. Hindi na po matutuloy pag kumakain na po yun.
2: Bilang bahagi ng pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan sa paligid ng operational area, nagsagawa ang Angeles City Sanitation Team ng misting at fogging operations sa collapsed site at mga karatig na lugar sa Barangay Balibago. Layunin ng hakbang na ito na mapanatili ang maayos na sanitary conditions sa lugar, mabawasan ang mga posibleng panganib sa kalusugan at maprotektahan ang mga responder, volunteer, residente at iba pang personnel habang nagpapatuloy ang search and rescue operations.
3: 2 days ago po na nag-mobilize na tayo mula sa ating city sanitation, no? At na nandito po sila sa command post para po nag-monitor at continuous po yung pagsaspray natin, disinfection, no, deodorizing, pag-spray po sa surrounding areas.
2: Apektado rin ang mahigit 30 negosyo sa lugar ayon sa pamunuan ng barangay.
6: Marami pong nagpupunta sa barangay at naghumingi ng certification din na ang kanilang mga negosyo ay naantala for the meantime. At napakahaba ng walang power nung nakarang araw, halos sa 4 na araw mahigit.
2: Kahapon, sinimulan na rin ng mga residente at parokyano ng Immaculate Conception Parish sa Balibago ang isang prayer vigil malapit sa pinangyarihan ng insidente. Plano nila itong isagawa gabi-gabi bilang panalangin at pag-asa na may himalang magaganap para sa mga nawawala.
7: Parang tulong na lang din namin na sana nakaligtas. Kasi may nakaligtas na nakuha. So ang gusto lang din namin sana dahil sa panalangin din nila kung nandulumpas sila buhay, yung tibay at tiwala sa Diyos. Katulad kumapit ng kumapit lang sila. Sana yung mga nandulun buhay pa.
8: Maasa ka?
7: Maasa. Kasi meron na eh. Yung aso nga, di ba? Nakaligtas. Kapit lang. Dasal lang. Lahat, miracle happen. Anywhere, anytime.
2: Sa kasalukuyan, nag-deploy na rin ang mga otoridad ng Advanced Life Detection Radar at Highly Sensitive Microphones upang makatulong sa paghahanap ng mga posibleng survivor na naiipit pa sa ilalim ng mga guho.
1: Zen, sa pinakahuling informasyon, mag-aalas 3 ngayong hapon nang ma-recover ang ikawalong bangkay. Kasunod nito, alas 3:43 naman ngayong hapon din nang ma-recover ang ikasyam na bangkay. Sumatotal, nasa siyam na ang nasawi dito sa trahedya. Patuloy pa rin ang pangangalap at pag-verify ng mga otoridad na mga mahahalagang impormasyon at detalya kaugnay nito. Samantala, nananatiling critical ang search and rescue operations dito sa Barangay Balibago. Sa kabila ng masamang panahon at iba pang hamon sa operasyon, nagpapatuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa pag-asang may mahahanap pang mga survivor. Zen?
0: Maraming salamat, Gracie Rutaw.
4: Pagpapatibay ng ugnayan at depensa ng mga kaalyadong bansa ang naging sentro ng Shangri-La Dialogue sa Singapore na dinaluhan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Samantala, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang umano ay bagong istruktura sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
9: Isa ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa maritime feature sa West Philippine Sea na iniistambayan ng mga barko ng China. Taong 2023, unang naiulat na naglatag ng floating barriers doon ang China Coast Guard. Mula noon, hirap nang makapangisda ang mga Pilipino kahit sa paligid man lang ng bahura. Nitong Sabado, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may natatanggap silang impormasyon na posibleng may mga bagong istruktura sa Bajo de Masinloc.
10: May raw information at lahat naman, actually, sinasabi ko ang Bajo de Masinloc ay dynamic yung area, no? So, bagamat maliliit pa yung nangyayari, pinabantayan nila.
9: Matatagpuan ang Bajo de Masinloc 124 nautical miles sa kanluran ng mainland Zambales. Nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon sa international maritime security expert na si Ray Powell, may tuturing na seryosong problema para sa Pilipinas kung totoong may mga bagong istruktura sa BDM.
11: I'm certainly interested in looking, but so far I've not been able to see anything. But, you know, certainly if there were evidence of China building at Scarborough Shoal, that would be a very serious problem for the Philippines, for the United States. And this would certainly drive a whole new discussion about what China is doing.
9: Dagdag ni Powell, hindi dapat tumigil ang Pilipinas na ipaglaban ang

0: that exclusion zone, because if you don't, then it's a tacit admission that you accept their sovereignty over it.
1: Nitong May 26 hanggang May 30, nagsagawa ng bilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas at US. Sa unang pagkakataon, sumama sa aktibidad ang United States Coast Guard Cutter Midget na nagpatrolya malapit sa BDM. Para kay Powell, isa itong mensahe sa China na hindi natitinag ang Pilipinas sa kanilang mga agresibong aktibidad.
0: So China doesn't want to trigger the wartime part of that mutual defense treaty. It wants to get what it wants to get short of that. And so the U.S.-Philippine response is beginning to adapt. And you're seeing, of course, the Philippines has been very aggressively going out and finding new partners.
1: Samantala, muling pinagtibay ng Maynila at Washington DC ang kanilang ugnayan sa larangan ng depensa. Sa sidelines ng Shangri-La Dialogue sa Singapore, nagpulong sina Teodoro at US Secretary of War Pete Hegseth. Binigyan din ni Teodoro ang suporta ng Pilipinas sa layunin ng US na palakasin ang partnership sa Indo-Pacific region. Sa kanyang talumpati, muling iginiit ni Teodoro ang tagumpay ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea.
2: This landmark ruling affirmed the fundamental principle that maritime entitlements are derived not from, quote, historic rights, unquote, but from international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Sovereignty and territorial integrity of all states, which must be based on international law and UNCLOS for maritime and archipelagic states.
1: Inanunsyo naman ni Hegseth na magbibigay ang US ng isang decommissioned US Coast Guard cutter sa Philippine Coast Guard. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na pangalagaan at ipagtanggol ang mga interes nito sa rehiyon.
3: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup and the expansion of its military activities in the region and beyond. We do not approach this challenge with needless confrontation, but with a posture of measured and deliberate strength. Our focus is strong, quiet, and clear.
1: Bukod kay Hegseth, nakipagpulong din si Teodoro kina Australian Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. Sa kanilang mga pag-uusap, muling tiniyak ng Pilipinas na kaisa ito sa mga kaalyadong bansa tungo sa matatag na kooperasyon na mapanatili ang kapayapaan, katatagan at malayang paglalayag sa rehiyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
4: Session. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng China na nagsasagawa sila ng joint military drills malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa AFP, sa isinagawa nilang Coordinated Maritime Domain Awareness, wala silang nakitang organisadong pagsasanay kundi mga hiwa-hiwalay at walang koordinasyong galaw ng mga barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard ang nakita doon. Wala rin umanong na monitor na sabay-sabay na maniobra, tactical formation o ugnayan sa pagitan ng mga barko at eroplano ng China na magpapatunay na may nagaganap na military exercise. Nananatili umanong mapagbantay at matatag ang AFP sa pagsubaybay sa maritime domain ng Pilipinas habang pinapayuhan ng publiko laban sa mga propaganda o fake news.
5: Mayaabang ang mga bago sa BGYO na siguradong magpapa-LSS at magpapasayaw sa kanilang fans na Aces. Nag-debut na rin ang recording career ni PBB Celebrity Collab Edition Big Winner Mika Salamanca. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Nabighani ng mahika ni Pinoy Big Brother winner Mika Salamanca ang mga dumalo sa kanyang debut album launch nitong Sabado. Todo bigay si Mika sa pag-awit ng kanyang mga kanta tulad ng Kasalanan, Ay Siya Na Nga, at Core Memory. Kwento niya, dream come true ang engranding launch ng kanyang album kasama ang Star Music.
7: Sobrang collaborative nito kasi dapat last year pa siya ilalabas pero dahil sobrang

0: meticulous naming lahat, not just me, pati yung team ng Star Music. Umabot siya hanggang ngayong taon yung mga kanta. Oo, as in, pasahan talaga kami ng ideas, pasahan kami ng binabago sa melody, binabago sa lyrics, everything.
1: Bukas din siya sa iba-ibang proyekto, gaya ng posibleng pagtatambal nila ng ex-housemate din na si Will Ashley na isinisip sa kanya. Isa si Will sa mga pumunta sa kanyang album launch. Nakasuporta rin ang ibang former PBB housemates tulad ni Cyril Manabat.
0: Hindi po ako nagko-close ng kahit na anong door sa kung anong pwede po maging opportunity sa akin or sa ibang tao na makakasama ko. I take everything as an opportunity if it's coming from a good heart.
1: Samantala, Aces, mark your calendars. Sa June 6 na ang launch ng on-demand EP ng BGYO sa isang mall sa Pasay City. Libre ang registration habang 100 maswerteng fans ng Aces of B-Pop ang nakascore ng kanilang priority seating. Para concert ready ang lahat, pwedeng i-pre-save ang awit nilang Forever Tonight na kasamang lalabas sa EP sa June 4. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Nation's girl group Bini nagpasiklab sa Kaugma Festival sa Camsur. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: TV Patrol sa DZMM.
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Umaapaw ang suporta ng Bloom sa performance ng Bini sa Kaugma Festival sa Camarines Sur.
1: May sorpresa pa ang fans sa birthday girl na si Bini Maloy. Yan sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
2: Bini!
3: Hindi ito Coachella kung hindi ang Kaugma Festival sa Pili, Camarines Sur. Dinala ng Bini ang world-class performance sa Bicolandia para pasayahin ang fans.
4: Mga ko-oragon!
3: Tansya ng organizers, nasa 153,000 ang nanood sa Nation's Girl Group. Proud homecoming ito para kina Bini Gwen na Tubong Daraga Albay at Bin Mika na mula Naga City ang ama.
4: First time po ining mag-attending day pero grabe ang suporta. As in pagpadaba na pagtataonin do sa mo. We're very happy to be here with you guys tonight.
5: Patropiko, patropiko, oh.
3: Hit after hit ang hinataw ng girls sa entablado. Gaya ng Pantropiko, Blush, Bikini, at Unang Kilig. Pinali naman ang salamin-salamin na pinabongga pa ng fireworks display. May hinandang pasabog din ng Blooms para naman sa Bini. Sinurpresa ng Bicolano Bloom si Maloy ng cake sa stage habang sabay-sabay kinakantahan ng Happy Birthday. Kanya-kanya rin ang pakulo ang fans tulad ni Dayan Morales na ginawan pa ng costume ang kanyang anak na si Baninay na sobrang iniidolo ang grupo.
6: Ginawa ko lang po ito ng isang araw. Kasi gusto niya talagang kita, dini-IY ko lang po. Idol ko rin po. Lahat kami po family. Nandito po kami sa parang pakita yung mga Blooms.
3: Hindi rin syempre mawawala ang signature kulita ng Bini with Blooms. Sa isang segment ginawa ng girls kasama ang fans ang TikTok Patrol. Saan ginagawa ang trending Brazilian dance step sa beat ng TV Patrol theme song. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali.
0: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 5.33 na po ng hapon.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook.

0: Para sa ating story outlook, pinsala ng tagtuyot sa agrikultura sa Albay, mahigit 37 million pesos na. Publiko at gobyerno pinapayuhang maghanda ng maaga sa posibleng Super El Nino. Office of Civil Defense patuloy ang pag-monitor kahit palabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Domeng. Inflation ngayong Mayo posibleng umabot sa 7.1% hanggang 7.9%. 20 bus o 2 bus nagsalpukan sa Tupabenguet, higit 60 sugatan. 14 naman ang sugatan sa pagtagilid ng jeep sa Tarlac. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na sa Martes.
1: Story Outlook.
0: Sa detalye, pumalo na sa mahigit 37 milyong piso ang pinsala ng tagtuyot sa agrikultura sa Albay. Sinabi sa DZMM ni Albay Officer in Charge Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo na pinaka napuruhan ang palay na nasa higit 23 milyong piso ang napinsala at sinundan ng mais na nasa 9.7 milyon pesos. Aabot aniya sa mahigit o higit 1,100 magsasaka ang apektado ng tagtuyot sa lalawigan. Tiniyak ng Provincial Agriculturist na may mga nakahandang hakbang para maibsan ng epekto na matinding init sa mga magbubukid.
1: Story Outlook.
0: Pinayuhan ng ilang eksperto ang publiko at gobyernong maghanda na ng maaga sa posibleng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Paliwanag sa DZMM ni Assistant Professor Bernard Racoma ng UP Institute of Environmental Science and Technology, mabagal at hindi biglaan ang pagpasok ng El Nino, kaya hindi dapat makampante ang publiko kapag umuulan. Giit ni Racoma, makatutulong ang maagang forecast sa El Nino para mas mapaghandaan at maibsan ang posibleng epekto nito sa iba't ibang sektor gaya ng agrikultura.
1: Story Outlook.
0: Kahit papalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang pagyong Domeng, nakabantay pa rin ang mga Disaster Risk Reduction Management Office sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pagresponde dahil sa posibleng epekto ng pinalakas na habagat. Sinabi sa DZMM ni OCD spokesperson Juni Castillo na bukod sa eastern seaboards, nakaantabay rin ang mga tauhan at equipment sa kanlurang bahagi ng bansa, pati na rin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Partikular na binabantayan ng heavy rainfall warning at high tide dahil sa posibleng peligro, lalo na kapag nagkasabay-sabay. Samantala, umaasa naman ng OCD na maitutulak na sa Kamara ang panukalang Magna Carta para sa mga kawanin ng DRRMO matapos ang pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap sa House Committee on Disaster Resilience para pag-isahin ang mga panukala.
1: Story Outlook.
0: Posibleng umabot hanggang 7.9% ang inflation ngayong buwan ng Mayo ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang inflation ay ang pagbilis o pagbagal ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon sa BSP, ang pagbilis ng inflation ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, gulay at mga karne, gayon din ang paghina ng piso laban sa dolyar. Pero nakatulong naman para bumagal ang inflation ang mga nagdaang rollback sa presyo ng petrolyo, murang mga isda at bahagyang pagbaba ng presyo ng kuryente. Noong Abril, pumalo sa 7.2% ang inflation sa bansa, habang 4.1% naman noong Marso.
1: Story Outlook.
0: Hindi bababa sa 67 ang sugatan sa salpukan ng 2 bus sa Barangay Taloy Sur sa Tubabenguet kagabi. Ayon sa Philippine Red Cross, 52 pasahero ang isinugod sa Baguio General Hospital habang dinala sa La Union Medical Center ang 15 iba pa. Aabot umano sa 87 ang bilang ng mga pasahero sa 2 bus. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng insidente.
1: Story Outlook.
0: 14 naman ang sugatan matapos tumagilid ang isang jeep sa San Jose, Tarlac kaninang umaga. Sa initial na report mula pa sa Monasterio de Tarlac, ang jeep nang mangyari ang insidente. Sinasabing nawalan ng kontrol sa manibela ang driver matapos pumalya ang preno hanggang sa tumagilid ang minamanehong jeep. Sa tulong ng Philippine Red Cross, agad na naisugod sa Tarlac Provincial Hospital ang mga sugatan, kabilang na ang dalawang batang na ipit. Nagsasagawa na rin ng welfare check ang PRC sa ospital para sa tulong sa mga biktima at kanilang pamilya.
1: Story Outlook.
0: Good news mga kapamilya, asahan po ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes, Hunyo a 2. Maglalaro sa 8 hanggang 9 pesos kada litro ang bawas presyo sa diesel, 5 hanggang 6 na piso sa gasolina at 9 hanggang 10 pesos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng positibong takbo ng mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Una nang sinabi ng Department of Energy na posibleng lalong bumaba ang presyo ng petrolyo kapag naibalik sa normal ang mga napinsalang pasilidad sa gera sa gitnang silangan.
1: Story Outlook.
0: Ako po si Bert Dizon at yan po ang Story Outlook.
2: Yan ang istoryang aabangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Panahon, patrol.
0: Eh bago po tayo tumutok sa ating talakayan ngayong gabi, eh kuha po muna tayo ng magiging sitwasyon po ng lagay ng panahon sa darating na linggo po. No, baka kausap po natin si weather specialist Dan Villamil, wala po sa Pag-asa weather forecaster. Good evening, Sir Dan.
3: Yes, magandang hapon at sa ating mga taga-subaybay dito sa Teleradyo. Latest location natin para kay Bagyong Domeng kanina alas 4 ng hapon. Nasa layong 650 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 130 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 160 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito north-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. So wala pa rin nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Wala na rin epekto itong si Domeng sa magiging ilagay ng ating panahon. Yung magiging concern po natin sa mga susunod na araw ay yung southwest monsoon o yung hanging habagat na hinahatak ng nasabing bagyo na patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas dito sa area ng Metro Manila as well as sa portions ng Zambales, Bataan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na rin dito sa Western Visayas, Negros Island Region, at itong western portion ng Mindanao. Kaya generally, itong western portion po ng ating bansa, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, dulot ng mga pag-ulan na posible nating maranasan sa mga susunod na araw. At sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na hail warning, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng Luzon at ng Visayas, dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan.
0: Mm-hmm.
3: Sir
0: Dan, bukas po, ano po ang magiging asahan po nating sitwasyon po ng panahon? Ano pa rin po ba? Feasible pa rin po ba yung mga malalakas na thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi?
3: Actually, for Metro Manila po, starting tomorrow, mas dadalas na yung mga kaulapan natin. So most likely, maulap yung ating panahon bukas tulad ng habagat. Tsaka nandyan pa rin yung mataas sa tsansa ng mga pag-ulan dulot ng thunderstorms, especially po sa hapon at gabi.
0: Mm-hmm. And with that, Sir Dan, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong gabi.
3: Thank you po and good afternoon.
0: Ayan po si Sir Dan Villamil, ang weather specialist mula po sa Pag-asa weather forecaster. Sa oras po na 5:43, magbabalik po ang programang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
5: Abot sa langit, alam ko pa salamat.
6: Basta't kayo'y naka-admit
5: sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid Pero Pro! Silima rin na multivitamins pa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro! Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook.
2: Story Outlook. Alerto sa Bagyong Dome. Alerto sa Bagyong Dome.
0: Sa oras po na 5:46, nagbabalik po ang Story Outlook at para alamin po ang ginagawang mga response po ng government pagdating nga po dito sa Bagyong Dome. Makakasama po natin sa linya ng komunikasyon si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang gabi po, si Bert po ito.
14: Yes, magandang hapon po Sir Bert at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa.
0: Ma'am Noemi, ask lang po kami kung ano na po sana po ang monitoring ng PCG dito po sa Bagyong Doming.
14: Yes, Sir Bert, patuloy po natin minamonitor lahat po ng ating mga coastal areas. At meron po tayong natanggap na report ngayon na ang ating area sa Negros Occidental ay nag-cancel po ng mga island hopping activity ng lahat po ng turista dyan. Particularly po, Sir Bert, sa area po ng Hinigaran, Binalbagan, Himamaylan, Kabancalan City, sa May Kawayan at sa May Sipalay City at sa May Hinubaan. Although wala naman po tayong suspended na mga trips po ngayon, pero sa area na yan ay, since hindi po maganda ang lagay ng ating karagatan, ay we need to suspend po yung ating island hopping activity dyan.
0: Ma'am Noemi, so far wala naman pong gale warning dun sa particular na lugar na yun, ma'am, no? Yung mga nabanggit nyo.
14: Wala naman po, Sir Bert, pero ang nakikita rin po talaga nating contributory factor dito sa area na to is nabagit nga po ng pag-asa yung pagsisimula po ng habagat.
0: Mm-mm.
14: Na posibleng nagdadala po ng malakas na hangin at alo po sa area na yan.
0: So far, Mama Noemi, yung doon po sa mga nabanggit yung area, yung mga mangingisda po natin, hindi po ba sila pinapayagan na pumalaot dahil po masama ang kondisyon ng dagat?
14: Sir Bert, nag-remind po tayo, no, yun naman po ang ginagawa ng Philippine Coast Guard. Pag ganito masama po ang panahon, no, kahit wala man pong bagyo, is yung patuloy po na pagpapaalala sa ating po mga mangingisda. But definitely for this island hopping activity, kasi meron po tayong mga turista na posibleng sumakay po sa mga motor bank kasi talagang sinuspend po natin para maiwasan rin po yung aksidente sa gitna po ng karagatan.
0: Mm-hmm. At just to inform lang po the public, kahit po walang gale warning na itinataas ang PAGASA, kapag yung mga, ano po kasi di mami, yung mga district, Coast Guard district office natin, kapag namomonitor nila na medyo rough o medyo masama ang kondisyon ng dagat, ay automatic na po talaga na sinasabihan yung ating mga mangingisda dyan sa mga coastal area. Tama po ma'am, no?
14: Yes, tama po kayo, Sir Bert. No? At may mga pagkakataon din po na ang ating pong mga mangingisda na rin po ang nagsasabi sa atin, no? At nagpapaalala sa mga kapwa nilang mangingisda na sa gitna po ng karagatan. Halimbawa, talagang hindi po maganda ang kondisyon. Sila po nagsasabi na huwag po talaga maglayag. So again, ito pong ating mga fisher folks communities, ang ating po talagang partner sa ganito po mga panahon po.
0: So far ma'am, aside po doon sa mga nabanggit nyo na medyo magkakaranas po ng epekto ng bagyong Doming, meron pa po ba tayong mga binabantayan ma'am na areas aside doon?
14: As we speak, Sir Bert, wala po. Pero ang atin pong mga deployable response group, particularly sa area po ng Northeastern Luzon at Northwestern Luzon, ay naka-activate po. Yan po ang direktiba naman po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaban. Nang pumasok itong bagyong Doming, ay i-activate po lahat ng aming mga resources, mga tauhan, and even yung mga floating assets po natin. And we are also in constant coordination po with the LGU and Office of Civil Defense.
0: Mm-hmm. Ma'am, dito po sa nararanasan nating epekto, any advice po no sa ating mga mangingisda at yung mga nakatira po doon sa coastal area, doon po sa mga nabanggit na lugar na nakakaranas po ng epekto?
14: Yes, Sir Bert, unang-una ang ating pong paalala is makinig po talaga palagi sa mga balita, either TV man yan o radyo. And then usually naman po ang ating pong mga otoridad ay nag-iikot po yan sa mga coastal communities po natin para palalahanan po ang ating pong mga kababayan. At in case po na sila po ay maglalayag, ang ating naman pong constant reminder ay palagi po sila magdala ng mga life-saving paraphernalias, katulad po ng life jacket o yung mga transistor radio, at palagi pong kunin yung numero ng Philippine Coast Guard at even yung kanilang mga coastal barangays po para in case na magkakaroon po ng abire, ay talagang madali po tayo makakapag-responde. Yan naman po ang isa sa mga programa po ng Philippine Coast Guard, itong 1030 doctrine po natin under the iCare program na in case makareceive po tayo ng anumang report, ay we can easily and fastly deploy our floating assets po.
0: Mm-mm. Ma'am, maiba po ako dun sa ano ng bagyo, no? Yun naman po ma'am sa effort ng Philippine Coast Guard pagdating po dun sa nangyari nga trahedya dyan sa May Angeles City. Ma'am, kamusta po ang ginagawa nating effort dun sa operation po ng search and rescue at retrieval operation, ma'am?
14: Sir Bert, patuloy po ang deployment ng ating Coast Guard K-9 working dogs no sa area po ng Angeles City. At ngayong araw po, doon sa mga extractions na nakuha po natin sa area na yon, ay ang naging katuwang talaga natin is itong ating mga working dogs. Sila po ang nagbigay ng mga positive identification dito sa mga bodies na na-recover po ngayong araw. At yan naman po ang naging kautosarin na aming commandant yung patuloy at pagsuporta sa operasyon na ito.
0: So far ma'am, ilan po yung mga deployed natin personnel doon po sa Ground Zero ma'am?
14: We have 6 rescue teams, Sir Bert. No? We have 6 working dogs at 25 PCG search and rescue personnel. At etong working dogs natin, talagang tested na ito, Sir Bert, no? Yung iba't ibang deployment nila, katulad sa Tagaytay, na kung saan ay nakakita po tayo ng mga bodies no? sa mga landslide na area. So talagang etong si Travis Summit and si Ox, no? Si Oxo. Ito po talaga yung mga tested working search and rescue dogs po natin. Kaya talagang dineploy natin sila para makatugon po at makatulong sa ongoing na search and rescue retrieval operations po.
0: Eh ma'am, eh, mabuhay po kayo. At yung ating pong, yung mga nagtitrain po doon sa ating mga aso, at saka po, napakikinabangan sila. Kasi po nung, actually, isang linggo na po mula nung trahedya at the first deployment po namin doon sa Angeles nung linggo, eh nakita po talaga namin yung mga aso, yung mga PCG personnel, at yung mga canine na dogs natin, no, ay talagang nandun agad sila, nakadeploy agad sila para nga tumulong dito sa ginagawang operasyon ng together with BFP and other government agency.
14: Yes, tama po kayo, Sir Bert. At yan naman po talagang gagawin natin is to augment po itong resources at capability na meron po tayo para mas mapabilis po ang pagkasagawa ng search and rescue operations po natin.
0: Mm-hmm. And with that, ma'am, maraming salamat po sa pagpapaulak po ng panayam ngayong gabi. Mag-iingat po kayo at mabuhay po ang PCG.
14: Maraming salamat, Sir Bert, at magandang hapon po.
0: Mm-mm. Ayan po si Mama Noemi, si Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. patungkol nga po dyan sa ginagawang effort ng PCG pagdating nga po sa pagbabantay ng bagyong Domeng at yung naging epekto nito sa ating mga coastal areas, in particular dyan nga po sa northern Luzon dahil nga dyan po dumaan yung bagyo po, no? At yun nga din po, nakuha natin din kay Ma'am Noemi yung operasyon nila, yung ginawa nilang operasyon dyan sa Angeles City sa Pampanga, kung saan nga most ng mga positive identity natin ng mga cadaver o yung mga bangkay pong nakuha dun, mula dun sa guho, mga gamit po ay yung ating mga canine dogs, yung mga canine sniffing dogs mula nga po dyan sa PCG. Kasi nung unang-una pang nung unang-unang instances pa lang po na gumuho yung building at nagsimula po dumating yung mga iba't ibang government agency sa pangungunang ng Bureau of Fire Protection at ng iba't iba pang mga agencies, kabilang na nga dyan yung PCG, ang doon po talaga dinala nila ay yung mga canine dogs. Dahil sila po, yung ginagawa po ng mga canine dogs, sila po yung pumapasok doon sa mga debris kung saan nga po, naguhuan o natabunan yung mga construction workers po na nandoon, nagkatrabaho doon sa ginagawang 9-story building. Isa yung hotel, condo hotel na gumuho dyan po sa may Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. So far, ang last tally, ang confirmation ng Bureau of Fire Protection Central Luzon ay umabot na sa 9 cadaver, 9 po na mga bangkay yung kanila pong na-re-recover doon nga po sa guho. At sadly po, may mga ilan-ilan po silang mga na-recover na still ina-identify po o inaalam pa po yung pagkakakilanlan noong mga bangkay pong nakuha. Kasi po, pasintabi po sa mga kumakain ngayong gabi, nasa advanced stage of decomposition na po yung mga bangkay na kanila pong na-recover. Dahil nga po, almost kanilang 3 a.m., isang linggo na po mula nung nangyari ang trahedya. At yung ating mga BFP, yung ating mga PCG ay nagdo-double time. Kung hindi nga po double time, triple time para nga po ma-i-recover na o ma-retrieve na yung mga bangkay. Kasi nga po habang tumatagal na nandun po yung mga bangkay ay maaaring pong mag-cause pa yon ng iba't ibang mga sakit o iba't iba po mga health hazard. Dahil nga po yung kung mapapanood niyo po sa balita, condominium hotel po na gumuho ay situated po siya sa commercial residential area. So meron po siya mga katabing mga establishment at yung likuran niya po ay mga residential area lang din po. So maybe doon sa mga nagbabash, kasi I've seen comments online na binabash yung ating mga first responders, yung ating mga BFP personnel na bakit daw ang tagal-tagal ng ginagawang retrieval operation. Meron po kasi nga ginagawang tamang pag-handle po doon with that kind of expertise na meron po sila. Hindi po sila pwede magbara-bara dahil nga po napaka unstable pa ng mga debris na nandoon sa gumuhong gusali. At ang hindi pa rin naman isinasantabi ng BFP yung possibility na meron pang makukuhang maililigtas o may makakasurvive pa po doon sa gumuho. Kasi ang sinasite nga nila, katulad ni SILG one time nung nagpa-interview siya doon sa Ground Zero, sinasite niya yung nangyari doon sa Baguio. Doon nung lumindol po ng 1990 sa Baguio, na after 2 weeks may nakukuha pa pong mga soy barber. So yan po, para po doon sa ating mga kapamilya na nagko-comment po online, hindi po maganda dahil nakakadagdag lang po kayo sa stress, lalo na hindi lang po doon sa part ng mga rescuer natin, pero di pa rin din po doon sa part ng mga grieving family, yung mga patuloy pa rin pong naghahanap ng kanilang mga kamag-anak. Sa oras po na 5:57, magbabalik po ang programang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
15: Abot sa langit, nagapapasalamat.
5: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 6:01 na po ng gabi.
1: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook.
2: Story Outlook.

0: Sa oras po na 6:01 ng gabi, nagbabalik po ang Story Outlook. Kasama pa rin po ang lingkod, Radyo Patrol, Bert Dizon. So far, ano ba mga asahan natin ngayong week? Unang-una na dyan, syempre, aasahan natin. Ano pa ba ang ating pinag-uusapan ngayon? Syempre, aasahan natin yung mangyayaring bubuing subcommittee hearing diyan sa Senado, 'di ba? Ang sabi kasi ni Senate President Alan Peter Cayetano ay magbubuo na o bubuo sila ng subcommittee doon na sa Blue Ribbon subcommittee para imbestigahan yung flood control o para ituloy yung investigasyon sa flood control project. So, ang sabi ni SP Cayetano ay by Monday ay magsisimula na silang magtawag o magpadala ng mga summons at para anuhin nga no, imbitahan o da pangalan nito, invite yung mga possible na resource person na kakausapin o iimbestigahan dahil nga muli nilang bubuksan yon. Syempre no, ano ba yung nangyari doon sa ano ngayon sa Senado no? So far pagkaupo ni SP ay maraming kinaharap ang Senado na mga balakid o problema. Una-una na diyan ay yung pagpapalit ng Senate leadership. Alam nyo naman po, naging madugo ang pagpapalit ng Senate leadership dahil kaliwat kanan po ang kanilang mga tinanggap na batikos dahil nga po no, sa gitna ng pagtatransfer ng House, yung ano nga po, yung Articles of Impeachment doon nga po sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nagpalit po ng liderato ang Senado. Kaya nga po, syempre, hindi naman mawawala sa mga kritiko yung mag-isip na kung bakit bakit biglang nagpalit ng leadership change, no? Hindi natin maaalis yung duda sa mga bagong sa bagong liderato, hindi natin maaalis yung duda at intriga. Kaya nung after magkaroon ng leadership change, kesyo nga na may hidden agenda raw, no? May hidden agenda raw yung bagong liderato kung bakit nagpalit ng Senate leadership. O meron daw binabalak na kesyo baka pumabor kay BP Sara or what. Syempre marami po tayong mga pagdududa, marami tayong pagkukonklud, pero syempre bago ang mga haka-haka at mga pagdududa hayaan muna natin na magtrabaho yung bagong Senate leadership at tignan natin no, kung ano ba ang tatakbuhin ng Senado sa ilalim ng bagong leadership. Nung nakaraang linggo, alam nyo po, nakarating na yung Articles of Impeachment nga no, dyan sa Senado at kabila rin yung mga umuugong na destabilization na plot para nga doon sa leadership change. Kasi kung makatatandaan ninyo, di ba, parang ilang linggo na po natin pinag-uusapan yung leadership change dyan sa Senado. Dagdag pa po yung pagsasampan ng kaso doon sa iba't ibang miyembro ng majority dahil kung mababalitaan nyo po, oo, nung makapalitaan nyo, nung nakaraan, sinampahan na ng kaso si Senator Jinggoy Estrada. At possible this week, mayroon pang mga lalabas na mga warrant of arrest, no, laban pa sa ilang mga senador. So medyo masalimuot po ang nangyayari ngayon sa Senado, pero bago yan, syempre, bago tayo maghusga, alamin po muna natin yung magiging performance ng bagong Senate leadership, no, dahil alam nyo ano-ano po ba yung mga nakahain ngayon sa Senado, yung impeachment. Nasa kanila po ang bola. Nasa kanila din po yung pag-iimbestiga, no? Yung pag-iimbestiga po sa flood control scandal na unang-una nung time ni syempre ang unang-unang humawak niyan ay si Senador Rodante Marcoleta, pero nagkaroon nga ng sudden change of leadership napunta po kay Senator Fanpilo Lacson. So after po ni Senator Fanpilo Lacson po sila ng partial report, pero ang sabi nga ng iba partial pa lang po yon at hindi daw o hinakukulangan yung iba nating mga kababayan, bakit hindi kasama doon o hindi included doon yung talagang mga malalaking tao, yung mga tinatawag nga nila talagang mastermind doon sa likod ng maanomalyang flood control project. Syempre kaya alam niyo 'yon, ang hirap din magkonklud kung saan nga ba papunta itong tinatahak ng bagong leadership ng Senado, dahil ito nga po magbubukas na ng hearing ang subcommittee po ng Blue Ribbon Committee para nga umpisahan na o ituloy yung usapin diyan sa flood control project. Kasi kung maalam nyo, ilan pa lang po yung nakasuhan, pero hindi pa naman po yun yung mga mastermind. Meron pa pong mga na titira. Pero syempre, yung Senado, dahil nasa kanila ang bola ng impeachment, marami pong hinihingi ang publiko. Marami pong hinihingi ang publiko sa bagong liderato ng Senate, no, sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano-ano nga ba yan? Ang tanong nga ng bayan, magiging patas ba? Magiging impartial ba ang magiging investigasyon sa flood control project? O parang magiging katulad din ito noong sinasabi ng ilang mga nakakapanayam natin dito sa ating hintilan na medyo hindi nga kasama yung mga dapat kasama, yung mga ika nga mastermind. At syempre, pagdating naman sa usapin ng impeachment trial, magiging impartial ba ang bagong liderato, dahil nga sila ang majority. Alam nyo naman po, Senate is a number game, so we expect na kung sino yung pinakamaraming number, medyo nasa kanila ang beat, nasa kanila ang pabor. So titignan po natin kung ano ang mga mangyayari. At aside dyan, syempre babantayan din natin kung ano yung magiging performance ng mga committee. Dahil nga po, nung nakaraang linggo, lumabas na po yung mga committee, no, ipinamudmud na po yung mga committee doon sa mga senador. So titingnan po natin kung ano ang magiging performance ng bawat committee. At marami din pong umiling at maraming tumaas ang kilay, dahil nga po medyo yung mga senador na nabigyan ng committee, hindi nila expertise, o sabihin nating malayo sa kanilang advocacy o sa kanilang agenda yung napunta sa kanilang mga committee. So titignan po natin ang performance nila. At syempre, nagbabantay po ang taong bayan, no? Hindi lang ang taong bayan nagbabantay, syempre nandiyan din yung minority. Nagbabantay din ang minority, lalong-lalo na doon sa gagawing investigasyon ulit ng Senate Blue Ribbon Committee pagdating sa flood control project. Nagbabantay sila, o magbabantay din sila. Syempre, alam nyo naman po, bago na ang majority, kanya-kanyang ano yan, may kanya-kanyang agenda. So titignan po natin yan, kung ano po ang mangyayari sa gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee pagdating nga po dyan sa issue ng flood control project. At syempre, sa atin ng mga, syempre sa minority, alam nyo naman po ang minority, ang kanilang purpose ay laging mag-checks and balance. Well, we're in democratic country at democratic ang ating mga institutions, part siya ng democratic process natin. So yung minority, ang papel naman po talaga niyan talaga ay kumontra, di ba? Kumontra, mag-usisa, bistayin kung ano yung gagawin ng majority, no? At yun nga lang, syempre mas mainam din na kung tayo ay bibista, no? Kung tayo ay tutuligsa at tayo ay mayroong mga reservations pagdating doon sa ginagawa ng majority, mas maganda na we back our reservations with evidence. Hindi yung meron din kasi ibang mga senador na alam niyo 'yon, na sige lang po ang buka ng bibig. Napanood nyo naman po yung nangyari last week, di ba po? Meron tayong mga senador na yung iba nga po nagpakita pa ng video. Pero, di ba, yung iba nga po, kung ano-ano pa mga sinasabi, pero hindi naman po siya ebidensya dahil base lang po siya sa haka-haka, no? Hindi po siya back with evidence. So, syempre, minority man o majority, still, ang dinedemand po ng Filipino people ay yung inyo pong pagkontra sa plenaryo, sana naman po yan po ay back with evidence. Hindi po back with your own agenda, with your own interest, para lang umingay at mailihis ang totoong usapin. At alam nyo yun, sa maling tao mapunta ang sisi. Syempre, alam nyo naman po ang taong bayan, isa lang naman po ang hinihingi ng taong bayan no, sa during the course of this mga gagawing mga yung impeachment trial, yung investigasyon, yung muling pag-iimbestiga ng Senate Subcommittee ng Blue Ribbon Committee, no, diyan sa flood control project is malaman talaga kung saan ba, sino ba ang mga nagkamal, sino ba talaga ang nakinabang, sino ba ang mga lumustay sa pondo ng bayan. Kasi kung titignan nyo po, hindi lang naman po doon sa investigasyon tayo tututok eh, no? Nakita na natin yung epekto bago pa yung investigasyon na ang dami pong mga bahay nang nasira dahil nga doon sa mga palpak na mga flood control projects at flood control mitigations na ginagawa o nagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. At syempre, ano din, no? Ang dami ding dating mga pamilyan na mga naapektuhan, mga pangarap nasira, mga pag-asang nawala ng mga ordinaryong Pilipino nang dahil nga dyan sa flood control project. So ang dinedemand po ng ating lipunan ngayon, sino nga ba ang mastermind? Sino nga ba ang dapat managot? At sino ba nga dapat ang dapat makulong at maparusahan dyan sa ginawang pagkamal sa pondo ng flood control project, kaya nagkaganyan-ganyan po ang nangyari sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan nga po nagresulta ito ng damage at nagresulta ng pagkawala, pagkasira ng pangarap ng ating mga kababayan. At syempre po, aside dyan, alam nyo po, inaasahan din po na ang bagong liderato ng Senado ay hindi magiging tamad. Alam nyo po yon. Well, So far naman, sa naging takbo naman ngayon, medyo umuusad yung impeachment trial, no, yung impeachment proceedings, dahil unang-una, may schedule na po, no, meron na naikalendaryo na yung magiging simula ng impeachment trial, that's in July, di ba? In July. So, medyo umuusad naman po kahit papaano. Syempre, ang gusto lang namang malaman ng bayan kung meron mga ba talagang ginawang paglabag ang ating ikalawang pangulo, no? May napanood nga akong interview, I think, interview ng isang political analyst online. Ang sabi niya, i-interview niya yung isang man on the street, yung isang ordinaryo Pilipino. Ang sabi, ang sabi niya ay okay lang naman na sumailalim sa impeachment trial kasi hindi pa naman yun ang final, no? Ipagtatanggol mo pa yung sarili mo doon at karapatan ng bayan na malaman ang katotohanan. So, ayan po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sa oras po na 6:14, magbabalik po ang programang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function,
6: Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silymarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
11: Mula noon hanggang ngayon,
6: patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook. Story Outlook.
0: Sa oras po na 6:17 po ng gabi, nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Radyo Patrol Bert Dizon. At dahil nga po, pangalan po nito, meron po tayong mga iba't ibang napabalita about sa aviation ng ating bansa.

0: lahat po ng airport sa buong Pilipinas po ay operational at wala pong mga canceled or delayed flights dahil po sa bagyo po.
1: Mm-hmm. So far, ma'am, wala din tayong mga inilabas, ma'am, na mga notice to airmen o mga notam po.
0: Wala naman po dahil hindi naman po nag-landfall. No? Mm-hmm. Yun ang nakarating sa akin, hindi naman nag-landfall yung bagyo. Kaya tuloy-tuloy po lahat ng air operations po dito sa Pilipinas.
1: Alright, it's good to hear, ma'am. Ma'am, maiba po ako ng ano ng topic po. Last time po, naglabas po kayo ng public advisory about po doon sa mga nagtututok po ng laser sa ating mga aircraft dyan sa ating mga airport. Can you elaborate, ma'am? Ano po ang effect, ano po ba ang possible na epekto ng mga pagli-laser at gano'n po ito kapanganib sa mga aeroplano?
0: Oo, thank you so much, Bert. No? Kasi recently, marami kaming nakikita ang mga posts sa social media. Although ito ay biniverify pa namin, pero dumadami kasi yung mga posts sa social media na nagsasabi na na laser beam yung kanilang mga aircraft or may tinutukan yung aircraft nila ng laser. At nagiging concern. So actually, this is a concern, lalo na sa aviation safety. No? Kung alam na, kung ano lang natin yung mga laser beams po o yung mga high intensity lights, pag tinutok po natin kasi yan sa mga aircraft, pwede po kasi nating maapektuhan unang-una yung vision ng piloto kasi pwede siyang mabulag, pwede siyang ma-distract pag tinutukan natin ng beam yung mga eroplano. And also pwede itong mag-cause ng distraction at temporary disorientation doon sa aircraft. So overall, magkakaroon ng risk aviation safety, lalo na ginagawa ng mga tao to, no, during takeoff and landing, which is one of the crucial na phase ng pagbiyahe ng ating mga eroplano. Kaya po nakikiusap po kami sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga nakatira malapit po sa mga paliparan natin, na as much as possible, na alam namin nakaka-enjoy talaga panoorin minsan yung mga lumilipad ng mga eroplano. Pero sana pahalagahan natin yung safety kasi crucial po talaga yung take-off at landing. Kaya huwag po natin sinatututukan ng mga laser at mga high-intensity lights. And also, this is stated po sa ating batas, no, sa Philippine Civil Aviation Regulations o yung PICAR. So once na kayo po ay nahuli o napatunayan talagang nagtutok kayo ng mga laser beam o high intensity light sa mga aircraft po natin, pwede po kayong magkaroon ng pwede po namin kayong kasuhan, pwede po kayong makulong ng hanggang 3 taon at pwede po kayong magbayad ng mga fines po.
1: Ang alam kong fine yan, ma'am, ano, hindi bababa ng 3 million fine yan kapag napatunayan na kayo ay lumabag o napatunayan na kayo ay nagtutok ng laser sa mga aircraft.
0: Actually, base po sa Civil Aviation Authority Act po, hindi po bababa ng 50,000 pesos at hindi naman po susobra ng 500,000. Pero pero nevertheless po, talaga yung safety yung pinapahalagahan natin. So, kasi napaka-delikado po talaga noon. Lalo na pag ang piloto yung naapektuhan, di ba?
1: Tsaka sensitive din para sa information ng ating public, sensitive po yung surface po ng mga aircraft natin kasi may mga signaling system po yan sa kanilang mga, sa paligid po ng aeroplano. Eh kung matututukan nyo po ng laser yung specific, let's say, yung aparato sa labas ng eroplano, eh baka po magbigay ng maling signal doon sa mga onboard pilot. Eh baka nga po talaga magdulot ng adverse effect, lalo na po doon sa mga passenger kasi syempre ang pinapriority natin dito yung kaligtasan ng ating mga passenger. So sa general public, ma'am, no, hanggat maaari kasi lalo na yung ating mga airport na malapit sa mga residential area, usually sila yung pag nakakakita ng eroplano, sila ang giliw na manood at kung ano-ano ang ginagawa.
0: Tama po yung sinabi niyo, lalo na pag gabi yung operations. Mm-hmm. Kasi yung mga piloto po natin ay talagang ang signal nila ay tinitingnan nila kung ano yung mga signal sa paligid nila. Mamaya yung laser beam na tinutok nila sa kanila, iba yung maging interpretation, di ba? So again, safety po talaga, kaya as much as possible, pinagbabawal po talaga namin to.
1: Tsaka mamaya yung mga nag-aalaga ng mga pangalan nito, ng mga ibon malapit sa mga airport natin, ma'am, can you tell them kung ano ang, di ba, bawal po iyon?
0: Actually, nakikipag-ugnayan po kami sa Department of Interior and Local Government regarding this po kasi po may mga, dahil nga po karamihan ng mga airports po natin ay malapit sa mga residential area. So, meron chances na, yun nga po, nag-aalaga sila ng mga ibon at napaka-delikado po nito, no, kung
1: bird
0: maaalala niyo yung mga, yes, yung mga cases ng bird strike, talagang napaka-seryosong epekto po nito sa atin.

0: aviation safety kasi talagang pag lumipad yung mga ibon, tapos natamaan sila ng aeroplano natin, nakakasira po sila ng mga engines. Talagang million-million ang ginagastos ng ibang mga airlines pag tinatamaan sila ng bird strike. So, at saka, siyempre, pag na-bird strike ka, hindi na lilipad yung aeroplano mo. So, maraming epekto po ito. Kaya po, as much as possible, dinidiscourage po namin yung mga tao na malapit po talaga sa airport na mag-alaga talaga ng ibon. At actually, kahit anong animal, kasi minsan yung mga hayop pumapasok po sa runway.
1: Sa runway, mm-hmm.
0: Opo. So, siyempre, meron po tayong standard na pinapatupad sa runway natin. So, minsan, naaapektuhan po sila kapag may mga pumapasok na mga hayop doon sa runway. So, we have to check kung ano yung naapektuhan, kung meron pa kami dapat i-repair dahil may mga nakapasok doon. Yun. So, actually, marami po talagang ipinagbabawal, no, pagdating po sa paligid ng ating mga airport kasi napaka-sensitive po noong ating airport dahil isang mali mo lang talagang sobrang daming maaapektuhan, hindi lang flight, hindi lang yung operation, at saka buhay po yung pinag-uusapan natin dito, kaya napaka-hispit po namin when it comes to safety. And also, yung gusto ko lang din banggitin, yung naglalaro ng mga saranggola
1: yan.
0: Oo, nagpapalipad ng mga saranggola malapit sa airport, at saka yung iba pa pong mga gamit, mga flying object, kahit balloons, malapit sa airport, bawal din po yan kasi po maapektuhan po yung ating air operation.
1: Ma'am, last na lang po, ano po ang paalala natin sa ating general public as well as po doon sa ating mga pasahero na pupunta po sa ating mga paliparan?
0: Opo, regarding this po, no, sa mga nakaroon ng mga recent reports regarding sa pagtutok ng mga laser beams at mga high intensity light, again, nagpapaalala po kami sa public na bawal po ito, no, kami po sa HAAP. Safety is non-negotiable po. Lahat ng polisiya na pinapatupad po namin ay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan at ng flying public. Kaya po humihingi po kami ng kooperasyon sa publiko na kahit naman po kasi anong gawin namin pag-iingat, kung hindi po kayo makikipag-cooperate sa amin, may mga maaapektuhan pong buhay. Kaya po sana, lalo na dun sa mga malalapit sa airport, we really appreciate yung giliw na giliw nga kayo sa mga airplanes. At kahit naman din kami sa HAAP, natutuwa kami na maraming interesado sa aviation. Pero again, safety po talaga ang napaka-importante sa amin. Kaya po sana magtulungan po tayo para maging safe po ang ating aviation industry.
1: And with that, Ma'am Bea, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong gabi. At mag-iingat po kayo at mabuhay po ang mga taga-HAAP.
0: Thank you so much po.
1: Yan po si Ma'am Bea Bernardo, ang public information po, no, ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang oras po natin, alas 6:26 na po ng gabi.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
1: Opo, nasa oras po na 6:26 po, ating pong makakapanayam sa linya ng komunikasyon si Dr. Teresito Bacolcol, ang spokesperson po ng FIBOX, at para alamin nga po natin, no, yung pagbuga po ng pyroplastic density dyan sa Bulkang Mayon. Dr. Bacolcol, si Bert po ito, welcome to the program.
4: Hello, yes sir, magandang gabi rin po sa inyo.
1: So far sir, kamusta na po yung yung pagbuga po ng pyroplastic density diyan po na naitala natin sa Mayon Volcano?
4: Tapos na po, nag-start ito at 5:03 PM kanina, and then natapos din ito after 23 minutes, so natapos siya 5:26 PM. And yung uso naman, umabot lamang ng 2 kilometers doon sa Minisigali, from the crater, and meron din tayong plume na umaabot ng 1,800 meters, and it drifted towards east-northeast. So far, hindi pa naman, wala pang nagbalita sa atin kung may abuba na umabot sa the eastern side ng Mayon Volcano.
1: So far, sir, wala naman tayong possible na mga ashfall na maitatala, no?
4: Depende kasi yan sa hangin, but so far wala pang nag-report sa atin na may ashfall. dumating sa kanilang lugar.
1: Mm-hmm. Sir, linawin lang po natin, no, saan pong direksyon ng Mayon yung possible na mga maapektuhan pong mga lugar?
4: Ang hamin kasi is towards the east and northeast, so yung Santo Domingo, yung Halibipot, yan yung pwedeng abutan ng ashfall. Kung
1: meron.
4: Malakas yung hangin.
1: Mm-hmm. Sir, ano na lang po natin, no? Paalala lang po natin o reminder po natin sa ating pong mga kababayan, especially dyan po sa possible na puntahan po nung ashfall po. No? Ano ang dapat po nilang gawin kapag umulan na po ng ashfall?
4: Kapag may ashfall, magsuot sila ng face mask, N95 kung maaari. Kung wala talaga, surgical mask will do, kung wala talaga kahit yung tela, binasaan nila sa tubig, and then yun yung pagtakip nila sa kanilang bibig at sa kanilang ilong.
1: Mm-hmm. Tapos so far sir, doon po sa, kasi possible po kung medyo malakas-lakas ang ihip ng hangin, yung mga vegetation o yung mga pananim po, ano po ba ang dapat gawin na doktor para hindi po malangha po, hindi makain ng ating mga kababayan yung abo na galing po sa bulkan?
4: Yung kapag sa vegetation naman, hugasan nila yung kapag may dumako na abo, hindi dapat hugasan nila bago nila ito i-consume. Pero again, so far again, as I've said, wala pa naman tayong balita na umabot sa kanila yung ash. Maya-maya, kasi may team naman tayo sa field na kumukuha siya ng information.
1: Mm-hmm. Sir, last na lang po, reminder po natin sa general public, especially po dahil yung permanent danger zone po natin ay restricted pa rin. Paalala po natin sa mga kababayan natin dyan po na nakapaligid sa Bulkang Mayon.
4: Okay, so paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone kasi as of now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon Volcano and ongoing pa rin yung effusive eruption na nagsimula pa noong January 6. So, again, this is a permanent danger zone. Nirecommend natin ito kasi anytime pwedeng magkaroon ng pyroclastic density current o katulad ng nangyari kanina or mas malaki pa katulad ng nangyari ng May 2 na tumabot ng 5 kilometers yung puso natin.
1: Mm. So far, Doc, wala naman tayong natatalang mga earthquake. Hindi naman nararamdaman ng mga residential areas sa paligid ng bulkan yung earthquake dala nga nung okay, maliliit na earthquake dala nung noong pagbuga nitong bulkan.
4: Yes, tama kayo. May mga lindol tayong nare-record in fact for the past 24 hours, meron tayong mga maliliit na lindol. We recorded 15 volcanic earthquakes, pero ito ay masyadong maliliit lamang, ang pinakamataas ay nasa 3.8 magnitude lamang. And ang makakaramdam po dito ay yung mga instrumento lamang natin.
1: Mm-mm. And with that, Doc, maraming salamat po sa pagpapaulak po ng panayam ngayong gabi. At mag-iingat po kayo dyan po sa Feebox.
4: Maraming salamat din po.
1: Ayan po si... po si Dr. Teresito Bacolcol, ang tagapagsalita po ng VBOX kaugnay nga po dyan sa nangyaring pyroplastic density event po dyan po sa Bulkang Mayon. Sa oras po na 6:31 ng gabi, magbabalik po ang programang Story Outlook.
3: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas Story Outlook. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, Patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook.
1: Sa oras po na 6:34 ng gabi, nagbabalik po ang programang Story Outlook at kasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod, Radio Patrol Bert Dison. Dahil nga po, malapit na ang pasukan at meron po nga findings ang EDCOM 2, no? O yung Second Congressional Commission on Education na ang sabi nila ay 87% po ng mga grade 11 student ang hindi naiintindihan ng kanilang binabasa ayon po yan sa EDCOM 2. Yung mga grade 11, ito po yung 11, ito po yung mga senior high school. Opo, so ngayon po makakapanayam natin mula sa linya ng komunikasyon si Sir Carol Mark Yee, ang Executive Director po ng Second Congressional Commission on Education, o EDCOM 2. Sir Carol, magandang gabi po, si Bert po ito.
8: Magandang gabi, Sir Bert, tsaka sa lahat ng nakikinig sa atin. Salamat sa pag-invite po sa amin sa inyong programa.
1: Sir, unang-una, can you give us information po ang ating general public kung ano po itong naging findings ninyo, in particular dito po sa 87 na mga grade 11 student ang hindi naiintindihan ng kanilang binabasa?
8: Opo, ito yung diniscuss ng aming team sa Congress nung nag-hearing po nung Thursday, kung saan na-share po yung data na actually mula po sa DepEd, na sa unang pagkakataon nag-administer po ang DepEd ng Senior High School Literacy Assessment, at nakita po natin doon na 13% ng mga grade 11 students nung panahon po siguro natin sa old curriculum, first year college po ito, 13% ang independent readers, or kung ano yung binabasa nila, kaya nilang mag-infer, kaya nilang gumawa ng thematic analysis, kaya nilang magkaroon ng mga analysis or evaluation based on the text that they read. These may be paragraphs or short stories, pero 12-13% lamang po ang independent. 29% ang instructional, ibig sabihin kaya pero dapat may maigting na suporta. Tapos yung natitira po na 59% ay frustration level. So ilang baitang po sigurong mas mababa yung kaalaman nila or kakayahan sa pagbabasa kumpara sa dapat ay nagagawa ng isang grade 11 student.
1: Sir Carol, in demographics po, saan particular itong mga estudyante na ito? Dito ba sa NCR o doon sa ating mga regional?
8: Actually, nationwide po, on average, ito po talaga yung resulta. Siguro po, pag may pagkakataon ng DepEd na mag-share, sa amin pong pagtingin, halos pareho din siya for public and private senior high schools. Oh, so, talagang, I think this is the general picture of our grade 11 students, which is surprising to some extent. Pero pag iduduktong natin sa datos na dating nating nakolekta tungkol sa functional literacy, siguro hindi din kagulat-gulat. Kasi nga, nakita nga po natin sa tatlong taon na pag-aaral, na grade 3 pa lang, hirap na yung mga bata pagdating sa basic literacy. At sa kasama pa ng mass promotion, talagang umaakyat sila ng grade level kahit na minsan hindi po nakukuha or nakakamit yung competency sa pagbabasa, sa numeracy, sa pagkocompute na mahalaga sa kanila. Kaya dumaabot talaga ng grade 11 at ito po yung hinaharap natin ngayon. And you know, of course, this is a very distressing figure, but I'd also like to say that we should commend DepEd for first conducting the literacy assessment because this is the first time it has done so, even if grade 11 or senior high school is not part of the aral program by law. And second, that finally, we know exactly where our students are and that they are including grades 11 students and grade 12 students in the aral program this summer and also in the coming school year. So, siguro po, maganda na unang-una alam na nga natin yung datos. Ikalawa, kailangan po talaga natin kumilos na i-expand yung ating literacy remediation program para umabot sa grade 11 and 12.
1: Nabanggit nyo, sir, ito ay systemic, no? Ito ay nakaakibat doon sa sistema yes. natin. Maano ba natin, sir? Kasi di ba itong grade 11 and 12, ito yung yung ating mga senior high program, no? Yung dagdag na dalawang taon. Is it effective ba? Saan nagkakaroon ng problema at ano yung mga factors kung bakit ganito yung naging resulta sa ating mga grade 11 at grade 12 students?
8: Opo, mabilis ngang sabihin siguro na yung dahil ito sa senior high school or biglang may judgment tayo on senior high school. Pero to be honest po, personally, when you look at it, kaano man ang curriculum natin for senior high school, kung mula grade 3 pataas, wala sila ng basic literacy at hindi natin sila natulungan na agapayan sa loob ng nakaraang taon mula 2013, 2016 hanggang sa ngayon, talagang hindi kagulat-gulat regardless of the design of the curriculum na ito talaga yung aabutin natin pagdating sa grade 11. Pagdating naman sa K-12 curriculum na dinisenyo noong 2013 at 2016 in-implement yung senior high school, nakita po natin sa pag-aaral ng EDCOM kasama na ng PIDS na talagang congested yung curriculum. Which is why yung matatag curriculum na ngayon ay ini-implement at for the first time ngayong June, all grade levels will implement the decongested matatag curriculum. Nakita po natin sa nasa grades 2 at grade 3, meron na talagang improvements pagdating sa literacy dahil na decongest from 12,000 to 4,000 competencies. So siguro po yung criticism or feedback or observation natin sa dating K-12 curriculum, masyadong siksik na puno ng content na hindi po naaabot talaga yung mastery kahit na ginusto nga natin yun pero sa totoo hindi naman talaga nakakamit kasi masyadong sobra-sobra yung nilalaman. Pero sa totoo, sa pang-araw-araw, maraming disruption, si teacher overburdened, so talagang kulang din ang textbook. So maraming iba't ibang kadahilanan, hindi talaga nakamit ng bata yung mga competencies na ninais natin nung nagreforma tayo ng K-12.
1: Mm-hmm. Sir Carol, ano pong ang nakikita nating intervention in sa inyo po sa EDCOM to? Ano po yung mga interventions na naisuggest nyo sa Department of Education na pwedeng gawin o yung mga immediate gawin? Kasi kung medyo mahirap simulan yung longer intervention. Ako. Yung mga short-term intervention lang muna just to curb lang po itong naranasan nating can we say it crisis in education?
8: Opo, we are definitely saying it is a crisis in education. Ika-apat na taon po na nating sinasabing crisis talaga tayo sa edukasyon. Tanggapin po natin na meron tayong crisis at kailangan nating magtulungan. Nag-roll out na po ang aral program. Nabatas din po yan na isinulong ng ating mga leaders sa Kongreso. At ito po ay first full year of implementation last school year. Nakita po natin sa datos, umakyat na yung bilang ng grade level ready students from 14 up to 48% in one school year. In the first full year of implementation, despite the imperfections, meron naman tayong naiusad na. Pero nakikita po natin that despite that, 1 in 2 students or 50% of students are not yet grade level ready. Ang ibig sabihin po natin, ang panawagan sa DepEd, ipagpatuloy at pagbutihin pa ng mas mabuti ang implementation ng aral program. Kailangan po talaga ready sana ang materials, may kasamang teacher training, may suporta sa mga guro, merong tutors tayong ma-engage at mga volunteers na ma-engage para talagang may tutok pagdating sa mga bata. Nakita po natin sa aral visit natin sa Tondo ngayong last week na may mga kabutihan naman siya kasi natutulungan niya yung mga bata na usually hindi makarecite sa class kasi nabubuli sila or napapahiya ng ibang kaklase pag mali ang sagot. Ngayon po sa aral program kasi 1 is to 10 students, may kumpiyansa silang sumagot na at yung mga guro talaga natututukan sila, nabibigyan ng atensyon. Pero marami pa rin pong room for improvement. Yung timely delivery of learning materials and resources. Tapos po yung pagde-develop ng materials para sa mga estudyante na nakaungos na or hindi na po yung pinakamababang level ng pagbabasa. Kasi po sa assessments ng DepEd, meron tayong frustrated, merong transitioning or developing, tapos may grade level ready. Nakita po natin sa datos, marami na ang nakapunta doon sa susunod na level, yung sa frustration. Pero kulang pa po na siguro konting tulak pa at iba pang differentiated supports at intervention para talagang makaabot sila sa grade level ready. Yun po siguro yung refinement na asahan natin sa susunod na school year and we are requesting and we have been coordinating with DepEd so that we are able to move towards that direction.
1: Mm-hmm. Tapos sir, yung ano no, yung mas promotion na mga estudyante. Yan kasi yung parang primary na nakikita nila na parang although hindi naman talaga siya policy ng DepEd, pero dahil nga nakabase kasi doon yung mga incentive na nakukuha ng mga guru natin. Gaano sir yung nakaapekto dito sa crisis nararanasan natin ngayon?
8: Siguro po symptomatic ito no sa talagang root ng ating mga challenges. Unang-una sa EDCOM final report na na-release po noong January, sinabi po natin sana i-review yung grade transmutation policy na pag 0 nagiging 60, pag 60 nagiging 75. I believe DepEd is underway or putting forward a policy proposition to revise that or amend that policy and practice. Second, sinasabi po natin, wag namang i-require na lahat ng schools, zero dropout or zero failure. Kasi po pag ganun, kahit anong perpektong paaralan, talagang iba't iba ang estudyante in terms of their pace and progress. Pag nire-require po natin na ganun yun at nakakabit ang rating ng school at rating ng principal sa grade ng mga estudyante, talagang yung unintended consequence niya kahit hindi po talaga nakapagbabasa na ipapasa. So dapat po talaga itong mga practices na ganito ay mabago na. We are still coordinating with DepEd for the revision of the RPMS and also the OPCR policy of DepEd para yung mga tools kung saan ito nakasulat mabago talaga at mareforma na sa susunod na taon. Yun po yung dalawa. Pero sa totoo, pagdating sa ground, ang iba pang totoong concern na nakikita natin ay absenteeism at saka retention. Unang-una, sa mga pag-uusap po natin sa mga teachers, talagang maraming estudyante halos hindi pumasok. Or sabi ko nga, sure, ilang beses ba nag-absent yung mga batang pala-absent sa loob ng isang linggo? Sabi nila 2 to 3 times a week absent po yan. Pero hindi naman sila maibabagsak, kailangan nandyan. So talagang sila'y nasa aral program. Karamihan sa kanila nasa aral program. Kailangan po siyasatin natin ano ba yung roots ng absenteeism, ano ba yung iba't ibang solusyon para matulungan sila. Kasi po hindi naman aral lamang ang intervention or tugon sa lahat ng iba't ibang mga kahirapang pinagdadaanan ng mga estudyante. Mm-hmm. At ikalawa siguro dito, yung talagang struggle ng ating mga teachers. Talagang overburdened po yung mga teachers. Nagbawas na ng teacher forms from 150 to 70 plus, pero marami pa rin po ang 70 forms na kailangan i-fill out sa loob ng isang taon. Tapos po, ngayong taon, school year, hopefully mapunan na yung admin officer positions. Kasi within this year, because of the 2026 budget, ang DepEd po magbibigay na ng 1 admin officer per school. Pero alam po natin sa mga malalaking paaralan, kulang po ito. Kung gusto natin may oras ang guro na matutukan ng bata, kailangan mas marami pang suporta sa non-teaching supports at sa mga administrative burdens ng ating mga teachers.
1: Mm-hmm. Sir Mark, ako last na lang po, naniniwala ko na ang ating mapagtatagumpay natin itong crisis natin sa education sa pamamagitan ng holistic approach. Message po natin, sir, sa mga magulang, teacher, at sa government.
8: Siguro po, yung panghuling punto ko ay yung bullying. Alam niyo po, lahat ng nakakausap namin ng mga bata na nandoon sa aral program, marami sa kanila nakararanas din ng bullying, hindi lamang sa bahay, pero sa kanilang komunidad. Mahalaga po na habang tumututok tayo sa literacy remediation, hindi lang po tayo pag-tutor, pero pagsisiguro na yung mga bata natin, they feel safe in school, they feel that they can, that people believe in them, or their parents, their teachers believe in them. And sana po, mahikayat natin sila na ito ay hindi dapat ikahiya, pero dapat talagang mamotivate sana natin sila na mag-participate sa ganitong mga programa para talagang sila ay maka-catch up at talagang matulungan natin na matuto talaga sa pang-araw-araw na pagpasok nila sa klase.
1: With that, Sir Carol, maraming salamat po sa pagpapaulak ng panayam ngayong gabi at mabuhay po ang EDCOM.
8: Maraming salamat din po, sir, and anytime nandito po kami para mag-share ng aming mga nakikita sa ground at yung mga rekomendasyon. Salamat po.
1: Yan po si Sir Carol Mark Yee, ang Executive Director ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Sa oras po na 6:47 ng gabi, in connection pa rin po ito dito sa findings ng EDCOM 2, makakapanayam po natin sa linya ng komunikasyon si Representative Antonio Tinio, ang representante po ng ACA Teachers Party List Representative at ng House Deputy Minority Leader. Kong, magandang gabi po, si Bert po ito. Welcome to the program.
9: Hi, Bert. Good evening. Salamat sa imbitasyon sa iyong programa.
1: kung unang-una dahil lumabas po itong 87 na mga grade 11 students ang hindi naiintindihan ng kanilang binabasa. Sa inyo kong sa ACT teachers, ano po ang, kasi kayo po ang on the ground, kayo po ang nakakakita ng tunay na sitwasyon ng ating mga guro at ng ating mga estudyante, saan po talaga mayroong problema?
9: Well, problema talaga yung buong sistema. No, na pag-usapan nyo, halimbawa, kanina nakikinig ako sa earlier interview with Dr. Yi ng EDCOM at nabanggit niya yung mass promotion na bagaman hindi official policy, hindi naman talaga, walang nakasulat in black and white na policy yan. Siyempre, hindi naman pwede na magkaroon ng ganyan official policy. Pero in practice, nangyayari yun. No? Ibig sabihin, kahit hindi handa yung bata, ay pinapasa hanggang gumraduate. Bakit ganon? Dahil kailangan idiin natin to, no? Dahil sa incentives sa buong sistema, sa lahat ng antas, hindi lang sa teacher. No, hindi lang because yung promotion ng teacher at saka yung kanyang performance-based bonus ay nakabatay sa dapat wala kang ibabagsak, dapat lahat pumasa. No, pero yung buong sistema, sa school level, yung principal, sinusukat din ng ganon sa supervisor ng district, sa division superintendent, regional director, hanggang secretary ng education. Siyempre, ang pangulo, sisingilin ng secretary of education pag pinakita niya yung totoong kalagayan o level ng literacy or academic achievement ng mga estudyanteng Pilipino. Sabihin, ay inutil ka, papalitan kita, parang ganon, ano?
1: Mm-mm.
9: So yung buong sistema talaga incentivized na magpakita ng magandang numbers, no? At saka tapos napakalala na ng sitwasyon, napakalaganap na kung biglang maging magpakatotoo tayo, ika nga, at ma-reflect yung totoong achievement, yung nalalaman talaga, natututunan talaga ng mga bata, ay kumbaga parang makina yan na biglang titikil dahil magbabara na.
1: Mm-mm.
9: Diba? Kailangan sa educational system, tuloy-tuloy yan, may bagong papasok, kailangan may gumagraduate palagi, diba?
1: Mm-hmm.
9: So, kaya nga, hindi madali ang magiging solusyon kahit magpakatotoo tayo at magandang may hakbang na ang DepEd na sabi nila, i-phase out daw nila yung transmutation system sa grade. Yung describe ni Dr. Yi na 0, 60, tapos 60, you know, kahit bagsak ka pa, in other words, pasado ka na. So, tapos kaya tuloy, yung mga 75 lang, nasa 90 na yan.
1: Mm-mm.
9: Diba? Kaya napakarami nating mga honor student na ngayon, honor graduate, pero sa actual ang nangyayari, ang report, honor na, pero hirap pa pala o hindi pa nga talaga functionally literate.
1: Mm-mm.
9: Katulad ng datos na ano yun, 87%
1: ang hindi nakakaintindi
9: ng mga grade 11 actually hindi ready.
1: Mm-mm.
9: Because hindi functionally literate.
1: Sa inyo sir, sa ACA Teachers Party List, ano ba yung mga ipinapanukala nating batas na aside dun sa, alam ko, syempre nakakasama ko kayo on the ground, nanawagan tayo on the ground. Ano po naman dyan sa Kongreso po, ano po yung mga panukalang batas na ipinasa na natin at ano na pong status ng mga ito?
9: Well, kung sa mga pinasa na, ang pinakahuli yung teaching allowance ng mga teachers, so starting 2025, makakatanggap ng 10,000 per year ang teachers. Para ano to, no? Kasi ang realidad, kahit pa hanggang ngayon, ang dami pa rin out of pocket nilalabas ng teachers sa sariling bulsa para mapunan yung mga
1: kukulangan.
9: Pangangailangan ng estudyante. Kahit lang dito sa aral program, summer, supposedly mga outside teachers, volunteers ang magtuturo, pero walang hinayang DepEd kahit may 8.9 billion peso budget. Teachers ang nagturo, tapos ang report ng mga teachers in the field, as usual, kulang yung materials. So kung
1: abonado.
9: Tapos yung pondo ng school, sila ang mag-aabono.
1: Mm-hmm.
9: So yung teaching allowance, 10,000. Lately, mga batas, pero mga tinutulak natin via direct engagement with DepEd or through resolutions, and hearing sa House. So for example, yung issue ng teaching overload.
10: Mm-hmm.
9: Na itulak natin, nakilalanin at magbayad ng teaching overload ang DepEd sa mga teacher, hindi lang yung service credit.
10: Mm-hmm.
9: May nilabas ng order pero yung implementation on marami pang problema ron, no? Pero at least isang unang hakbang 'yon na magkilalanin yung karapatan sa overload pay ng mga teachers. Pangalawa yung kaugnay sa classroom observations.
10: Mm-hmm.
9: Na napaka tindi ng requirements ng DepEd.
10: Yeah, oo, sa mga
9: mula
10: teacher.
9: Pagpasok mo hanggang teacher, hanggang pagretiro mo, every quarter, meron kang class observation na doon nakabatay ang yung promotion, performance, etc. So from four graded observations in 2024, natulak natin na gawing dalawa na lang yan. Tapos ngayon 2026, isa na lang yan. So malaking gaan din yon sa mga guro at papalitan dapat ito ng mas constructive, kumbaga, no, na mga paraan para makapag-improve ng pagtuturo ang mga guro sa isa't isa. Ngayon, ang isang importanteng nilalaban natin currently, nabanggit yung hearing nitong Thursday, ang nilabas nating issue doon, yung policy ng DepEd ngayon na taliwas sa Magna Carta for Public School Teachers, sila sinasagad nila ang teaching load nyo sa isang araw kailangan 6 na oras.
10: Mm-hmm.
9: Pag di kayo na naka 6 na oras, underloaded kayo, therefore, pwede pa namin kayo kargahan ng dagdag ng mga klase. So, ngayon, nagre-resulta ito sa mga teacher na merong dati 5 o 6 na subjects lang maximum na ituturo, 6 na oras na yon. Pero ngayon dahil pinaikli ang mga minutes ng klase, 45 minutes na lang yan, mas maraming subject ngayon ang pinapakarga sa isang araw.
10: Mm-hmm.
9: Maabot sa 7-8.
10: Dami.
9: So, mas mabigat na kahit pareho sabihin mo 6 na oras, pareho yan. 8 subjects, dagdag na estudyante ang tinuturuan mo.
10: Mm-hmm.
9: So, kailangan mabawasan yon. At sumunod sa Magna Carta, na sinasabi doon, maximum yung 6 hours, hindi yun yung minimum.
10: Kumbaga,
9: no?
10: So,
9: so, sa mga ganyang paraan po ay sinisikap nating makatulong. Isa pang issue na dinidinig sa Kongreso dahil meron tayong resolution kaugnay dyan, yung sa textbooks.
10: Mm-hmm. Kakulangan ng textbooks.
9: Sa textbook, well, yung DepEd, inabandon na, basically, tinalikuran nila yung paggamit ng textbook, nag-shift sila to modules.
10: Mm-hmm. Which is na magastos.
9: Ano po yun?
10: Which is na magastos po kasi print ka ng print unlike sa textbooks.
9: Ah, opo. Well, magastos sa, yung gastos na dati, kung textbook yan, central talaga, di ba, mag-provide. May budget.
10: Mm-hmm.
9: May national budget yan. Dito sa modules, naging centralized yung pagdisenyo at pag-approve ng mga module, pero yung production naging sa baba na, decentralized, hanggang sa school level. Minsan, kung kulang yung pera ng school, yung MOE ng school, yung operations budget ng school, teacher na naman.
10: Teacher. Oo, oo.
9: Ang marabaw nyo.
10: Oo, oo.
9: Pero more than yung logistics niyan, tsaka yung cost, ay iba rin po yung nakabatay pa rin sa libro, ang instruction. Talagang ano, kung ihahambing mo ang textbook as a material, as a basic teaching material, compared to yung mga module ngayon, ang lipis po.
10: Mm-mm.
9: Halos walang laman.
10: Mm-mm.
9: Ang mga wala masyadong sa sustansya, ika nga, yung mga learning modules na ginagamit, no? At it's up to the individual teacher
10: kung papaano
9: para payamanin ito, no? So, may basic problem din po dito na kailangan, tingin natin, kailangan bumalik dun sa textbooks, no? Over the past decade, more than one decade na in-implement itong K-12 at lumipat sila sa module. Kaya po, yan ang explanation kung bakit parang 37 titles lang.
10: Mm-mm.
9: Sa loob ng isang dekada ang tinrocure ng DepEd. Kasi, basically, hindi na nila kailangan. no modules na sila.
10: Eh Kong, last na
9: kailangan
10: lang.
9: Bumalik sa textbook.
10: Kong, last na lang po, ano po ang mensahe natin? Kasi nga medyo, sabi nga ni Sir Mark kanina, eh, meron talaga tayong educational crisis sa bansa. Ano po ang mensahe natin sa government, intervention, anything po?
9: Well, of course, unang-una, kailangang i-prioritize natin ang ating teachers. So, kaya nga, yung matagal na nating posisyon, dissenting sweldo, sapat, dissenting sweldo sa mga guro, ipantay sa mga ibang profesional sa gobyerno tulad ng nurse, pati yung sundalo at pulis, na iwan na sila. For more than a decade, ay mas mataas ang sweldo na binibigay sa mga yun kumpara sa mga teacher. Kailangang itaas ang sweldo ng mga guro natin, ayusin ang kanilang mga benepisyo. Tapos i-address ngayon itong workload nila. No, kailangan mag-focus muli sa pagtuturo, hindi yung yung pinag-usapan natin kanina, overloaded. Overwork. Sa isang araw, napakaraming pinagtuturo, napakaraming estudyante. Yung mga administrative work, 75 forms pa rin ang kailangan. Na-reduce na raw yan from 176 forms. Originally, naging 75 na lang. 75 forms sa isang school year. Yun po. Tapos, tama nga yung mga sinasabi, kailangan alisin na yung mga maling incentive na nagre-resulta sa de facto, sa actual na mass promotion kahit hindi ito official na policy. Importante yun talaga.
10: With that, Kong, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong gabi. Mabuhay po ang ACT Teachers Party List.
9: Maraming salamat. Magandang gabi po.
10: Yan po si Representative Antonio Tino, kinatawan po ng ACT Teachers Party List at House Deputy Minority Leader po. Para nga dito nga po sa usapin ng educational crisis as they describe it, no po, na kinaharap po ng ating bansa. Sa oras po na 6:59 at yan po, impunto alas 7 na po. Magpapaalam na po ang inyong lingkod, Radyo Patrol Bert Dizon. Opo, at samahan niyo pa rin po kami hanggang sa susunod po na nating talakayan dito po sa Story Outlook at para anuhin po natin, no, talakayin po rin natin dahil ito po nga educational crisis ay hindi pa rin po ito isang part pa lang po yung problema, marami pa pong problema ang educational sector po natin. So kailangan pa po natin ng mas malalim na pagtalakay at pag-aaral po ng mga eksperto nang sa gayon ay matugunan na natin itong kinaharap nating krisis sa sektor ng edukasyon. Isang ano po, no? Pasok po tayo ng isang balita, isang sunog ang nagaganap ngayon sa isang residential area sa Barangay Moonwalk, Paranaque City. Ayon sa BFP Central Station, nagsimula ang sunog bandang alas 5:30 ng hapon at itinaas na sa ikatlong alarma bago mag-alas 6 ng gabi. Wala pang napaulat ang nasugatan sa insidente habang patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog. Antabayanan po ang iba pang detalye ng balitang yan dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
10: Ayan po, no? So abisa po sa ating mga kapamilya at makakaservisyo doon po sa nabanggit na lugar, iwas po muna tayo doon sa daan doon para po makapasok yung ating mga bombero. Susunod na po, sa oras po na 7:01, magpapaalam na po ang inyong lingkod, Radio Patrol Bert Dizon, dito po sa Story Outlook. Susunod na po ang GBU, God Bless You, kasama po si Father Eric Lacandula at si ating Amy Estrajera. Ingat po kayo mga kapamilya.
11: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook! Story Outlook!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ng gabi.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. GBU. God bless you.
0: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mapagpala naming Ama. Salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin sa mga nakalipas na araw. Salamat sa iyong pakikibahagi sa aming paglalakbay sa buhay. Dahil sa kabila ng maraming pagsubok na aming kinakaharap, patuloy ang pagdaloy ng iyong biyaya. Salamat sa iyong mga salitang nagpapalakas ang aming kalooban na manatili kami sa iyong pagmamahal. Patawarin mo rin kami sa aming mga pagkukulang sa iyo at pagkukulang namin sa aming kapwa. Panginoon, pawiin mo ang aming mga pasanin sa buhay at mga bigat na aming daladalahin sa aming mga kalooban at papanibaguhin nawa ito ng iyong pagmamahal. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay at akayin mo kami lagi sa iyong landas. Basbasan mo kami at lalong-lalo na ang aming pagninilay ngayong gabi sa God Bless You. At ang lahat ng ito ay naalin namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang evening po sa inyong lahat. Ito po si Father Eric Lacandula, SBD. At welcome po sa God Bless You. At syempre kasama natin ang ate ng ating parokya, ng ating programa.
3: Si ating Amy Estareja po, salamat dahil linggo na naman at eto na naman tayo, Father, sama-sama na naman tayo sa ating programang God Bless You.
0: Oo, huling linggo ng buwan ng Mayo.
3: Ikalimang linggo, actually five Sundays tayo kasi ngayon.
0: Yes.
3: Diba? Uy, June 1 na tomorrow.
0: Uh-huh.
3: Pasok ka na ba lahat o June 8 pa lahat sabay-sabay?
0: Second week yata, second Monday of the month yata. Okay. Of June. Ang pasukan.
3: Oho, nakuha.
0: Pero kami,
3: na
0: kakatapos lang ate Amy ng aming academic year kahapon.
3: Galing kang Tagaytay, tama.
0: Galing din ako ng Tagaytay. Okay. Ang daming meetings, tapos graduation kahapon ng aking mga estudyante. Oo, kaya blessed din kami dahil nakita ko yung pag-usumikap ng aking mga seminarista. Kahapon sila ay nagtapos at dumating yung kanilang mga magulang, ang iba sa kanila. First time sa Manila, kung kaya nga amazed namin, ito pala yung Metro Manila.
3: Tagaytay pa nga yung nakita nila, Father. Diba? Pero teka, ilan silang lahat nagsipagtapos?
0: 21 sila na under sa akin na nag-graduate.
3: Ano itong graduation? Kasi diba sa normal, parang college yan eh, diba?
0: Oo.
3: Dito,
0: college degree din siya.
3: College degree.
0: Ito ay AB Philosophy na degree.
3: AB Philosophy. Oo. And then ano susunod na step nila?
0: Sa amin, sa SBD, ang susunod na stage ng formation ay postulancy.
3: Postulancy. Ilang taon naman yun?
0: Isang taon lang yun.
3: Okay.
0: Ito yung taon na para, very related sa ating topic. So, yung next stage ng formation namin, sa postulancy, doon namin pinagninilayan at ina-address yung mental health, yung mga issues namin.
3: Okay, yung mga baggages.
0: Baggages, kailangang i-process.
3: Isang taon yun,
0: Isang
3: Father?
0: Taon yun natin, I mean, therapy, kung ano-anong mga processing na pinagdadaanan
3: ng
0: isang...
3: Mga interventions.
0: Para, pagpasok sa next stage ng formation, which is spirituality year or canonical year, ito yung isang taon na puro dasal lang talaga.
3: Yun.
0: Ora et labora.
3: Anong tawag doon? Postulancy.
0: Novitiate ang susunod na.
3: Novitiate.
0: Spirituality year ang tawag
3: so
0: doon.
3: So yun, puro dasal lang.
0: Puro dasal. Okay. So ito Ate Amy, hindi ka makakapagdasal kung marami kang bagahe.
3: Sa bagay, totoo.
0: Kung hindi mo ma-process yung mga bagahe mo, daladalahin mo simula nung bata ka hanggang sa kasalukuyan at maraming nagpapabigat sa'yo, hindi ka magkakaroon ng focus sa spiritual life.
3: Okay.
0: Kasi napakahalaga. Doon kasi sa Novi Shade, Ate Amy, may mga times na yung buong linggo, sampung araw, tahimik.
3: Okay.
0: Bawal mong kausapin yung kasama mo.
3: So may ganong stage pala talaga? Kasi minapanood ako ganun eh. Bawal
0: yung
3: talagang
0: may boses. Yung pinakamatagal namin na ginawa, yung 30 days na retreat namin.
3: Okay.
0: Ang kausap ko lang ay yung aming novice master.
3: Paano yun?
0: Yung aming magister.
3: Paano pag may mensahe, bawal lumabas yung boses mo?
0: Hindi naman. Pag yung may time lang na kausapin mo ang iyong director, yun lang talaga.
3: Siya lang.
0: Siya lang yung mag-inform sa'yo.
3: Oh.
0: Yung mga klase mo, huwag kayong magtinginan sa mata dahil mapapa-smile na lang kayo sa isa't isa.
3: So even ang tinginan, bawal, Father?
0: Huwag mo kasi madidistract ka eh.
3: Okay.
0: So may stage na ganyan sa formation. Kasi lalong-lalo na kung ang dami mong bagahe na daladalahin, in silence, pag nasa tahimik ka na na atmosphere, na environment, lalabas at lalabas lahat ng iyan.
3: So kaya pala kapag, di ba, when you're in silence, parang sabi mo na de-depress ka, naiisip mo lahat. It's because lumalabas nga lahat ng mga bagahe mo. Okay, so positive yun, Father.
0: Positive yun, pero at the same time, kung wala kang skills,
3: hindi mo alam
0: para
3: ganin.
0: Paano siya dalhin,
3: i-manage,
0: doon ka mahihirapan.
3: Ayan. So that goes to, that leads us to yung tema natin ngayon, Father.
0: Yun. Oh, ang diba? Tema natin ngayong gabi po, in line sa aming pinag-uusapan ni Ate Amy, ay when faith meets mental health.
3: Ayan.
0: Kapag ang pananampalataya ay, ano ba, nagtagpo.
3: Nagtagpo at saka yung paano ba, kalusugang pangkaisipan mo,
0: mental health,
3: di ba?
0: Pag nagtagpo ang iyong pananampalataya at ang iyong mental health. So ito po yung ating tema na pagninilayan ngayong gabi. Gaano kahalaga yung estado ng ating mental health?
3: Yes, at gaano kahalaga ang pananampalataya sa estado ng ating mental health?
0: Yun din, oo.
3: Kasi so, di ba, lagi sinasabi na ang maraming kabataan ngayon, lalo na or siguro mga young adults or even adults talaga na nagkakaroon ng problema sa hirap ng buhay.
0: Yun,
3: mentally, di ba?
0: Oo.
3: So nagkakaroon siya ng parang psychological na mga parang baggages kanya, hindi niya maproseso. Tapos ano ba yung bakit sinasabi? Kasi ito ha, sa online nakikita ko to. Mayroong isang bata na ayan, may anxiety ganyan. Kasi kulang yan sa dasal, sasabihin ng mga may mga edad na magagalit naman yung iba. It's not an issue of faith or it's not an issue of pagdadasal o lack of prayer. Oo naman, pero ano yung role ng faith para ma-address ito?
0: Yun. Mm-hmm. Ang ano rin, ano ang role ng family, ng environment,
3: yes,
0: para panatili natin yung malusog, yung healthy na mental, yung ating estado ng ating yung mental health natin.
3: Oh, naku, napakaganda na, napaka-timing
0: kasi,
3: nito.
0: Kasi Ate Amy, yung bahay, it should be a safe space sa mga bata.
3: Ay, ang sabi nga 'di ba, kapag masaya ang bata sa kanyang tahanan, uuwi at uuwi
0: yun,
3: yan.
0: Oo,
3: hindi yan makikibarkada. Kaya siya nakikibarkada because may hinahanap siya na hindi niya matagpuan sa loob ng kanilang tahanan.
0: So kung hindi establish yung safe space sa bahay, dito na magkakaroon, unti-unti magkakaroon ng problema yung bata.
3: Tama.
0: Kasi ang unang niyang sandalan ay yung pamilya niya, yung kanyang mga magulang at mahal sa buhay.
3: Doon siya dapat magtatago pag may problema siya Diba? Doon siya tatakbo.
0: Kung hindi niya ito matagpuan sa loob ng pamilya, kanino at saan siya pupunta?
3: Ayan.
0: At doon tayo, doon magsisimula yung problema.
3: Oo.
0: Kasi maghahanap na siya ng mga tao na
3: tutugon
0: doon sa kanyang pangangailangan, yung fulfillment ng kung ano yung wala siya,
3: yung need niya,
0: So doon nagkakaproblema yung mga bata ngayon.
3: Tama.
0: Karamihan.
3: Ito nga, may napanood ako, Father, online. Okay. Ito po sabi ng teacher, pag uwi ninyo sa bahay, magpahinga kayo, mag-relax kayo, and then tsaka kayo mag-aral konti, tapos matulog na kayo ng maaga.
0: Oo.
3: Ito na ngayon, pag-uwi ng bata. Sabi ni teacher, magpahinga ako, mag-relax ako sa bahay. Tapos sa background, dinig mo nag-aaway yung mga magulang. Tapos may umiiyak na bata. May pumipigil na ate dun sa mag-asawa. So yung bata, umupo na lang siya. At yun yung nasa isip niya. Sabi ni teacher, magpahinga ako pagdating sa bahay. So, paano po ang gagawin ng bata kung pagdating niya sa bahay, wala siyang lugar o man lang pagkakataon mm-mm. na magpahinga mm-mm. mentally.
0: Yun.
3: Kasi pagod na siya sa loob mm-mm. ng eskwelahan, ha? Ang hirap mag-aral. Imagine, oo. Puro rules yan, susundin mo lahat ng sinasabi, puro instructions yan, puro pakikisama yan. Alam naman natin na nakikisama tayo. At a young age, ang bata, pinag-aaralan niya yon, mag-adapt. So pag uwi niya sa bahay, ganun. So yan.
0: Oo, yung father. Question natin, Ate Amy, mm-hmm. ngayong gabi ay, paano mo napapanatili ang pagiging focused?
3: Aha.
0: Oh, focused sa pagdarasal at sa spiritual na buhay.
3: Paano nga ba? Lalo mm-hmm. na kung ang dami sa atin, depokado na. Sabi nga namin sa, pagka nagsushoot kami, yung cameraman namin, minsan, oh, depokado ka. Parang mm-hmm. gano'n, isipin, hindi naka-focus yung kuha mo.
0: Oo.
3: Diba?
0: So, paano nga ba? Oh, so ipadala po ang inyong mga sagot. Oh,
3: yes,
0: at tatalakayin po natin 'yan.
3: Babasahin po natin. Maganda sana aga-agahan nila, oh, no. Oh, oh. Ito po ang number kung saan niyo ipapadala ang inyong mga sagot sa 0919-2783-1000. Ayan, sagot na po kayo kasi makabuluhan masyado talaga itong ating topic ngayon, mm-hmm. 'di ba? Paano mo napapanatili ang pagiging focus sa pagdarasal at sa espiritual na buhay?
0: Baka naman sa sagot ng ating mga tagapakinig ay matuto din yung iba pang sumusubaybay sa atin.
3: Correct.
0: Makakuha ng tip, no?
3: Yes. Yun ang kagandahan kapag nagsishare tayo. Mm-hmm. Kasi talagang meron at meron makakakuha.
0: Yun nga yung purpose natin. Bakit lagi tayo nag-i-invite, Ate Amy? Para
3: yes.
0: ma-enrich yung ating talakayan, yung mm-hmm. ating pagninilay, at yung kaniyang simpleng karanasan
3: yes.
0: ay maka-inspire ng ordinaryong tao.
3: Tama.
0: Na nakikinig at sumusubaybay sa atin.
3: Opo. Kasi hindi natin minsan alam yung sarili nating kwento.
0: Hindi natin ma-underestimate.
3: Yes. So, yung sarili pala nating kwento ay maaari makatulong sa iba.
0: Inspiring sa ibang tao.
3: Yes. Okay. So, sagot na kayo ha. 0919-2783-1000. Ngayon, Father.
2: Serbisyong Simbahan.
3: Eto muna, magbalita muna po kami ni Father. Kinundi na naman ni Bishop Gerardo Alminaza ng Caritas Philippines o Philippines ang malawakang pagputol ng mga dekada ng puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Ayon kay Bishop Alminaza, isang ecological violence laban sa mga residente, lalo na sa mahihirap ang pagpuputol ng puno. Ayon pa sa obispo, mahalaga ang mga punong ito sa pagbibigay lilim at proteksyon laban sa matinding init, polusyon at pagbaha. Bahagi ang pagputol ng mga puno sa konstruksyon ng Southern Access Link Expressway ng San Miguel Corporation. Nanawagan naman ng Caritas Philippines na itigil muna ang proyekto at suriin ito batay sa mga pamantayan ng ecological justice. I think tinigil na ito muna pansamantala para at pinag-aaralan.
0: Yun nga. Mm-hmm. At isa pa nga serbisyong simbahan, hinikayat ni Cardinal Jose Advincula ang mga Katoliko na maging mga misyonero sa kanilang sariling tahanan, komunidad at lipunan. Sa pagdiriwang ng kapistahan ni Philip Neri sa San Felipe Neri Parish, sinabi ng Cardinal na hindi kailangang magpunta sa malalayong lugar upang maipalaganap ang Ebanghelyo. Aniya, maibabahagi ang mensahe ni Kristo sa pamamagitan ng simpleng kabutihan, malasakit at masayang paglilingkod sa kapwa. Kasabay ng pagdiriwang, namahagi rin ang parokya ng grocery packs at bigas na humigit kumulang sa 100 jeepney at tricycle drivers na apektado ng mataas na presyo ng krudo.
3: Oh, good news, bukas sa Tuesday may pagbaba. I think nasa halos 9 pesos sa diesel at lagpas 6 pesos naman yata sa gasoline.
0: Ramdam na talaga ng ating mga kababayan itong mga pagtaas ng mm-hmm. hindi lang sa sa langis kundi yung pagtaas ng bilihin.
3: Tama. Oh. At tapos sinabayan pa ng ngayon ay pasukan, syempre ang mga nanay.
0: At lalong-lalo na inanunsyo na mm-hmm. na simula na naman ang habagat.
3: Yes.
0: So asahan natin yung mga pag-ulan.
3: Mm-hmm.
0: O mga kababayan,
3: localized thunderstorms.
0: Oo, ang ulan po ay hindi po pareho ang epekto niyan sa may hirap at sa mayaman.
3: Totoo.
0: O, kung kaya nga po, maging ano tayo, maging sensitive tayo.
3: Yes. So yung iba natutuwa dahil malamig daw.
0: Oo.
3: Pero marami po tayong kababayan na nasa kalsada.
0: Yun nga.
3: Plus yung mga apat ang legs, di ba? Marami.
0: Mm-hmm.
3: Yung mga fur babies na nasa kalsada, yung mga stray cats and stray animals in mm-hmm. general. So ayan. So 7:16 po ng gabi. Pansamantala, no? Magbe-break kami ni Father at sa aming pagbabalik, kaya makikilala na natin ang ating studio guest. So, dyan lamang po kayo dahil nagsisimula pa lamang ang
0: God Bless You!
2: GBU, GBU, God Bless You, God Bless You.
4: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Gutom ka na ba for something local? Or better yet, something nakakalokal? Tara na sa Nakakalokal Grand Food Bazaar 2026, happening this May 29 to 31 sa Water Garden Festival Mall, Alabang. Ito na ang pagkakataon mo para mabusog with no regrets. Matitikman mo ng the best of local foods mula sa iba't ibang proudly Pinoy MSMEs. Mag-register lamang via bit.ly/GFDPASS o bisitahin ang @PhilippineStore and @Nakakalokal sa Facebook and Instagram. Handog ng PhilStar Media Group with Festival Mall and PhilInvest Mall. Kita-kit at sama-sama nating tangkilikin ang sariling atin sa Nakakalokal Grand Food Bazaar 2026. #LoveLocal, GrowGlobal.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex

0: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: Good morning, my dear plants.
2: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
1: Kitty, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
3: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: GBU. God bless you. Sa DZMM. Palaganapin ang salita ng Diyos, salita ng Diyos, at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
7: Okay, we're back, Father.
8: Blessed na naman tayo ngayong gabi dahil mayroon tayong studio guest. Mm-hmm. Siya ay Spiritual Director ng Reaching Hands Philippines, isang NGO, at Head Coach ng Youth Connect Movement. I-welcome natin sa ating programa ngayong gabi sa God Bless You, si Brother Damer Baychong. Welcome sa God Bless You.
9: Hello po, Father and Mama Amy.
7: Yes, Ate Amy.
9: Ate Amy.
7: Magandang gabi sa'yo. Uy, salamat ha, Sunday. Pero pinili niya nandito siya sa
8: Actually,
7: atin.
8: Ate Amy, kagagaling lang niya sa isang talk kanina.
7: Okay.
8: Sa Cavite.
9: Okay.
8: With 50 audience ng mga kabataan.
7: Wow, tungkol saan ang talk?
9: Tungkol po sa mental health din po.
7: Mental health din.
9: Mm-hmm. Related din po siya.
7: Okay. So, talagang ano, no, Father, itong issue na to, itong problema ng mental health device, mm-hmm, becoming, ano ba, talagang malaking usapin.
8: Oo.
7: Mm-hmm. No? Hindi lamang sa mga super kabataan, kundi pati sa young adults, mm-hmm, no? Yes. Mga batang, mm-hmm, mga Pilipinong, mm-hmm, nagmamadali sa buhay. Oo, 'di ba? Oo, kasi hindi natin sila masisisi kasi talagang ang bilis ng takbo ng panahon at ang bilis ng takbo ng buhay sa ngayon as compared noon.
8: Mayroon din ako nabasa ng article natin, I mean, isa sa mga factors daw ay yung style ng parenting,
7: yeah,
8: ng ngayong panahon.
7: Mm-hmm.
8: Na parang ito ay naranas namin noong bata kami at hindi ko na ipaparanas ang mga hirap at mga challenges na ito sa mga anak ko.
7: Mm-hmm.
8: So kaya nga parang ang doon sa article na yun na nabasa ko, parang prepare them for the future, not the future for them, para sa mga bata.
7: Okay.
8: So i-prepare, ituruan nyo sila maging matatag.
7: Correct, oo.
8: Maging malakas, kahit anong pagsubok man yan o sitwasyon sa buhay na pagdadaanan nila.
7: Mm-hmm.
8: Maging matatag sila, yan ang pinakamalaking regalo na pwede mong ibigay sa anak mo.
7: Oo. Alam mo, Father, tama ka doon sa sinabi mo, doon sa nabasa mo, no?
8: Oo.
7: Yung style ng parenting, no? Kasi naalala ko, nung, kunyari, ang parents ko, so pinalaki siya sila na sobrang stricto kasi mga panahon ng ano yan, di ba? Ng mga, parang ba, Espanyol, parang ganun, di ba? Mm-hmm. Mga lola ko, lolo ko, di ba? So iba yung kanila. So yung whatever pain o hurt na nakuha nila doon sa style ng parenting ng kanilang lolo, ng aming mga lolo at lola, isinali nila yon sa amin. And then here we are, another hurt generation. Tama ba? Hindi naman hurt. Pero basta, iba yung emotionally iba.
8: Mm-mm.
7: Pero matatag. Di ba? Pero at the same time, yung sinasabi mo, ayokong iparanas yun kasi ang hindi maganda yung naranasan ko. So, ito na pinamper. Di ba? Mm-hmm. Ayaw madapa, ayaw masaktan, ganun. So, pag tiningnan mo, parang sabi nila, eh kasi pwede naman lumaki ng walang palo o walang sigaw, mm-hmm, o walang ano, di ba? Pwede namang lumaki ng magaan lahat, di ba? But mas, sabi pa, sa psychology, ang batang hindi nakaranas ng paninigaw ay magiging kalmadong tao. So, iba-iba eh, di ba? Ang gulo.
8: Mm-hmm.
7: Pero ikaw, sa exposure mo, Brother Damer. Damer ang tawag niya sa'yo.
9: Damer.
7: Okay, Damer. Siyempre, nasa ground ka. Ano ang nakikita mo? Ano ang na-observe mo? Katulad kanina, may talk ka to 50 kabataan, di ba?
8: Mm.
7: Ano yung nakikita mong common sa kanila?
9: Una po, sa psychosocial, importante po yung family talaga.
7: Okay.

0: Kasi po, ayun po yung ground or bubuo na identity ng isang tao.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Well, kagaya sa formative age, tapos sa pagbibinata.
1: Mm-hmm.
0: Most of the time, ang nakikita ko pong issue po talaga yung broken family or may hindi maayos na relasyon sa
1: parang,
0: family.
1: Okay. Dysfunctional.
0: Mm-hmm. Opo. Uh-huh.
1: So, pamilya.
2: Malaking factor kasi yun pag yung naghiwalay.
0: Yes po.
2: Yung nanay at tatay.
1: Yes.
2: Or sa isang parent lang, sa nanay lang o sa tatay lang lumaki yung bata.
1: Uh-oh.
2: Bahagi ng kaniyang pagkatao ay mayroon ng kulang talaga. Ramdam na ramdam talaga yon.
1: Oo, kung hindi man hiwalay, ay naka-OFW naman. Uh-oh. Yung isa o dalawa pareho, di ba?
2: Iba rin yon. Iba rin yung impact noon sa character at sa values formation ng bata.
1: Pero may tanong ako kasi, Damir, no?
0: Sige po.
1: Like, I know someone na silang mag-asawa, yung isa nasa Dubai, yung lalaki nasa barko. And then, 3 kids, they were left on their own dun sa, siguro may yaya naman, hindi, mm-hmm. may tagalinis naman o may caretaker na pumupunta-punta sa bahay nila sa Cavite. Ngayon, this is, real story to. So, pero turned out, lumaki yung 3 bata ng maayos. The one now is a pilot.
2: Uh-oh.
1: And then yung isa, I think, nagdo-doktor o yung isa naman parang accountant, nasa Dubai na nga rin yata. So, kaya lang, ang sabi nung tatay, hindi niya daw masisi pero yung mga anak niya ayaw siyang kausapin masyado. So walang bond between them, even the mother, di ba? Even with the mother.
2: Mm-hmm.
1: So ang isang bata ba, well, masasabi mo ba, father, ikaw exposed ka din sa mga kabataan, mm-hmm. kayo may mga kurso kayo, may mga courses kayo sa pagpapari, di ba? Psychology. Normal, pwede ba 'yon? Magiging maayos bang individual 'yon? O masasabi bang kung gano'n na emotionally siguro broken yung mga batang to eh, deep inside, di ba? Pero they're very functional and well, kita mo naman, piloto, doktor, accountant. So anong epekto nun pag sabi niya at least nagpapasalamat ako, maayos sila. Pwede bang sabihin maayos nga sila?
0: So una po, doon po sa issue po ng yung sa relationship. Okay, wala na, dalawa po kasi pwedeng maging epekto niya sa tao. Either bumaba yung kanyang identity. Or pangalawa, maging gigil siya sa achievements. Dalawa po kasi yan eh. Sabi po sa isang book na nabasa ko, addiction is a cover up to pain. So most of the time, yung pain na may kulang sa akin, most of successful na gutom or gigil sa victory. May mga ganong tao na gustong-gusto nila achievement, and which is dahil may wound eh. Mm-hmm. Naalala ko yung quote ni Bo Sanchez, my wounds carries, makes me crazy.
1: Okay.
0: So ibig sabihin, nagagawa na yung sobra pa dahil meron siyang wounds, something sa heart niya. So ayun po yung na-quote lang po ni Sir Bo.
1: Parang meron siyang gustong patunayan.
0: Yeah, yun po.
2: Depende
0: yun po.
2: Kasi yan sa coping mechanism ng isang tao din.
0: Yes.
1: Okay.
2: Oh, pwedeng positive o negative yung kanyang response.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi natin masasabi na pag ang bata ay lumaki sa single parent lang, ay mapapariwara na siya.
0: Yes po.
2: Nandun din yung sa parenting style, paano pinapaintindi ng isang nanay o isang tatay o ng parent ang sitwasyon, paano ipinapaintindi sa bata ang mga sitwasyon para hindi siya maging rebellious. Instead, yung sitwasyon na yung sa buhay ay yun yung nagiging parang tinatransform niya into positive reinforcement.
1: Yes.
2: Para ma-inspire yung bata na to do more,
1: mm-hmm.
2: at mag-focus doon sa kaniyang mga objectives at mga plano sa buhay.
0: Yes.
2: Otherwise, kung hindi ito maipaliwanag ng maayos sa bata,
1: doon sila nagre-rebelde.
2: Doon sila magiging rebelde. Mm-hmm. At instead na sa positive na response sila, doon sila sa kabila.
1: Siguro sa case yung 3 bata na yon, parang if we can't have this, at least dito tayo.
0: Yes.
1: No? So siguro malaki rin ang role ng kuya. Kasi 3 lalaki to. Yun ang nakaka-amaze, 3 lalaki. Pero yun nga lang, sabi nga nung mag-asawa, parang emotionally, distant yung mga...
0: Opo.
1: Yung mga bata.
2: Oo.
1: Okay.
2: Ate Aimee, maitanong ko lang kay Damer, paano nagsimula ang iyong ministry sa Reaching Hands Philippines at sa Youth Connect Movement? Ano yung advocacy nitong organization ito?
1: At bakit pinili mong tumutok talaga doon?
0: Noon po kasi, nung hindi pa po ako kasama dito, ginagawa ko na po siya yung pag-seminar tungkol sa basic sa mental health. Mm-hmm. Pero yung time na na-discover ko na may ganitong group, tapos nag-aalaga talaga sila ng mga out-of-school youth, taga-ampon, tapos meron tinatawag na Onesimo Foundation. So nag-aampon sila na para paaralin ng 2 years. Mm-hmm. So nakita ko yung ginagawa nila na sobrang parang same ground kami.
1: Okay.
0: So masaya ako nag-involve din doon kasi ang holistic naman po yung ginagawa nila, nagpapaaral tapos nag-feeding program. And yung Youth Connect Movement is bago lang po talaga siya. Mostly focus lang po siya sa mental health po.
1: Oo. Mm. Pero di ba as kabataan, nakaka-amaze o nakakagulat na yan yung nakita mo. Saan ang hugot, kumbaga?
3: Oo.
1: Meron ka bang personal na hugot? Bakit ito yung napili mo maging advocacy, di ba, Father?
0: Ako po kasi is 13 years old. Meron po akong experience sa maikli lang. Sexually abused po kasi ako.
1: Okay.
0: As in, hindi lang abuse. As in, 4 years na natali po ako sa mga human trafficker po.
1: Okay.
0: So, one video nangyari. Isang video yung ginamit sa akin at naulit-ulit nila ng 4 taon.
1: Wow.
0: So, sa ilang taon na yon nag-suffer po ako ng I think hindi man ako nag-diagnose pa.
1: Mm-hmm.
0: Pero malinaw sa akin may depression na ako at nag-attempt din ako 7 beses mag-suicide. So
1: okay.
0: Yun po, ayun yung reason kaya malalim sa akin yung
1: okay, so yun pala yung hugot, Father. Pero you survived, di ba? So
0: sa grace ng Lord po.
1: Yun, dun magandang pumasok yung tanong, Father, na siyempre, sabi mo nga, by the grace of God, di ba? So, paano mo natuklasan yung daan palabas?
0: Ay, ganda po ng question.
2: Yung exit doon, yes. Sa ano?
1: Kasi it's like a tunnel na sobrang dilim na mayroong harang sa magkabilang dulo.
3: Uh-huh.
1: So, how did you find your exit?
0: Alam niyo po, ang sagot ko po talaga, hindi ko nahanap. Ang Diyos yung humanap po sa akin. Ang na-amaze po ako kasi no mga pang-anim at pang-pitong beses ko mag-attempt mag-suicide, hindi po umepekto sa akin yung moriatic. And sa Denly, sa TV po may nag-appear na Bible verse.
1: Mm-hmm.
0: Na which is hindi, during those times hindi ako interested sa mga salita ng Diyos, eh, mga ganun.
1: Yes.
0: Pero during those times na verse kasi is na nasabi, God is close to the brokenhearted and crushed in spirit. So alam ko kahit hindi ako naghahanap sa kanya, siya yung unang humanap sa akin nung time na yun.
1: So may message na pinakita
0: yes,
1: sa
0: po.
1: Kanya. Oo. Talaga naniniwala ako dyan eh. Na minsan, akala mo, nabasa mo lang, no,
0: oo,
1: it's
0: po.
1: Actually a message na pinadala. Gumagamit siya ng mga makabagong
0: yes,
1: technology,
0: po.
1: Ha?
0: Updated diba? Si Lord.
1: Oo, updated si Lord. Totoo yan, updated si Lord.
0: Oo,
1: magtataka ka, para kang kinakausap
0: oo,
1: hanggang
0: po.
1: Ikaw yung, teka nga, bakit mapaulit-ulit ito? Diba? So from there, paano nag-seek ka? Lumapit ka ba sa mga pari, sa mga simbahan? Anong ginawa mo? Ano yung move?
0: Sa ilang taon po na yun, nahirapan po kasi ako. Wala po akong nalabitan maliban doon sa isang missionary na maski sa church po eh, no, nag-involved ako. Hindi rin nila gaano makope pa kung ano yung sitwasyon ko kasi hindi naman ako nilasalita. So, naglayas ako and sa biyaya ng Diyos, nakilala ko po yung isang missionary ng Campus Crusade for Christ.
1: Okay.
0: So, iyon po yung hindi naman niya ako binahagian agad. Inalagaan lang talaga po ako.
1: Mm-mm.
0: So, ang narealize ko nga, ang kailangan ko lang talaga yung
2: makikinig.
0: Iyon lang po, iyon po. Importante po nung time na yun sa akin na may makikinig. Kasi siya lang po nakaunawa nung sitwasyon. Kasi sa kanya ko lang po sinabi.
1: Ayun, so nagpadala siya ng tao.
0: Opo.
1: Naku, Father, ang ganda ng usapan, pero
2: yun nga,
1: naalala ko.
2: Alam ko na eh.
1: Time check.
2: Nakikita
1: eh.
2: Ko na eh.
1: Kabisado mo na ako, Father, ha. Okay, saglit lang po ha. Babalik kami kaagad with Brother Damir Bechong ng siya po ang spiritual director ng Reaching Hands Philippines, isang NGO at head coach ng Youth Connect Movement. Diyan lang kayo dahil hindi pa po kami tapos dito sa
2: God Bless You!
4: GBU. God bless you. God bless you.
2: Oras natin, 7:33.
5: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
9: Ang antay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: God bless you sa DZMM. Palaganapin ang salita ng Diyos at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina.
1: Okay, we're back. Naku, Father, napakaganda ng ating ano, ng ating kwento with Brother Damir Baitiong, Spiritual Director ng Reaching Hands Philippines at Head Coach ng Youth Connect.
2: Lalong-lalo nang sinabi niya na hindi ko siya hinanap, kundi ako yung hinanap niya.
1: Yes. Oo. Kasi ganun si God. Hahanapin ka niya kasi alam niya na nahihirapan ka na makita siya. So siya na ang lumapit sa iyo. Diba?
2: Ito yung imahe ng Diyos na nag-reach out sa atin. At sa Gospel, sa New Testament, marami tayong mga parables na pwede nating mai-apply dito. Yung nabanggit nga natin kanina off-air na yung the parable of the lost sheep.
1: Yes.
2: Iwanan ng Panginoon ang 99 para hanapin yung isa na nawawala.
1: Oo.
2: Para maibalik doon sa kanyang fold.
1: Sa kanyang kawan. Oo. Isa yun sa magandang panalangin natin lagi, di ba, Father? Na sa gabi bago tayo matutulog, huwag mo kong hayaan, isama mo ko sa iyong kawan, di ba? Kasi lahat tayo yung mga sheeps ng Panginoon.
2: Baka nawawala na sa landas.
1: Correct. Father?
2: Itanong ko lang sa kay Damer, bakit mahalaga ang mental health sa isang tao, lalo sa estado ng kanyang spiritual nga ba?
0: Important yung mental health sa lahat ng ato ng buhay po natin. Mm-hmm. Kasi especially sa relationship kay Lord, napansin ko din po ito, kapag hindi maayos yung relasyon ng isang bata sa father niya or parents, napansin ko hirap din siya makipag ano kay Lord. Kasi wala siyang image ng relationship dito. So parang walang model na pwedeng, kaya maraming ganun, hirap tanggapin yung pagkatatay ng God. Kasi meron siyang hirap siya sa relationship mismo sa physical. How can I trust an invisible God if may physical, hindi maganda?
1: Oo nga, no?
2: God is a relational God kasi, Ate Amy. So kung kaya nga, kung sa physical na realidad natin, pang-araw-araw na buhay, hirap ka doon, paano ka makaka-establish ng mas malalim na pagkilala at relasyon sa Diyos na hindi mo makikita.
1: Yes, oo. Oh. Pero dito sa case ni Brother Damir, pinatunayan niya na walang imposible.
2: Yeah. Amen.
1: Diba? So, hindi ko alam kung, hindi mo nabanggitan, no, kung kumusta yung father mo, no? Pero, diba, without mentioning it, I think nagkaroon ka ng problema dun sa area na yun, yes, ng iyong pagkatao, diba? Pero eto si God ang gumawa ng paraan. So, walang imposible.
7: Yes,
1: yun ang ipinakita dito.
2: Yeah,
1: so, paano napunan yun unti-unti?
0: Napunan po yung pagmamahal na yun. First, kasi sabi sa Bible, we love because He first loved us. Mm-hmm. So, it means, kapag naranasan mo talaga unang beses magmahal si Lord, pag na-encounter mo po yun, parang meron siyang unti-unting ipaparanas na ipadaloy siya sa iba. So, hirap po makipag-reconcile sa physical family, pero unti-unti niyang inaayos yun. Napansin ko nga po, kapag maayos yung relasyon mo sa Diyos, pati kaaway mo, magiging kasundo mo eh.
1: Okay.
0: Totoo po yan.
1: Yes, totoo yan. Para mawawala yung galit, mapapalitan ng pagmamahal, 'di ba?
2: Matutulungan ka ng matutulungan ka ng faith mo.
0: Yes po.
2: Para mapaayos yung mental health mo.
0: Yes.
2: Ang mental health mo naman, kung hindi rin maganda, dalawang aspeto din yun, Ate Amy. Pwede kang doon ka aatakihin yung tinatawag na the snares of the enemy,
0: yes,
2: na hindi natin nakikita.
1: Mm.
2: Kasi doon ka mahina. So kung mahina ka, yun yung aatakihin sa'yo para mas lalo kang madown at malayo ka doon sa spiritual na buhay mo.
1: Okay. Oo, no? So parang dalawang siya. Kung sobra namang kapit ka, tutuksuhin ka din niya.
0: Opo.
1: Tama. Para ibigay, isuko mo yung faith mo.
0: Yes po.
1: Naku, parang ang hirap talaga, no?
2: Mm-mm. Sabi nga ni St. Paul, dapat lagi tayong on guard.
0: Yes po.
1: Uh-huh.
2: Sa lahat ng bagay.
1: Totoo yan.
2: Sa decision making natin, sa mga bagay-bagay sa paligid natin, sa mga taong nakakasalamuha,
0: yes,
2: pinipili nating mga kaibigan, uh-huh, sa mga lugar na ating pinupuntahan, because yung enemy ay lagi nakasubaybay sa atin yan.
0: Yes.
1: Uh-huh.
2: At kung unguarded tayo, doon madali tayong ma-snatch. Kung mahinang-mahina yung wala tayong inner equilibrium sa sarili natin,
1: okay,
2: hindi tayo stable sa mental health natin,
1: emotional,
2: madaling-madali tayong mahahatak, opo, mahihila, palayo.
1: Okay, so ayan, alam na natin ang dapat natin ginagawa. Kailangan on guard tayo
2: on
1: lagi.
2: On guard tayo lagi.
1: Oo. Actually, meron siyang, kung maparaan talaga ang Panginoon para maabot ka, kasi syempre, hindi papayag yung kabila na matalo siya agad-agad.
0: Oh,
1: of course, hindi naman mangingibabaw, hindi pwede magwagi ang kasamaan sa kabutihan, pero iba pa rin talaga yung naka-on guard tayo.
2: Siguro, Ate Amy, itanong natin, ano yung pagninilay ni Damer sa when faith meets mental health?
1: Yes.
0: Una po, napakagandang tanong po na to. Kasi pag na-encounter ng ating mental health yung pananampalataya, it will remind us ng grace. Ang grace po kasi, ang mensahe ng biyaya po kasi nagpapaalala din na meron tayong certain na control lang.
1: Yes.
0: Pero ang Diyos ang pinaka-sovereign, yung hindi natin kayang laban, siya yung naipanalo niya na yun.
1: So, ibig mo sabihin, dapat alam natin kung ano yung mga bagay na kontrolado natin at hindi natin kontrolado?
0: Yes po, awareness po. Napaka-importante po na awareness sa spiritual battle or mental health battle. Kasi sometimes, kaya po dumadating yung time na nagsasuffer tayo sa mental health because of lack of awareness din. Anong nangyayari sa akin? Parang ba't ako nagkakaganito? So, sometimes nakakatulong talaga. And most of the time, sorry po, nakakatulong yung malinaw, yung klaro sa atin yung ating sitwasyong pang-mental.
1: Pero ilang taon ka nung lahat yan nangyari?
0: Nung 13 po ako nung may nangyari sa akin.
1: Batang-bata, father, no? Oo. So talagang ang aga siyang nasabak sa hindi pangkaraniwang
2: natuto sa
1: biyera.
2: Buhay.
1: Oo.
2: At maaga siyang tinuruan ng buhay ng Panginoon, kung for that matter, for that experience.
1: Siguro dahil meron siya special role like ngayon sa kabataan, di ba? So siya na yung naggumagabay. So ikaw ay binata, pero at the same time, para kang tatay ng maraming bata.
2: Oo.
1: Di ba? Oo. Okay, so ito, gadgets. Puntahan natin ang gadgets, di ba? Kasi yan ang buhay nating lahat.
2: Sa araw-araw na buhay.
1: Sa araw-araw, yes. Sa tingin mo, paano ba ito nakakaapekto base na rin sa pakikiharap mo sa mga kabataan. Oh,
2: lalong-lalo na, pag nagsiguro, pag nagtutok ka, siguro kalahati dyan ay nakatutok sa cellphone.
1: Oo, parang ginagawa na maamin yung atensyon nila ng buo. Kasi hirap kalaban ito eh. Minsan sasalita ka, ganun ka. Diba? So, paano? Anong ginagawa mo? Anong technique? At tingin mo ba gaano kalaki yung epekto nito sa kanilang mental at emotional health?
0: Una po, wala, dinesign po talaga yung technology para sa improvement ng sitwasyon na life natin. Uh-oh. Pero, ang mali is kapag sugatan ka, tapos ito yung pantapal natin.
2: Yun.
0: Kasi okay. Po, ang quote nga, na-quote ko nga po kanina, addiction is a cover up to pain. Kapag yung bata, ako po addict, naging, of 4 na taon ako sa grade 6 eh, nung before.
1: Okay.
0: So, struggle ako sa games. So, alam na alam ko, naglalaro ako, hindi para mag-enjoy, kundi para pagtakpan yung sama ng loob, galit,
1: malibang. Okay. So, paano ginagawa mo? Kunyari, yun. So,
2: paano ma-overcome?
1: Ano ang naging technique mo? Kasi marami tiyak ang nasa ganung sitwasyon.
0: Medyo mahirap po na tanong ito. Pero years ko na-realize na ang una po, dapat settled muna talaga tayo sa pagkatao natin. Kasi hindi ako maglalaro ng sobra-sobra nito pag ako kontento ako sa aking identity, masaya ako sa aking payapa ako. Mm-hmm. So it means babalik pa rin po sa spirituality talaga eh.
1: Mm-hmm.
0: Babalik pa rin talaga sa truth na ang kaligayahan hindi kayang punuin ng kahit anong technology. Actually, technology, most of the time, nagdudulot pa to ng epekto sa pag-iisip natin.
1: Yung mga napapanood mo.
0: Yes po.
1: Oo.
0: Ang matindi pa po kasi sa technology, may algorithm yan na lalo na pag may addiction ako sa, mayroon akong pain, tapos available na agad yung mga pornography, yung mga games.
1: Yeah.
0: Ang bilis po maka-apekto niyan.
1: Tsaka yung mga kung ano-anong naka-voice over.
0: Yes na po.
1: Malalong magpapalungkot sa'yo, di ba? Oo. So, syempre, ngayon, kasi ang technology ang yaya ngayon eh.
0: Opo.
1: Father, di ba? Yaya ng mga bata. Busy si nanay, busy si tatay. So, yan, mag-cellphone ka na lang, manood ka na lang dyan. So, yung nagsisimula sa mga pa-cute na cartoons hanggang swimming na yung bata sa Into the Unknown, di ba? So, dito ba sa mga talks mo, may mga magulang kang nakakausap kahit papano?
0: Ay, meron din po.
1: Oo. Ano yung sinasabi mo sa kanila pagkatungkol? Meron ka bang na-discuss?
2: Lalo lang sa usaping gadgets at screen time. Oo.
0: Ay, isa po sa mga, ito naman is, hindi naman to sa akin, pero sa mga kasama ko.
1: Okay.
0: Na, meron silang na-experience na may mga bata na meron silang medyo kakaiba na hindi na normal na ginagawa ng bata. So, yun pala, na-discover nila sa games po. Kahit ako, na-encounter ko yan sa fast food, eh, na umiinom ako ng coffee. Nakita ko yung bata naglalaro ng games. Then suddenly, may nag-appear na porn material doon mismo na agad sa ano. Sa
2: pinapanood niya.
1: Sa
0: nag-ads.
2: Oo.
0: So, delikado din po siya talaga pag hindi nababantayan.
1: So, ang mensahe sa mga magulang, bantayan niyo pa din yung mga anak ninyo na may gadget.
2: I-supervise ng maayos.
1: At hanggat maaari nga, pag bata pa, wag muna.
2: Tama.
1: Diba? Teach them how to play katulad dati. Bigyan mo ng, kung babae, bigyan mo ng mga laruan pang pambahay-bahayan, kumbaga panluto-lutuan. Kesa bigyan mo ng gadget.
2: So, in line with this, ang itatanong ko sa kay Damer, anong mensayang nais mong iparating sa mga kabataang may pinagdadaan ng pagsubok? Ikaw, dumaan ka sa napakaraming mga challenges, mga tunnels na talagang madidilim. Napakaganda ng sinabi mo kanina na hindi ikaw yung naghanap kay Lord, kundi si Lord ang naghanap sa iyo at natagpuan ka ni Lord. Ano may masasabi mo sa mga kabataan na patuloy na lumalaban sa buhay, lalong-lalo na sa mga kabataan na nawawala ng pag-asa at tiwala sa Diyos?
0: Ay, salamat po sa question. Alam niyo po sa sinabi sa Ephesians 5:15 na be very careful how to live. So napaka-importante po kasi napaka-ikli po nung panahon. Nung panahon na yun, akala ko walang limit, unlimited yung time.
1: Okay.
0: So maikli po yung panahon kung kailangan po isettle yung forgiveness sa family, kung kailangan isettle yung mga sama ng loob, napaka-importante po isettle yun. Kasi maikli lang po yung buhay, dadaan lang po yung magulang natin.
1: Mm-hmm.
0: Saglit lang po sila dadaan. So, kaya napaka-importante. Mas mabuti pa nga po, i-voice out na natin yung dapat ma-voice out sa mahal natin sa buhay. Kasi mahirap siya itago. Nagkukos pa siya ng delay sa atin na sana nagyayakapan na yung buong family.
1: Yeah.
2: Oo.
1: Totoo.
2: Kung kailan nandun na sa mga huling sandali, doon na lang natin marirealize na bakit nga ba hindi ko ginawa before?
0: Opo,
2: bakit pinatagal ko pa?
0: Yes.
1: Totoo yan. Oo. Mamimiss mo yan eh. Malalaman mo lang lahat ang importansya niyan pagka lumipas na.
2: Lumipas na.
1: Pag wala na. Mm-hmm. Pag hindi mo na maririnig yung boses niya.
0: Opo.
1: Diba? Oo. Huwag nating hayaan na sa burol tayo magkakabati-bati.
0: Opo.
1: Diba? Oo. Doon tayo maghihingi ng sorry.
0: Opo.
1: Kasi hindi na maririnig ng tao.
0: Yes,
1: na
0: po.
1: Pinagbibigyan mo ng sorry na yon. Oo. So,
2: sayang ang pagkakataon na binibigay correct. Sa atin ni Lord na
0: yes,
2: maayos
0: po.
2: Yung sarili natin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi natin minamaximize.
1: Oo.
2: Sayang yung mga pagkakataon na sana yung mga broken relationships ay naayos na sana. Pero nagmamatigas pa rin tayo.
0: Opo.
1: Kasi ako naniniwala, Father, ang depression doon ang gagaling eh.
0: Yes.
1: Yung negatibo mong pagtingin sa kung ano yung sitwasyon mo. So sabi nga, di ba, we cannot control everything, lalo na yung mga ganyang sitwasyon sa buhay. Kunyari, pinanganak ka na, yan yung pamilya mo eh. So
0: opo.
1: Wala kang choice.
0: Mm.
1: Pero kontrolado mo doon how you react
0: opo.
1: On the situation.
2: Sa mga sitwasyon.
1: Yes, doon ka, kneel, and pray, di ba? Oo. Ngayon, sabi mo kanina, wala kang makausap, di ba? Oo. Wala kang, hindi mo alam, kahit simbahan, hindi, wala kang makausap, di ba? So, doon ka tumawag lalo sa taas.
0: Opo.
1: Kapag wala tayong mapuntahan, wala tayong makausap, hindi natin alam ang daan, doon ka tumingin sa itaas.
0: Yes po.
2: At sa mga unexpected na mga sitwasyon, doon natin makikita kung gaano ka-generous si Lord.
0: Amen.
1: Yes.
2: Kasi
0: amen.
2: Magpapadala siya lagi ng mga tao.
1: Nagpadala sa kanya.
2: At nagpadala nga.
0: Opo. Amen.
1: Oo, may spiritual advisor siya na personal na pinadala.
0: Opo.
1: Sabi niya kanina, may pinadala siya na isa lang, pero... Nandun na lahat.
0: Opo.
1: Diba? Total package yung pinadala niya
0: sa'yo. Kompleto.
1: Okay. Father.
2: Magganda pa ba tayo at mayroon pa siyang last words?
1: I
2: ano
1: think
2: ba?
1: Wala na
2: wala
1: tayo.
2: Na. So, dahil author kasi siya, mayroon siyang mga libro.
1: Sige.
2: Pwede bang bigyan natin ng
1: yeah, sure.
2: opportunity
1: Oo,
2: na?
1: Sige nga. Ano ba yung libro mo, Damir?
0: Ay, salamat po sa opportunity. Bale, ito pong libro ko is tungkol sa mental health din related. So, ang title po niya is The Lion Inside You and The War is Over.
2: Mm-hmm.
0: So, if ever... gusto nyo pong supportahan yung advocacy namin. Ito, advocacy na ginagawa po ng Youth Connect Movement. You can contact me through my Facebook.
1: Patingin nga. Sige, pakita mo sa camera.
0: Ito po yung...
1: The Lion Inside You and the War is Over.
2: Oo. Ano yung number mo na pwedeng makontakt ko sa Facebook? Ano yung Facebook name?
1: Yes.
0: Oh, so, Facebook is Damir Baechong. So
1: Baechong.
0: B-A-E-T-I-O-N-G.
2: Damir.
1: Damir. Double, ano po yun na? Day, araw, di ba? D-A-Y-M-E-R.
0: Opo, ayun.
2: At Baechong.
1: Baechong.
0: Number ko po is 0954-254-9446.
1: Okay.
2: Oh, yun.
1: Okay, so Father, eto muna, baka makaligtaan natin. So, meron tayong gospel.
2: Yes.
1: Diba? So, dyan lang po kayo. Ito, pakinggan po natin ang ating gospel ngayong Sunday na ito.
7: GBU, GBU, God bless you, God bless you.
8: Sumay niyo ang Panginoon. Ipinagdiriwang natin ngayong Linggo ang dakilang kapistahan ng Holy Trinity, ang banal na Santatlo, iisang Diyos na may tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang misteryo ng banal na Santatlo ay pagpapahiwatig ng Diyos na may malalim na relasyon, ugnayan at pagkakaisa ng tatlong persona. And if there's one thing we should bear in mind, when we reflect and celebrate the solemnity of the Holy Trinity, it is to believe in the love of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dahil mahal tayo ng Diyos at ang pag-ibig na ito ay dumadaloy at mababakas natin sa ating buhay. Ang Santatlo ay pundasyon ng ating buhay, pundasyon ng ugnayan natin sa isa't isa, pundasyon ng ating pananampalataya at pundasyon ng ating pag-iral. Ang Diyos ay nagpakilala sa atin sa kasaysayan ng ating kaligtasan sa maraming pamamaraan. Isang ama na tagapaglikha ng lahat. Isang anak na nagligtas sa ating mga pagkakasala. At ito yung narinig natin sa Ebanghelyo ngayong Linggo. Hango sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 3. verse 16 and the following verses. Mga kapatid, ang Diyos ay nagpakilala rin sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang gumagabay sa atin. Ito ang Diyos na kasama natin at ang Diyos na patuloy na nagpapatnubay sa atin sa oras ng ating mga kahinaan. Ito yung paraklet. Mga kapatid, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay kasama natin at ang Diyos ay kumikilos. Ang santatlo ay hindi lamang misteryo dahil mababakas natin ang santatlo sa buhay natin araw-araw bilang mga anak ng Diyos. Kung tayo ay nagkakaisa, kung tayo ay nagmamahalan, kung tayo ay naghahangad ng kabutihan sa isa't isa. Dahil sa pamamagitan nito, makikita natin ang pagdaloy ng misteryo ng santatlo sa ating buhay. Amen.
1: Okay, balik tayo, no? Napakaganda ng gospel ngayong linggo na to.
2: Mag-focus tayo doon sa relationship, actually, Ate Amy. Huwag tayo doon sa napakalalim na kundi sa relationship.
1: Yes.
2: Dahil ito ay dumadaloy sa buhay natin, ang misteryong ito na pinagdiriwang natin ngayong araw na Sunday na ito.
1: At kaugnay po ng aming pag-uusap kanina with Brother Damir, eto muna, bigay muna natin yung crisis hotline, National Center for Mental Health, para po sa ating mga kapamilya na mayroong pinagdaraan ng emotional or mental challenges. Pwede po kayong tumawag sa numero ng National Center for Mental Health na 1-553-1800-1888-1553. Para po yan sa Luzon-wide, toll-free landline. 0917-899-8727 naman para sa Globe and TM subscribers. At 0919-057-1553 para naman sa Smart subscribers. Tandaan po natin kung tayo may mga pinagdaraanan na ganito, bukas po ang linya ng National Center for Mental Health. And of course, kung meron po tayo mga pwedeng puntahan na mga spiritual advisors, makakatulong po talaga. Huwag nating sarilinin ang bigat.
2: Saka piliin mo yung kaibigan mo na tutulungan ka na maiahon doon sa pagkakalugmok at sa sitwasyon na yan.
1: Yes.
2: Dahil kung pipiliin mo yung kaibigan mo na ilulugmok ka lalo, ayan, doon ka talaga mapapahamak.
1: At saka nabanggit kanina ni Brother Damir, di ba, yung algorithm sa mga gadgets. Kung ano po kasi yun lagi nating tinitingnan.
2: Pinapanood.
1: Minsan naririnig ng, totoo yan eh, naririnig din yan eh. So, doon yung pumapasok yung algorithm. Mm-hmm. So, ipiliin, sabi nga, di ba, Father, ang buhay talaga naman komplikado.
2: Yeah.
1: Kahit si Lord di naman niya sinabing madali ang buhay, di ba?
2: Hindi si Lord nag-promise ng ano eh, ng masayang, madaling buhay. Ang sabi ni Lord, I will be with you.
1: Yes.
2: Kasi, yung eternal presence ng Panginoon, doon, yun yung pangako ng Diyos sa atin.
1: Tama. Kasi alam ni Lord na hindi tayo, kumbaga hindi magiging magaan.
2: Yun.
1: Kaya ang kanyang pangako, sasamahan kita. So yun. So hindi na talaga madali ang buhay. So, pero, sa umaga pa lang, piliin mo na maging masaya.
2: It's always a choice.
1: Yes. So choose to be happy.
2: Sa buhay natin araw-araw, lagi mong pipiliin ang maging meaningful.
1: Yes.
2: Ang maging masaya.
1: Mm-hmm.
2: At lalong-lalo na maging magaan ang kalooban mo. Huwag maging nega. Huwag nang dadagdagan pa yung paghihirap na pinagdadaanan ng mga kasama natin. Maging sensitive tayo sa mga sitwasyon at pinagdadaanan ng ating mga kasama. Sa bahay man yan at sa trabaho.
1: Kasi mas madaling maging masaya kumpara dun sa maging malungkot. O importante yung first thought mo sa umaga. Diba? Pero importante din daw sa pag-aaral na yung huling 8 segundo mo bago ka makatulog sa gabi, kailangan happy thoughts. Ano ba yung nagpasaya sa'yo sa araw na to? Yun yung padaluyin mo sa utak mo.
2: Kung kaya nga, napakaganda kung kayo po ay laging susubaybay sa God Bless You.
1: Tama.
2: Kasi,
1: para mas nakangiti kayo.
2: Nakangiti kayo at magiging spiritually enriched
1: yung ating buhay. Alam mo yung mga pagani-ganito, akala nila walang epekto. Meron po.
2: Meron. Laging kasi, meron.
1: Tapos, nagsabi nila, hindi, nagsimba naman ako. Iba pa rin po yung pagkatapos mo magsimba o bago ka magsimba, may nagpapaliwanag.
2: Nadadigest at mayroon na ilalapat sa sitwasyon ng buhay. Kung kaya nga lagi tayong may guest. Para na ilalapat yung ating mga pinagninilayan sa mga konkretong mga sitwasyon sa buhay
1: ayan,
2: natin.
1: Oh. No? Okay, sa last 2 minutes natin, Father, ito, basahin natin yung ano, oh, mga sagot
2: ni
1: nila.
2: Al Escape ba yun? Escape.
1: Escape.
2: Escape. Oh, my daughter was diagnosed with bipolar. Yun, cellphone at tablet, kahit saan daladala niya, gadget niya, kahit kung saan man. And she is third year college. Paano po ito ma-overcome?
1: Okay. Oh. So, syempre, dahil bipolar siya, meron na itong intervention tiyak,
2: yes,
1: diba?
2: Yes, so kailangan.
1: Professional o intervention. Mm-hmm. Tapos, well, yun nga sa kwento ni, ano kanina, ni Brother Damir, mm-hmm. Opo, mag-seek din po tayo ng spiritual help. Oo.
2: Oh.
1: Dahil minsan, yung kulang doon sa bata, kasi kailangan niya ng guidance, ayun, mm-hmm. spiritual guidance.
2: Yes.
1: Mm-hmm. Si Louie Basco, God bless you Sunday po, Father Eric and Mama Amy. Bukod po sa pag-attend sa simbahan, every Sunday, ang pagdarasal ng rosaryo sa gabi. Dahil sabi po nila, pag nagdarasal ng rosaryo ay nagiging panatag ka at nandyan pa rin si Papa Jesus na gagabay sa'yo sa mga problemang kakaharapin at darating ang blessing. Listening from Valenzuela City.
2: Sabi naman ni Dori Banyas, para po sa akin, kapag tayo ay malaki ang pagpapahalaga at paniniwala sa Diyos, tayo po ay lagi niyang sinusubaybayan at ginagabayan sa ating buhay lalo.
1: Yes.
2: At kapag tayo ay nalulukuban ng emosyon at nagsisilbing daan para hindi maging wasto ang pakikitungo natin sa mga mahal sa buhay, ang maling pakikitungo natin sa mga magulang ay sanhi ng sobrang emosyon na dapat batid natin sana.
1: Si Ma'am Nona Damian, sabi niya dito, yon, every madaling araw din daw siya nag-rosary para tahimik yung paligid at focus na focus sa kanyang pagdarasal. At ito si Ma'am Lina ho pala, Father.
2: Oo.
1: Watching lang siya from Plaridel, Bulacan.
2: Magandang evening po.
1: Magandang evening po at sa lahat po ng hindi namin nabati, di ba? O yan, sila Kalando pala ng nung sa kanila samahan, nakatutok daw sila lagi.
2: Maraming nanonood sa atin actually.
1: Yes.
2: Dahil kinukulang na tayo ng oras.
1: Uh-huh.
2: So, maraming salamat
1: po
2: sa inyong pag-usubaybay lagi.
1: Opo. So, ako muna, Father.
2: Sige po,
1: salamat
2: Amy.
1: Pala, Brother Damir.
2: Oo.
1: Ayan. So, tulad ng dati, lagi ko po sinasabi, kung tayo po ay punong-puno ng agam-agam magkatanungan sa buhay, just let go and let God. Ito po si ating Amy Estareja. Susunod po sa atin, Father, ang programang K-Pops Playlist, kasama naman si Pops Eric G.
2: Oo, ito po si Father Eric Lacandula, SBD, na lagi nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. God bless you at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. Bye-bye!
12: GBU. God bless you. God bless you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 1 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: K-Pop's Playlist. K-Pop's Playlist. Sa DZM.

Mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county jail. Come shake your body, baby, do that conga. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Oh, i-PM mo at isasalang ko. Walang iba pang sasarap sa tugtugang sariling atin.

0: 1979 music from the Hot Dog. Ani Batong Bakal. May isa lamang akong katanungan talaga na dati ko pa iniisip, bata pa lang ako. Si Ani Batong Bakal, ano kaya siya kapag tanghali tsaka hapon? Kasi pagka umaga to, dispatchadora, di ba? Tapos sa gabi, bonggang-bongga. Eh ano siya ng tanghali tsaka hapon? Ba't di sinama? Pasensya na ho kayo, ha? Pinaproblema ko pa sa inyo yan. Narinig din natin, VST and Company with Magsayawan at syempre, The Boyfriends opening up our Sunday edition ng K-Pop's playlist sa kanilang Sumayaw Sumunod! Magandang, magandang, magandang linggo ng gabi, mga kapamilya! Uunahin ko na to, ha? Uunahin ko na po ito. Praise God! Bakit? Eh kagabi, di ba narinig nyo ako? Halos wala na kayong marinig sa akin. Di ba halos wala nang boses na lumalabas sa akin kagabi. And then I asked everybody for prayers of healing. At ako mismo, meron akong hindi sinabi sa inyo kagabi. The reason why I was asking for prayers na sana'y bumalik na yung aking boses. Dahil may nakaschedule nga po akong babasahin kanina sa aming sa pagsisimula ng praise and worship ng The Feast. Actually, nagkaroon po kami ng grand feast kanina ng Feast Ortigas District dito po sa Novotel. Napakaraming dumalo mula sa iba't ibang mga feast sa Ortigas District. Mula po sa amin sa Feast Novotel, mula sa Feast Galleria, Feast Opus, Feast Valle Verde, Feast Timog. Ano pa ba? May nalimutan ba ako? At syempre, kami ay biniyayaan ng presensya. Nakarating ang aking idolo. Brother Bo Sanchez was there. Ayun, meron akong unting babasahin doon sa pagsisimula ng praise and worship kanina sa Grand Feast. And that was actually primarily the reason why I was asking for praise. And the reason why din kung bakit ako talaga nagdasal ng taimtim. Sabi ko kanina, Panginoon, baka po pwede naman pong kahit konti lang doon sa boses ko maibalik para lang maitawid ko yung babasahin. All for your greater glory naman, di ba? Napakagaling. Naririnig nyo naman ako ngayon, di ba? Hindi pa naman perfecto. Hindi 100%. Hindi pa 101.9%. Pero nando na. Kagaling ano po. Ganyan talaga. Sabi ko nga sa inyo, di ba? He moves. He answers our prayers in very mysterious ways. Kaya sabi sa inyo, ako talaga pagkaling ko, gustong-gusto ko rin talagang pumasok. Pero inyo ba naman, ang nauunang programa sa akin ay GB. So ika nga, pagdating ko dito sa loob ng booth, naabutan ko pa yung kabanalan. Diba? Tapos maya-maya, pinapalitan ko na ng kalokohan. Hindi. Praise God. Kaya yun yung una kong sinabi dito sa ating palatuntunan ngayong gabi. Praise God. Yun ang ating battle cry for tonight. Pero walang magka-cry kasi alam ko maraming masisiyahan sa mga tugtugang nakahanda. At syempre sa tugtugan na inyo pong i-request sa atin. Dahil nga ito, bubuksan na nga natin ang ating mga linya. Di pala mga isang linya, yung ating Televiber hotline 0919-278-3000. Paki-viber mo nga sa akin yan. Ang iyong OPM request para sa ating OPM. Oh! EPM mo! Basta OPM man yan, bago luma. Huwag lang yung bagong-bago. Kasi sabi ko nga sa inyo, may limitasyon ang aking gamit dito eh. Hindi rin ako ganun kasipag na maghalungkat ng mga bagong mga tugtugan, di ba? Pagbigyan nyo na linggo naman, balikan natin yung mga tugtugang nakaraan. Mula luma hanggang medyo bago. Ayan, pwede. Okay, mga kapamilya, bago ko ibigay sa inyo ang ating topic for tonight, ang kasagutan, kasagutan tuloy ang katanungan na maghihintay ng kasagutan, ay paraanin po muna natin ito, ha, mga kapamilya. Isa munang mahalagang balita, umakyat na sa 10 ang bilang ng mga na-recover na bangkay mula sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa BFP Region 3, nakuha ng search and retrieval team ang 10 biktima sa bahagi ng Quadrant 2. Patuloy ang search and rescue operations sa kabila ng masamang panahon at iba pang hamon sa operasyon, habang umaasa pa rin ang otoridad na may mahanap pang mga survivors.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZLN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Siyempre, patuloy ang panalangin natin dyan, mga kapamilya, para sa mga natitira pa, di ba? Hindi naman siguro masama na tayo manalangin pa rin na may ma-recover pang buhay, di ba? Kahit sinasabi ng iba, abay, parang ano na yan, ha? Parang

0: Ito naman, kasi yun, ika nga, past tense. Nasagot na. Nagkaroon na ng resolusyon, di ba? O, dito tayo sa future tense. Future tense. Matitense ba tayo sa future? Sa mga darating na araw? Ay, panigurado yan. Siguro meron na namang mga sorpresa sa atin, di ba? Meron na namang mga paeksena. Parang gusto ko tuloy ibalik yung nung araw sa Channel 13. May pinapanood ako lagi yung piling-piling pelikula. Gerson, alam na alam yan, no? Hindi mo na inabot yun?
1: Wala pa kami niyan.
0: Yan na naman, si Kuya HB, sabi ko na eh. Bakit parang I smelled you from 50 feet away, Kuya HB? Parang naramdaman kong bibitawan may mga kataga na yan. Tsaka naamoy talaga kita, naligo ka na ba, Kuya HB?
1: Hindi kaya.
0: O, sabi na, umamin, hindi raw naligo. Ikaw, linggo-linggo, ay mo maligo? Sige, yun ang ano ko. Ay, ito, kasi yung ito, ibibigay ko muna ko yung HBI yung ating topic for the week. And for the week tuloy. For tonight lang, anong for the week? Hindi kasi nga yung katanungan natin, merong week. Ano ang panalangin mo naman for this coming week? Ayan, ako ang prayer ko for this coming week, sana mula Monday hanggang Friday, kahit isang araw lang dyan, Kuya HB, maligo ka naman. Idadaan na natin sa panalangin kasi parang hindi kita kayang kumbinsihing maligo.
1: Bisikan kita dyan ng tubig, makuha mo.
0: Ay, wag. Habang naliligo ka, bibisikan mo ako. Ay, don't like, wititit. No way. Huwag ko isama sa banyo pag mag-shower ka.
1: Hiyang-hiya naman ako sa'yo.
0: Ayoko makita na yung sahig ng shower mapuno ng buhangin pag nag-shower ka na.
1: Grabe na to.
0: Eh, sige, friends tayo. Nakapagkape na ba ito? Pakikuhanan nyo nga ng kape ito si Kuya HB. Tapang-tapangan nyo para hindi na naman makatulog. Kuyat na naman to. Asha, yun po mga kapamilya. Ano ang panalangin mo? What's your prayer for this coming week? 0919-278-3000. Baka meron kang matagal ng pinagdadasal, di ba? Share mo sa amin. Baka sakaling pwede ka namin tulungan. Pray natin yan, di ba? O meron ka namang dasal para sa piling-piling pelikula. Sa mga paeksena ng ating mga minamahal. Sino kaya sa kanila ngayon ang gagawa ng eksena? No? Sino kaya sa kanila magre-release ng cinematic statement? Yan. Ako may prayer din ako para sa kanila pero sa akin na lang eh. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Baka i-buzz ako na iba dyan. Pero maganda raw yun pag marami kang buzzer. Maganda raw yun pag marami kang mga buzzers. Dapat ganun yung pagkakapronounce natin talaga, buzzer. Buzzers. Buzz nyo lang ako na i-buzz. Sa The Buzz. Naibalik pa yung The Buzz. Asha, sandaling-sandali lamang. Oras po natin, 8:23. At bago tayo mag-pause for a short break, sandaling-sandali. Uy, buhay naman o. Bakiin kagit natin. Ang inig yung cellphone ko eh. Ang aking kumparing Eric Bagsik. Present na present. Ang mag-asawa. Uy, kumusta na kayo ha? At ang aking ilang taon na ba inaanak ko, pare? Gano'n nakalaki yung utang ko? Ingat, on the way daw sila sa Tanay. Ayan, magandang gabi sa inyo ha. Sige, akong bahala sa sounds. Maikli lang naman yung commercial break natin. Pagbalik, Pinoy sound trip ulit tayo, ha? Kaya walang aalis mga kapamilya. Magbabalik po kaagad ang K-Paps playlist. Kasama niya pa rin ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions

0: tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
1: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May Silimarine, may multivitamins pa.
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulong sa pangangalagi ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: DZMM. Numero uno sa aksyon.
8: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Sa oras nating 8:26, mga kapamilya, ay dapat ay magpapatugtog na ako ng mga tugtugan nating malulupit, di ba? Pero padadaanin ko muna ulit ito dahil meron ako natanggap na mensahe from a dear friend na matagal ko na rin hindi nakikita at nakakausap. Siyempre, nasa biyahe daw sila ngayon. May pauwi na ng Nasugbu, Batangas. Galing sa Quezon City. Binabati natin ang Bosque Corpus family. Siyempre, ang aking naging nanay-nanayan. Kahit ang laki ng tanda ko sa kanya. Antigis din ang mukha kong tawaging nanay. Si Kibi, eh, no? Kibi Bosque Corpus. Gibbs, and formerly of ABS-CBN Regional. She was the former OIC of ABS-CBN Regional. Siyempre, mukhang kasama, malamang, si ang aking idol. Ito, nasa ano na ito. Kung di ako nagkakamali, Nestle. Tama, sa Nestle, di ba? Si Boss Jeff. Boss Jeff Corpus. And I bet si Samsam. Oh, tama. Tama ang muestra ni Gerson. Si Boss Jeff Corpus na malupit sa basketball. Di ba? Ito talaga yung ano eh. Ito yung definition nung sa sure. Pagka sinabi ng coach, pasa mo sa sure, eh papasa mo dito yan. Sa sure, di ba? And of course, malamang kasama nila si Samsam. Tulog ba si Samsam, si Summer? And yung, ano ang pangalan ni baby? Nakalimutan ko. Kasi meron na silang chikiting, meron ng bagong additional bundle of joy sa kanilang pamilya. Probably si, ayun, si Akio. Baby Akio. Did I get that right? Akio. Yan. On the way home to Batangas. Ayan, from Quezon City. Dito sa pinadalang photo, ano ba ito? Skyway ba ito o Calax? Parang ano eh, kamukha ng baka Skyway, oo. Biyernes, nandyan ako sa area ninyo. Pero hanggang Amadeo lang ako. May pinuntahang kasalan. Mag-isa, o di ba? 'Di ba? Ingat-ingat, ha? Ingat. Safe tracking. And salamat. Salamat po sa pakikinig. And please, once again, please accept my heartfelt and the deepest condolences. Ayan. O siya, balik tayo sa tugtugan, ha? Ayoko naman, Kibs. Pag ako'y nagawi talaga, pag ako'y lumampas ng Cavite, pag ako'y nalampas ng Tagaytay, imposible namang hindi kita daanan dyan sa Nasugbo. Malapit na yan, malapit na yan. O eto, para ganahan si Idol Jeff sa kanyang pagmamaneho. Tugtugan natin siya ng Cinderella, di ba? Awiting bato sa buhangin. Manatiling nakatutok sa DZMM.

0: Alam niyo mga kapamilya, when I was young, I had this huge, huge crush on Miss Cherie Hill. The late Miss Cherie Hill. That was her song from 1979, a song called Boy, I Love You. Before that, narinig natin Love Revolution with How Long You've Been Waiting. At syempre, sinimula natin ang ating three-song OPM sweep. With a classic from Cinderella. Ang Bato sa Buhangin. Oras natin 8:41. Saglit na saglit lang mga kapamilya, commercial break muna ako ulit ha. Pagkatapos, pagbibigyan ko ang initial batch ng inyong mga OPM requests. Kaya wala pong aalis. Magbabalik ka agad ang K-Paps playlist. Kasama ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
4: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Paps, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
5: sa DZMM.
0: 16 minutes before 9 p.m. tamang oras sa buong Pilipinas. Eto na nga, iba back to back natin ang mga requests. At syempre may mga kasagutan din dito sa ating question for tonight. Ano ang panalangin mo for this coming week? Sabi ni Maria Isabel Hernandez, good evening Paps Eric, pa-request po ng Tameme by Jolina Magdangal. Blessed Trinity Sunday po. Blessed Trinity Sunday, likewise, Maria Isabel or Maymay. Sabi naman ng Tito Lina Ho, K-Paps Playlist, good evening and blessed Sunday, Paps Eric G. Prayers ko this week, stay safe, healthy, happy, and strong with my family. Pa-request ang song na How Did You Know? Salamat, Paps Eric, see you again next week. Good night and God bless. Thank you for your recovery from your illness, Paps. Stay healthy and strong. Salamat po, Tita Lina. Sabi naman ni Romar,
7: lalaking lalaki, pangalan natin pre, Romar.
0: Ang pinagdarasal ko ngayong linggo ay sana matanggap ako sa in-applyan kong promotion sa trabaho. Salamat po sa pagkakataon. Pa-request po ng Batang Bata Ka Pa by the Apo Hiking Society. Ay, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Patugtugin na yan ang mga request para sa ating OPM. Oh, EPM mo! Starting off with this one, Jolens.
7: Bata Meme. Tagal kong di narinig to ha. Ito po ang K-Pops playlist sa DZMM. Nikki.

Isa po sa mga talagang paboritong-paborito kong mga awitin mula sa Apo Hiking Society, Batang-Bata ka pa, as requested by Romar. At ito nga, pagbibigyan natin ng isa pang request. Ito naman mula kay sa aking kumpare, yung binati ko kanina. Si paring chef na pala chef to. Talagang dapat itinatawag ko yung Chef Eric. Ayan. Si Chef Eric Bagsik Arevalo. Di ba, katukayo pa man din. Eric din ito eh. Kaya magandang lalaki din ito eh. Ayan. Paring Chef Eric ay andyan sa kanilang cafe sa Tanay, yung Kaon Cafe at Tanay, o di ba? Sa Tanay kasi kahit summer malamig eh, no? Talagang napakasarap diyan sa lugar na 'yan, diyan sa Tanay Rizal. Napakalapit pa dito sa Quezon City. Ayan. At itong kanyang request ay itong kahit maputi na ang buhok ko. Pare, napakaraming version ito eh. Oh, may version original from Ray Valera, meron si Rico J. Puno, meron si Tita Shawi, Sharon Cuneta. Pero yung pinili ko yung kapanahunan natin to, pare. Daniel Padilla, pre. Panahon natin yan, di ba? Ito na po, kahit maputi na.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tamang oras sa buong kapuluan, 2 minutos makalipas alas 9 ng gabi.
1: Musikang himig ng nakaraan.

0: Music coming in from Xander Khan sa Manila nga. Nakalimutan ko po mag-ihim. Kaya may garalgal eh. Sandali naman. Ngayon nga, sinasabi ko, music from Xander Khan. Si Xander Khan, isa pong mga awit na eventually naging boxing promoter to eh. His 1981 hit called Tanging Ikaw. Bago po yan, napakinggan natin ng Blue Jeans with Paniwalaan from 1977. And of course, The Rainmakers. Binibini from 1978. Incidentally, yung dalawang awitin na yan, Paniwalaan tsaka Binibini, hindi ako nagkakamali. Ginawan niya ng version ng Brown Man Revival. Itong Pinoy reggae band. Miss ko natugtugan ng Brown Man. Kayo po'y patuloy na nakikinig at sana'y nag-enjoy sa ating palatuntunang K-Paps playlist. Ako po ngayon yung lingkod, Paps Eric Galang. Sasamahan ka hanggang alas 10 pa tayo ng gabi, ha? And 9:14 pa lamang, kapamilya. Malaki-laki pa ang oras. May pinag-uusapan tayo ngayong gabi. Simple lang naman ang ating question for tonight. Ano ang prayer mo for this coming week? Anong panalangin mo for this coming week? Sa ating pagbabalik, ha, meron tayong mga babasahing kasagutan. At syempre, pagbibigyan natin ng kanilang mga requests. Mga nakapila na dito, ha? Kung gusto mo makipila, bukas na bukas pa ang ating Televiber hotline, kapamilya. 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. Lagay mo yung sagot mo sa ating katanungan at samahan mo na ng iyong OPM request. Saglit na saglit lang, kapamilya. Pagbigyan nyo na ako, onting hanap buhay lang naman. Pagkatapos, balik tayo sa tugtugan dito sa K-Paps Playlist. Kasama si Paps Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silimarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Hindi siya naman napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
8: DCFM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Musikang himig ng nakaraan.

9:18 ang tamang oras sa buong Pilipinas, mga kapamilya. Ito nga, gaya ng aking naipangako. Basa-basa tayo ng ilang mga kasagutan na inyong ipinadala. Sabi ni Louis Basco, Paps Eric, ang prayers ko po this week at sa darating na birthday ko on June 8. More blessings, stay healthy, pati ang family ko, and matuto na po tayo na piliin ang taong karapat dapat na maglingkod sa bayan at hindi sa sariling interest. Yun lang po, Paps. God bless po always. Huwag ka magalala, Louie. Hindi ka nag-iisa sa panalangin mo na yan. Sabi naman ni MJ, ang gusto ko po, Paps, ay better progress. Lalo na sa bago kong hobby. Yun ay ang pagtakbo. Nag-premium

Sabi naman ni Sam Lerin, good evening po Paps Eric. Pa-request lang ako ng My Love Will See You Through by Marco Season. Thank you so much. Kaya Sam, pagsusunod-sunod rin natin yung mga request ninyo, ha? So yung walang kapalit ni Ray Valera, My Love Will See You Through, Marco Season. At eto pa, si Brother Jerry Carpio. Bro, salamat sa prayers, ha? Sabi niya, sagot ko sa tanong mo ngayon, kung pwede, kung uulan nitong linggo, ay huwag sanang masyadong malakas. Simple ang dasal ni Brother Jerry. Ang request kong kanta ay Lead Me Lord. Pagbigyan na natin mga requests nila MJ, ni Sam at ni Bro Jerry, pasimulan natin with this one from Sir Ray Valera. Ay, kagandang pakinggan din ito. Ito po ang palatuntunan ng K-Paps playlist sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

As requested by our dear brother Jerry Carpio, the Isis get a version of this wonderful song called Lead Me Lord. 9:32 on the clock. Yung mga awitin talaga na ganun, no? Pagka dinamdam mo ng or pinarating mo ng husto sa iyong damdamin, yung pagkatumimo ng husto, para kang maluluha, di ba? Tama nga naman yung mensahe ng awitin. Hayaan ninyong ang Panginoon ang umalalay sa inyo sa anumang landas na inyong tinatahak. You're the lamp upon my feet. Siya ang tumatanglaw, ang ilaw. Tumatanglaw sa ating hinahakbangan. Kung siya'y hahayaan nyo, nagawin yan sa inyong buhay. Gagabayan ka niya, pangako yan. 9:33 ang oras natin, kapamilya. K-Paps Playlist with Paps Eric Galang. Basa tayo ng mga kasagutan muli sa ating katanungan for tonight. Anong prayer mo for this coming week? Sabi ni Paul Carino, magandang gabi po, Paps, mula Dine sa Nagcarlan, Laguna. Pa-request po ng bukas na lang kita mamahalin by Nyoy Volante. Paul, hinanap ko ang meron akong version talaga, yung original lamang. From Lani Misalucha. So yun na lang ang patutugtugin ko para sa iyo, Paul, ha? Sabi niya, ang prayer ko po ay magandang kalusugan para sa family ko at pagkakaisa sa mga namumuno sa ating bansa. God bless you, Paps, and more power. Salamat po. Alam mo, mag-react lang ako dito sa iyong prayer, ha? Kanina, yung sa homily ni Archdiocese of Cubao, Archbishop, o Bishop pala. Kasi doon nga sa ating Grand Feast, may High Mass kanina, officiated by Reverend Father... Reverend Elias Lumayog Ayuban. Ayan. Bishop ng Diocese ng Cubao. Sabi sa kanyang humiliya kanina, yung hindi pagkakaisa ng mga namumuno sa atin ay gawa ng kalaban. Oo, dahil ang Panginoon, ang ating Panginoon Diyos, ay siyempre para sa pagkakaisa, para gumalaw yung mga namumuno as one. So yung pagkakahati-hati, yung mga bangayan na yan, inagawa nung kalaban. Yung kalaban na naandun sa dagat-dagat ng apoy. Sige, patutugtugin natin ang request mo, ha, Paul. Sabi ni Arlene Castillo, good evening, Paps Eric G. Get well soon po. Thank you. My prayer this week is to be able to pay my dues, as in negative pa budget ko. Ako ang Judith. Ano nga bang Judith ko ngayon? Sandali, meron akong Judith ngayon. Ah, yung aking cellphone, yung linya. Eh, ma'am, yabam. Eh, pwede pa naman. Hanggang alas 12, parehas pa rin naman ang peche. Another prayer, sabi ni Arlene, is sana makasettle na ako sa new job ko, parang hindi pa ako comfy. Aba, may bago kang trabaho, ha, Arlene, ha? Kwento mo naman. Song request ko po, any song by Rick Segreto. And I'll be playing you a song, hindi masyadong napapatugtog. Song ni Rick Segreto na one of the lesser known songs. Pero sikat din naman, no? Maraming may gusto dito sa awitin na ito. Mamaya, sorpresa muna, sorpresa. Unahin natin itong bukas na lang kita mamahalin na request ni Paul Carino. The original version, of course, from Miss Lani Misalucha. Ito bang programang K-Paps Playlist, kasama si Paps Eric Galang sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.

Rick Segreto with a song called Angela as requested by Arlene Castillo. Ang bilis ni Arlene, may sagot ka agad siya. Sabi ko, di ba, magkwento naman. May kwento ka agad siya. Oh. Kasi tinanong ko nga, di ba, parang new job eh, new job. At hindi pa daw siya komportable. Ang kanyang new work pala ay sa project management office na siya. Ayan. Kasama ang mga inhinyero at mga arkitekto. Dati sa office of the VP for admin. Generic na trabaho ngayon. Medyo technical, ha? Tama, technical yung industry. Pero dito pa rin naman. State you. Well, good for you, Arlene. At sana'y nagustuhan mo yung, sabi ko nga, kasi syempre, di ba, mga sikat na mga kanta ni Rick Segreto na alam natin yung kahit konting pagtingin, give me a chance. Yung mga madalas na napapatugtog dati pa eh. Ito mga seldom played songs like Angela, Duya, Duya, Duya, Duya. Sana iyong naibigan. 9:46 on the clock right now. Alam niyo, nakakatawang basahin yung mga sagot ninyo sa ating topic for tonight. Iba-iba ang prayers natin, no? And that is, ano, and that is natural. Dapat naman talaga, bawat isa ay medyo unique. Diba? Pagdating sa mga panalangin, magkakapare-pareho lang naman doon syempre sa mga pare-parehas nating pinagdadaanan din. Thank you so much for sending in your answers. Pwede pang humabula kung gusto nyo pang mag-share kung anong prayer nyo this week. But in the meantime, let's get back to playing more music for you guys. O, diba? Na-miss ko to eh, intro voice. From 1990, hindi na ako aasa pa. Mas parang gusto kong i-back-to-back dito, isa pang 1990 hit. Mula sa Neo Colors naman. O, game? Tara, sound trip pa. Ito po ang K-Paps playlist sa DZMM.

0: Back-to-back songs from 1990. The New Colors with Tuloy Pa Rin at syempre yung intro-voice hit na Dinako as Pang Lee. Bringing us to 4 minutes before 10 o'clock in the PM, and I gotta say goodbye for now. Ano man ang inyong panalangin for this week, mga kapamilya? Huwag niyong bitawan. Hawakan ninyo at ialay niyo pa rin sa kanya. Matupad man o hindi, ang mahalaga, hindi natin titigilan ang paglapit at pagsamo sa ating Panginoon. Okay, pagkatapos ng ating programa, tayo magdasal ng Santo Rosario na sabay-sabay, ha? For my last song, pagbigyan natin itong request ni Resty Cruz. Ayan, si Resty Cruz. Ito'y idinaan kay Jay, eh. Kay Jay Bertuccio, eh. Ako naman po'y magbabalik sa darating na Sabado, 10 p.m. to 12 midnight. Pero bago ako tuluyang magpaalam, please allow me to say a happy, happy birthday. Bukas po kasi ay birthday, kaarawan ng aking butihing may bahay. Ayan, si Mrs. Pops Eric. Talagang ganun pangalan niya, Mrs. Pops. Mams Eric. Sabi ni Ana, Mams Eric. Ayan, sa aking minamahal na kabiyak, na aking palaging inuutangan sa mga panahong ito. Happy, happy birthday, mahal. I love you very much.
1: Happy birthday!
0: I love you to the blue moon and back to the red moon and orange moon and yellow moon. Bibili akong mamoon mamaya. Yung regalo ko sa iyo, malelate, ha? Hindi aabot bukas, eh. Kanina ko lang kasi in-out sa shopping. Kanina ko lang chine-out. Hindi. Basta alam mo na yon, sa dami ng ating mga pinagdadaanan recently, ikaw ang nananatiling sandalan ni Pops Eric. Kung walang Moms Eric, walang Pops Eric.
1: Na-all!
0: Once again, happy, happy birthday.
1: Sigurado, happy birthday!
0: Sigurado nanonood dyan sa bahay ngayon. Pero kanina kasi naiinis. Yung daw washing machine, kasi may lalabahan dapat na uniform ng anak ko para bukas. May butiki daw sa loob ng washing machine. Paano ko pa magpaalis ng butiki sa loob ng washing machine? Baka alam ninyo. O siya, ito na yung request ni Resty, ha? Manatili po kayong nakatutok dito sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo. Babay muna si Paps Eric!
2: K-Pops Playlist sa DZMM.

0: K-POP's Playlist, K-POP's Playlist. Sa DZMM.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kaparaanong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
5: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
6: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
7: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
8: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria,

0: Jesus,
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
1: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
3: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulod sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman

0: ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko,
2: patawarin mo ang aming mga sala.
1: Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyaong mga nangangailangan ng iyong awa.
3: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhing Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Habag, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyaong mga nangangailangan ng iyong awa.
3: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan.
1: Aba, pinanaligyan ka namin.
3: Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva.
1: Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinatakasi ka namin.
3: Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario.
3: Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
4: Litania sa Mahal na Birheng Maria. Panginoon,
1: maawa ka sa amin.
4: Kristo,
1: maawa ka sa amin.
4: Panginoon,
1: maawa ka sa amin.
4: Kristo,
1: pakinggan mo kami.
4: Kristo,
1: pakinggan mo kami.
4: Diyos Ama sa langit,
1: maawa ka sa amin.
4: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
1: maawa ka sa amin.
4: Diyos Espiritu Santo,
1: maawa ka sa amin.
4: Santissima Trinidad na isang Diyos,
1: maawa ka sa amin.
4: Santa Maria,
1: ipanalangin mo kami.
4: Santang Ina ng Diyos,
1: ipanalangin mo kami.
4: Santang Birhen ng mga Birhen,
1: ipanalangin mo kami.
4: Ina ni Kristo,
1: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng Sambahan,
1: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng Awa,
1: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng Grasya ng Diyos,
1: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng Pag-asa,
1: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng tunay na dalisay,
1: ipanalangin mo kami.
4: Inang walang malay sa kahalayan,
1: ipanalangin mo kami.
4: Inang di malapitan ng masama,
1: ipanalangin mo kami.
4: Inang kalinis-linisan,
1: ipanalangin mo kami.
4: Inang kaibig-ibig,
1: ipanalangin mo kami.
4: Inang kahangang-hanga,
1: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng mabuting kahatulan,
1: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng may kapal,
1: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng ating tagapagligtas,
1: ipanalangin mo kami.
4: Birheng kapaham-pahaman,
1: ipanalangin mo kami.
4: Birheng dapat igalang,
1: ipanalangin mo kami.
4: Birheng pinakatanyag,
1: ipanalangin mo kami.
4: Birheng makapangyarihan,
1: ipanalangin mo kami.
4: Birheng maawain,
1: ipanalangin mo kami.
4: Birheng may matibay na pananampalataya,
1: ipanalangin mo kami.
4: Salamin ng katarungan,
1: ipanalangin mo kami.
4: Luklukan ng karunungan,
1: ipanalangin mo kami.
4: Sanhi ng tuwa namin,
1: ipanalangin mo kami.
4: Sisidlan ng kabanalan,
1: ipanalangin mo kami.
4: Sisidlan ng karangalan,
1: ipanalangin mo kami.
4: Bukod tanging sisidlan ng kataim-taiman,
1: ipanalangin mo kami.
4: Mistikal na rosas,
1: ipanalangin mo kami.
4: Tore ni David,
1: ipanalangin mo kami.
4: Toreng Garing,
1: ipanalangin mo kami.
4: Bahay na Ginto,
1: ipanalangin mo kami.
4: Kaban ng Tipan,
1: ipanalangin mo kami.
4: Pinto sa Langit,
1: ipanalangin mo kami.
4: Tala sa Umaga,
1: ipanalangin mo kami.
4: kalusugan ng mga may sakit.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Sandigan ng mga makasalanan.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Aliw ng mga nangingibang bayan.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Tuwa ng mga nagdadalamhati.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Karamay ng mga Kristiyano.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga anghel.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga patriarka.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga propeta.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga apostol.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga martir.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga kumpesor.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga birhen.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng lahat ng mga banal.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ang ipinaglihi ng walang manang kasalanan.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ang iniakyat sa langit.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng Santo Rosario.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng kapayapaan.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng pamilya.
1: Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
2: patawarin mo kami, Panginoon.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
2: pakinggan mo kami, Panginoon.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
2: maawa ka sa amin.
1: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
2: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
1: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
2: Amen. Amen.
1: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
2: Siya nawa.
1: Sumapayapa nawa ang kaluluwa na mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
2: Siya nawa.
1: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
2: Siya nawa.
1: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
2: Amen. Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangas

0: Ama naming makapangyarihan, salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Gabayan po ninyo kami sa bawat gawain. Bigyan ng lakas, talino at malasakit sa kapwa. Ingatan po ninyo ang aming pamilya, mga tagapakinig at ang buong sambayanan. Naway maging instrumento kami ng kabutihan, katotohanan at pag-asa. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Nagsisimula na pong sumahim papawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Now, signing on.
1: ZMM.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ito po ang DZMM bagay na kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating mong panahon, patuloy na magbabalitan, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 4:02.
0: Umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Lunes, June 1, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Bilang ng mga namatay sa bagunang itinatayong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 12. May-ari at kontraktor ng gusali handa umanong harapin ang mga responsibilidad sa trahedya.
1: Bagyong Domeng, kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Landslide na itala sa South Cotabato dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan.
0: Malaki ang rollback sa presyo ng langis. Asahan po yan bukas. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Mayo, pinapangangbahang umabot hanggang halos 8%.
1: Timing ng pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal, kunwestiyon. Senate President Alan Peter Cayetano hinamong mag-resign.
0: Sa lalawigan, Bulkang Mayon muling nagbuga ng uson. Ilang bahagi ng Albay nakaranas ng ash fall.
1: At sa balitang esports, San Antonio Spurs umabante sa NBA Finals matapos tanggalan ng corona ang dating kampiyon na Oklahoma City Thunder.
0: Maulang umaga, kapamilya. Kami po inyong mga kasama ngayong Monday morning. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
1: Good morning! Magbaon na tayo ng mga payong at kapote dahil nagsisimula na nga yung pag-ulan-ulan. At dapat mag-iingat tayo. Pagpasok sa mga trabaho, magandang umaga po. Sa ngalan ni Radyo Patrol Robert Mano, ako po si Radyo Patrol Zeus Legaspi.
0: Oras po natin 4:05 ng madaling araw.
2: Alerto sa Bagyong Dome!
0: Update po tayo sa Bagyong Domeng na panatili ng bagyo ang taglay na lakas ng hangin habang patuloy na kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ang sentro ng Bagyong Domeng ay huling namataan sa layong 630 kilometers sa silangan-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 130 kilometers per hour at pagbugso na 160 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo ng Pahilaga-Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras at posibleng lumabas ng PAR ngayong umaga o mamayang hapon patungong Japan. Palalakasin ng bagyo ang habagat na posibleng magdala ng pag-ulan sa ilang lugar sa kanluran ng bansa.
1: Sa South Cotabato, naitala ang landslide sa barangay Lamlahak sa bayan ng Lake Cebu matapos lumambot ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Wala namang naiulat na nasaktan o namatay sa landslide pero bumara ang gumuhong lupa sa isang sapa kaya lumihis ang agos ng tubig patungo sa ilang bahay. Agad namang inialis ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang bumarang lupa.
2: Basta AM-MM! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan! Masada! Probinsya!
0: Kuha tayo ng report, Bulkang Mayon muling nagbuga ng uson, ash fall. Naranasan sa eastern part ng Albay. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay. Atid ni Vince Villar. Vince!
3: Muli na naman magdala ng pyroclastic density current o uson ang Bulkang Mayon sa bahagi ng Niisigali pasado alas 5 ng hapon kahapon. Sa larawang ibinahagi ni Mayor Caloy Baldo ng Camarig, kita ang pagdosdos ng uson at ang pagpaimbabaw ng makapal na abo. Pero dahil sa habagat, dinala nito ang abo patungong silangang bahagi ng Albay. Dahil dito, naranasan ang mahinang ashfall sa bayan ng Bakakay Albay, sa barangay Bongga, Bakayon, Hindi at barangay 1. Ilang mga residente ang nagbahagi sa social media ng mga larawan ng bumalot na manipis na abo sa mga sasakyan. Ganito rin ang naranasan sa bayan ng Santo Domingo Albay, partikular sa barangay San Fernando at Santa Misericordia. Pinag-iingat at pinayuhan naman ng LGU ang publiko na magsuot ng face mask upang maiwasang makalanghap ng abo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM! Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Umakyat na sa 12 ang patay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa BFP Central Luzon, mag-aalauna na madaling araw kanina nang ma-recover mula sa guho ang bangkay ng hindi pa nakikilalang biktima. Ito ang ikalimang bangkay na na-recover ng mga rescue worker mula kahapon ng umaga. Na-recover ang biktima sa Quadrant 1 ng Gumugong Kasali kung saan nakasentro ang mga rescue workers sa paghahanap sa mga biktima. Patuloy ang paghahanap ng mga rescuers sa walo pang nawawala sa trahedya sa kabila ng bantang muling gumuho ang istruktura at pag-ulan sa lugar. 27 ang nakaligtas sa trahedya. Samantala, inireklamo ng mga residente ng Barangay Balibago ang masangsang na amoy isang linggo matapos ang pagguho ng itinatayong gusali. Nagsagawa ang Angeles City Sanitation Team ng misting at fogging operation sa pinanggirihan ng pagguho at mga kalapit na lugar. Ito ay para mapanatili ang kalinisan sa lugar at mabawasan ang posibleng panganib sa kalusugan at maprotektahan ang mga rescue worker at residente. Apektado rin ng trahedya ang halos 30 negosyo sa Barangay Balibago. Nagsasagawa naman ang gabi-gabing prayer vigil ang mga residente at deboto ng Immaculate Conception Parish sa Barangay Balibago.
0: Pinatawa ng 60 days preventive suspension ng dalawang opisyal ng Office of the City Building Official sa Angeles City sa Pampanga. Ayon kay Attorney Darwin Reyes, Special Legal Advisor of the City Government at miyembro ng Fact-Finding Task Force, ito'y para matiyak na magiging patas ang investigasyon sa pagguho ng tinatayong gusali sa Barangay Balibago. Patuloy anya na inaalamang sanhi ng pagguho ng istruktura, gayon din ang mga government official o pribadong individual na dapat managot sa trahedya. Samantala, handa umanong harapin ng contractor at may-ari ng gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga ang lahat ng responsibilidad sa trahedya. Nagparating ng pakikiramay ang mga kinatawan ng may-ari ng gusali si Ernest Jackson Lim at contractor na Construction and Steel Works at nangakong sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot at pagpapalibing ng mga biktima. Una nang naglabas ng show cause order ang Angeles City LGU laban sa may-ari at contractor ng gumuhong itinatayong gusali. Ayon kay Attorney Nicolay Manguera, abogado ng kontraktor, agad umanong nagtungo sa lugar ang mga kinatawan ng kumpanya at nakipag-ugnayan sa mga biktima. 18 lang anya ang mga naka-duty sa construction site nang mangyari ang trahedya. Sumunod din umano sa engineering at construction standards ang kontraktor sa pagtatayo ng gusali.
1: Sa ibang balita, nangangamba ang Bangko Sentral Pilipinas na maglalaro sa 7.1% hanggang 7.9% inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Mayo. Sinabi ng BSP na nagpataas ng inflation ang mataas na presyo ng pagkain tulad ng bigas, gulay at karne. Nakadagdag pa nila sa inflation ang paghina ng piso kontra dolyar na magkakaroon ng epekto sa presyo ng bilihin. Pero posiblehan nilang magpababa sa inflation ang serye ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo, mababang singil sa kuryente at mababang presyo ng isda. Noong Abril, lumobo sa 7.2% ang inflation mula 4.1% noong Marso.
0: Basta AM, DZMM! Abiso mga kapamilya at kaserbisyo, nakaamba ang malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas po yan, Martes. Paglalaro mula 8 pesos hanggang 9 peso ang rollback sa diesel, habang 5 piso hanggang 6 na piso sa gasolina. Malaki ito ah. 7 na piso naman hanggang 10 piso ang tinatayang tapyas sa presyo ng kerosene. Ang Department of Energy ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa State of National Energy Emergency ang bansa. Bumaba naman ang presyo ng langis sa world market dahil sa positibo ang itinatakbo ng peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Noong nakarang linggo, 1.96 kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel, 1.60 sa gasolina at 1.45 sa kerosene.
2: Basta AM, DZMM!
1: Sa ibang balita, nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi illegal ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee na magpapatuloy ng investigasyon sa maanumalyang flood control project. Sisimula ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang hearing nito sa Webes, June 4, na pamumunuan ni Senador Rodante Marculeta na Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Senate President Cayetano na nasa rules ito ng Senado at kailangan lang maglabas ng notice na ni Blue Ribbon Chairperson Pia Cayetano ngayong araw. Hindi anya panggulo ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Kinwestiyon ni Tingog Partilist Representative Jude Asidre ang timing ng investigasyon ng subcommittee na posible anyang layong ilihis ang atensyon mula impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. dapat na anyang ipaubaya sa Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga sa Manomaly Flood Control Projects dahil ito ang tamang forum at nagsimula ng ombudsman na kasuhan ang mga dawit sa iskandalo. Naniniwala rin si dating Senador Antonio Trillanes IV na nililihis ni Cayetano ang atensyon ng publiko mula sa impeachment trial at dapat na anyang mapalitan ito bilang Senate President.
0: Hinamo naman ni dating Senate President Aquilino Pimentel III si Senate President Alan Peter Cayetano na buwaba sa pwesto para sa ikabubuti ng Senado. Sinabi ni dating Senador na hindi nakabubuti sa Senado ang palabang estilo ni Cayetano na lalong nagpapalala ng hidwaan sa mataas na kapulungan. Watak-wataktaan niya ang mga senador at senyales na hindi para kay Cayetano ang Senate Presidency kung hindi nito kayang pamunuan ang mga senador at walang matatamo ang Senado sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagbabala rin si Pimentel sa liderato ng Senado sa plano nitong ipagpatuloy ang mga imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at Public Order Committees nang walang miyembro mula sa minorya. Pinayuan ni Pimentel ang mayorya na huwag madaliin ang proseso at huwag baliwalain ang parliamentary courtesy dahil pwedeng questionin sa korte ang mga hearing na walang miyembro ng minorya.
2: Basta AM, DZMM!
1: Ngayong araw ang deadline ni Vice President Sara Duterte para maghain ng tugon sa Articles of Impeachment at Writ of Summons ng Impeachment Court. Ayon sa Office of the Senate Secretary, maaari maghain ng sagot si VP Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado o ipadala ito sa email mula mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Matapos maghain ng tugon ang kampo ng Vice Presidente, binibigyan ng House Prosecution Team ng 5 araw para sagutin ito. Nakatakda magsimula ang paglilitis kay VP Duterte sa Hulyo 6. Muling in-impeach ng Kamara si VP Duterte na inakusahan ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Hihigpitan ang seguridad sa Senado ngayong araw kasabay na paghahain ng tugon ng kampo ng Vice Presidente. Nakipag-ugnayan ng NCRPO sa Office of the Senate Sergeant at Arms para sa pagpapanatili ng seguridad sa loob at labas ng Senado. Naglatag ang Office of the Senate Secretary ng guidelines para sa media coverage at nagtakda na lugar kung saan papayagan ang legal team ni VP Duterte na magsagawa ng press conference.
0: Nababahala umano si Pangulong Marcos Jr. na mabaliktad ang mga pulisiya ng kanyang administrasyon sakaling manalo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Tumakbo sa ilalim ng unit team si Marcos at Duterte noong 2022 national elections pero nagkalamat na ang kanilang relasyon at ilang beses nang binatikos ng Vice Presidente ang administrasyon ng kanyang dating running mate. Pinantaan din umano ni VP Duterte ang buhay ng Pangulo, gayon din si the First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng Bloomberg, sinabi ng Pangulo na inaasam nila na may papatuloy ng papalit sa kanya bilang Pangulo sa 2028 ang mga nasimulang pagbabago ng kanyang administrasyon. Walaan niya siyang panahon para makipag-amoy sa politika at trabaho sa gobyerno ang kanyang inatutubag sa mga nananabing taon sa Malacanang.
2: ZMM.
1: Kuha muna tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Plano ng NBI na ipasabina misis ni Senador Ronald De La Rosa wala umanong kinalaman sa paghahanap sa nagtatagong mambabatas. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
4: Nilinaw ng National Bureau of Investigation na walang kinalaman sa paghanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang dahilan ng posibleng subpoena sa asawa nitong si Nancy de la Rosa. Ayon sa NBI, nakabatay ito sa text message ni Nancy kay Senator Alan Peter Cayetano kung saan sinabi niyang nakatakas ang senador sa gitna ng kaguluhan sa naganap na putukan sa Senado. Kung totoo ang naturang impormasyon ayon sa NBI, posibleng tingnan kung ginamit ang insidente bilang diversion para sa pag-alis ng senador. Sinabi rin ng ahensya na mahalagang papanagutin ang sinumang posibleng nag-utos sa likod ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, Numero 1 sa aksyon.
0: Oras natin, partner.
1: 4:18 ng madaling araw.
0: 4:18 na po ng madaling araw. Good morning na po sa mga nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630. At syempre sa mga nanonood sa DZMM Teleradio. May mga ulang araw po ngayon, ha. Paulang umaga, kaya po magdadala po tayo ng payong, kapote at syempre. Abay, gumising pa kayo ng umaga dahil for sure pag traffic partner, ay pagka umulan, di ba partner, traffic.
1: Oh, yung ibang kalsada pa, posibleng
0: baha. Ay naku. So far wala pa namang ano, eh. Wala pa namang ina-announce na suspension sa mga pasok. Kasi nga mga pasok pa.
1: Oo naman. Pero yung mga papasok din sa opisina, kailangan maging aware din sila kung paano yung magiging ruta nila, kung saan sila dadaan. Kung sakali lang naman.
0: Oo, tama.
1: Na merong mga pagbaha. Pero kanina, no, medyo malakas.
0: Sobra. Basang-basa nga yung, basang-basa nga ako dito. Kasi nga, hindi kinaya. Sobrang lakas talaga ng ulan dyan sa labas. Dito po yun sa Quezon City. Hindi ko lang alam doon sa ibang lugar sa Metro Manila. Pero malakas po. Sobrang lakas. Yan yung ano, thunderstorm na tinatawag, di ba? Kasi habagat din po ngayon, eh.
1: Panahon na habagat, oh.
0: Kaya inaasahan po yan, sabi ng PAGASA. Pero sa oras po natin, 4:19, sa mga nakikinig na nanonood po sa amin, pwede po kayo mag-message sa aming Viber number na 0919-278-3000. Mamaya po babatiin namin yan ni Kuyang Zeus. Ang inyong mga pa-shout at pabati ngayong Monday. Pero abangan po muna sa aming pagbabalik. Paralisadong misis na patay umano sa bugbog ng mister sa Nueva Vizcaya.
1: At mangingisda sa Cebu, tinamaan ng kidlat, patay. Yan at iba pang mga balita mula lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, gising, bangon.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado, bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Rádio Patrol Palmita.
1: 4:23. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Bilang ng mga namatay sa bago ng itinatayong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 12. May-ari at kontraktor ng gusali handa umanong harapin ang mga responsibilidad sa trahedya.
2: Bagyong Domeng, kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Landslide na itala sa South Cotabato, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan.
1: Malaki ang rollback sa presyo ng langis, asahan bukas

0: panahon.
1: Makakausap po natin live si Ma'am Veronica Torres mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning!
2: Good morning!
3: Good morning din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradyo. Ngayong araw nga, may minamonitor pa rin tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito si Typhoon Domeng at kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 650 kilometers east-northeast na Ispayat, Batanes. Nagtatayong ng lakas na hangin na 130 kilometers per hour at bugso na abot sa 160 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Hilaga, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantalang southwest monsoon o habagat yung nakakaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Itong southwest monsoon naman inaasahang magpapaulan sa Metro Manila, Central Luzon, Caborzon, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan may chance lamang tayo ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong gale warnings kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Inaasahan nga na posible within this morning or later this afternoon lalabas ng ating PAR itong minomonitor nga natin si Typhoon Domeng. Gayunpaman, yung susunod na update or susunod na bulletin natin regarding kay Bagyong Domeng mamayang alas 5 ng umaga ilalabas. At yan nga po muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres, ang Pag-asa Weather Forecaster.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. Kalusugan. Ulat Kalusugan.
4: Mga kapamilya kaserbisyo sa ating Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Nakatutulong sa pagpapatibay ng balanse at stability habang tumatanda ang simpleng pag-eersisyo. Ayon sa mga eksperto, kabilang dito ang single leg stand, heel to toe walk, sit to stand, heel raises at marching in place na nakatutulong upang mapalakas ang mga kalamnan sa paa, binti, balakang at core. Nakapagpapabuti ang mga ito ng koordinasyon, postura at kumpiyansa sa paggalaw at nakababawas din sa panganib ng pagkahulog o anumang aksidente. Pinapayuhan na gawin ang mga ehersisyo ng dahan-dahan at tiyaking ligtas ang kapaligiran upang maiwasan ang disgrasya. Yan po ang ating Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.

0: Good morning sa ating kamamilyang magbubukid at syempre po sa ating kamamilyang mangingisda sa ating pong agribalita. Ipamamahagi ang mahigit 7,000 bag ng inbred certified seeds sa mahigit 2,000 magsasaka dyan po sa Agusan del Sur. Kabilang sa mga makatanggap ang mga magsasaka mula sa Bayugan City at mga bayan ng Veruela, Trento, Loreto at Santa Josefa. Bahagi po ito ng binhing ipadala program ng Philippine Rice Institute. Good morning sa ating kapamilyang magbubukid at syempre sa ating kapamilyang mangingisda. Yan po ang ating agribalita on a Monday morning. Sa oras po natin 4:28, transaraan na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
1: Pasada Provincia. Provincia.
0: Unahin po natin dyan sa Nueva Vizcaya. Patay ang 73 taong gulang na paralisadong misis matapos sumunong bugbugin ng kanyang 78 taong gulang na mister sa kanilang bahay sa barangay Lantap sa bayan ng Bagabag. Ayon sa pulisya, pinaghampas sa baron ang sospek sa ulo ng bakal ng tungkod ng biktima matapos ang pagtatalo ng mag-asawa. Natagpuan ang anak ang biktima na walang malay, itinakbo ito sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Na-arrest naman ang sospek at naharap sa kahulang kaso.
2: Sa Isabela, patay ang 68 taong gulang na lola matapos barilin dahil sa umano'y away sa pangunguhan ng mangga sa bayan ng Santa Maria. Ayon sa pulisya, sinita ng sospek ang biktima at dalawa pang kasama nito sa pangunguhan ng mangga sa kanyang lupain. Nagkasagutan ng biktima at sospek, bumurot ng baril ang salarin.

0: at 3 beses na pinaputukan sa dibdib ang lola. Lumabas sa imbestigasyon na matagal nang may alitan sa lupa ang dalawa. Hawak na ng mga otoridad ang suspect at patuloy ang imbestigasyon sa insidente.
1: Sa Antique, arestado ang 38-anyos na barangay captain matapos maulian ng mahigit 7,000 pisong halaga ng shabu sa Baybasa operation sa bayan ng San Remigio. Ayon sa pulisya, halos isang buwang minanmanan ng suspect bago isinagawa ang Baybasa operation. Na-recover mula sa suspect ang 3 pakete at 1 plastic pack ng shabu na may bigat na may higit 100 gramo. Naarap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa Cavite, arestado ang 20-anyos na binata sa Baybasa operation ng Philippine Drug Enforcement Agency at PNP Drug Enforcement Group sa Dasmariñas City. Ayon sa PDEA, isang undercover operative ang nakipagtransaksyon sa suspect at nang magpositibo ang drug deal at maabutan ng droga at mark money ay agad siyang inaresto. Nasamsam sa suspect ang kalahating kilo ng shabu na nakakahalaga ng 3.4 milyong piso at mga drug paraphernalia, boodle money at motorsiklo na ginamit sa operasyon.
1: Alas 4:30 na madaling araw sa Baguio City naman, patay ang 46-anyos na driver matapos magulungan ng minamanehong truck sa barangay Happy Hollow. Sinasabing kinakarga ng biktima at kanyang kasama ng isang backhoe sa isang self-loading truck nang bigla itong umatras. Sinubungan pa ng biktima na takpan ng preno ng truck pero pumalya ito kaya tumalon siya palabas pero nagulungan siya pagkabagsak. Inuwi na sa Nevskaya ang labi ng biktima habang pansamantalang isinara ang bahagi ng kalsada para sa clearing at assessment ng pinsala.
0: Sa Benguet, sugatan ang 67 pasahero ng bus matapos bumangga sa isa pang bus sa Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur. Sinasabing nawala ng preno ang isa sa mga bus nang binabaybay ang pababang bahagi ng kalsada kaya sumalpok sa isa pang bus. Agad na isinugod ang mga biktima sa ospital sa Baguio at La Union. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente.
1: Diyan naman po sa Cebu, patay ang isang German national matapos matrap sa sunog sa barangay Gizo, Mandawi City. Ayon sa Mandawi City Fire Office, nagsimulang sunog sa isang pension house sa F. Cabahog Street at adamay din ang kataming gusali. Nakalabas pa unang German national pero bumalik sa kanyang silid para kunin ang kanyang mga gamit. Suffocation ang itinuturing ikinamatay ng dayuhang biktima. Aabot sa 8.73 million pesos ang halaga ng pinsala.
0: Sa Cebu, patay ang isang banging isda matapos tamaan ng kidlat sa barangay Tarong sa bayan ng Madrid o Madridejos, Bantayan Island. Ayon sa imbestigasyon, nangunguha umano ng alimango sa dalampasigan sa gitna ng malakas na ulan ang biktimang si Sammy Santillan nang tamaan ng kidlat. Tinamaan din ng kidlat ang isang bangka at puno sa lugar. Tumanggi ang pamilya na isa ilalim sa autopsy ang biktima at naniniwalang walang foul play sa pagkamatay nito.
1: Diyan naman po sa Leyte, 10 ang arestado sa raid ng mga pulis sa illegal na operasyon ng Isabong sa barangay Poblasyon 2 sa bayan ng Hindang. Na-recover sa lugar mga router, computer at iba pang gadget na ginagamit sa operasyon ng Isabong. Isinagawa ang raid matapos makumpirma ng mga pulis ang impormasyon tungkol sa illegal na Isabong sa lugar. Naharap ang mga suspect sa paglabag sa Presidential Decree No. 1602 at Cybercrime Prevention Act.
0: Arestado ang lalaki matapos umanong mangmolestya at tinangkang halayin ang 2 kaanak na babae sa Talisay, Batangas. Ayon sa imbestigasyon, pinasok umano ng lasing na suspect ang kwarto ng isa sa mga biktima at hinipuan ito sa masiselang bahagi ng katawan. Lumabas siya matapos siya makita ng anak ng biktima pero makalipas ang ilang oras, bumalik umano ang suspect at muling minolestya ang biktima. Muling nagising ang bata kaya lumabas ulit ng kwarto ang suspect at dumiretso sa kwarto ng ikalawang biktima at sinubukan itong halayin. Nakita rin ito ng bata kaya humingi na siya ng tulong. Nang dumating ang asawa ng biktima, tumakas ang suspect at tumalon mula balkonahe, bumagsak at nawala ng malay. Dinala siya sa ospital ng mga responding pulis at nang magkamalay, agad siyang inaresto. Sinampihan na siya ng kasong o ng kaukulang reklamo.
1: Alas 4:33 na madaling araw sa Nueva Vizcaya naman, arestado ang isang lalaki sa barangay Bugnay sa bayan ng Diadi matapos umanong barilin ng isang aso gamit ang airgun. Ayon sa pulisya, nagreklamo ang isang residente matapos umanong pasukin ng suspect ang kanilang compound at barilin ang alagang aso nang naging sanhi ng pagkamatay nito. Agad rumisponde ang mga otoridad at nadatna ng suspect sa kanyang bahay kung saan inamin niya ang krimen at na-recover ang ginamit na airgun. Iginit ng suspect na gumanti lamang siya matapos umanong kagatin ng aso ang kanyang alagang kambing. Sinampahan siya ng kaso pero nakalaya rin matapos magpiyansa.
0: Kuha muna tayo ng ulat mula Basilan.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Loyalty check isinagawa ng Moro Islamic Liberation Front sa Basilan kasunod ng pagpapalit ng leader ng 114th Base Command. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Queenie Casimiro. Queenie!
3: Nagsagawa ng loyalty check ang Moro Islamic Liberation Front sa Basilan matapos italaga ng MILF Central Committee si Verjiv Rajan Abdurrahman bilang OIC Commander ng 114th Base Command ng MILF Bangsamoro Islamic Armed Forces. Ayon sa kanya, dahil lumipat sa Bangsamoro Federalist Party ang kanilang commander ng mahabang panahon na si Haji Dan Laksaw Asnawi, itinuturing ito ngayon na naka-indefinite leave. Sinama pa umano ni Asnawi ang kanilang dalawang deputy at anim na iba pang opisyal. Ayon kay Abdurrahman, sinubukan din siyang isama ni Asnawi sa partidong BFP pero di siya pumayag dahil nananatili umano siyang tapat kay MILF Chairperson at President ng United Bangsamoro Justice Party, Alhaj Ibrahim Murad. Siniguro naman ni Abdurrahman na hindi ito magiging sanhi ng kaguluhan. Si Abdurrahman ay tumatakbo bilang District Representative sa unang distrito ng Basilan sa ilalim ng UBJP para sa unang parliamentary election sa BARM sa Setyembre. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: 4:35 na madaling araw, abangan po sa aming pagbabalik. Brigada Eskwela, aarangkada ngayong araw.
0: At isa patay sa sunog sa Baseco Compound sa Maynila. Mga detalye sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatahatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asamaan sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Oras natin, partner.
1: 4:40 ng madaling araw.
0: Okay, 4:40 na po ha. Tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Aarangkada po ngayong araw, Lunes. Ang limang araw na Brigada Eskwela para ihanda ang mga pampublikong paaralan sa magbabalik ng mga estudyante sa susunod po yan na Lunes. Pangatulong ang Department of Education, ang Department of Labor and Employment o DOLE sa Brigada Eskwela ngayong taon. Naglaan ng DOLE ng 2 bilyong pisong pondo para sa tupad bilang suporta sa Brigada Eskwela. Ayon po sa DepEd, halos 28 milyong estudyante sa mga pampublikong paaralan ang magbabalik klase sa magbubukas ng school year 2026 to 2027 sa June 8. Tiniyak ng DepEd na may sapat na bilang ng mga teaching at non-teaching personnel sa mga pampublikong elementary at high school. Sisimulang ipatupad ng DepEd sa pasukan ang 3-term school calendar mula sa dating 4-quarter system.
1: Iginiit ng Teachers Dignity Coalition na hindi dapat mapalitan ng Brigada Eskwela ang pangunahing tungkulin ng gobyerno sa pagpapanatili ng kaayusan ng mga paaralan. Ayon sa grupo, bagamat suportado nila ang bayanihan sa Brigada Eskwela, dapat ay nananatiling voluntaryo lamang ito at hindi dapat napipilitan ang ilang mga guro na mag-ambag o mag-solicit ng pera. Giit pa ng TDC, dapat maramdaman sa mga paaralan ang higit 1 trilyong pisong pondo ng Department of Education para sa 2026, lalo na't nananatili pa rin ang kakulangan sa silid-aralan at dumang pasilidad sa marami lugar. Nanindigan ng grupo na mahalaga ang Brigada Eskwela ngunit hindi ito dapat pumalit sa obligasyon ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon.
0: Samantala, dumadagsa na sa Divisoria mga mamimili ng school supplies at uniform ng mga estudyante isang linggo bago ang magbubukas ng school year 2026 to 2027. Pero sa kabila nito, aminado mga tindero na matumal pa rin ang kanilang benta ngayong taon kumpara noong school opening ng 2025. Pinakamabenta pa rin ang mga notebook na naglalaro sa 120 pesos hanggang 250 pesos para sa 10 piraso. Naglalaro naman sa 70 hanggang 120 pesos ang isang kahon ng lapis, habang 5 piso ang kada piraso ng ballpen. Ang Crayola, mabibili mula 30 pesos hanggang 95 pesos. Ang uniform naman, naglalaro sa 150 hanggang 180 pesos para sa mga elementary student, 200 hanggang 250 pesos naman para sa high school. Mabenta rin ang payong at kabote lalo't malapit na ang tag-ulan. Makabibili naman ng sapatos mula 200 hanggang 500 pesos ayon sa mga tindera. Hindi na sila magtataas ng presyo.
1: Isa ang patay habang nasa 50 pamilya ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang sunog sa Baseco area sa Maynila noong Sabado. Ayon sa Manila Fire District, mabilis kumalat ang apoy dahil sa lakas ng hangin na nirespondihan ng mahigit 12 truck ng bumbero at mga fire volunteer. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi na sunog habang pansamantalang nasa evacuation center ang mga apektadong pamilya.
0: Sa Parañaque naman, halos 60 pamilya o nasa 300 residente ang nasunugan sa residential area sa barangay Munwok kahapon. Tumagal ng halos 4 oras ang sunog bago napula ng mga responding bombero. Walang naitalang nasaktan ng sunog at inaalam pa ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pinagmulan ng apoy. Inaalam ng mga opisyal ng barangay Munwok ang mga pangangailangan ng mga nasunugan.
1: Sugatan, ang 31 taong gulang na lalaki matapos sumiklab ang sunog sa barangay Sikatuna Village, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang apartment na ginagamit bilang bodega. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan na sunog at kabuang halaga ng pinsala.
0: Arestado sa barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City, ang 38-anyos na HR accountant sa kabilang nakabilang sa most wanted list ng Valenzuela City. Nadakipang suspect sa misa ng 2 ward of arrest na inilabas ng Valenzuela Regional Trial Court Branches 282 at 284 para sa 32 counts ng qualified theft through falsification of commercial documents. Batay sa investigasyon, inilipat umano ng suspect sa sariling bank account ang mahigit 1 milyong piso mula sa pondo ng manufacturing corporation ng kanyang pinagtatrabahuan. Aminadong suspect sa krimen at sinabing naapektuhan siya ng mababang sahod at personal na problema.
1: Sa Quezon City pa rin, arestado ang isang TNVS driver sa pananapak sa 73-anyos na TNVS driver din sa insidente ng road rage sa 20th Avenue noong nakaraang linggo. Napuntong ng QCPD ang suspect sa bahay nito sa Rodriguez Rizal matapos makipagtulungan sa Land Transportation Office at maberipika ang rehistradong may-ari na sasakyan. Lumabas sa investigasyon na nagkagit-gita ng dalawang TNVS driver at sinapak ng suspect ang biktima nang bumaba ito ng sasakyan. Nakakulong ang suspect na naharap sa mga reklamong slight physical injuries at unjust vexation.
0: 4:45 na po na madaling araw. Kilos gising bangon. Abang ang po sa aming pagbabalik. Isa patay, mahigit 200 sugatan sa riot sa France.
1: At sa esports, Barangay Ginebra at TNT Tropang 5G muli maghaharap sa PBA Commissioner's Cup Final. Yan at iba pa mga balita sa muling pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4. Gising-gising!
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
4: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: oras, partner.
1: 4:49 in the morning.
0: Okay, 4:49 na po ha. Sa mga may pasok, gumising na po kayo ng umaga para po hindi kayo malate sa inyong mga trabaho. Sa oras po natin, 4:49, eto po muna.
2: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas po muna ng bansa, inatakis ng US military ang Gambia-flagged cargo ship na Lian Star na nagtangkang lumusot sa naval blockade at pumasok sa pantalan sa Iran sa Strait of Hormuz. Pinaputukan ng US Navy ang engine room ng barko matapos baliwalain ang paulit-ulit na radio warning ng mga Amerikanong sundalo. Stranded sa Gulf of Oman ang barko pero hindi ito sinasampahan ng US Navy. Samantala, isa ang patay at mayigit 200 ang sugatan, kabilang halos 60 pulis nang mag-riot ang football fans at French police sa Paris at ibang bahagi ng France. Nagwala ang mga fans ng football team na PSG nang talunin nito ang karibal na Arsenal sa kampiyonato ng Champions League. Halos 600 ang naresto at 1,000 pulis ang ipinakalat para magbigay ng seguridad sa Paris kung saan nadiskubre. O nadiskaril ang biyahe ng mga bus at tren. Halos 6,000 pulis ang ipakakalat sa Paris para sa victory parade ng PSG football team.
2: Showbiz Balita! Balita!
1: Ating alamin ang eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
3: anong latest?
4: Chika Monday Morning, kapamilya, eto na nga ang latest. Nominado ang mga bigating stars sa 17 Star Awards for Music. Kabilang dito ang Nation's Girl Group Beanie sa mga kategoryang Song of the Year, Album of the Year at Group Artist of the Year, kung saan ilan din sa mga nominado ang SB19, Ben & Ben, Cup of Joe at Sponge Cola. Ang singer-songwriter na si James Reid, Mackie, Darren Espanto at TJ Monterde ang ilan sa mga nominado bilang Male Recording Artist of the Year. Female Recording Artist of the Year nominee naman sina Casey Tandingan, Clarice de Guzman, Moira de la Torre. Nominado naman bilang Concert of the Year ang Juan Carlos Live, Pagtatag World Tour Manila ng SB19, Sariling Mundo ni TJ Monterde at iba pa. Bibigyan din ng espesyal na pagkilala sina Celeste Legaspi, Mon Del Rosario at Andrew E. dahil sa mga naging tagumpay nila sa music scene. June 25, gaganapin ang awards night. Sa iba pa nating chika sa umaga, proud top 5 finalists sa Miss Grand International All-Stars si Filipina-Palestinian beauty queen Gazini Ganados. Si Gazini ang huling naging pambato ng Pilipinas na nakarating sa final round ng kompetisyon na ginanap sa Bangkok, Thailand. Bukod sa kanyang ganda, naging pangmalakasan din ang swimsuit at evening gown niya. At sa Q&A kung saan tinanong siya tungkol sa epektibong paraan para labanan ng cyberbullying, ibinahagi ni Gazini ang sariling karanasan na naging motibasyon niya para sa advokasya kontra cyberbullying at ibinahagi ang pakipaglaban para sa mga kaanak na naipit sa gulo sa Gaza. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Sports Balita.
0: Ito, good na good ang morning. San Antonio Spurs, tinalo, winalis, tinanggal sa pwesto ang Oklahoma City Thunder sa Game 7 ng Western Conference Finals. Yehey! Yan, ano pang sports balita. Yatin natin, big man with a beautiful heart and a killer smile and a... Ano ba yun?
1: Wonderful personality.
0: Wow, may bago. Wonderful personality and siyempre, soft skin. Soft skin yan eh. Oh. Alfred Del Fred, good morning!
5: Good morning!
6: Good morning, Steve at Zeus, para sa ating Balitang Sports. Umabante sa NBA Finals ang San Antonio Spurs at ipinaghiganti si Steve matapos tanggalan ng corona ang dating kampiyon na Oklahoma City Thunder. Tinalo ng Spurs ang Thunder sa Game 7 ng Western Conference Finals sa score na 111-103 para makapasok sa NBA Finals. makakaharap ng Spurs of Finals ang nag-aabang na New York Knicks. Lalaruin ang Game 1 ng NBA Finals sa baluarte ng Spurs sa Webes ng umaga, oras po dito sa Pilipinas. Samantala, muling maghaharap ang Barangay Ginebra San Miguel at defending champion TNT Tropang 5G sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Tinalo ng Barangay Ginebra ang Rain or Shine Lasso Painters sa Game 6 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals sa score na 118-107 para makapasok sa PBA Finals. Pinataob naman ng Tropang 5G ang Meralco Ball sa Game 6 ng kanilang semifinals matchup sa score na 97-94 para hamunin ang Barangay Ginebra sa finals ng PBA Commissioner's Cup na magsisimula na po sa Miyerkules. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, TCMM.
0: Thank you, Alfred Dalde.

0: Good morning, good morning. It's Monday. Monday na naman po, ah. Huwag po kayong tatamad-tamad at pumasok po kayo, maghanap buhay para magpambayad po tayo ng bills. Tingin mo si Alfred, napakasipag, oh, Lunes na Lunes. Napakasipag po niya. Magandang umaga po sa mga nag-mention po sa aming Viber number na 0918273000. Ito na po, ha, unahin ko na po. Si Rowena Sempio, good morning, kamamilya. Brigada Escuela Day 1, back to school is waving. Kay Joe Gabriel, happy Monday morning po, Team Pogi. Sir Steve at Sir Zeus, watching YouTube every day. Valiente Gabriel from Taguig City. Kay Antonio Manalo, good morning, happy Monday. Kay Alvin Capocchia, maupay na aga. Pa-shout drum po sa kanya. Sa mula po yan sa San Orelas, Navas, daughter Samar. Lagi po nakikinig Monday to Sunday. Salamat po kay Paul Telen. Hi DZM, happy June. Happy Monday po. Shoutout sa Barcelona at Pinza family. Always po nanonood ng Radyo Patrol Balita Alas 4. Maganda-maganda morning din po kay Nurse Angel mula sa England. At syempre kay Ronaldo Nicolas. Good morning, good morning. Mula naman po yan sa Bambang Bukawi, Bulacan. Kay Cherry Diaz, good morning, good morning. Kape, kape, kape kay Elsie Balyol Florentin. At syempre kay Romeo Valderrama, Alex Faustino, kay Sharon Crisologo. Happy Monday po at ingat po sa ulan. Oh, napakalasgan ng ulan eh. Kay Choice Key, good morning, good morning. Wala naman po sa Imus Cavite. Sino ba partner?
1: Ito, nagpapabati din si Engineer Luis Cruz of DOH Central Office. Good morning!
2: Good morning!
1: Thanks po, Team Pogi. More power and God bless always.
2: Good morning! Good
1: si
2: morning!
1: Si Sara naman, Sara simula sa LA, California. Happy 1st of June. Radyo Patrol, Balita Alas 4. O nga,
2: good
1: no?
2: morning!
1: Pala.
0: Oh.
1: Ang bilis.
0: At syempre, good morning, Tita Nola Damian.
2: Good morning!
0: Kay Kuyang J.R. Reyes, good morning, good morning! At syempre kay Sir Sosimo Gaspina, nakatutok po sa atin live. Kay Romeo Gion, kay Danica Jane Handayan, Rolly Ilagad Dignasan, kay Professor Gabby Lopez, good morning!
2: Good morning!
1: Nagpapabati rin si Maggie, good morning! Team Pogi, always present. Maggie de Manzana na Makati City. Lorena Pascual, good morning din. From Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Kape, kape, kape, kape, kape.
0: Yun.
1: At kay Tita Lina Ho, happy early morning, Monday, new week to morning news team. Kape, kape, kape rin, attendance check from Plaridel, Tita Lina Ho.
0: Kay Patrick De Leon Acerta, Richard Lopez, good morning kay Noel Galiano. At syempre, kay Nanay Ineng na nakatutok po dyan sa Cabuyao City, Laguna. Maganda-maganda morning din po kay sa aking lola, yung nakatutok po ngayon, ha, kay Linda at sa aking lolo na si Tatay Johnny Raz. Good morning!
2: Good morning!
1: May manonood din sa atin sa Facebook, Richard Oy. Lopez,
2: good
1: Concepcion
2: morning.
1: Sara, Noel Ursulino, Patrick
2: good
1: De Leon Acierda. Good morning!
0: Good morning, good morning! O paano? Narito po muli mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol, Balita Alas 4. Bilang na mga namatay sa paghunang itinatayong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 12. May-ari at kontraktor ng gusali handa umanong harapin ang mga responsibilidad sa trahedya.
1: Bagyong Domeng, kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Landslide, naitala sa South Cotabato, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan.
0: Malaki ang rollback sa presyo ng langis. Asahan bukas, inflation o bilis ng pagtaas ng presyo na bilihin at serbisyo ng Mayo, pinapangambahang umabot hanggang halos 8%.
1: Timing ng pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal, kunwestiyon. Senate President Alan Peter Cayetano, hinamong mag-resign.
0: Lalawigan, bulkang Mayon muling nagbuga ng uson, ilang bagay ng albay nakaranas ng ashfall.
1: At sa balitang esports, San Antonio Spurs umabante sa NBA Finals matapos tanggalan ng corona ang dating kampiyon na Oklahoma City Thunder.
0: At yan ang mga balita ngayong Lunes, June 1, 2026. Tuloy-tuloy po kami napaparoon sa cable, social media, tayo ang TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz, nagbabalita anumang oras.
1: Naririnig din tayo sa DZMM Radyo Patrol 630 sa Mega Manila. Sa ngalan po ni Radyo Patrol Robert Mano. Ako po si Radyo Patrol Zeus Legaspi.
0: Susunod na po ang pasada balita kasama si Daddy Johnson Manabat at Christian
1: Yosores.
0: Bye, ingat ka pamilya.
3: Radyo Patrol Balita. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang Monday!
1: Maulang Lunes ng umaga, mga kapamilya!
0: Ay bangon! Gising na! Samahan po ninyo kaming muli sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: At ako naman si Christian Yusores.
0: Sa ulo na ating mga maiinit na balita ngayon!
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita! Pasada Balita!
0: Bagyong Domeng, posibleng lumabas ng bansa ngayong araw. MMDA naghahanda na rin sa panahon ng tag-ulan.
1: Pagdaustos ng lava muling naitala sa Bulkang Mayon. Ilang lugar sa Albay nakaranas din ng ashfall.
0: Patay sa pagguho na itinatayong siyam na palapag na gusali sa Pampanga. Umabot na sa 12.
1: Vice President Sara Duterte, inaasahang sasagutin ang 4 na articles of impeachment ngayong araw.
0: Sa ating Pasada probinsya, Lola patay matapos barilin dahil lang sa away sa mangga sa Isabela. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin po sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panigho kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong mga ginagawa, maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Samahan ninyo kami hanggang 6:02. Ako po si Johnson Malabat.
1: Gising, bangon na po. Ako po si Christian Yusores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Salagay po muna tayo ng panahon. Napanatili ng bagyong Domeng ang lakas nito habang kumikilos palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 630 kilometers sa Silangan, hilagang Silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong 160 kilometers per hour. Inaasahan pong lalabas ng par ang bagyong Domeng ngayong umaga o mamayang hapon.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang latest mula po sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang morning!
3: Magandang morning din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. Tama nga po kayo, may minimonitor pa rin tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ang si Typhoon Domeng ay huling namataan sa line 655 kilometers east-northeast na Itbayat, Batanes, na nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 160 kilometers per hour kumikilo sa direksyong Hilaga, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Wala naman tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal sa kahit anong parte ng ating bansa at mababa na nga ang tsansa nito. Nakita nga natin na lalabas na ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Domeng by this morning o hindi kaya mamayang hapon. Para naman sa lagay na ating panahon, inaasahan nga natin yung southwest monsoon na makaka-apekto sa may Central Luzon, Southern Luzon at Western Visayas. At dahil nga dito sa southwest monsoon, asahan natin na magiging maulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Mas magandang panahon sa nilalabing bahagi ng bansa kung saan may chance lamang tayo ng mga localized thunderstorms. Wala rin tayong gale warning sa kahit anong dagat may bahay na ating bansa pero ingat pa rin sa papalao sa extreme northern Luzon dahil posible yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Thank you! Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres!
2: Pasada Balita! Panahon! Papasada na ang Pasada Balita!
1: Balik po tayo sa mga balita. Naghahanda na ang MMDA sa panahon ng tag-ulan. Sabado, idineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng habagat season o panahon kung kailan nalalapit na ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Aminado si MMDA Chairman Nicolas Torre III na marami pang kailangang ayusin kabilang na ang mga baradong waterways dahil sa tambak ng mga basura. Sa taya ng MMDA, 7 tonelada ng basura ang nahahakot sa mga estero at ilog kada taon habang 5 tonelada sa mga pumping stations.
0: Inaasahan ng delikadong heat index sa 32 mga lugar ngayong araw. 45 degrees Celsius ang heat index sa Baler, sa Aurora at Borongan sa Eastern Samar, habang 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, Bayongbong Nueva Vizcaya, Kasiguran Aurora, Cavite City, Birak sa Catanduanes, Masbate City, Huban sa Sorsogon at Pili Camarines Sur. 43 degrees Celsius naman ang inaasahan sa siyam na lugar at 42 degrees Celsius sa 13 pang mga lugar kabilang narito sa Metro Manila. Noong Sabado, bumagsak sa 173.29 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 173.64 meters noong Biyernes. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Ambuklaw Dam, Binga, Pantabangan at Magat Dam. Sa talapo ng Department of Agriculture, mahigit 3 milyong piso ng pinsala ng tinatawag na moisture stress sa sektor ng agrikultura. Ang moisture stress ay kondisyon kung saan hindi nakatatanggap ng sapat na tubig ang mga pananim, bunsod ng kawalan ng pag-ulan.
1: Patuloy ang pagdausdos ng lava mula sa Bulkang Mayon sa Albay. Nakapagtala rin ang pagdausdos ng pyroclastic density current o uson sa Miisi Gully, gayon din ang pagguho ng bato. Nagdulot din ang pagdausdos ng uson ng Usok at Abong may taas na 1,800 metro. Dahil dito, naitala ang ashfall o pagbagsak ng abo sa bahay ng Bakakay at Santo Domingo. Nanatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
0: Sa iba pa mga balita sa oras po nating 5:09, 12 na ang namatay sa pagguho na itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Iti matapos ma-recover ang 5 pang bangkay sa search, rescue and retrieval operations kagabi. Hamon naman sa paghahanap sa halos 10 pang mga nawawala ang pag-ulan. Pagkapagod ng mga rescuers at ang lumalalang kondisyon sa lugar. Apektado na rin ang mga residente at negosyong malapit sa pagguho dahil sa masansang na amoy. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita ang may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim at contractor na si... Aplido yata nung contractor daw eh, Mr. Ku. Pero, nanindigan po ang mga abogado ng may-ari at contractor na hindi tinipid ang proyekto at nangakong magbibigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima ng pagguho. Nauna ng pinatawan ng 60 araw na preventive suspension ng 2 opisyal ng Angeles City Office of the City Building habang umuusad ang investigasyon.
1: 5:10 ang ating oras. Sa 7 sunod na araw, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Bunsod po ito ng forced outage sa 13 planta habang 12 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Manipis ang reserbang kuryente sa Visayas Grid kahit weekend. Noong Biyernes, isinailalim pa sa red alert ang Visayas Grid dahil sa kawalan ng reserbang kuryente. Nauna nang inanunsyo ng Energy Regulatory Commission na posibleng pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong kalagitnaan ng Mayo.
0: Namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 8-9 na piso ang rollback sa diesel, habang 5-6 na piso naman sa gasolina at 9-10 piso sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa world market dahil sa positibong takbo ng negosasyon o ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, inaasahan na lamang ang ilang detalye hinggil sa kasunduan para sa tigil putukan at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz.
1: Sa ibang balita, kinwestiyon ng ilang senador ang legalidad ng planong subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee na magtutuloy ng investigasyon sa sinasabing maanomalyang flood control projects. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na pamumunuan ni Committee Vice Chairman Senator Dante Marcoleta ang pagdinig ng subcommittee na magsisimula sa Webes. Iginiit ni Senator Tito Soto na illegal ang paggawa ng subcommittee at maaari lamang gawin kapag inaprubahan sa plenaryo. Pero nanindigan si Cayetano na may kakayahan ang mayorya na bumuo ng Blue Ribbon Subcommittee alinsunod sa rules ng Senado. Ngayong araw, posibleng magpapalabas ng notices si Blue Ribbon Committee Chairperson Pia Cayetano kaugnay ng pagdinig. Kinestiyon din ni Tingog Partylist Representative Jude Asidre ang timing ng subcommittee at iginiit na lagda na lamang ang kulang sa partial report ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno noon ni Senator Panfilo Lacson. 7 senador na lamang ang pumirma sa partial report kabilang na sina Lacson, Soto, magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Bam Aquino at Francis Pangilinan at kulang ng 2 lagda para umabot sa plenaryo.
0: Handa si dating Senador Antonio Trallanes IV na tanggapin ang imbitasyon mula kay Senador Dante Marculeta sa imbestigasyon sa tangkang pag-aresto sa puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Mayo 11, pumunta si Trallanes sa Senado habang dalang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Daon na naiginit ni Trallanes na pumunta siyang Senado matapos samunin ni de la Rosa na sumama sa pagsisilbi ng arrest warrant. Nilino naman ng NBI na planong o ang planong sabina laban sa misis ni De La Rosa na si Ginang Nancy De La Rosa. Iti matapos tawagin ni Senador Panfilo Lacson na trabahong tamad ang planong sabina sa misis ni De La Rosa na pinangalan ng kasabot sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Depensa ng NBI, walang kinalaman ng sabina sa pagtugi sa senador at layon lang na imbestigahan ang mga pahayag na may kaugnayan sa pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Matatandaan na binasa ni Senate President Alan Peter Cayetano ang text ni Nancy De La Rosa kaugnay ng pagtakas ng kanyang mister. Namit yata doon yung salitang pagtakas.
1: Pagtakas. Muling binatikos ang mistulang pagmamadali ng ilang senador na amyendahan ng patakaran ng Senado. Kasunod po ito ng pagkwestiyon ni Senate President Alan Peter Cayetano kung maling talakayin ang pagbabago sa rules ng Senado. Depensa ni Senator Panfilo Lacson, hindi siya tutol sa pagtalakay sa amyenda pero sinita ang pagmamadali ng majority block. Noong nakaraang linggo, isinulong na talakayin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Pero nag-walk out sa sesyon ang mga miyembro ng minority block matapos ipilit ng mayorya ang panukala. Inaasahang muling isusulong ng majority block ang panukala sa sesyon mamayang hapon. Nauna nang iginiit ni Lacson na posibleng siyang dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit ang panukalang teleconferencing sa Senado.
0: Ay, walang maglilipat ng channel, hawalang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 ng umaga. Gising na tanghali na, oras po muna natin sa mga may maagang pasok.
1: Ang oras 5:15 ng umaga.
2: TZMM numero 1 sa aksyon. Pasada balita. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada balita. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol C-East 30!
7: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
8: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
7: Ay, malabo!
8: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
7: Para malinaw?
9: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: EO, love your eyes.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Balik tayo sa mga balitang oras po natin, 5:18. Inaasang sasagutin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ang apat na articles of impeachment. Maaring maghain ng sagot ang Vice Presidente sa pamamagitan ng abogado o email simula alas 8 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kabilang sa articles of impeachment ang sinasabing maanamalyang paggastos ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at ang banta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Kasama naman sa inaasahang testigo ng House Prosecution Team si dating Senador Antonio Trillanes IV, kaugnay na akusasyong nakatanggap ang pamilya Duterte ng 181 million pesos na cheque mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Nauna na iginiit ng defense team ni VP Sara na handa sila sa paglilitis na posibleng simulan sa July 6.
1: Nangunguna si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal na may pinakamataas na net satisfaction rating. Sa survey ng social weather stations noong Marso, 54% ng respondents ang nagsabing kontento sa trabaho ni VP Sara, habang 25% ang hindi kontento para sa plus 29 na satisfaction rating. Pumangalawa naman si dating Senate President Tito Soto na nakakuha ng plus 15. Isinagawa ang survey bago muling ma-impeach ng Kamara si VP Sara noong Mayo 11. Nauna nang bumagsak sa record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos noong Marso. Ito ang pinakamababang rating ng Pangulo na nalagpasan ang dating record low na negative 12 noong Marso ng nakaraang taon.
2: Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Sa iba mga balita, kinukumpirma ng pamahalaang Pilipinas ang sinasabing bagong estrukturang itinayo sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Simula noong 2012, kontrolado na ng China ang Bajo de Masinloc sa kabila ng 2016 arbitral ruling na nagsasabing hindi dapat harangin ang lugar na itinuturing na traditional fishing ground. Para sa ilang eksperto, maituturing na seryosong problema para sa Pilipinas kung totoong may bagong estruktura sa lugar. 2016, nang magtayo ng artificial islands sa Mischief Reef para sa base militar ng China. Nauna na iginit ng Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na binabantayan ng pamahalaan ng issue. Ibinigay naman ng Amerika ang barko ng U.S. Coast Guard sa Pilipinas para sa maritime at territorial operations. Pinagtibay din ng dalawang bansang alyansa para isulong ang parehong interes sa seguridad.
1: Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang pagsasanay ng mga barko ng China sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ng China na nagsasagawa ng joint maritime drills ang mga barkong pandigma at barko ng China Coast Guard. Sa pagpapatrolya, nakita ang mga barko ng China sa lugar pero magkakahiwalay at hindi nagsasagawa ng organisadong pagsasanay. Wala ring namata ang tactical formation sa pagitan ng mga barko at eroplano ng China. Nangako ang AFP na ipatuloy ang pagbabantay sa teritoryo ng bansa at pinayuhan ang publiko na mag-ingat sa maling impormasyon.
0: Sa Quezon City, arestado ang lalaking accountant matapos nakawan ang pinapasukang kumpanya. Dinampot sa kanyang bahay sa Novaliches ang suspect na wanted sa mahigit 30 kaso ng qualified theft. Natuklas ang may access ang suspect sa pondo ng kumpanya bilang accountant, HR officer, messenger at IT maintenance staff. Trabaho niya lahat yon.
1: Dami ah.
0: Ang dami naman trabaho niyan. Mahigit 1,000,000 piso na ang na-dispalkong pondo ng suspect at inilipat sa kanyang bank account. Inamin po ng suspect na nagawa niyang magnakaw dahil maliit ang kanyang sahod para sa apat na trabaho.
1: Yan ang sinasabi ko sa dapat ay
0: nagreklamo ka.
1: Oo. Nako. Na lang dapat sa legal na paraan. Pero may ganun bang kumpanya talaga din na para sa isang tao, apang-apat na taong trabaho yung pinagagawa?
0: Meron. Ito, yung pinasukan niya.
1: Oo, yung pinasukan ayun niya. Oo.
0: Ay, nako.
1: Sa Paranaque City, halos 60 pamilya ang apektado ng sunog sa residential area sa Barangay Munuok. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na mabilis kumalat dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Walang nasaktan sa sunog pero nananatili sa evacuation center ang mga nasunugan.
0: Ay, tanghali na tanghali, 5:23 na. Sa oras nating 5:23, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
0: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang 68 taong gulang na lola matapos barilin ng kapitbahay sa Santa Maria sa Isabela. Sinasabing naabutan ng sospek ang biktima habang nangunguha ng bungang mangga sa kanyang lupain, kaya kinumpronta. Pumasok naman ang bahay ang suspect, kumuha ng baril at pinagbabaril ang biktima. Namatay sa ospital ang lola dahil sa 3 ng bala sa dibdib. Ahay lang sa mangga? Habang naaresto naman sa follow-up operation ang suspect, natuklasan na may matagal na palang alitan ng suspect.

0: evolved sa ospitalang driver at senior citizen na angkas habang nasa critical na kondisyon ang isa pang babaeng pasahero. Nasa kusodiyan na namang pulis ang truck driver.
1: Sa Benguet, halos 70 ang sugatan sa salpukan ng dalawang bus sa Marcos Highway. Sinasabing nawala ng preno ang isang pampasaherong bus, kaya lumipat ng kabilang linya at bumangga naman sa kasalubong na bus. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaligtad pang isang bus. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
0: Sa Tarlac, dalawang trainee ng Philippine Army ang namatay sa heat stroke sa Capas. Sumasailalim sa pagsasanay ang mga biktima nang mahimatay sa gitna ng matinding init kaya dinala sa ospital. Sa medical report, namatay ang mga trainee dahil sa exertional heat-related injury. Exertional heat-related injury.
2: Heat stroke.
1: Sa Zamboanga City naman, nasagip ang bagong silang na sanggol na inabandona sa labas ng eskwelahan. Nakita ng pedestrian ang sanggol matapos makarinig ng iyak malapit sa gate ng Tetuan Central School. Nasa maayos ng kondisyon ng sanggol habang inaalam pa kung sino ang nag-iwan nito sa labas ng eskwelahan.
0: Sa Sorsogon, lalaki na hulihan ng marijuana. Balita mula sa Sorsogon, hatid ni Vince Villar.
3: Bigong magkapagpatuloy ng biyahe ang 28-anyos na lalaki matapos makita sa x-ray scanner ang itinago nitong marijuana at drug paraphernalia sa Matnog Port sa Sorsogon. Sa ulat ng Sorsogon Police Provincial Office, nadiskubre ang illegal na droga nang mapansin ng x-ray operator ang kainahinalang imahe sa belt bag ng suspect habang sumasailalim sa mandatory security screening. Nang buksan, tumambad ang isang sachet ng pinatuyong marijuana at isang glass tube pipe. Nasa kustudiya na ng Matnog Municipal Police Station ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
1: At sa oras po naman ating 5:27 na, alamin naman natin ang mga balitang nakalat na ating mga kasamahang radyo patrol! Tatlo timbog sa ilegal na droga sa Bataan at Zambales. Balitang mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
4: Good morning, Christian Johnson. Sa patuloy na maikting na operasyon ng pulisya sa gitnang Luzon laban sa droga, tatlong drug trader ang naaresto sa Bataan at Zambales. Sa barangay Happy Valley sa Dinalupian, Bataan, higit sa 357,000 halaga ng droga ang nasamsam ng Station Drug Enforcement Unit ng Dinalupian Police sa dalawang suspect kabilang isang high-value individual. Higit sa 52 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa dalawang drug trader ng Bataan. Samantala, isa namang babaeng drug trader ang naaresto ng Zambales Police sa barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Higit sa 238,000 halaga ng droga ang nasamsam ng pulisya mula sa babaeng suspect na nahulihan ng 35 gramo ng hinihinalang shabu. Ang tatlong suspect ay sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DZMM.
1: Thank you. Maraming salamat, Tata Rod Ezon.
0: Daan-daang magkasintahan lumahok sa kasalang bayan sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuya Noel.
5: Good morning, Christian and Johnson. Humigit kumulang 500 magkasintahan. Kabilang ang mga magkapapareha mula sa komunidad ng nagtutupong mangyan, ang sabay-sabay na nagpalitan ng kanilang sumpaan sa ginanap na kasalang bayan 2026. Sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Layunin ng malawakang seremonya na itaguyod ang legal na pagkilala sa pagsasama ng mga mag-asawa, lalo na yung matagal nang nagsasarang ngunit walang formal na dokumento ng kasal. Sa pamamagitan ng programa, nabigyan ang daan-daang magkakasintahan ng pagkakataong gawing opisyal at legal ang kanilang relasyon sa isang makamuluhan at samayang seremonya. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy ang ganitong programa upang matulungan ang mga residente, lalo na ang mga nasa liblib na lugar, na maiproseso ang kanilang civil status at makuha ang benepisyo ng ka-aktivity.

0: ng legal na kasal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar.
1: Maraming salamat, Noel Alamar.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita.
1: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol at sa oras po nating 5:30, alas 5:30 na pala.
2: Metro Pasada.
1: Sa atin namang Metro Pasada, mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa Muntinlupa City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Magandang morning, Rowen.
3: Morning, Johnson and Sistan. Arestado ang 20 anyos na high-value individual sa sinagawang bypass sa Muntinlupa City. Police Station Drug Enforcement Unit sa Barangay Tunasan ay Southern Police District nasamsam mula sa suspect na si alias Madam ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Dinampot ang suspect matapos magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinalalim na rin ang siya sa inquest proceeding sa Muntinlupa City Prosecutor's Office. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Thank you, Rowen! Samantala, 2 timbog sa pagbebenta ng shabu sa Rizal. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
4: Naaresto ang mga suspect na sina alias Boss at alias Romel sa isinagawang bypass sa Sitio Knights of Columbus, Barangay San Roque. Batay sa ulat yan ng Antipolo Component City Police Station, nakuha mula sa kanila ang tinatayang higit 100,000 at 2,000 pisong halaga ng hinihinala shabu. Kumpiskado rin ang pera at bag na umano'y gamit sa ilegal na transaksyon. Sa gitna ng operasyon, nahulihan pa si alias Boss ng kalibre 45 baril na kargado ng mga bala. Naharap ang mga suspect na reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang naharap si alias Boss sa karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
5: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
6: Pilipinas, pasada balita na!
1: Ay maganda umaga po muna sa ating 18 million live viewers na nasa YouTube. Good morning po. Gising bango na po yung mga tinatabad bumangon dahil medyo lumamig ngayong umaga dahil umulan eh. Malakas na ulan.
5: Sarap magkape ngayon yan.
1: Kanina. Lunes po, may pasok po tayo.
5: Ay sa mga magbibrigada, eskwela nga pala ngayong araw na ito ng Lunes ha. Gising na, punta na kayo sa mga eskwela hang lilinisan Miami ang konti. Ay gisingin ang mga dapat gisingin at batiin ang mga dapat batiin. Magandang morning po sa ating mga suking nasa YouTube, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Ano man ang inyong ginagawa, pero nakatutok pa rin sa DZMM, nakikinig, pero hindi nanonood. Ay mga ginagawang radyo ang kanilang YouTube channel.
1: Very good.
5: Na nakatutok po sa DZMM. Thank you po.
1: Salamat po kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California, si Ma'am Elsie Balion Florentine at si Jennifer Mangulabnan. Pati na rin po si Jonathan Dimaalo na buwabiyahe mula sa Batangas. Good morning.
5: Ay sa mga bagong pari po natin diyan, pinababati kay ni Dr. Maria Festin sa mga bagong ordained na priest. Sina Father Dom Bulan, Father Blen Cruz, and Father James Santos. Congratulations!
1: Wow, congratulations po! Good
5: magandang, morning! Magandang morning na rin kay Father Jello Parlan. At kay Tita Christy Galvez.
1: Magandang umaga rin kay Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan at si Professor Gabby Lopez.
7: Good morning!
5: Elsie Balion Florentine, magandang morning din. Nag-attendance check na rin ngayong Monday.
1: At pinabati rin natin si Sir TJ David ng Queens, New York at si Jude Tadeus Socrates ng LA, California.
5: Hi, speaking of California and America, sa oras po nating 5:34, eto na po muna.
6: Kakaibalita! Kakaibang balita!
5: Sa mga magbabarkada dyan ha, pakinig po kayo. Naaresto ang lasing na lalaki matapos magtangkang sunduin ang kanyang kaibigang una nang naaresto dahil sa pagmamaneho ng lasing, ito po na may sa Amerika. Siyempre, tropa eh, walang iwanan.
7: Tama.
5: Alam mong nakulong yung tropa mo na dahil sa pagiging lasing.
7: Sasamahan mo.
5: Dadalawin mo at sasamahan mo, eh lalaya na. Eh di siyempre, susunduin mo at baka nga naman walang masasakyan.
7: Sinabi din ba niyang, arestuin niyo ako, sige, sasama ako.
5: Hindi pa naman.
7: Hindi pa.
5: Sabi lang eh, bring it on! Hindi, wala sinabing ganun. Lumabas po, lumabag po kasi sa batas trapiko si Anton Gilona. Habang nagmamaneho para sunduin ang kaibigang nakatakda na sanang lumaya sa kulungan. Pero, dahil sa ilang test na ginawa, ay nakumpirma po ng mga pulis na nagmamaneho pala ng lasing si Anton. Kaya inaresto rin. Dahil dito, mahigpit kasi sila sa Amerika sa ganyan. Nagkakaroon ng sobriety test at kapag talagang may nakitang trace ng alcohol, eh bawal nga naman.
7: Tama
5: dito naman. Dito sa atin eh, di ho ba't ang biru-biruan nga eh, pagka ang lasing ay nasita ng otoridad ng pulis, hindi naman pinalalakad sa straight line.
7: Mm-mm.
5: O kung minsan pinalalakad, nakalalakad din.
7: Magaling umakting.
5: Tapos tatanungin nung pulis, hindi mo ba ako kilala? Sabi nung lasing, hindi ho.
7: Hindi naman talaga.
5: Ay yung lasing ang magtatanong, bakit ako ba kilala mo?
7: O, hindi rin. Pulis. Hindi rin.
5: O, pareho lang silang hindi magkakilala.
7: Sinong lasing?
5: Mukhang lasing patuloy yung pulis. Dahil po dyan, ay nauna pang nakalaya yung kaibigan ni Anton. At inabot pa siya ng ilang araw bago po makalabas ng kulungan. So yung susundo eh, nakalaya na yung susundo ang nakulong.
7: Parang siya nagtuloy nung ano eh, no?
5: Sintensya nung kanyang kaibigan. Kaya mag-iingat po ha. Seryosohin, ang pagmamaneho dapat po nga naman eh hindi hulaseng. Baka kayo maaksidente o di naman kaya ay makaaksidente sa lansangan. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
8: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
5: Ay mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa MMDA ha. Eh dahil nagdeklara na po ang pag-asa ng habagat nga, andyan ang mga pag-ulan-ulan kagabi. Kanina medyo malakas pa ang pag-ulan ha.
7: Pasilip na yan, paramdam na yan.
5: Paramdam na eh. Siyempre alam nyo naman sa Metro Manila, pag umihi ng sabay-sabay ang mga daga,
7: ayun, apaw.
5: Baha agad ang kasunod at pagka nagbaha, kasunod niyan ay matinding traffic na naman. Mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa MMDA. Ano ba mga paghahanda po nilang ginagawa sa una? Siyempre, paglilinis po ng mga drainage po natin. Bagay, dapat eh, noon pa'y nalinis na yan bago pa nagsimula ang tag-ulan. Yung kung kailang kasagsaganan ng tag-ulan, tsaka tayo magtatrabaho ng kaliwat kanan.
7: Correct. At ano ang ginagawa ng mga LGUs sa Metro Manila in coordination with MMDA para masiguro nga na kapag andyan na yung malalakas na ulan at bagyo, hindi na naman po tayo malulubog sa baha.
5: Bagay, alam na natin ang mga lugar na baha ay, halimbawa ay parte ng Araneta Avenue.
7: Correct.
5: Dito sa may malapit sa Miaten, binabaha din yan at kahit pa ulit-ulit na pong may nalubog ng mga sasakyan, ay may nalulubog
7: ganun
5: pa rin.
7: Ganun pa rin, oh, Espanya.
5: Espanya, oo. Bagay, baka hindi po nila alam, baka dayo lang siguro, ano. Pero dapat po ay magkaroon ng pangmatagalang solusyon sana. Yung mga pumping station natin, gumagana ba?
7: Nai-inspection ba? At nakikita ba kung may kailangan ayusin na naayos sa madaling panahon?
5: O mamaya po yan na, makikipagkwentuhan tayo sa MMDA pero magbe-break lang ho kami sandali. Walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hangga alas 6 na umaga. Baka kayo nalilingat, hay tama muna inyong mga orasan.
7: Ay, maguna to na at may pasok, 5:38.
5: Sandali lang.
8: Pasada Balita! Pilipinas! Pasada Balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the end. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
2: ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
14: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada balita. Pasada balita. Pasada balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Bagay ang pakonsuelo daw ngayon, partner, sa mga pagbaha-baha sa Metro Manila, hindi gaya dati, hindi gaya nung araw na napakatagal humuhupa ng baha ngayon, eh minsan eh, less than an hour, wala na yung baha.
7: Dahil?
5: Mabilis na ang paghupa ng baha, pero still, may baha pa rin.
7: May baha pa rin. Oh. Ibig sabihin, kumbaga meron namang naayos doon sa mga kailangang ayusing sistema, pero ang bottom line, bakit bumabaha pa din?
5: Oh, na dapat ay hindi na dahil meron po namang mga flood control projects ng gobyerno na siyempre naging controversial din pong nakalipas na mga buwan. Ano nga pala nangyari sa investigation sa flood control na yan?
7: Yung nga pinag-usapan namin kahapon ni Katrina kasi very timely na ito, bagyo season na naman, habagat, mararanasan na naman natin yung malalakas na pag-ulan, meron na namang babahain, ano na nangyari doon sa investigation? Tsaka medyo nakaligtaan eh.
5: Oo, tsaka hindi lang ho dito sa Metro Manila ha. Lalo ho yung ating mga kapamilya dyan, halimbawa sa parte ng Bulacan, sa Malolo, sa Kalumpit.
7: Doon unang pumotok yung mga anomalyat ghost flood control projects, di ba? Ano na nangyari?
5: Napinondohan po pala ng milyong-milyon, daang milyong piso ng gobyerno, pero wala ho naman talagang proyekto. Kaya ang ating mga kapamilya ay taon-taong binabaha, minsan ay inaabot ng buwan bago humupa yung kanilang baha sa kanilang community. May mga bahay nga dun sa Kalumpit na napuntahan namin eh, as in hindi na tinitirhan dahil nakalubog na sa tubig na hindi naman dapat, hindi naman dating nasa tubig.
7: What more kung biglang lumala na naman yung epekto ng panahon, ng bagyo, ng mga ulan, baka lalong wala na silang mauwian.
5: Dito ho naman sa atin sa Metro Manila, siyempre isa ho sa mga pangunahing problema natin ay yung mga baradong kanal. Siyempre, ang sasabihin ho niyan kasi ang mga community, ang mga tao din naman, halimbawa yung nasa mga informal area, yung mga informal settlers natin, ay tapon ng kanilang basura sa estero, kaya huwag kayong magreklamo kapag binabaha na tayo sa panahon ng tag-ulan.
7: Tapos magpuputol pa kayo ng mga puno para maita yung expressway.
5: Oo nga, isa pa yan. Paano na lang, meron palang sistema dapat na sinusunod sa ganyang klase ng mga proyekto na hindi dapat ay pinuputol. Inililipad dapat at kaya yung huhugutin yung puno ng buong buo.
7: At ano ba ang mas matimbang, yung development para tayo umunlad o ikompromiso yung mga kailangan sa paligid natin, lalo na yung mga puno para kahit papaano ligtas tayo sa panahon ng sakuna?
5: Kumbagay marami hong factor talaga kung bakit tayo nakararanas ng ganito. Although ang sasabihin po nila, hindi, parte naman ng climate change yan eh. Talagang hindi lang naman daw sa Pilipinas nakararanas ng climate change, maging sa buong mundo, at hindi naman din Metro Manila or Pilipinas lang ang binabaha.
7: Totoo naman din. Pero kasi, meron naman kapangyarihan yung mga opisyal natin na kumilos. Kaya nga sila opisyal eh. Sila may otoridad para at least kahit papaano maibsan. Hindi maging malalayang epekto sa atin.
5: Tsaka ano naman eh, may pondo naman from the national government eh. Okay. Para ika nga iayos yung problema sa ating community. Ay mabuti nang mabuti sana kung wala eh. Ang problema ay meron nga eh. Ang problema, napupunta pa sa corruption, kaya mas masakit ho para sa ating mga kapamilyang direktang tinatamaan ng pagbaha na habang sila'y nakalubog sa baha sa mahabang panahon, ay nagpapakasasa naman yung ilang mga tiwaling opisyal ng gobyerno sa perang ibinabayad ng bawat taxpayer na gaya nyo, gaya nating pare-pareho.
7: Ang mahirap yan, ilang buwan na lang ang makalipas, budget season na naman, magtatalakay na naman ang budget sa andyan sa Kongreso. Bilyong-bilyong piso na naman yung pag-uusapan natin, pero parang naikinig lang tayo ng mga balita sa budget na ilalaan sa mga proyekto, pero ang totoo, napupunta naman sa bulsa ng ilang mga politiko. Sa mga proyekto. Nangangako lang sila sa atin na may mangyayaring ganito, pero hindi naman natin maramdaman.
5: Tsaka yung flood control ha. Baka tayo nagkakalituhan lahat na da-divert na naman ang issue ng flood control na yan. From flood control, ay madadivert ho tayo sa issue ng impeachment against the Vice President. Pero still, hindi ho nare-resolve yung problema ng pagbaha sa Metro Manila at sa iba pang parte ng Pilipinas.
7: Nililipon nyo kami. Oo, gusto natin siyempre masolusyonan yung issue ng baha, maayos yung mga drainage system, magkaroon ng mga flood control projects. At the same time, gusto rin nating makita yung mga malalaking isda nga, yung mga big fish na mapanagot doon sa mga kalokohang kinasangkutan nila.
5: Dito nga ho muna tayo sa Metro Manila. Alamin natin ang mga paghahandang ginagawa po ng MMDA. Ang mga pumping stations ba natin ay gumagana ng lahat? Nasa linya po natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. GM, magandang umaga po sa inyo. Johnson and Christian sa DZM. Magandang morning po mga taga-MMDA.
7: Hi sir, good morning.
15: Good morning Sir Johnson and good morning Sir Christian.
5: Opo. Sir, unang-una, ang clearing operations ninyo sa mga estero at kanal po natin din sa Metro Manila ay nagawa na ho ba bago pa magdeklara ng official na ang pag-asa ng official na simula ng habagat?
15: Opo. Simula pa... Cyclic kasi yan, cyclic at nung masyado mainit pa simula noong January, ay talagang palagi tayo nag-clearing, palagi tayo nag-inspeksyon at palagi tayo nag-testing at preventive maintenance ng ating mga pumping stations. At kaya ready naman tayo.
5: Opo. So ibig sabihin eh, kahit papaano ngayon eh, baka medyo hindi na ganun katindi ang pagbaha, pero kaya ba ninyong sabihin na wala nang magiging pagbaha?
15: Ang pagbaha kasi, ang standing water kasi, hindi man talaga maiwasan yan dahil pag lumakas ang ulan, gaya kagabi, malakas ang ulan, pero nagsusubside ka agad, yun ang gusto natin. Ang average niyan, mga 10 minutes ngayon, is subsided na ang mga, kung mag-abot man ng ankle deep or yung mas mataas sa mababa na konti sa tuhod, pero mas mataas sa gutter, eh ang gusto natin yan, within 10 minutes yan, ubus lahat yan dahil kiniklear natin ang mga waterways na tatakbuhan ng mga tubig na ito.
7: Opo, at syempre hindi lang naman MMDA ito, di ba, General? Pati ang mga lokal na pamahalaan din sa Metro Manila dapat aktibong tumutugon. Ano po ang coordination na ginagawa ng mga LGU sa Metro Manila with MMDA para masiguro na moving forward nga kapag ito nang dumating ang mga malalakas na bagyo, hindi tayo matutulad sa mga dating sitwasyon na napakataas po ng baha sa Metro Manila?
15: Magkatulong po ang MMDA at ang ating mga local government units sa pag-prevent itong baha na to. Lalo-lalo na sa mga programa gaya ng estero cleaning, barangay cleaning, kasi at the end of the day, ang pinakasimula ng lahat ng ito eh, yung pagliit ng ating mga daluyan ng tubig dulot ng basura. At yan nagsisimula talaga yung problema ng lahat yan. Kaya magkatuwang ang local government at ang MMDA sa pag-educate ng ating mga kababayan sa mga kanayunan, lalo-lalo na yung mga communities malapit sa waterway, kung paano ang pangangalaga at talagang pagiging responsabling mamayan.
7: Apo. Ibang mga LGU pa po bang sumunod doon sa yung parang structure na katulad doon sa BGC, pati yung recently sa Quezon City na sa ilalim ng covered
5: rain catcher.
7: Oo, merong catcher ng baha, ng tubig.
15: Opo, yung mga catchment po na yan kasi nasa programa po yan ng both MMDA at saka ng DPWH. At may mga ginagawa na ngayon, ongoing na mga projects, at ang iba naman ay on-bidding na.
5: Opo. GMD ho ba dati meron kayong na-i-announce na gagamitin na rin ang mga CCTV cameras ng MMDA laban doon sa mga walang pakundang nagtatapon ng basura kung saan saan. Una, may nasample na ho ba nun? At anong magiging challenge ngayon sa inyo para ho mahabol yung mga nagtatapon ng basura sa mga estero at sa mga hindi tamang tapunan ng basura?
15: Nako sir, follow us on Facebook, may MMDA at yung personal page ko rin, meron din ako. Nakikita, pinopost namin doon ang mga nasasampulan namin. Of course, na sinisensor naman namin. Pero ilan na ang aming nakita na naglilinis, nagwawalis sa harap ng bahay, tapos lagay sa dustpan, sabay tapon sa estero. Nakailan na ho kami niyan. At meron din tayong mga rider at mga naglalakad ng mga commuters, nakatambay sa isang gilid. Pagkatapos naninigarilyo, bago umalis tapo ng sigarilyo. Ayun, may isa kaming, ang memorable sa amin dyan, yung nagulat na lang siya bigla, nasa Tagasano sa Del Monte, tok na lang ng MMDA kasama ang barangay, at sinabi sa kanya, ito na sa violation mo, punta ka muna sa barangay, at nagbayad naman ng multa. May isang ali naman, yung nagtatapo ng basura sa estero, eh, nag-opt na instead na magbayad, eh, nag-community service na lang ng dalawang araw. Naglinis siya sa kanyang barangay.
7: Apo. Balikan ko lang general yung nabanggit niyo sa clearing sa mga estero pati sa mga drainage. At so far po ba may mga pending pa rin po ba o mga natitirang mga daluyan ng tubig na hindi pa tapos i-clearing or after ninyong linisin ng mga nakaraan, natatambakan ulit ng basura?
15: Apo, ngayong umaga po, pinatawag ko lahat ng mga district operations engineers sapagkat yan ang naging metrics namin weekly kung gaano karami ang kanilang nalilinis sa mga estero sa kanilang mga lugar. Sapagkat yun nga, ang isang challenge talaga natin sa ating mga kababayan, pag naglinis kami ngayon, pagkabalik namin ng isang linggo, ganoon po uli. Kaya nga ang ating total na nakukuha sa estero lamang, ha, sa estero na mga basura, isang taon ay 10,000 tonelada. At sa pumping station, ang mga nahahango ng ating mga trash rake ay 5,000 tonelada or equivalent na 1,000 tonelada sa isang buwan ang nakukuha natin sa estero at saka sa pumping stations lamang. Mm-hmm.
7: Malaki po ba yun, yung ganung numero na yun, kumpara sa mga nakaraang taong panglilinis ng MMDA?
15: Pabalik-balik ko, paganyan ng paganyan eh. Ay talagang marami pang naiiwan, kaya nga ang lumalabas dito. Yan lang na may measure natin, kasi yan lang nakukuha namin. Yan lang kasi ang capacity ng ating mga makina.
7: Mm-hmm.
15: Pagkatapos ng lahat ng yan, eh, meron pa rin talagang naiiwan na mga basura. Kaya nga pati ang Pasig River, ang isang dramatic na illustration dyan, yung Pasig River Ferry System natin last week. Pumigil lang aming mga boats dahil napakarami ng basura sa Ilog Pasig na halos hindi na madaanan. Nagiging hazard to navigation. May mga sako na pumapasok sa cooling system. May mga lubid na pupulupot sa propel. Kaya nag-clearing muna kami, naglagay muna kami ng steamer para maalis muna yung mga basura na nandiyan sa Pasig River para maging navigable ulit sa ating mga ferry.
7: So, kaninong responsibilidad yon, General, kung sinasabi naman natin na ang MMDA active naman sa paglilinis, sa pag-clean up at clearing ng mga waterways natin? Kaninong responsibilidad yung maiwasan yung pagtatapon ulit doon sa mga nalinis naman nating daluyan ng tubig?
15: Pinagtutulungan na po namin yan ng local government, ng barangay at ng MMDA. Ayan po ay supporta na rin sa overall na disiplina campaign ng ating President BBM. Dahil talagang sa ngayon, nakikita natin napakaraming nagiging problema ng ating bansa, ng ating Metro Manila, ay gawa ho ng talagang kailangan natin disiplina muna sa tao.
5: Opo. GM, alin ho ang perennial na lugar dito ho sa atin? Bagamat siguro iba, familiar na ang talagang malimit binabaha, G. Araneta, Espanya, and etc. Alin ho yung mas challenging na lugar sa inyo sa tuwing merong malalakas na pagulan at pagbaha?
15: Ganun pa rin po. Espanya, G. Araneta, yung dyan sa ngayon, Barawi Retiro, nakita natin. Pero sa pag-andar ng Sunog Apog, kasi makikita po natin yung Sunog Apog Pumping Station, ay makikita po natin na pag inobserbahan nyo po, mas mataas na po talaga ang creek. Ang tubig ng creek mas mataas kaysa sa lupa dito sa labas ng Sunog Apog. Kaya yung Sunog Apog Creek, mas mataas yan ang level. Kaya ang nangyayari dyan is isinasarado natin ang gate. Pagkatapos yung estero na nagtributary ng mas malaking ilog, eh ginagamitan na ng pumping station talaga para mailabas kaagad. Kaya nang tumakbo itong Sunog Apog, hopefully ay mabawasan ang pagbaha or mas mabilis na mapahupa ang mga standing water hanggang sa Espanya po, abot po yan.
5: Oh, and finally, gumana na rin pala ang Sunog Apog pumping station sa mahabang panahon na puro rehab, puro repair. Eh ngayon eh, dito natin masusubukan kung talagang magkakaroon ng malaking improvement sa pagbaha sa Metro Manila sa paggana ng Sunog Apog Pumping Station.
15: Opo, hindi na po sunog rapog, kundi iba pa natin mga pumping station. Yung Vitas po, the last time ay nirepair natin ang isang pitak dahil ang thrust rake niya ay napasukan ng napagkarami-raming basura. Yung sa Tapayan naman po dito sa Taytay, papuntang Manila Bay, nilagyan, nag-repair din ho tayo dahil nasira rin ang thrust rake dahil may isang napakalaking troso naman na pumasok sa isang pumping sa isang pitak ng bomba. Kaya sa ngayon ay hopefully it will hold on at dahil naman nagawa na natin ang ating trabaho, ngayon tinitingnan na lang natin kung ano magiging epekto at meron tayong mga surgical at nakaredy na rin ang ating mga tao sa iba-iba nating mga facilities para mag-react kung may, ano, may mga bagay-bagay na may mga problema ang lumabas na hindi pa natin na-anticipate.
5: Ilan nga ho ang pumping stations na meron tayo sa Metro Manila na pinamamahalaan or pinatatakbo ng MMDA?
15: 71 po, sir. Tapos may mga additional ngayon na kinukomission pang iba.
5: Ah, dami rin ho pala. So yung 71 na yun, as in functional lahat, gumagana pong lahat?
15: Yes, sir. Umaandar lahat yan.
7: Po, yung mga kinakailangan pong maintenance or repair or backup ay nakalatag po in preparation nga po dito sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan.
15: Opo, yan po ay ginagawa namin. Ang mga pumping station ay kinukonstruct ng DPWH, kinukomission at pagkatapos tinuturn over sa MMDA for management.
7: Would you know, General, kung may update doon sa ilang mga flood control projects na nasita or nasilip dito sa Metro Manila noong height po ng kasangsangan ng investigations?
15: Ako po, yan po ay pwede nyo nang i-direct sa COA or sa Kongreso na sila nag-iimbestiga regarding that matter.
5: Alright, GM, isa lang ho, no, segue lang po kami dahil nga ika nga panahon na naman ng tag-ulan. Ang mga rescue personnel po ba ninyo ay gaano ho karami in case na wag ho naman mga ilangan po yung ilan nating mga kababayan sa mga probinsyang sasalantain na naman ng bagyo?
15: Meron po tayong apat na teams. So, nasa 40 mahigit ang aming mga tauhan. At last month po, nakita nyo naman at pinost namin sa Facebook ng MMDA, nag-inventaryo na kami at nag-ready para sa parating na ulan. So, nag-ready na kami yung ating mga rubber boats plus ang ating mga powered rubber boat, pati ang ating mga steel, mga aluminum boats plus ang iba pa natin rescue equipment na-ready na, kinuha na uli at kinumisyon na uli at para handang i-deploy if ever na kakailanganin.
5: Alright. GM, maraming salamat po sa oras ninyo. By the way, wala pa ho bang lumalapit sa inyo from the Malacanang na humihingi ng responde sa paghahanap sa mga taong matagal lang pinaghahanap?
15: Gaya ho ng lagi ko sinasabi, sir, may mga ahensya na talagang nakaready at talagang sila ang naasasan para hanapin yung mga nawawala na yan. Pero sa MMDA naman, makakaasa kayo. Pag halimbawa may impormasyon sila na ang mga hinahanap nila ay nagtatago dito sa aming mga landfill, sa ilalim ng kanal, sa ilalim ng tulay, sa mga estero, ay naasahan mo kami maghanap dyan. Makipagtulungan kami dyan. Reading MMDA dyan.
5: Alright, GM, maraming salamat sa oras. Maganda umaga and isang maulang umaga. Happy Monday.
7: Salamat, sir.
15: Yes, sir. Good morning.
5: Good morning po si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
7: Mga naman biglang sumulpot dun sa mga estero, di ba?
5: Pero sa dami namang pagtataguan, bakit estero at kanal pa?
7: Malay mo, di ba?
5: Sa bagay, oo nga naman.
7: Sasabahan nga, hindi mo inaasahang lugar, doon pa makahahanap.
5: Di ba, naalala niyo yung ginang na bigla na lang lumabas sa estero, aba, ay nakatanggapan ng ayuda mula sa gobyerno. Ay, nako. Pero dito ho tayo magkakasubukan ngayon, ha? Panahon na naman, nagsimula na naman ho ang tag-ulan. Ay kung pagbabasihan itong mga pag-ulan na ito kagabi halimbawa, ay malalakas at may mga kasama pang pagkulog at pagkidlat.
7: Hindi pa bagyo yun.
5: Hindi pa bagyo yun. Kumbaga, localized thunderstorm lang at hindi pa yung kasagsagan ng tag-ulan. Ay what more kung talagang tag-ulan na at halos sa mahabang araw, minsan ay inaabot ng siyam.
7: Hindi naman na bago yan sa atin. Taon-taon naman po tayong hinahagupit. Ang lagi lang bago na nangyayari sa atin ay laging tumataas yung bilang ng mga namamatay dahil nga hindi na paghahandaan sa kanilang mga lugar.
5: Ang nagiging bago lang ho, ilan ang namatay, sino mga namatay. Minsan nagkakaroon lang ng difference kung saan yung location na tatamaan or tatamaan ng bagyo at binabaha. Pero yung problema, pareho lang, paulit-ulit lang.
7: Minana lang natin tumula doon sa mga naunang administrasyon hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Kaya dapat tayong laging naniningil at laging humingi ng update kung ano na nangyayari doon sa mga pangako ninyong investigator.
5: Di ba sabi natin dati noong mga unang linggo at unang buwan ng kasagsagan ng investigation sa flood control project, sana po'y may managot. Dahil kung wala ho namang mapapanagot at walang magiging improvement, darating ang mga susunod na panahon ng tag-ulan, pag-uusapan ho ulit natin yan at magkakaroon ng kalkalan, eh bakit walang nangyari?
7: Correct. At saka na-excite na yung taong bayan noon eh. Diba? Kada linggo may mga pasabog, kada linggo may investigasyon, may mga bagong informasyon, bigla na lang lumaylay, biglang nawala, at sa hindi na napag-uusapan.
5: O ngayon, napag-uusapan ba ulit? Diba wala naman?
7: Mm-mm. Tayo sa nagkaputukan, may agawan ng posisyon, walkout,
5: impeachment.
7: Na mahalaga hindi, rin naman.
5: Oh, hindi naman sinasabing huwag pag-usapan ng impeachment dahil importante din naman at kinakailangan nga ho ng accountability. Pero baka naman po pwedeng huwag isang tabi yung mga issue hong direct na nakaka-apekto rin sa ating mga kababayan gaya ho ng malawakang pagbaha.
7: Mas ramdam kasi yun eh. Mas ramdam natin kapag nandyan na.
5: Nako, Lunes pa lang yan, ha?
16: O bakit?
7: Hinihintay ka.
5: Kala ko rin eh, yung aming bed. O Monday pa lang ho ngayon, nakasabi namin kanina, pinag-uusapan kasi pagbabaha na naman. Di ba, hindi pa naman talaga kasagsagan ng ulan. Pero ang paglakas ng ulan,
7: grabe na
5: talagang
7: eh.
5: Malakas at bumabaha na sa ilang mga low-lying
7: para
5: area.
7: Para bumaha, oo.
5: Feeling ko mahimbing ang tulog mo, no? Malakas ang ulan.
7: Ay, ngayon nga, madaling araw. Ang lakas nga, alas 4 daw.
16: Huwag mo sinisigawan. Huwag mo madaling araw programa mo, kailangan gising.
7: Alas 4 ng madaling araw. I have the floor! I have the floor!
5: Kung gusto mo, i-reklamo mo na lang sa ethics committee natin dyan.
16: Investigasyon ng ano ha? Nag-subcommittee.
5: May ganun pala, no?
7: Magsa-subcommittee.
16: Hindi ko rin maintindihan. May subcommittee.
7: Diba? Meron namang mismong main blue ribbon committee.
5: Wala
7: daw pinagkaiba yan. Diba?
5: Wala raw ipinagkaiba yan sa GC sa iba't ibang kumpanya na merong main GC
7: at merong
5: mas maliit pang GC.
7: Kapag may mga ayaw kang isama doon sa group chat.
5: Eh, pero totoo yan, ha? Malaking tanong yun. Pwede pala na meron talagang subcommittee in case na hindi pa nagfa-function yung main committee?
16: Eh bakit hindi na lang yung main committee? Tuloy niya yung investigation ni Lacson, di ba?
7: Oo. Meron namang chairman ang Blue Ribbon ngayon, di ba? Si Pia Cayetano. Ba't hindi siya mag-handle?
5: Doon daw sa subcommittee muna.
16: Senator Marcoleta siya.
5: O, hindi siya na. Oo nga, nung subcommittee. O, hindi siya na nga. O, paano? Diyan nung si Senator Marcoleta, no, pag minsan ay tinato ng media, binabalik niya yung tanong sa nagtatanong.
7: Okay, back ikaw, to you.
5: Kung ikaw ba, halimbawa, gusto mo ba iparesto si De La Rosa?
7: O okay, ikaw?
5: Tinanong ng media eh. Oh. Ibinalik din niya yung tanong doon sa nagtanong.
7: O ikaw, paano kung ano?
5: Ad hominem. Ad hominem. Ganun ba yun?
7: Okay.
16: Ad hominem personal.
5: Personal. Ay nako, babay na ho muna. Uli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na isang oras na namang balitaan at kwentuhan. Lunes pa lang pero walang maglilipat ng channel, walang BBT. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Malaba.
7: Ano man si Christian Yosores.
5: Bye, bukas po ulit.
7: Ingat po.
5: Ay, ikaw nga.
7: I have the floor!
17: Pasada Balita! Johnson Malaba, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!

0: Exciting Lunes! Mamaya, mukhang may bakbakan mamaya dyan sa Senado. Abangan po natin, 6:03 in the morning, gising na, bago na!
1: Oras sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na!
7: Bango na!
5: Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
8: Good morning!
0: Gising na, bago na, it's a Monday! Alam nyo bang June 1 na? Alam, imbilis naman ang kalendaryo. Papasok na agad tayo sa gitnang taon. Ay, kasi po yung June, ipag-convert nyo sa number, number 6 po yan, ha? Kaya papasok na tayo sa, kumbaga patapos na yung first half ng 2026. Ang bilis po, no? Kaya, Mr. Gising, always reporting in the morning. Arina po kayo. Arriba, arriba. Narito na mga may init na balita ngayon Lunes sa Gising, Pilipinas. Namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro po sa 8 hanggang 9 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel, habang 5 hanggang 6 na piso naman sa gasolina at 9 to 10 pesos sa kerosene. Batay po sa estimate ng Alvin El Chico po yan, ha. Kasi madalang na ako tumama, mga nakadalawang linggo na ako hindi natama sa mga estimate ko. Hindi ko po maintindihan yung computation ng Department of Energy. Pero ako sigurado po ako, directionally tama tayo. Kailangan talaga may rollback. Ang pinag-uusapan na lang natin kung magkano, ha. And sana tumama ako, o kung hindi man ako tumama, mas mataas. Director Rino Abad, o magkano daw po ba ang dapat i-rollback ng mga kumpanya ng langis? Magkakalaman po tayo niyan today, ha. Galing sa Department of Energy, bumaba po ang presyuhan sa world market dahil sa positibong takbo na negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, inaayos na lang ang ilang detalye hinggil sa kasunduan para sa tigil putukan at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. At kapag po yan ay natuloy, ay lalong sasadsad ang presyo ng produktong petrolyo sa world market, na dapat po kasali rin tayo pag sumadsad sa world market, eh dapat may refleksyon po sa atin a week after. Kasi medyo delayed po tayo ng isang linggo, ni kagaya sa ibang bansa na daily. Nagbabago yung presyo, tayo naman weekly. So magantay po tayo. Pag bumaba yan, halimbawa ngayong araw, eh huwag kayong magngangawa agad na kailangan bumaba din sa atin. Kasi may isang linggo po na lag. Samantala, sa ikapitong sunod na araw, ngayon noong nakaraang linggo, ay muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Ikapitong araw for that week. Kasi pag sinuma pa po natin yung nakaraang linggo, malamang 14th day na may yellow alert dyan po sa Kabisayaan. Kaya good luck po sa bill ninyo, ha. Wala pa pong brownout sa yellow, pero ang epekto po niyan sa bill ninyo sa kuryente. Bunso nito ng forced outage ng 13 planta, habang 12 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang po sa produksyon. Numipis ang reserbang kuryente sa Visayas grid dahil po, or kahit weekend, eh hindi po nangyayari yan. Pag weekend, walang pasok, eh. And yet, yellow alert po ang Kabisayaan. Nung Biyernes, isinailalim pa sa red alert ang Visayas grid dahil sa kawalan ng reserve bank kuryente. Noon na lang inanunsyo ng Energy Regulatory Commission na posibleng, o na posible po ang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas nung kalagitna naman ng Mayo. Alas 6:07.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Kasi hindi ako sinasabihan kung may sponsor. Ay nako, AC. Ulitin natin. Ang oras ay 6:07 in the morning.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Inasampon delikadong heat index sa 32 o 32 lugar ngayong araw. 45 degrees Celsius ang heat index sa Baler, dyan po sa Aurora at Borongan sa Eastern Samar, habang 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, Bayombong sa Nueva Vizcaya, Kasiguran sa Aurora, Cavite City, Virac sa Catanduanes, Masbate City, Uban sa Sorsogon at Pili sa Camarines Sur. 43 degrees Celsius naman sa 9 na lugar at 42 degrees Celsius sa 13 lugar, kabilang narito sa Metro Manila. Dinatay mahigit 3 bilyong piso po ang pinsala sa nang tinatawag na moisture stress sa sektor ng agrikultura. Ang moisture stress po ay kondisyon kung saan hindi nakatatanggap ng sapat na tubig ang mga pananim bunsod ng kawalan ng pag-ulan. Sa Albay naman, mahigit 37 milyong piso na ang pinsala ng tagtuyot sa agrikultura. Pinakamatinding naapektuhan ang mga tanim na palay na sinundan ng mais. Umabot na rin sa mahigit 1,000 magsasaka ang apektado ng tagtuyot sa lalawigan. Samantala, kahit nag-uulan, patuloy po ang pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa Pilipinas. Yung karamihan po kasi hindi nasusot sa loob ng bunganga ng dam. So kahit naman nag-uulan dito sa Metro Manila, kung hindi naman po napadpad dun sa bandang watershed o sa bandang bunganga ng Angat Dam, ay hindi mataragdagan yung water level ng Angat Dam. Ito'y kahit inineklara pa po ng PAGASA ang pagsisimula ng habagat season o panahon kung kailan nalalapit ang pagpasok ng tag-ulan. Noong Sabado, bumagsak pa sa 173.29 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 173.64 meters noong Biyernes. Bagya rin bumabang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, Binga, Pantabangan at Magat Dam. Simula ngayong buwan, sususpindihin ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Ibinaba naman sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Noon na iginit ng National Water Resources Board na sapat pa rin ang alokasyon sa mga consumers sa Metro Manila. Samantala, sa lagay naman ng panahon, bagyang bumagal ang bagyong Domeng. Ay, bagyo pala. Habang kumikilos po palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 655 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay lakas na hangin maabot ng 130 kilometro per ora malapit sa gitna. Lakas din ano? 130 kilometro per ora at pagbugsong 160 kilometro per ora. Inaasang lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Domeng ngayong umaga o hapon. Posible na bang umabot ng 28 million estudyante ang enrollees para sa school year 2026-2027 na magsisimula po sa June 8 next week. Ayon sa Department of Education, sapat ang mga teaching at non-teaching personnel para sa lahat ng mga estudyante. Ipatutupad ngayong taon ang three-term school calendar sa pampublikong paralan mula sa dating apat na quarter. Sa ngayon, nagsisimula ng dumagsa ang mga magulang sa Divisoria para mamili ng gamit ng mga estudyante bago ang pasukan. Pero ilang magulang ang nalilito sa bibilhing gamit dahil sa three-term school calendar. Noon na naiginit ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school year. Magandang umaga sa iyo, Attorney Chris Bendijo, na pinapabati ang ng good vibes sa lahat na po ng nanonood. Ay, pangkalahatan yung bati mo, Attorney Chris, ha? Mabuti yan, ha? Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin na pinapabati ang bagong ordained na Jesuit priests. Uy, kailangan natin to. Dambihan natin yung mga pari natin, ha? Father Dom Bulan at si Father Bian Cruz at si Father James Santos. Ayan, congratulations sa inyo, ha? Alam nyo bang 12 nang namatay sa pagguho na itinatayong siyam na palapag na gusali dyan sa Angeles City sa Pampanga? Ay, nung una, 2. Naging 3, naging 4. Ngayon, 10 na ay 12 na po. Ito'y matapos ma-recover ang 5 na mga biktima sa search, rescue and retrieval operations kagabi. Hamon naman sa paghahanap ng 8 pang nawawala ang pag-ulan, pagkapagod ng mga rescuers at lumalalang kondisyon sa lugar. Apektado na rin ang mga residente at negosyong malapit sa pagguho dahil sa masangsang na amoy. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po nagpapakita ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim at kontraktor na si Joel Ku. Akala ko ba ano? Akala ko nagpapakita at nangako ng tulong. Aso yung contractor, parang bago yung pangalan na ito, RG, ha? Ang pangalan ng contractor ay si Joel Ku. Parang may naalala pa ako na may Yang. Oh, naalala ko yung apelidong Yang, eh. Puro Chinese sounding yung names, ay yung family names, ano po? Pero nanindigan ng mga abogado na may-ari at kontraktor na hindi tinipid ng proyekto at nangakong magbibigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima ng pag-uho. Ayun naman pala, nauna ng pinatawan ng 60 araw na preventive suspension ang dalawang opisyal ng Angeles City Office of the City Building Administrator habang umuusad po ang investigasyon. O dito naman tayo sa balitang politika, inaasahang sasagutin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ang 4 articles of impeachment. At today is the deadline. Maring maghain po ng sagot si VP sa pamamagitan ng abogado o email simula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Habilang sa articles of impeachment na sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds, panunuhol, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay nila Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama naman sa inaasang testigo ng House Prosecution Team, si dating Senador Antonio Trillanes IV, kaugnay po na akusasyong nakatanggap ang pamilya Duterte ng 181 million pesos na cheque mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Oy. At nauna na iginiit ng defense team ni VP Sara na handa sila sa paglilitis na posibleng simulan sa July 6. Samantala, kinistyon ng ilang senador ang legalidad ng planong subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee na magtutuloy sa investigasyon sa sinasabing manumalyang flood control projects. Ito yung pinag-usapan namin kanina. Bakit kailangan yung subcommittee? Ba't kailangan may subcommittee? Di ba pwedeng yung main committee na lang yung magtuloy ng investigasyon? Eh, may head naman yun. Kasunod po ito ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na pamumunuan ni Committee Vice Chairman Senador Rodante Marcoleta ang pagdinig ng subcommittee na magsisimula sa Webes. Iginit ni Senator Tito Soto na illegal ang paggawa ng subcommittee at mari lang gawin kapag inaprubahan sa plenaryo. Pero nanindigan si Cayetano na may kakayahan ang mayorya na bumuo ng Blue Ribbon Subcommittee alinsunod sa rules ng Senado. Kita mo, nila naman kayong magkasundo. Lahat na lang dyan sa Senado, hindi nyo na pagkakasunduan. Akala mo, depende yan sa liderato. No? Pag mismo yung pinaka-liderato, ayun ang pinagmumulan ng conflict, wala po tayong patutunguhan. Pero nanindigan nga po si Cayetano na may kakayahan ng mayorya na bumuo ng Blue Ribbon Subcommittee alinsunod sa rules ng Senado. Ngayong araw, posibleng magpapalabas ng notice si Blue Ribbon Committee Chairperson Pia Cayetano kaugnay ng pagdinig. Kinwestiyon din ni Tingog Party List Representative Judah Sidre ang timing ng subcommittee at iginiit na lagda na lang ang kulang sa partial report ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Panfilo Lacson. 7 senador lang ang pumirma sa partial report. Kabilang sila Lacson, Soto, magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Bam Aquino at Francis Pangilinan at kulang ng 2 pang lagda para umabot ng plenaryo. Samantala, muling binatikos sa mistulang pagmamadali ng ilang senador para amyandahan ang patakaran ng Senado. Kasunod po ito ng pagkwestiyon ni Senate President Alan Peter Cayetano kung maling talakayin ang pagbabago sa rules ng Senado. Depensa ni Senador Panfilo Lacson, hindi siya tutol sa pagtalakay sa amyenda pero binatikos ang pagmamadali ng majority block. E noong Martes po isinulong na talakayin ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyandahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. E tanong nga po ng mga ibang makabuhay natin, yan pa ang pinaka-importanting diskusyon sa Senado. Samantala, marami po ang naghihirap dahil sa mataas na presyo ng kuryente limpawa o ng utilities. Yan ba talaga ang dapat nating pagtunan ng pansin at this point? Yung pagbabago po ng rules para ma-accommodate natin yung mga tumatakas sa batas o di kaya yung mga makukulong sa dahil po sa issue ng katiwalian. Yan ba ang pinaka-importante at this point? Kaya po nag-walk out ang mga miyembro ng minority bloc sa sesyon matapos ipilit na mayorya ang panukala. Inaasahan muling isusulong ng majority bloc ang panukala sa sesyon mamayang hapon. Nauna na po iginiit ni Lacson na posible siyang dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit ang panukalang teleconferencing sa Senado. Samantala, handa po si dating Senador Antonio Trillanes na tanggapin ang imbitasyon mula kay Senador Dante Marcoleta sa investigasyon sa tangkang pag-aresto sa puganteng si Senador Ronald De La Rosa. Mayo 11, pumunta si Trillanes sa Senado habang dala ang arrest warrant ng International Criminal Court. Nauna na iginiit ni Trillanes na pumunta siyang Senado matapos hamunin ni De La Rosa na sumama sa pagsisilbi ng arrest warrant. Dilinaw naman ng NBI ang planong sabi na laban sa misis ni De La Rosa na si Nancy De La Rosa. Ito'y matapos tawagin ni Senador Panfilo Lacson na trabahong tamad ang planong pagsabi na sa misis ni De La Rosa na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero depensa ng NBI, walang kinalaman ang sabi na sa paghahanap ng senador o sa senador at layon lamang nitong imbestigahan ang mga pahayag na may kaugnayan sa pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Matatandang pinasa ni Senate President Alan Peter Cayetano ang text ni Nancy De La Rosa kaugnay ng pagtakas ng kanyang mister. Sa oras na alas 6:18, gising na gising na si Anna Bustamante Calomarde na binabati kayong lahat ng Happy June. Ganon din si Richard Merck, gising na gising na rin. At syempre yung mga suki nating si Grace San Mateo, si Sir Ted Cua at si Paulo Balden ng Virac Catanduanes. Para buntan muna natin yung ating mga Radyo Patrol. Dala-dalawa lang yung Radyo Patrol natin. Ilang praso yun? Dalawa na lang ba naka-duty? Abay tala. Lahat ka mo sila mag-report muna. Trisha Lindo, go!
4: Good morning, Alvin. Dahil sa malakas na ulan na naranasan kayo ng madaling araw dito sa Sampaloc, sa Maynila, nakambala ngayon sakali ng Blumentritt ang malaking sanga ng matandang nara. Bumagsak na ito sa nakaparadang tricycle sa lugar, pero hindi naman sira yung tricycle, Alvin. At sa mga oras na ito ay nakuha ng naputol ng mga tauhan ng DPWA yung sanga-sanga na nagkalat dito sa may kalya. So far, ang nadaanan pa lamang ng mga motorista dito ay yung isang linya dito sa may Blumentritt. Samantala, sa lagay ng trapiko ngayong maulan na Lunes ng umaga, Alvin, asahan yung light hanggang moderate na daloy ng trapiko sa Espanyol Boulevard, particular doon sa westbound lane nito. May mga nipon lang na tubig, kaunti doon sa gilid, Alvin, pero wala akong nakitang pagbaha, pati na doon sa underpass ng Quezon Boulevard papuntang Quiapo. Mabilis yung usad ng mga sakyan mula Quezon Boulevard papuntang Manila City Hall, bandang Padre Burgos Avenue. Bagamat hindi naman baha, ay may mga naipon din na tubig doon sa tapat ng, ay wala namang naipot na tubig, na ipon na tubig sa may Metropolitan o tapat ng Metropolitan Museum na karaniwan, Alvin. Kapag maulan, ay naipon din agad yung tubig doon. Pero nadaan tayo kanina mula doon, pati doon sa Calaw, ay wala namang pagbaha. Pati doon kung nadadaan doon sa pababang part ng Lagus Nilad, rutang Taft Avenue, pabalik ng Padre Burgos, ay okay din, maluwag din yung kalsada. Pansin lang din natin, Alvin, na kapag maaraw yung panahon na ngayon, marami akong naabutan na bultubos ng mga pasahero naghihintay na makasakay gaya sa may Taft Avenue, sa may Quiapo at pabalik ng Espanya, pati na mismo sa may Espanya Boulevard. Ayon sa mga pasahero ay 5 minuto pa lang naman sila naghihintay. May mga napapansin naman ako na nadadaan na mga sakyan gaya ng sa jeep, ng bus, ng UV Express. Sadyang yung iba naghihintay lamang ng ruta, particular yung mga papuntang Litex, papuntang Sampaloc at papuntang Cubao. At yan.
0: Naulan pa ba dyan, Trisha? O wala nang ulan?
4: Kanina, Alvin, umaambon, pero sa oras na ito ay wala nang nararanasang pag-ulan. Pero makulimlim lang at saka maulap, Alvin.
0: Pero maalinsangan pa rin ang forecast kahit naulan, maalinsangan today.
4: Tama, oo, Alvin. Kaninang madaling araw, nung nagising ako, medyo maano naman yung hangin. Pero ngayon, medyo umaalinsangan na ulit. Hindi lang maulap, maulap pa rin yung kalangitan, Alvin.
0: Mas maigi na yan. Thank you, Extra Trish. Hoy, Extra!
4: Maraming salamat, Alvin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Iba pa rin po pag may may Extra. Dapat may Extra para ma-introduce natin yung ating mga Radyo Patrol. Isunod po natin si Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
6: Good morning, Alvin. Sinimula naman ang kagawaran ng pag-asak ang pamamahagi ng certified itong libreng certified seeds para sa mga magsasaka ng Bataan. Matapos ang distribusyon ng ayudang bigas ng Department of Agriculture at Bataan Provincial Government sa buong lalawigan. Unang nakinabang sa pamamahagi ng certified seeds ang may 420 mula sa Balanga City. Ito ay kapaloob sa programang Rice Competitiveness Enhancement Fund o itong RCEP, regular na ayuda sa mga magsasaka ng bansa. Ayon sa Department of Agriculture, layunin itong mabawasan ang production cost sa pagtatanim ng mga Filipino farmers. Magpapatuloy ang pagbibigay ng certified seeds sa buong lalawigan ng Bataan upang matulungan ang mga magsasaka. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. O ano, Bea, wala na? Wala na Radyo. Wala na Radyo Patrol? Abay! O, mamaya na lang ulit yung iba, ha? Medyo late pa silang pumasok. Mamaya na lang. Sino bang naka-duty ngayon? Wala na ba ibang istorya? Walang situationer na mga baha-baha o naulan-ulan? Sabi ni Ann Bustamante Calumarde, hinaulan pa rin daw siya pasong putik. Ah, kasi ibang lugar naman yan. Nasa Maynila si Tricia. Si Vianna Villanosa, good morning po. Pakigreet naman ang pamangkin kong happy birthday. Si Jing Jing Miranda Bubis. Ayan, binati ko na, ha. Alfred Estilan, magandang umaga sa iyo. Teka muna, kailangan natin mag-break muna. Sa ating pagbabalik, kakausapin po natin yung isang patikang abogado, past president po ng Philippine Bar Association at chairman naman ng Movement Against Disinformation, si Attorney Rico Domingo, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday. Oy, dapat malakas pa yung energy. Ilang go, tuloy mo.
7: Boses na gigising sa umaga.
2: Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo.

0: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
0: EO. Love your eyes.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
4: Ang programa ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May silimarin, may multivitamins pa.
9: Yan, ang Liver Aid Pro.
10: Tulong sa pangangalagan ng atay.
9: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
12: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gasto ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw.
15: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
16: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
18: Oy, teka muna. Good morning muna at singit natin si Ma'am Del. Naalala niyo pa ba si Ma'am Del ng Department of Energy? Ba, na-miss natin si Ma'am Del. Kada Friday na interview natin, di huma. Nandiyan pa rin naman si Ma'am Del sa Department of Energy. Pinapabati yung nag-iisang Papa P ng buhay niya. Kasweet naman ito si Ma'am Del. Happy birthday daw sa Mr. Niang, si Papa C. Cesar Romero. Wow, thank you. I miss you, Camille. Pati si Titus na may iba ng mundo. Wow, ang galing naman ni Ma'am Del. Ma'am Del, kumusta na po kayo dyan? Hindi na kayo nagpapa-interview. Pero magandang umaga at happy birthday kay Cesar Romero. Happy birthday! Ganon din si Mark Hernandez. Sabi niya, laban ulit yung mga uring manggagawa at si Kagawad LB Nacion na pinapa-shoutout naman si Tere Rosales. Wow, thank you. Ganon din yung sa ex, ha? Buhay na yung mga utaw sa ex. First batch muna kasi marami-rami. Si Eli Trinidad, good morning. Ganon din si Josh Kyle Edip, attendance check. Ma'am Sara Concepcion at si Ruby. O abangan na naman po yung eksena sa Senado daw mamaya. Si Ma'am Elsie Balion Florentino. Tama-tama dahil nabanggit mo yung eksena sa Senado mamaya. Si Attorney Rico Domingo. Ang isang one of the past presidents po ng Philippine Bar Association at chairman naman ng Movement Against Disinformation. Kausapin po natin sa kanyang insights and thoughts. Ano po sa nangyayari sa Senado? Attorney Rico, long time no hear, long time no see po.
19: Long time no hear, Alvin. I'm glad to be back.
18: Yes, pero don't worry about it. Napapanood kita sa ibang programa ng DZMM. I think noong mga nakaraan, nandun ka sa special coverage. Kaya sabi ko, ang galing ng kaibigan kong si Attorney Rico. Ang galing mag-komentaryo, ano po. Kaya congratulations, Attorney Rico. Are you here or are you abroad?
19: I'm in London right now.
18: Oh my goodness. So anong oras dan? Maghahating gabi na?
19: 11:35.
18: Konti lang po ito, Attorney Rico. Pahingi lang ng konting okay lang, insights okay mo sa nangyayari okay ngayon.
19: Sa...
18: Opo. Ano po ang expectation ninyo ng mangyayari sa Senado today, this afternoon?
19: Well, may impasse ngayon, no, Alvin?
18: Opo.
19: And I think very contentious ang discussions ng mga senators, no? So, I do not see any fruitful development insofar as the issue on the telecom

0: conferencing at saka yung virtual presence ng mga hindi makakapunta in physically sa trials sa impeachment, no?
1: Apo, so
0: medyo masalimuot po yon, masalimuot ang kalilang pinag-uusapan.
1: Pero kung kayo ang tatanungin, Attorney Rico, batay sa inyong legal expertise, ano po, tama po ba ang pinupunto ng minorya ngayon na hindi pa pwede na pagbutuhin natin yung mga wala rito kailangan physically present, or senado yan, may sarili silang patakaran, karapatan nilang baguhin yung patakaran, hindi pwede makialam yung korte sa mga ganyan.
0: Totoo po yun. At yung sa ating sariligang batas, talaga namang may karapatan ang Senate na baguhin, no? At as far as we are concerned, Article 11, Section 3, Subsection 8, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment, no? Iyan eh, hindi natin mag-question yan. At saka under Article 6, Section 16 and Subsection 3, each house may determine the rules of its proceedings. And they, in fact, did determine the rules of their proceedings, no? Hindi lang sa impeachment. Sa kanilang rules of the Senate, sa Rule 11, Meetings and Reports of the Committee, Section 22, sa Paragraph 2. Ang sabi dito, yung sinasabi ngayon ni Senator Marcaliet na amendment ng kanilang rules on impeachment. Gusto niya isama ito. And if I may recite it, ano?
1: Opo.
0: The committee may conduct meetings or hearings through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology systems due to force majeure or occurrence of an emergency as determined by the majority of all the members of the Senate, which may prevent the senators from physically attending the committee meetings or hearings. Ito po ay kasagsagan po ito ng COVID-9. Kaya po nila, they came up with a resolution number 43 and adopted this particular provision dito sa paragraph na I just recited. Adopted yan noong May 4, 2020. Yan ang gustong isusog ni Senator Macauleta na of course, nire-reject po naman at tinautosan ng mga mahuyoriya ng mga minority.
1: Opo. So, kung ang tanong ay may karapatan ang Senado, majority ng Senado to change the rules. Pero kung ang tanong naman ay, yan ba immoral? Yan ba ang pinaka-importanting bagay na dapat nilang pagtuunan at this point? Ibig sabihin, we go now to the motive. Why you wanna do it? Pwede bang questionin yung motibo? Bakit nila kailangan gawin yun?
0: I'll rest back muna tayo na konti, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang premise nitong rule na ito ay merong force majeure at occurrence of an emergency.
1: Mm-hmm.
0: As of now, in reality and the real position right now is that wala namang force majeure at walang occurrence. If you apply this particular rule, wala po namang dalawang occurrence na ganyan. Kaya wala pong reason para baguhin ang rules, no? Now, as to whether it's moral or not, is something that will be subjected to the discretion of the senators themselves, no?
1: Okay.
0: Pero sa akin lang po, for example, kung susugin natin, kasi tayo, ginagaya lamang natin mga proceedings sa mga US, no? Sa Senate, no? Hindi at na nababanggit sa mga interviews, no? Sa Senate, ang physical presence ng senators who are voting and for impeachment and the verdict, eh dapat physical ang attendance.
1: Yes.
0: So sa US Senate, dapat physical, hindi maaaring by remote control or teleconferencing. Ang teleconferencing lang sa Amerika is during the taking of the testimonies of the witnesses, kagaya ng kay Monica Lewinsky noon, ano?
1: Apo.
0: Teleconference lang po yun at by deposition. Sa Amerika, walang teleconferencing at saka video conferencing. Kaya dapat kung ating susugin din yun at ang ating model ay sa US Constitution and the practice, then dapat hindi magkaroon din ng teleconferencing. But ito ay ginawa lamang ang ating ngayon, ang present rule natin on teleconferencing ng rules of the Senate would be because of the COVID pandemic.
1: Eh tapos naman tapos na tayo dun eh. Normal na tayo ngayon, hindi ho ba? Pero nagsabi
0: so, hindi
1: si
0: na po applicable.
1: Tama,
0: hindi
1: nagsabi
0: na po applicable 'yon.
1: Tama, nagsabi po si Senate President Cayetano nitong weekend na wala namang there's no problem with the changing the rules. Wala namang illegal doon kung gusto nilang palitan ang patakaran. Na nasa palagay ko ay tama rin. Tama din Attorney Rico, hindi ho ba? Kasi parang ginigit niya, hindi, karapatan namin gawin ito. If you have the numbers, then you can do it. Ngayon, ang ginawa naman ngayon, nag-create ng sub-committee. Anong legal, may legal question ba doon? Sabi kasi ni former Senate President Tito Soto, illegal yan. Sino mas tama sa kanila, Attorney Rico?
0: Eh, kung binigay sa House Rules Committee yan, eh dapat analyze muna at investigahan muna ng House Rules kung proper ang ginagawa nila.
1: Mm-hmm.
0: Eh wala pa yatang meeting ang House Rules ngayon, committee, right?
1: Wala pa, actually hindi pa nabubuo yung rules, committee rules.
0: Opo. So wala pa silang pinag-usapan ngayon. Dapat buuin muna nila ang committee para sila magkaroon ng investigation on that, and they will report that to the plenary upon the submission of the report. Eh wala pa silang nakikitang analysis at saka investigation on that matter.
1: So para sa iyo, hindi yan puder na, kasi para ang stance ni Senate President Cayetano, puder yan ng committee chairperson. In this case, si Senator Pia Cayetano na chairman ng chairperson ng Senate Committee on yung Blue Ribbon. Ano po? So sabi niya mag-i-issue ng order si Cayetano, Pia Cayetano to create a sub-committee. Pwede ba 'yun?
0: Mukha yatang walang basis yun sa Senate rules. Eh. Wala silang basis on that unless they're going to come up with another conjured provision on that.
1: So ibig sabihin, para sa inyo, Attorney Rico, kailangan sa plenaryo gawin yan. In which case, kailangan nila ng mayorya to discuss and decide on something pag sa plenaryo na.
0: Opo. Kasi kung babasahin mo ang rules ng Senate ngayon, wala naman sa subcommittee.
1: Wala ba mga sub, so, mga ganyan, mga subcommittee, subcommittee?
0: Wala pa nakalagay dito eh. Mm. Binabasa ko po ngayon yun eh.
1: Oh.
0: Sa rules, committee on rules, wala namang subcommittee on rules eh. Of course, they can create something to expedite their proceedings, but at the end of the day, yung committee report will be the one who would be binding, not the subcommittee.
1: Tama, oo. Pero siguro ang isa pang question na Attorney Rico is, whether or not the chairman of the committee can create a subcommittee on his own or her own without the approval of the plenary. Yun ang siguro din yung tanong. Ano po?
0: Well, that means that there is an amendment of the rules of Senate, and therefore the plenary has to say something about it.
1: Yeah. Anyway, kung ang purpose lang naman daw kasi nila is para matuloy na ang investigasyon natin sa flood control mess. Kasi parang nabitin nga po yung flood control. Parang hindi maganda yung pagtatapos po niya, Attorney.
0: Kasi nagkakalabo-labo ang mga issues eh. Ngayon pinag-usapan natin mga flood control. Dati yung pinag-usapan natin whether there should be teleconferencing rights, no? Ngayon panghalo-halo na ang usapan eh. And fragmented na ang pinag-uusapan nating issues, and therefore, naguguluhan na tayo. Ano bang gusto nila?
1: Oo, at akmang-akma po kayo dun dahil kayo ang chairman ng Movement Against Disinformation. Ang nangyayari ngayon, kanya-kanyang batuhan ng disinformation at misinformation at malinformation o kung ano pa. Basta mali ang impormasyon, labanan na lang ng naratibo, Attorney Rico.
0: Totoo yan. At they are trying to defend their own indefensible situation and issues, no? So ngayon, ang mangyayari dito, hindi makakaroon sila ng quorum, hindi sila makakaroon ng consensus kung anong dapat gawin. And therefore, there's an impasse. And in the meantime, yung takbo ng impeachment trial, nahihinto. Because puro sila diskusyon kung anong dapat ang gawin nila.
1: Kaya nga po eh. Though ngayong araw, may mga nagsasabi din na expect some changes. Pero dalawang linggo na ng ganyan, di ba? So dapat siguro mag-abang yung taong bayan at saka i-call ang atensyon na ating mga senador na, uy, ang lalaki ng sweldo ninyo, puro kayo bangayan. Sayang pa sweldo ng taong bayan sa inyo kung puro away, di ba?
0: At saka hindi lang yun, Alvin, aside from the, dapat yung mga hindi nag-attend ng mga meetings, dapat talaga wala na silang sweldo, no? The more important thing is that ano bang ginagawa nila ngayon? So, anong gagawin nila ngayon sa sitwasyon ngayon? Hindi nila malaman kung anong gagawin nila. At up to now, the leadership of the Senate is being questioned. And even the quorum is being questioned. At maraming mga nangyayari na dapat mangyari na hindi naman nangyayari. So, tutira ang mga tao, hindi nila malaman. At ngayon, dumadami pang kaso ng mga outstanding or existing members ng Senate. Ano ito? Ano ba nangyayari sa Senate natin?
1: Ang tanong ng ordinaryo mamayan, anong nangyayari sa Senate natin? Hindi ho ba? Thank you, Attorney Rico. Oh. Maraming salamat. When you go back, we'll try to have a talk again, ha? Para mag-interviewan ulit tayo. Thank you. Mabuhay ka dyan at mag-ingat sa London, okay?
0: Maraming
1: salamat si Attorney Rico Domingo, ang past president po ng Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation. Ituloy po natin yung ating balitaan sa oras na 6:41.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Ang gulo-gulo! Mamaya mag-aabang tayo, ha? Kung sabagay, marami sa atin yan din ang gusto. na parang gagawing teleserye po ang Senado, ang takbo ng politika. But remember, swelduhan po sila. Ang sweldo nila galing po sa atin. Ano, imagine ang lalaki na sweldo ng mga yan, tapos walang ginagawa kung hindi magbangayan. Ay, yung iba namang kapituko sa posisyon. Ay, nako. Kinumpirma po ng Pamahalaang Pilipinas sa sinasabing bagong estrukturang itinayo sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Simula noong 2012, kontrolado na ng China ang Bajo de Masinloc sa kabila ng arbitral ruling na nagsasabing hindi dapat harangan ang lugar na itinuturing na traditional fishing grounds. Eh, hindi na po tayo magtataka kung bukas makalawa ay may international airport na po dyan. Oo! Oh, gusto nyo bang mag-landing dyan? Ayan yung ano mo, yan yung connecting flight mo dyan sa Bajo de Masinloc. Bajo de Masinloc International Airport. Ang nagmamanage China. Eh, para po sa ilang eksperto, may tuturing na seryosong problema para sa Pilipinas kung totoong may bagong istruktura sa lugar. 2016, tinayuan po ng artificial island, ang Mischief Reef, para sa base militar ng China. Now na naiginiit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na binabantayan ng pamahalaan ang paunang imbestigasyon hinggil sa bagong istruktura dyan po sa Bajo de Masinloc. Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines ang pagsasanay ng mga barko ng China sa Bajo de Masinloc. Kasunod po ito ng pahayag ng China na nagsasagawa ng joint maritime drills ang mga barkong pandigma at barko ng China Coast Guard. Sa pagpapatrulyahan, nakita ng mga barko ng China sa lugar pero magkakahiwalay at hindi nagsasagawa ng organisadong pagsasanay. Wala rin namataang nagsasagawa ng tactical formation sa pagitan ng mga barko at eroplano ng China. Nangako po ang Armed Forces of the Philippines na patuloy ang pagbabantay sa teritoryo ng bansa at pinayuhan ng publiko na mag-ingat sa maling impormasyon. Magandang umaga sa iyo, Dave Amalosa, nanonood po sa Quezon City. Ganon din si Wena IC na Happy June Month. O, naway maging happy tayo sa mga kaganapan ngayon sa Senado para sa bayan, para sa mga Pilipino. Hindi, sabi ko nga, habang namamangha po tayo sa development, isipin din po natin, senador po ang mga yan. Sayang po ang sweldo natin kung ganyan lang din ang kalalabasan ng Senado natin na dapat po ay umaaksyon sa mga batas na nagpapagaan sa buhay natin. Kagaya niyan, meron na naman daw sa mga biyahero, sa mga dadaan po ng Ninoy Aquino International Airport at iba pang airport, may bago na namang dagdag singilin na binabalak. Kamil, nasaan na yun? Parang nagpapaprint ako, sinasaan na yung detalye nun, yung 400 plus. Nang may pakana daw ay ang Bureau of Immigration, okay lang kayo. Eh, ba't hindi nyo yan kunin sa budget nyo, sa budget ng Department of Transportation, o di kaya sa budget ng Department of Justice? Yaman din lang na ang Bureau of Immigration ay galing po sa Department of Justice. Ang head agency niya, Department of Justice, ay na naman tayo, ipapasa na naman. Ang dami nyo nang pinapasa sa mga consumer, ngayon ipapasa na naman sa mga biyero. 400, magkano nga ba yun, Bea? Nasaan na kasi yung news item na hinihingi ko? Paprint nyo nga. 408 ata, kung di ako nagkaka, or 480, one way. O di pa, siyempre, pag umalis ka, di babalik ka kung ikay turista. 400 na naman, para daw sa innovation at maiwasan yung mga trafficking. Eklat-eklat. Ay naku, ewan ko sa inyo, charge na naman ulit sa taong bayan. Ba't hindi budgetan ng gobyerno? Para gobyerno naman po ang sumalo, ay yung consumer nga, bugbog na po eh. Pag tinignan mo nga yung bill mo sa Meralco, ang dami pong dagdag bayarin dun na hindi mo naman ginusto. Hindi ba? Okay lang po man libre tayo sa mga four-piece. Lalong-lalo na po yung mga hindi naman na lagpas ng 100 kilowatt-hours ang consume. Kukunti lang po yan, hindi po yung karamihan. Eh, pero dapat kinonsulta nyo naman yung taong bayan kung gusto niya man libre. O, hindi ho ba? Nanlilibre ka lang pag medyo malaki na kayong budget mo. Eh, pero pag kapos ka rin, eh, ba't ka naman manlilibre? Eh, syempre, marami pa pong ibang charges. Tapos, pag sinuma mo, ang pangatlong pinakamataas, taxes! Anak ng tinapa naman, oo. Ang laki-laki na nang kinukuha ninyo sa consumer, pati ba naman dyan sa Bureau of Immigration, yung motorista, yung consumer, yung biyahero pa rin yung sasalo, okay lang kayo. Ay nako, balita naman po sa Metro Manila. Sa Parañaque City, halos 6 na pong pamilya ang apektado ng sunog sa residential area sa Barangay Moonwalk. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy na mabilis kumalat dahil gawa sa light material sa mga bahay. Na, wala po nasaktan sa sunog pero nananatili sa evacuation center ang mga nasunugan. Sa Quezon City, arestado naman ang isang accountant o lalaking accountant matapos po nakawan ang pinapasukang gumpa niya. Dinampot sa kanyang bahay sa Novaliches ang suspect na wanted po sa mahigit 30 kaso ng qualified theft. Natuklasang may access ang suspect sa pondo ng gumpa niya bilang accountant, HR officer, messenger at IT maintenance staff. Ba't ang dami niyang trabaho? Ba't ang dami niyang posisyon? So siya yung accountant, siya din yung HR, siya din yung messenger, siya din yung IT maintenance. Ah, eh, pag ganyan po, ang dami niyang access. Opo. Eh siguro sabi niya, ang late ng sweldo ko, ang dami niyong pinapagawa sa akin, makakuha nga ng pera sa kumpanya. Mayigit 1,000,000 piso na po ang nadispal kong pondo ng suspect at inilipat sa kanyang bank account. Sabi ko na eh. Inamin po ng suspect na nagawa niyang magnakaw. Eh dahil maliit, sabi ko na tama na naman ako eh. Maliit po ang kanyang sahod para sa apat na trabaho. Una-una, bawal po yun. Bawal naman na ikaw yung HR, ikaw din yung accountant, ikaw din yung messenger. Ay paano ka magtatrabaho bilang HR kung messenger ka? Araw-araw may utos. Araw-araw nasa labas ka ng opisina. Ikaw pa yung maintenance. So pagdating mo sa messengerial na trabaho, maglilinis ka pa. Ay, hindi pala, IT pala to. Aayusin mo ba yung mga computer? Tapos ikaw din yung accountant. Anak ng tinapa. Maganda umaga sa iyo, comics. Ha? Bakit po ganun? Magpapagas sa sukat near Pure Gold ang sabi sa akin ng gas boy, no discount. Ha? Eh, yung naka-MC, nakipagtalo na kasi nakargahan na. A prepaid gas from previous rates pag load and now you'll charge us the current rate? Anong gasolinahan yan, comics, ha? Si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagzawitan sa Santa Cruz, Laguna. Maganda umaga. At sabi ni Marie Vigalisanao, unfair labor practice yan. Ay sinabi mo pa. Sabi naman ni Randy, sabi sinubukan ko po yung SSS pension calculator. Nalala nyo po yung diskusyon namin. Pinost ko rin sa Facebook ko, ha, yung buong episode para sa may mga tanong tungkol sa pension. Eh, nagsalita po yung SSS doon, meron doon silang calculator eh. Pero ang sabi ni Randy FD, ay sinubukan ko po yung SSS pension calculator, not success po, magulo. Hindi direct to the point. Oo, oo nga no, dapat simplihan. Oo, hindi po direct to the point. Eh, sana po magkaroon ng sample entry sa website ng SSS. Hindi dapat, yung pinakamadali SSS, ano ba? Hindi yung komplikado. Na parang nag-aaral ka ng calculus at differential equation. Remember, ang ka-deal nyo dyan ay yung mga magre-retiro na o yung retirado na. Eh, hindi masyadong techie yan. Yung pinakasimple dapat, yung parang elementary student yung kausap ninyo, na pag in-input niya, makukuha niya yung impormasyon. Ano ba? Magandang umaga sa iyo, Sarah Concepcion, gising na gising na. At si Paolo Balde ng Vera Catanduanes ay pinapabati ng happy third birthday kay Jonas Reguyal Vergara. Teka muna, mag-break muna tayo. At kausapin natin si Professor Dean Dumanhit, isang geopolitical analyst at president po ng Strat Base ADR Institute ay meron po silang kinumisyon na survey kaugnay sa 2028 presidential elections. Ay lead convener din po ito ng Democracy Watch Philippines, si Dindo, ha? So si Professor Dindo Manhit sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro!
7: May Silimarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro!
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
10: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipinas!
12: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
1: Nalakas daw yung ulan sa barangay Pasong Putik, sabi ni Ann Bustamante. Ewan ko nga ba dyan. Kaya po nagswildo pa sila kasi malaki na gastos nila during election, bumabawi lang. Sabi ni Vian Avellanosa yan. At si Security Guard Vergel Angeles Matias. Ayan ha, nanonood din sa atin at pinapabati si Sir Danilo Rubias, si Mario Tindan at si Ramil Baid. Nakatutok po sa atin yan. Thank you, maraming salamat. Ang hindi ko maintindihan, pinapakuha natin yung DOTR, hindi raw silang magpapaliwanag. Ang tinuturo ng DOTR, Bureau of Immigration. Paano ba yun? Paano ba sisingilin yung 480 pesos na yun or $8? Yan ba'y kasali pag bumili ng ticket? O yan ay binabayaran para sa, di ba may travel tax? Minsan binabayaran mo pa doon sa airport mismo kung hindi kasali sa ticket mo. So yan, i-insert na naman nila para hindi mapansin na mga bumabiyahe ngayon. Hindi, pero dapat pinapaliwanag po yun eh. Dahil sa column ni Iris Gonzalez, o yung kaibigan natin si Iris, di ba? Sabi niya, ang malilikom dyan, 14 billion pesos na mapupunta daw sa private sector proponent na secure report no, hindi po sa gobyerno kung hindi sa consultant na mag-aayos nga po ng border security system. Pero bakit na naman ipapasa na naman sa atin, iba trabaho ng gobyerno yan. Maganda umaga po kay Professor Victor Andres Dindo Manhit, isang geopolitical analyst. Hindi yung travel tax, talagang as is yun, idadagdag nila yan dyan, Camille. So mas magpa-plus ka ng 480 dyan, may kit 2,000 na. Hindi ho ba? Ay, naku, ewan ko. Patunan nga natin yan, baka may pwede tayong makausap yan after the newscast. Professor, magandang umaga po sa inyo.
12: Professor. Thank you, Alvin.
1: Ay, hindi ba dapat professor? E, mali ba yung professor okay Dindo?
12: Okay lang naman.
1: Okay lang. Okay. Hindi, pahingi kami ng konting insights lang. Ano? I understand, meron kayong ginawang survey at nang nangunguna pa rin sa survey pagdating ng 2028 elections ay si Vice President Sara Duterte.
12: Yung pag-aaral na ginawa para sa amin ng Pulse Asia nationwide, ang nais lang namin tingnan yun, 2 years, kaya tinakbo ito ng Mayo, 2 years before the 2028 election, nasan ba ang pagtingin ng taong bayan? No? Alam okay naman natin si VP Sara ay in-announce na ang kanyang kandidatura, tapos nung Marso may lumabas na dikit si Raffy Tulfo kay VP Sara. So tinignan naman namin yung isang posibilidad na paano kung si VP, former VP, now Mayor Lenny Robredo, at ang lumabas ay lamang si VP Sara sa unang tingin, no, pero pag lalaliman ang pag-analyze ng datos ay considering 52% ng botante nang gagaling sa Luzon, parang dikit ang laban, no, kundi yung sa 90% ng Mindanao lamang na sumusuporta kay VP Sara. So at yung Visayas din ay may dikit ng konti ang pangalang Duterte at Robredo pag pagpipilian. So mukhang magkakaroon ng magandang laban kung tatakbo pareho ito as a one-on-one sa 2028.
1: So parang yung insights ninyo, bagamat at first glance, makita mo 50, ano bang ano figures, 51 versus
12: 43? 41, 10 points.
1: 10 points. So 51 versus 41.
12: Yes.
1: Oo.
12: Pero 90% yan ay sa Mindanao. 7% lang sa Mindanao si dating Vice President Robredo, now Mayor Robredo. Pero pag titingnan natin, boboto ba ang Mindanao ng 90%? At hindi ba kaya umangat ni dating Vice President Robredo sa Mindanao? So pag umangat lang ng konti siya, 10%, 15%, 20%, tabla yan. Lalong-lalo na lumalakas siya sa pinakamalaking lugar. Walang nanalong pangulo na hindi nananalo sa Luzon.
1: Ayon. Pero ang assumption natin ay tatakbo si former Vice President Lenny Robredo. Eh, kung ayaw niya?
12: Kung ayaw niya, ibang datos ang titingnan namin. No? Kasi ngayon, parang siya yung malakas sa oposisyon. Kaya naisip namin tingnan. No? Saka na lang natin. Kasi yung modelo na titingnan namin is baka napapanahon na dalawa lang ang maglaban sa pagkapangulo para hindi tayo nahati.
1: Tama.
12: Magsama-sama ang iba't ibang grupo. That is what we are looking at from a hypothetical. Diba? Pag-aaral naman ito eh. Hindi naman namin sinasabi ito ang resulta. Baka mas maganda kung one-on-one, magkaroon ng clear delineation or division, saan ba sumusuporta ang taong bayan and who gets the majority. Kasi palagi tayong minority president. No? Except with President Bongbong na with yung unity niya sa Duterte, na cross niya yung line na yun. Pero magandang majority president tayo, kaya kami ay nag-aaral o pinag-aaralan yung posibilidad na one-on-one sa 2028, magsama-sama ang iba't ibang puwersa on one side, diba? Pwede ba siya si Robredo on one hand, pwede ba siya si Duterte?
1: Po. Dindo, ano ang analysis mo bakit mataas pa rin ang rating ng Vice President despite the numerous issues thrown against her? Di kaliwat kanan naman nun, ano, sa impeachment pa lang, ang dami na kaagad na issue na binabato sa kanya, and yet mataas pa rin ang rating niya sa Mindanao. So ibig sabihin nito, parang umiiral ba yung pagka regionalistic ng ating mga botante na galing sa amin yan, kahit anong sabihin nyo dyan, siya ang iboboto namin.
12: Yun ang sa unang tingin ay maaaring sabihin natin, no? Or dahil ba namamayani yung information or yung release ng news sa Mindanao from the point of view ng mga Duterte, no? Kasi malakas talaga ang puwersa. Kaya nga sa part ng aming report din ay nakita namin yung power ng social media. Paano yun, kung yun lamang ang naririnig ng mga taga Mindanao, nababasa, nababalitaan, no? Lalo-lalo na, palagi ko sinasabi, yung pagkawala ng ABS-CBN nationally, ay naka-apekto yan sa sources of news. So, lalong-lalo na sa Mindanao. So, dyan maglalaban talaga na ang lakas baka nagagaling. So, ano ba yung nababalita la? Ngunit, Of course, pag nagkaroon talaga ng impeachment na mag-uumpisa sa Hulyo, mapag-usapan yung mga issue na ibinatikos pag araw-araw ito pinag-uusapan, baka mag-iba yung pananaw. Kasi mataas din yung distrust. Maaring may dismay trust rating na over 50% nationally si VP Sara, pero mataas din yung distrust. At yung distrust nakatali sa pananaw na meron siyang hindi mga naisasagot, lalo-lalo na sa katiwalian, sa issue ng katiwalian.
1: Ibigin din do, information is key, no, sa totoo lang, and the kind of information that the people from Mindanao also get.
12: Totoo yan, kasi ako naman eh, naniniwala akong tayo ay mga Pilipino. No? Bakit naman tayo pagbubulag-bulagan lamang kung mayroong mga tunay na datos, no? So ako ay naniniwala na malayo pa naman ang eleksyon, pero magandang pag-aralan. Kaya tinanong din namin, ano ba ang source of news nyo? At lumabas dito yung 83% ay social media. Nakakatakot yun kasi hindi natin alam kung tama ba yung source of news. Ay baka binabatikos lang, ay walang basihan yung issue na yan. So yan ang ating dapat harapin din, because information leads to decision making or perception, di ba, ng tao sa kalampanaw. Kaya magandang sana umpisa lamang ito, at kami may pagkakataon sana patuloy namin babantayan tong resulta ng hypothetical, kasi ito ay mabubuo lamang when we reach, Alvin, October 2027 when they file their actual candidacy.
1: Thank you. Well said. Maraming salamat, Prof, for your insights. Thank you. Mabuhay ka, Dindo.
12: Maraming salamat, Alvin.
1: Si Professor Victor Andres Dindo Manhit, isang geopolitical analyst at president po ng Strat-based ADR Institute at lead convener ng Democracy Watch Philippines. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
13: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Bagyong Domingo, gumikilos na palabas ng bansa. Delikadong heat index inaasahan sa 32 lugar ngayong araw.
14: Patay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na ng 12. Paghahanap sa 8 pang nawawala, tuloy pa rin.
1: Pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa Flood Control Project si simulan sa Huwebes. Pero legalidad at timing ng pagbuo ng subcommittee, kinwestiyon.
14: Enrollees sa darating na school year, inaasahang aabot ng 28 milyon. Pero bentahan ng school supplies sa Divisoria, matumalpak.
1: Kampo ni Vice President Sara Duterte, inaasahang sasagutin ang 4 na articles of impeachment ngayong araw.
14: Malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumurong ipatupad bukas.
1: TNVS driver arestado sa panununtok ng kapwa driver sa insidente ng road rage sa Quezon City.
14: Sa showbiz spotlight, Mati Hunyosa nagtapos sa 4th na pwesto sa Britain's Got Talent.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita yung Lunes, June 1, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
14: Ako naman po si Doris Bigonia.
1: Detalye. Lagay muna ng panahon bagyang bumagal ang bagyong Domingo habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 655 kilometro sa silangan-hilagan-silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay lakas na hangin umaabot na 130 kilometro per ora, malapit sa gitna at pagbugsong 160 kilometro per ora. Inaasang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Domingo ngayong umaga o hapon.
14: Naghahanda na ang MMDA sa panahon ng tag-ulan. Sabado, idineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng habagat season o panahon kung kailan nalalapit na ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Aminado ang MMDA na marami pang kailangang ayusin, kabilang na ang mga baradong waterways dahil sa tambak ng basura. Sa taya ng ahensya, 7 tonelada ng basura ang nahahakot sa mga estero at ilog kada taon, habang 5 tonelada sa mga pumping stations.
15: Ang pagbaha kasi, hindi naman talaga maiwasan yan dahil pag lumakas ang ulan, gaya kagabi, malakas ang ulan. Pero nagsusubside ka agad. Yun ang gusto natin. Ang ating mag-abot man ng ankle dip or mababa na konti sa tuhod para mas mataas sa gutter, eh, ang gusto natin yan, within 10 minutes yan, ubus lahat yan. Dahil kiniklear natin ang mga waterways na tatakbuhan ng mga tubig na ito.
14: Si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Alas 7:05, inaasahan ang delikadong heat index sa 32 lugar ngayong araw. 45 degrees Celsius ang heat index sa Baler, sa Aurora at Burongan sa Eastern Samar, habang 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, Bayombong sa Nueva Vizcaya, Kasiguran sa Aurora, Cavite City, Virac sa Catanduanes, Masbate City, Huban sa Sorsogon at Pili sa Camarines Sur. 43 degrees Celsius naman sa 9 na lugar at 42 degrees Celsius sa 13 lugar kabilang narito sa Metro Manila. Noong Sabado, bumagsak pa sa 173.29 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 173.64 meters noong Piyernes. Bagya ring bumabang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklaw, Binga, Pantabangan at Magat Dam. Sa tala ng Department of Agriculture, mahigit 3 bilyong piso na ang pinsala ng tinatawag na moisture stress sa sektor ng agrikultura. Ang moisture stress ay kondisyon kung saan hindi nakatatanggap ng sapat na tubig ang mga pananim bunsod ng kawalan ng pag-ulan. Sa Albay, mahigit 37 milyong piso na ang pinsala ng tagtuyot sa agrikultura. Pinakamatinding naapektuhan ang mga tanim na palay na sinundan ng mais. Mahigit 1,000 magsasaka na ang apektado ng tagtuyot sa lalawigan.
14: Patuloy ang pagdausdos ng lava mula sa Bulkang Mayon sa Albay. Nakapagtala rin ang pagdausdos ng pyroclastic density current o uson sa Misi Gully. Gayun din ang pagguho ng bato. Nagdulot ang pagdausdos ng uson ng usok at abong may taas na 1,800 metro. Dahil dito, naitala ang ashfall o pagbagsak ng abo sa bayan ng Bakakay at Santo Domingo. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Sa 7th sunod na araw noong nakaraang linggo ay muling sinailalim po sa yellow alert ang Visayas grid kahapon kahit Sunday. Busod ito ng forced outage ng 13 planta habang 12 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Numipis ang reserbang kuryente sa Visayas grid kahit weekend. Noong Piyernes, isinailalim pa sa red alert ang Visayas grid dahil sa kawalan ng reserbang kuryente. Noon na lang inanunsyo ng Energy Regulatory Commission na posibleng pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong kalagitnaan ng Mayo.
14: Nagbabadyang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 8-9 na piso ang rollback sa diesel, habang 5-6 na piso sa gasolina at 9-10 piso sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa world market dahil sa positibong takbo ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, inaayos na lang ang ilang detalye hinggil sa kasunduan para sa tigil putukan at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz.
1: Sa iba pang balita at sa oras na alas 7:08, inasa ang sasagutin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ang 4 na articles of impeachment. Maring baghain ng sagot si VP Sara mula sa pamamagitan o sa pamamagitan po ng abogado o email. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kabilang sa articles of impeachment na sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds, panunuhol, hinimay paliwanag na yaman at banta sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama naman sa inaasahang testigo ng House Prosecution Team, si dating Senador Antonio Trillanes IV, kaugnay ng akusasyong nakatanggap ng pamilya Duterte ng 181 million pesos na tseke mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy.
16: Ang aking magiging mga testimonya ay doon sa kagaya nung nasabi ko na doon sa April na hearing doon sa Committee on Justice, at dadagdagan ko lang ito na mga iba pang mga detalye na palagay ko ay ikagugulat ng mga kababayan natin at para makakatulong sa kanilang pagdesisyon na hindi nararapat manatili bilang Vice President si Sara.
1: Noon na iginit ng defense team ni VP Sara na handa sila sa paglilitis na posibleng simulan sa July 6 sa survey ng Okta Research Group noong Abril. 74% na respondents ang suportadong impeachment trial mula sa 69% noong Marso.
14: Nangunguna si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal na may pinakamataas na net satisfaction rating. Sa survey ng social weather stations noong Marso, 54% ng respondents ang nagsabing kontento sa trabaho ni VP Sara, habang 25% ang hindi kontento para sa plus 29 na satisfaction rating. Pumangalawan man si dating Senate President Tito Soto na nakakuha ng plus 15. Isinagawa ang survey bago muling ma-impeach ng Kamara si VP Sara noong Mayo 11. Sa survey ng Pulse Asia na kinmisyon ng Strat-Based Group, 51% ng mga Pilipino ang pabor na iboto si VP Sara sa pagkapangulo sa 2028 elections, na mas mataas kumpara sa 41% laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo.
12: Yung Visayas din ay may dikit ng konti ang pangalang Duterte at Robredo pag pagpipilian. So mukhang magkakaroon ng magandang laban kung tatakbo pareho ito as a one-on-one sa 2028.
14: Ang geopolitical analyst na si Victor Andres Manhit.
1: Alas 7:11, kinwestiyon ng ilang senador ang legalidad ng planong subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee na magtutuloy ng investigasyon sa sinasabing manumalyang flood control projects. Kasuno ito ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na pamumunuan ni Committee Vice Chairman Senador Rodante Marcoleta ang pagdinig ng subcommittee na magsisimula sa Webes. Iginit ni Senador Tito Soto III.
17: Hindi po bawal, ha? Nasa rules po yan. All the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito?
1: Kinwestiyon din ni Tingog Party List Representative Judah Sidre ang timing ng subcommittee, at iginiit na lagda na lang ang kulang sa partial report ng Blue Ribbon Committee sa paumuno ni Senador Panfilo Lacson.
18: Ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, bakang iniisip nila, pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba?
1: 7 senador lang ang pumirma sa partial report, kabilang sina Lacson, Soto, magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Bam Aquino at Francis Pangilinan, at kulang ng 2 lagda para umabot sa plenaryo.
14: Handa si dating Senador Antonio Trillanes na tanggapin na ang imbitasyon mula kay Senador Rodante Marcoleta sa investigasyon sa tangkang pag-aresto sa puganting si Senador Ronald De La Rosa. Mayo 11, pumunta si Trillanes sa Senado habang dala ang arrest warrant ng International Criminal Court. Nauna nang iginiit ni Trillanes na pumunta siya ng Senado matapos hamunin ni De La Rosa na sumama sa pagsisilbi ng arrest warrant.
16: Game ako dyan, no? Hindi naman ako natatakot dito kay Marcoleta. Kung si Marcoleta ay hahamunin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya, I will accept that as well.
1: Ano raw?
14: Nilinaw naman ng NBI ang planong subpoena laban sa misis ni De La Rosa na si Nancy De La Rosa. Ito'y matapos tawagin ni Senador Panfilo Lacson na trabahong tamad ang planong subpoena sa misis ni De La Rosa na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Depensa ng NBI, walang kinalaman ng subpoena sa pagtugi sa senador at layon lang na imbestigahan ang mga pahayag na may kaugnayan sa pamamaril sa Senado noong Mayo at 13. Matatanda ang binasa ni Senate President Alan Peter Cayetano ang text ni Nancy De La Rosa kaugnay ng pagtakas ng mister.
1: 7:15, muling binatikos ang mistulang pagmamadali ng ilang senador na amyendahan ang patakaran ng Senado. Kasunod ito ng pagkwestiyon ni Senate President Alan Peter Cayetano kung maling talakayin ang pagbabago sa rules ng Senado. Depensa ni Senador Panfilo Lacson, hindi siya tutol sa pagtalakay sa amyenda pero sinita ang pagmamadali ng majority block. Noong nakaraang linggo, isinulong na talakayin ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Pero nag-walk out sa sesyon ang mga miyembro ng minority bloc matapos ipilit ng mayori ang panukala. Inaasahang muling isusulong ng majority bloc ang panukala sa sesyon mamayang hapon. Bagamat may karapatan ng Senadong amyendahan ang sariling patakaran, iginiit ni Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo na walang nangyayaring force majeure o insidente para hindi makapasok ang mga senador.
0: As of now, in reality and the real position right now is that wala namang force majeure at kaya wala pong reason para baguhin ang rules. Ginagaya lamang natin mga proceedings sa mga US, no? Sa Senate. Sa Senate, ang physical presence ng senators who are voting and for impeachment and the verdict, dapat physical ang attendance.
1: Nauna na iginiit ni Lacson na posible siyang dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit ang panukala o panukalang teleconferencing sa Senado.
14: Posibleng umabot ng 28 milyong estudyante ang enrollees para sa school year 2026-2027 na magsisimula sa June 8. Ipatutupad ang 3-term school calendar sa pampublikong paaralan mula sa dating 4 na quarter. Sa ngayon, nagsisimula ng dumagsa ang mga magulang sa Divisoria para mamili ng gamit ng mga estudyante bago ang pasukan. Pero ilang magulang ang nalilito sa bibilhing gamit dahil sa 3-term school calendar.
19: Check lang kami kasi actually di ko pa talaga alam yung mga ano nagdagdag na subject or ilang curriculum na lang meron ngayon. Siguro ang priority ko muna yung uniform muna nila.
20: Okay.
19: Kasi pwede naman to be follow nila yung notebook.
21: Nakakalito pero ano po siguro kung halimbawa pumasok na yung mga estudyante at nagkaroon na kami ng meeting sa mga parents, siguro kung ano yung kulang magdadagdag na lang po.
14: Nauna nang iginiit ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
14: Sinisipat ko eh. 7:18 na pala.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
22: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
23: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
24: Food's here, guys.
23: And feel the vibe.
25: Best concert ever!
23: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: DZMM. Numero uno sa aksyon. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at ang mata ng taumbayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.21. 12 na ang namatay sa paghuho na itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang 5 na mga biktima sa search, rescue and retrieval operation kagabi. Hamon naman, sa paghahanap ng 8 pang nawawala ang pag-ulan, pagkapagod ng mga rescuers at lumalalang kondisyon sa lugar. Apektado na rin ang mga residente at negosyong malapit sa paghuho dahil sa masangsang na amoy.
2: Babaw, babaw.
4: Sakit sa simura, nakakahilo. Hindi na po matutuloy pag kumakain na po yun.
1: Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim at contractor na si Joel Ku. Pero nanindigan ang mga abogado ng may-ari at contractor na hindi tinitipid o hindi tinipid ang proyekto at nangakong magbibigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima ng pagguho. Nauna nang pinatawan ng 60 na preventive suspension ang 2 opisyal ng Angeles City Office of the City Building Administration habang umuusad ang imbestigasyon.
14: Arestado ang lalaking nagpanggap na survivor mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Natuklasang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD ang suspect na bumibili lang ng beer nang gumuho ang gusali. Pero nagduda ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng lalaki nang muling humingi ng karagdagang ayuda. Sa verifikasyon, hindi kasama sa mga construction worker ng gusali ang suspect na taga May nila at hindi taga Angeles City. Umamin sa modus ang suspect na sinasabing may iba pang hinikayat na kumuha ng ayuda kahit hindi biktima ng trahedya. Linga kayo!
1: Kinukumpirma ng pamahalaang Pilipinas ang sinasabing bagong estrukturang itinayo sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Simula noong 2012, kontrolado na ng China ang Bajo de Masinloc sa kabila ng arbitral ruling na nagsasabing hindi dapat harangan ang lugar na itinuturing na traditional fishing grounds. Para sa ilang eksperto, may tuturing na seryosong problema para sa Pilipinas kung totoong may bagong estruktura sa lugar. 2016, tinayuan ng artificial island ang Mischief Reef para sa base militar ng China. Noon ay giniin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na binabantayan ng pamahalaan ang paunang imbestigasyon hinggil sa bagong istruktura sa Bajo de Masinloc.
5: May raw information at lahat naman, actually, sinasabi ko ang Bajo de Masinloc ay dynamic yung area, no? So, bagamat maliliit pa yung nangyayari, binabantayan din.
1: Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines ang pagsasanay ng mga barko ng China sa Bajo de Masinloc. Kasunod ito ng testimonya ng China na nagsasagawa ng joint maritime drills ang mga barkong pandigmat barko ng China Coast Guard. Sa pagpapatrolya, nakita mga barko ng China sa lugar pero magkakahiwalay at hindi nagsasagawa ng organisadong pagsasanay. Wala ring namata ang tactical formation sa pagitan ng mga barko at eroplano ng China. Nangako ang AFP na patuloy ang pagbabantay sa teritoryo ng bansa at pinayuan ang publiko na mag-ingat sa mga maling impormasyon.
14: Sa Bulacan, inaresto ang founder ng Gawad Kalinga na si Tony Meloto. Dinampot si Meloto sa farm sa bisa ng arrest warrant dahil sa dalawang kaso ng qualified human trafficking. Nagugat ang kaso sa reklamo ng dalawang lalaking menor de edad na scholar ng mga programa ng Gawad Kalinga na sinasabing minolestya ni Meloto. Inakusuhan si Meloto ng acts of lasciviousness at sexual harassment sa mga biktima habang nasa GK Enchanted Farm sa Bulacan. Nauna nang umamin si Meloto na binigyan niya ng scholarship ang mga biktima pero itinanggi ang pang-aabuso.
1: Sa Quezon City, arestado ang TNVS driver na nanuntok ng kapwa driver sa insidente ng road rage sa 20th Avenue. Sinasabing nagkagitgitan ang dalawa sa kalsada nang biglang huminto ang SUV ng suspect. Nilapitan ang suspect ng sasakyan ng biktima.

0: suspect sa pondo ng kumpanya bilang accountant, HR officer, messenger at IT maintenance staff.
1: Ang dami niyang trabaho pa niya. Binasa ko yung kanina eh. Oo. Marami siyang work.
0: Maraming work. Kundi congrats. Ikaw na lahat. Sana ba ako? Mahigit 1,000,000 piso na ang nadispalkong pondo ng suspect at inilipat sa kanyang bank account. Mm. Inamin ng suspect na nagawa niyang magnakaw dahil maliit ang kanyang sahod para sa...
1: Oh, sabi sa'yo, apat ang trabaho mo, isang sahod lang.
0: Asan ba yung may-ari?
1: Hindi naman uubra yun.
0: Eh, ba't ka pumayag?
1: Ay, hindi, apat ang poder niya eh.
0: Oh, IT, HR. Malalaki ito nga, itong posisyon na to. Hindi naman, hindi lang basta-basta.
1: Ay, hindi naman pwedeng hatiin ng apat yung katawan niya. Kasi apat na trabaho, ikaw mo yan, diba?
0: Oo.
1: So sabi niya, ganun ha, lit na sweldo ko, apwes.
0: Dinerecho sa bank account niya.
1: Ganun nga.
0: Natupad ang kanyang pangarap kasi sabi niya doon sa may-ari. Sana all.
1: Sa Parañaque City, halos 60 pamilya ang apektado ng sunog sa residential area sa Barangay Moonwalk. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy na mabilis kumalat dahil gawa sa light material sa mga bahay. Wala mang nasaktan sa sunog pero nananatili sa evacuation center ang mga nasunugan.
0: Ano ba yan? Sa likod naman yan nila, Eden?
1: Ay, ganun. Malapit. Pero ano naman eh, napula naman agad.
0: Sa Nueva Vizcaya, patay ang isang aso matapos pagbabarilin ng air gun sa bayan ng Diadi. Linga kayo. Ano ba naman to? Archie, wala bang magandang balita na ipapabasa sa akin?
1: Tsaka, ba't mo naman babarilin naman yung
0: alam
1: aso?
0: Alam mo, Peter, ang dami ganyang kaso.
1: Pinagpapractice mo yung aso.
0: Ginagawang target.
1: Kaya nga.
0: Ay, naku.
1: Eh, kung subukan kayo natin sa'yo yan.
0: Kaya.
1: Patatakbuhin ka. Ikaw ang gawing target practice. Pwede ba yun?
0: Pwede yan. Makita lang natin yan. Hindi ka dito. Saan na tayo? Sa investigasyon, pinasok ng suspect ang compound at pinagbabaril ang aso. Naaresto na ang suspect na inaming pinatay ang aso dahil kinagat ang isa sa alagang kambing. Nakalayang suspect matapos makapagpiansa pero desidido ang may-ari ng aso na ituloy ang kaso. Iharap nyo sa ano yan? Sa... korte?
1: Hindi, kasi marami pang hindi nakakaalam na may batas po dyan.
0: Oo.
1: Akala nasanay tayo na nung mga bata pa tayo, pero wala namang batas. Minsan pinipitik, sinisipa, yung inaabuso yung aso, pusa, ano po. Ngayon po, may kulong po kayo.
0: May kulong, mayroong multa.
1: Oo, kasi batas na po yan. Eh, mga matatanda, akala nila walang batas. Nakulagot, too late na nalaman nila na may, kalaboso.
0: Yung iba, binubusalan yung, tinetape yung bunganga. Napaka sasama naman.
1: Pero kahit wala pang batas, hindi mo dapat ginagawa.
0: Oo naman. Sa iyo, kaya gawin yun. Alika dito, busalan kita, tape ko yung bunganga mo.
1: Sige, niyan ba gusto mong busalan?
0: Ay, hindi pwede.
1: Hindi pwede.
0: Hindi pwede.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Abin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Nagtapos sa 4th na pwesto si Mati Hunyosa sa Grand Finals ng Britain's Got Talent Season 19. Kahit hindi itinanghal na kampiyon, standing ovation pa rin ang natanggap ni Mati nang kantahin ang Nothing Compares to You. Nagkampiyon ng Hawkstock Farmers Car sa kompetisyon kung saan nakakuha si Mati ng 2 Golden Buzzer. Samantala, nagtapos sa top 5 ang pambato ng Pilipinas si Sigazini Ganado sa Miss Grand International All-Star sa Thailand. Kahit may kumasungkit ang corona, nagpasiklab si Sigazini sa pagbabalik stage ng sumalang sa swimsuit at evening gown competition. Itinanghal na kauna-unahang Miss Grand International All-Star winner si Vanessa Pulgarian ng Colombia. Congrats pa rin kina Gazini, of course, at kay Mati Hunyosa. Para sa showbiz.
1: Bakit fourth lang siya? Ganyan, hindi ko kasi napanood eh. Hindi ba magandang performance nung Mati?
2: Maganda rin naman yung naging performance niya.
1: Oh.
2: Pero of course, diba, meron pa rin yung Hawkstone Farmers Choir. Iba pa din naman.
1: Ah, magaling din yung ang pinaka nag-champion. Anong pangalan ng champion? Taga saan yung
2: Hawkstone?
1: Champion?
2: Hawkstone Farmers Choir.
1: A choir? kakaiba nga. Magaling din, Ganiel.
2: Oo, magaling din, oo.
1: Tapos yung second?
2: Yun, hindi ko lang sure.

0: So yung first lang talaga at fourth yung pinanood.
1: Oo.
0: Hindi ko kasi napanood eh.
1: Ikaapat naman si Mabby.
0: Pero partner, sa dinami-dami, sa daan-daan naman ng participant naman. At number four naman siya. That is something to be proud of. No?
2: Oo. So, ano lang, swerte lang nung nanalo. Kasi busy ako, hindi ako nakasali.
0: Hindi, choir pala eh.
2: Choir.
0: Kakaiba,
2: Kakaiba
0: yun, partner. Madalang tayo makakita na ang nag-grand champion.
2: Correct.
0: Choir.
2: Correct. Ganyan.
1: Yes.
2: Kamusta naman si Danny O'Donoghue? Nang the script.
1: Oh, grabe. Nag-picture kami.
2: Oo nga eh. Congrats ha.
0: Mabait naman.
1: Super. Mabait niya actually. Mabait alam mo, very game siya sa lahat ng mga content creators and also mga reporters na nag-ano sa kanya.
0: Napanood ko siya sa ibang channel nga. Napaka-game. Kung sino-sinong pinagbibigyan niya.
1: Sabang game niya.
0: Very good.
1: So, kung saan siya nagpunta, nagpunta siya ng Showtime. Meron pa nga isang video parang nasa labas pa siya eh, ng kalsada nakaupo. Kasi diba sa kanilang kantang Man Who Can't Be Moved.
0: Yes.
1: So, talagang parang yung one.
0: Very good.
1: Ang aga niya na nandito, ang aga niya mag-promote actually kasi next year pa yung mismong concert niya.
0: Ah, next year pa? Akala ko nito.
2: Oo,
1: hindi. Wow, sa 2027 pala, kaya kami, of course, parang nagulat din ang aga niya nga mag-promote. Pero, yun niya, sabi niya, love niya yung Philippines.
0: Oo, mukhang loves nga niya yung ano.
2: Eh, dito na kamo siya tumira.
1: Correct!
0: Thank you, maraming salamat, Ganiel Krishnan! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday!
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga, Alvin L. Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
0: Palitan na natin yung ating mga Radyo Patrol. Oh, ba't ngayon lang nakapasok ito? Kanina ko pa kayo inaantay, Radyo Patrol, ha? Oh, tanong natin si Zeus Legaspi. Zeus Legaspi, why are you late? Oh, parang teacher, di ba? Kailan mo magsisimula yung pasok part na?
2: June 8.
0: Ah, June 8 pa. Uh-oh. At hindi pa pala too late si Zeus Legaspi.
2: Magang maaga nga. Nakakorto na yung bata. Oh, ano ka, ma?
0: Legaspi! Yes, sir. Why are you late?
9: Yes, sir.
0: Go, Zeus.
9: Alvin, ngayon yung isang linggo na lamang bago ang balik eskwela, hindi na nagtaas ng presyo ang mga nagtitinda ng mga gamit pang eskwela dito yan sa Muñoz Market sa Quezon City. At malakas na rin ang bentahan. Tulad na lamang ng mga puting polo na naglalaro sa 300 hanggang 350 pesos yung presyo, depende sa laki. Ang pantalon o slacks nasa 550 hanggang 700 pesos ang kada piraso. Sa pambabae, naglalaro sa 250 hanggang 300 pesos ang blouse at 250 hanggang 300 pesos din ang palda. Pero makabibili naman ang isang set na nagsisimula sa 500 pesos ang presyo. Mabili na rin ang panloob tulad ng puting sando na 75 hanggang 100 pesos ang presyo. Ang medyas, mabibili ng 50 pesos ang tatlong pares. Ang itim na sapatos naman nagkakahalaga ng 200 hanggang 350 pesos depende sa klase. Dahil maulan, mabenta na rin ang payong na 100 hanggang 150 pesos ang isa at kapote na mabibili ng hanggang 350 pesos. Ang backpack, nasa 350 hanggang 500 pesos ang presyo, depende rin yan sa klase. Sa school supplies naman, makabibili rito ng isang set ng notebook na 10 piraso sa halagang 200 hanggang 350 pesos. Ang papel na intermediate pad, nasa 35 pesos habang 60 pesos naman ang yellow pad. Ang ballpen, 8 hanggang 20 pesos ang presyo, depende sa klase. Ayon sa mga nagtitinda, ito na ang huling presyo ng kanilang mga paninda at malabo na sila magtaas lalo't ilang araw na lamang bago ang paspaan sa mga paaralan sa June 8. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, CCMF.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Ito mo to partner si Kokoy Legaspi naman. Magkano-ano si Zeus Legaspi at si Kokoy Legaspi? Magtsuhin ba?
2: Maglolo.
0: Ako magtsuhin lang, ha? Sabi ni Camille, maglolo.
2: Si Camille nagsabi
0: paano nung pinapadala ni Kokoy sa akin, partner, natagal na nitong picture. Oh. May picture kasi ako.
2: Oo.
0: Na nasa harapan ko yung karatula.
2: Nang?
0: Alam mo kung anong pangalan ng elementary school. Dahil magbubukas yung klase, di ba?
2: Oo.
0: Inuman Elementary School. Hindi, may ganun talaga. Sa Antipolo yan, partner.
2: Sa mga probinsya, maraming ganyan.
0: Oh.
2: Pero mga ako nakakita eskwelahan ito, elementary school.
0: Hindi nga, may ganun.
2: Hindi nga.
0: Sobra naman.
2: Ay, meron pa nga mga bastos.
0: Oh.
2: Hindi ko alam kung paano nakakapasa.
0: Hindi, bastos sa'yo yun. Kasi iba-iba na yung lingwahe natin, iba-iba eh.
2: Oo.
0: Diba?
2: Hindi rin, partner.
0: Kagama ito, Marlon Nacion, magandang umaga sa'yo. Partner, tawin mo si Roen.
2: Ayoko mo
0: nga. Tawagin mo.
2: Sige na nga. Roen, nasaan ka at ano ang dalawang balita? Go!
10: Good morning.
0: Ay, naku, Roen.
10: Ang baboy ay nasa 300 pesos hanggang 320 pesos kada kilo para sa kasin. 290 sa pata, 390 tempo, 320 pesos para sa pork chop at 330 pesos sa giniling habang nasa 190 pesos kada kilo ang manok. Sa karne naman ng baka, umabot sa 490 kada kilo ang sirloin, 440 pesos ang ribs at 420 pesos ang beef shank. Samantala, nasa 240 pesos kada kilo ang tulingan, 200 pesos ang gulunggong, 230 pesos ang bangus at 150 pesos ang tilapia Batangas. Ayon sa mga nagtitinda, sapat at marami ang supply ng baboy kaya bumababa ang presyo nito. Gayunman, nananatiling matumal ang bentahan dahil sa mas tinatangkilik ng ilang mamamili ang frozen meat.
11: Baboy, marami kailang matas ang pahangon ng mga dinner. Tapos, bumaba ang price na. Kasi dati, 280, 960 na lang. Matumal kasi mas mabili ang process kasi mababa. 160 lang per kilo ang process. Yung mga important products na mga.
10: Alvin at Doris, sa ngayon nag-i-inspection ng Department of Agriculture dito sa mga presyo.
0: Ano daw, Roen?
10: Ikaw kayo na-update mamaya.
0: Roen, napuputol-putol
10: ka. Ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Ano ba dapat? Roen o Rowen?
12: Rowen.
0: Rowen. O, di ako nang mali. Oo, Rowen ako na Rowen. Rowen
2: pala. Napanotaryo mo ba yung Rowen na yan? Pantaruso ngayon yung napanotaryo mo na ba? Hindi ko alam ang konteksto.
0: Ano
2: ba
0: ang konteksto?
2: Hindi ko nga alam eh. Parang yung isa na nagsasabi siya na sa bakit naman daw siya pinangalala na Orange. Eh, Orange siya.
0: Parang ataw niya, TB. Orange.
2: Parang ganyan, Orange. Ang gusto niya, magpalit ng pangalan. Alam mo kung ano, Vanessa, o kaya Charmaine. Sabi ng isang kausap niya.
0: Oh, Charmaine nga na, oh.
2: Napanotaryo mo na ba?
0: So, Rowen pala, Rowen.
2: Rowen.
0: Di, ikaw na yung Rowen. Oh.
2: Congrats, ha?
0: Noel Alamar, go!
12: Alvin, sila pagdihing ano, nasaan ng mga residente matapos dumami ang mga bayan at lungsod sa Quezon Province na nakakaranas ng kakulangan sa supply ng tubig dahilan upang magpatuman ng water rationing ang mga lokal na pamaraan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Sa Lucena City, ramdam ang matinding kakulangan sa tubig dahil kailangan maghatiin ng mga water tanker ng city government dahil sa limitadong supply mula sa Prime Water Quezon Metro. Sa Alabat, nagpapatuloy din ang araw-araw na pagrarasyon ng tubig habang tiniyak ng lokal na pamahalaan na patuloy itong pinangangasiwaan ng water system ng bayan at naghahanap ng mga pangmatagalang solusyon upang mapabuti ang supply. Maging sa Tayaba City, nagsasagawa na rin ang regular na water rationing. Sa Tagawayan, iniuugnay ng autoridad ang problema sa mahinang dali ng tubig mula sa Sakang River at pagbaba ng ground level na siyang pinagkukunan ng supply sa ilang lugar. Habang wala pang agarang solusyon sa lumalawak na suliranin, umaasa ang libu-libong residente sa patuloy na rasyon ng tubig mula sa mga lokal na pamalaan, Bureau of Fire Protection, mga water districts upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Patrol, Noel Alamar.
0: BZMM. Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Thank you, Radyo Patrol!
13: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Sabat sabi ni Elsie Balyon Florentine, ang haba doon ng oras ng brownout sa may tandang... bakit tandang lang? Tandang Sora ba yan? Kagabi raw. Grabing init.
2: Baka naman tandang na manok yan.
0: Si Sara Concepcion, pa-shoutout po sa nanay ko si Ma'am Adela de la Cruz na nakikinig. Ayan ah. Yung subcommittee na yan, sabi ni Ashley, Ashley Marie, yung subcommittee na yan for Marcoleta is the workaround ni Alan Peter para si Marcoleta pa rin somehow ang mamuno knowing na may ayaw sa kanya as a Blue Ribbon Committee Chair. Hindi, pwede naman. Pwede naman si, kasi Vice Chair naman siya dun sa Blue Ribbon eh. Ba't kailangan pong may subcommittee? Para saan?
2: Dalawa pa nga silang Vice Chair eh.
0: Yes,
2: diba?
0: Yes. Ang Chair si Pia. Governor.
2: Si Dave Amalosa. Oy, ayan. Happy rainy Monday daw sa ating lahat. Mag-ingat po tayong lahat ah.
0: Parang biglang umaraw na nakita natin eh.
2: Ayan na naman. Ano yan, kumukulimlim na naman. Kaya lahat po tayo ay mag-ingat. Alam nyo ba? Ito na nga. Ito na.
0: Isa mo, andyan si Romeo. Sige lang.
2: Romeo?
0: Sa uler, ayan o. Oh. Ang kakausapin natin.
2: Sorry. Basta na-aksidente yung angel ko na si Eden Tangin.
0: Sino bang gusto mong panawagan at gusto mong ano?
2: Lahat ng mga motorista, mag-ingat po kayo.
0: Yan.
2: Dahil lahat po ngayon ay delikado ang lugar dahil uulan tapos matutuyo, uulan. Slippery when wet yan ang kalsada. Delikado po. Buti po ay nakaligtas si Eden at anak niya.
0: So, por eso... may silbi ang taba, no? Sa katawan. parang ano siya?
2: Buffer. Naging buffer.
0: Eh, then loko lang.
2: Loko lang. Hindi, kasi sa tricycle siya nakasakay. Eh, yung kotse na nakabangga sa kanila, sumampa doon sa tricycle. Ano ba naman kayo? Mag-ingat naman po tayo. Look to the left, then look to the right, then look at the back.
0: At hindi lang kasi ikaw ang mapiparwisyo.
2: Napakalaki
0: ang dami mo idadamay.
2: Oo. Diba? Yun ang kabangga. Pupunta pa naman ng kasalan.
0: Okay.
2: Okay, tamo na. Lahat tayo na perwisyo.
0: Sabi ni Jerry Diaz, yung song choice ni Mati was good, but his song choices, ano ba talaga? It was the song choice. Mati Hunyosa was good, but the song choice for his audition in semifinal showcase his vocal prowess more. Ah, so ano bang kinanta?
2: Hindi ko nga alam.
0: So, parang para kay Jerry Diaz, mali ang kanta, ganun.
2: Ah, mababa. Oh. Kasi matigas ang ulo, partner. Oh. Sinabi ko, ito kantahin. Ayaw.
0: Deo, Ronimo, magandang umaga sa'yo. Si Romeo muna kunin na natin, partner. Alam okay. mo ba na may ipapatong na naman?
2: Na?
0: Sa pasahero, para naman okay. daw sa improvement ng security sa Bureau of Immigration.
2: Hala?
0: Para 480 pesos na naman, dadagdag.
2: Bagong invento.
0: Baka tataas lang naman.
2: Bagong invento na naman.
0: Si Romeo Sauler, ang head secretariat po ng pagkakaisa ng mga users, stakeholders at obrero ng NAIA o puso ng NAIA. Si Romeo, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning.
14: Isang magandang umaga rin no sa inyo, ka-Alvin at ka-Doris.
0: Opo. Ay, ano ba itong gusto na namang ipatong ng gobyerno, specifically ng Bureau of Immigration sa mga pasahero? Ano po? Ito ba'y makatarungan? May basihan ho ba ito? O paano ba?
14: Kamakailan lang ho namin na nalaman yan. I think na Sabado ko lang nakarating sa akin yan. Nakakapanglumo ho, kinasabi niya, maaaring natin sabihing legal dyan, pero tama ho sinabi niyo, moral ba ang ipatupad ngayon yan, 480, na ngayon ng ano ay naghihirap na, lalaki na ng mga bayarin. Yan ho ay paano ng issue na under sa Department of Justice. So, hindi ho namin na pinag-aaralan pa ho namin ngayon kung dumano sa regular bidding process yan, kung saan ang galing ang pondo na yan. Kung dumano sa regular bidding process yan, under ho ng GAA yan.
0: Apo.
14: Dumano ho ng GAA.
0: Pero bakit ang tao, ang pasahero ang sasalo? Hindi ba pwedeng gobyerno ang sasalo? At ito ba
2: parang hindi ba dapat gobyerno ang sumalo?
14: Tama ho kayo, yan din ho ang aming ang bilip po namin na hindi na dapat ipasalo pa sa gobyerno sa mga mamamayang Pilipino yan eh. Lumalabas ho, parang indirect taxes na naman yan eh.
0: Ito ba'y naipatupad na? O hindi pa naman?
14: Base ho doon sa nakita namin eh, mukhang i-implement na nila yan dahil nung bidding nga yung nakita kong ano, September 2025 pa, kung maalala nyo, yan yung nag-umpisa yung implementasyon ng pagtaas ng mga visa na iya.
0: Oh.
14: Hawakan ng NNAIC.
0: Oh. Ay, hindi, pero hindi naman ito ano, hindi naman ito inutos ng NNAIC. Ito ay galing mismo sa Bureau of Immigration, Romeo?
14: Ayan, pangho ang isa namin pinag-aaralan. Pero as far as I can recall, sa concession agreement between NAIA and NNAIC, parang wala pa ako ng hindi ko napansin niya. Pero pinaparepaso ho namin ulit.
0: Opo, okay. Kasi pinapasa po kami. Gusto sana naming maliwanagan.
2: Mm-hmm.
0: Ang sabi ng DOTR, BI daw yan ang dapat magpaliwanag.
2: Okay.
0: Bureau of Immigration. Eh, pero sa akin naman, yung pasilidad, under yan sa DOTR eh.
2: Correct.
0: Dapat responsibilidad nyo ipaliwanag sa mga pasahero. Kasi bugbog naman na sa buwis ang sinabi ordinaryong consumer. Oh, sa kuryente pa lang, pag nakita mo yung binayar mo, pangatlong pinakamataas, buwis.
2: Kaya
0: na napupunta sa gobyerno. Eh, ito naman ngayon sa airport. O may travel tax. Iba pa yung travel tax sa Romeo. Iba pa yun, di ba?
14: Iba pa yung terminal fee, iba pa rin ho yun.
0: Iba pa ang terminal fee.
2: Tapos
0: ngayon,
2: naman.
0: Pati ba naman yung sa immigration, ano nga ba may term na ginamit? Na wala na yung kudigo ko dito.
2: Para daw sa para security. Sa,
0: improvement ng immigration. Pati ba naman yan ang consumer, yung sasalo? Hindi ba pwedeng gobyerno naman ang sumalo?
2: Yan na nga eh.
14: At this point in time nga ho, hindi karapat-dapat na magkaroon ng mga ganyang dagdag na bayarin eh. Yan ho, isang ano namin. Muli ho, sinasabi nyo na sa pag-improvement at modernization ng ating mariparan. Muli, sinasabi namin, hindi kami against dyan sa improvement at modernization. Pero dapat yan maisatuparan sa maganda at makatarungang pamamaraan. Ito, hindi na ho makatarungan yan eh.
2: Opo.
0: Paano so, gagawin natin? Anong susunod mong ano, hakbang ng grupo po ninyo?
14: Ay, amin hong pinag-aaralan nga ho at siguro sa mga darating na araw ay makikita nyo. Paparating pa namin sa inyo kung ano yung mga akbang namin gagawin. At muli, yung ulitin ko, titingnan nga namin kung part pa rin niya ng concession agreement. Kasi ho, nung mga nakaraang taon, nakaraang buwan pala, may binanggit si GMNS ng NAIA, yung mga self-service kiosk, self-service kiosk po sa check-in, nabanggit niya na MIAA ang nag-provide niyan at ino-operate lang ng NNIC, which is, sa amin, hindi yata tama, hindi tama yon.
0: Opo, opo. Sige po.
14: Dapat, yung private concessionaire dapat ang umaling yan. Kaya tama yung sinabi nyo kanina, ka-Alvin, na nasa loob ng airport yan, dapat alam, mayroon ding ano ang DOTR dyan.
0: Po, opo. Sige po, hanggang dyan muna. Ano po, tatawag po ulit kami for follow-up. Ano, Sir Romeo? Maraming salamat po sa oras nyo.
14: Okay, maraming salamat din. At pagpalaan kayong dalawa ni Ka Doris.
0: Kayo rin po. Si Ginoong Romeo Sauler. Ang head secretariat po ng pagkakaisa ng mga users, stakeholders at obrero ng NAIA o puso ng NAIA. Panibabatiin ko lang si Ma'am Lina Ho, ha? Ay araw-araw nanonood sa atin yan. Ganon din si Jun Villa ng Koh Samui sa Thailand. At si Jing Pahe, araw-araw din nanonood sa atin. At si Flor Delisa Oledan. Ang dami nila, partner.
2: Maraming salamat po sa inyo. Haramdam namin ang iyong pag-ibig sa amin. Pag-ibig! Parang hindi na ginagamit, partner, no? Ang pag-ibig.
0: Ang pag-ibig. Pareho pa tayo lang inisip. Ay, nasan yung Jeep CMM nyo?
2: O, isang malapunta.
0: Nasan yung mga Jeep CMM? Handyan na ba? Tawagin ko yung Jeep CMM. Nasan ba yung si Kwan ngayon? Jeep CMM mo, AC, wag mo akong pagtaguan. Kita-kita, kita yun.
2: Si Lorraine ba? Nag-invento ng pangalan.
0: Tama AC!
2: AC! Lorraine
0: Galvez! Sige pa rin, go. Tawagin mo.
2: Si Lorraine Galvez po ay pakalat-kalat dyan sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Bakit kaya? Lorraine!
15: Yes, good morning, morning. Sabay-sabay. Gising Pilipinas. Hello mga kapamilya, isang maulang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva nasa Radyo Muna Chichika. At ngayon nga po ay binisita natin ang mga volunteers ng Barangay Bahay Toro dito sa Quezon City. At kasama po natin ang mga iba't ibang departments po nila, ang admin, BPSO, senior, VAUSI at mga street sweeper po natin. Kamustahin naman natin sila. Hello po nanay, good morning.
16: Good morning.
15: Ayan, good morning po sa inyo. Ano po pangalan ninyo?
16: Merlin Cano po.
15: Merlin, nanay Merlin na bagong Ligo, yes. Ano po ginagawa po ninyo dito sa inyong barangay?
16: Ay, kami po yung ano, street sweeper po. Street ako sweeper. Po.
15: Ilan taon na po kayong street sweeper?
16: Magti-3 years na po.
15: Magti-3 years. Gaano po kahirap ang pagiging street sweeper sa Bahay Toro?
16: Ano? Umulan-umaraw, nagwawalis kami.
15: O, di ba napakasipag po ninyo? Ano panawagan po ninyo sa mga nagkakalat pa rin dito sa barangay ninyo?
16: Ano, good morning po muna. Good morning, Pilipinas. Nakikiusap lang po kami sa mga tao po na dito sa Barangay Bahay Toro. Na yung mga basura po sana, ilagay niyo po sa tamang lagayan. Kasi ay hirap mo rin naman magwalis.
15: Pa? Tama, di ba? Mahirap magwalis. Kaya po sa sample po si nanay, ay hindi pala, hindi pala. Bakit may mga gusto po kayong batiin?
16: Binabati ko mo yung buong ano, sa sitio militar. Lalo-lalo na yung mga kamag-anak ko, yung asawa ko, tapos yung Inero family, tsaka Cano family po.
15: Yeah, ano pangalan ng asawa niyo?
16: Rolando Cano Jr. At asawa ko.
15: Hello? Ay, dilagay niyo po ba ang pangalan niyo sa ating mahiwagang fishbowl? Gusto mo ba ikaw ang mabunot ko?
16: Hindi rin po.
15: Pwede, pwede. Sinong pangalan ang gusto niyo mabunot ko dito? Isip ko lang. Anong pangalan? Gusto ko marinig ang pangalan. Ayan, ayan, iba-ibang pangalan na po ang aking naririnig, kaya bubunot na po tayo. Ate Doris at Kuya Alvin, ang aking nabunot ngayong Lunes, I see. Eto na, eto na, eto na. Woo! Eto na, nagsisimula sa letrang M. Marilu Pontas Sports. Marilu, Ate Marilu, kung nandito ka man po. 5, 4, 3, 2, 1. Naku, papi, naku, nalupit po ni Ate Marilu. Naku, lagot tayo dyan. Pero bubunot po tayo ng isa pa. Isa pa pong pangalan. Eto na, ang aking nabunot ay si Maday ba? Toto! Pag-aaral ninyo, ikaw po ang aking nabunot. Kaya naman tanggapin po ninyo ang DZMM shirt. At syempre, para una ka sa balita, tanggapin po ninyo ang transistor radio mula sa DZMM. At ang pinakabonga sa lahat, syempre naman, 1,000 pounds! Saan po rin yung kasi bigyan ng 1,500?
16: Siyempre, may trip ka sila.
15: Wow! Itibirit daw po ang barangay bahay, Tom. Gusto niyo ba yan? Baka gusto mo pa salamatan ng DCMM.
16: Una-una, thanks Lord. Good morning. Salamat pa sa DCMM. Sister Tito.
15: Yes.
16: Gising, Pilipinas.
15: Baka may mga gusto kong batiin din. Mga mag-anak
16: ko. Siyempre, binabati ko yung aking mga mahal sa buhay. Siyempre.
15: Ano po pangalan nila?
16: Si Ate Made sa information.
15: Ayan. Naku, maraming salamat. And of course, mula yun sa Barangay Bahay Toro. Ate Doris and Kuya Alvin, balik na po dyan sa studio. Salamat po.
0: Thank you. Maraming salamat kay Lorraine Galvez. Ayan, si Deo Herrano. Maganda umaga sa iyo, Mang Deo. Ganon din. Sino ba ihahabol ko dyan? May ihahabol ako dapat eh. Si Maximo, isang agency po ba pwedeng ireklamo ang South Luzon Water na ang laki maningil pero gapatak na tubig lang ang tumutulo sa gripo at madaling araw lang nagkakaroon? Bago na naman ito pala, South Luzon Water. Oh. Ano ba ito? Kasali ba ito? Kahilera ba ito nung dati yung kay Villar? Prime Water. Nabili na ni... ano pangalan nung sa ano? Saan? Sa Pure Gold. Lucio ko. Hindi ko rin alam. Bago na naman to, South Luzon Water daw, sabi ni Maximo.
2: Kahilera sa serbisyo, ganun ba?
0: Oo.
2: Ang pangit ng serbisyo. Ano nga, sanap tayo?
0: Hindi, may statement po kasing nilabas. Naalala ninyo na interview natin si Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: Yan?
0: Nung nakaraang Biyernes ba yun?
2: Oo. Bakit?
0: This Friday lang ba yun? O the Friday?
2: Last Friday lang.
0: Itong Friday lang? Last Friday lang. O tama, last Friday lang. Pinagpaliwanag po natin siya tungkol sa kaso na pwedeng kaharapin ni dating Speaker Romualdez.
2: Yes.
0: Kasi kahit ako nalilito, ako dun sa conspiracy to defraud the treasury. Something like that. Yung pala wala naman kasong ganun.
2: Para ngayon lang tayo nakarinig ng ganun.
0: So yung patutunayan dun ay kung merong involvement yung dating speaker dito sa flood control mess. Pero wala pa naman kaso eh.
2: Wala pa.
0: Di ba?
2: Pero
0: in fairness naman sa Gising, tinawagan naman natin yung abogado naman ni former speaker Romualdez. Pero ayaw nila eh. Ayaw nila magpa-interview. Alam nga naman, kalad ka rin ko yung papunta rito sa studio.
2: Kung ayaw nila, pakitawagan na lang si Martin. Niya Vera ito, di ba?
0: O, akala ko si Obet eh. ibang Martin. Or si Coco.
2: Si Coco.
0: Hindi, may statement po galing kay Attorney Elaine Atienza. Tagapagsalita ni former Speaker Martin Romualdez, pagkahaba-haba naman ito. Kaya gusto ko nga interview eh. Para meron tayong palitan ng kuro-kuro, di ho ba? Although part ng kanyang statement ay, ang sabi ay hindi po ginagawa nang iisang tao ang national budget. Hindi ito hawak ng iisang opisina lamang at lalong hindi ito kayang diktahan o kontrolin ng House Speaker. Okay. Ewan ko kung may nag-a-advise kina Atty. No, na iba yung impact kapag kayo po ang nagsasalita. Baka lang kakulang nag-a-advise sa inyo na communications expert.
2: Mas maigi
0: na kayo po ang magsalita niyan.
2: Oo.
0: Kesa sa yung ibang tao ang nagsasabi ng inyong statement.
2: At yun pa, magiging magkakaroon pa ng mga iba't ibang interpretasyon.
0: Ano lang naman, payo lang naman. Ngayon, kung hindi tatanggapin, hindi. Basta Marnel, parte ng statement.
2: Ang mga proposals po na ito ay kinoconsolidate ng ehekutibo sa National Expenditure Program o NEP. At ang NEP ang isinusumite sa Kongreso.
0: Yan. Parte pa rin po yan ang pahayagan sa statement po ni Attorney. Although nung 29 pa ito eh. May 29 po ito. Sa madaling sabi, sabi ni Attorney Atienza, ang national budget ay hindi ginagawa ng iisang tao, iisang opisina o iisang institusyon lamang. Dumadan po ito sa isang mahaba, masusi at multi-layered na proseso. Sabi ni Attorney Atienza.
2: Kaya po, ang
0: para kang nasa hukuman na. Oo, para kang you are the prosecutor.
2: Yes.
0: Ganyan dapat, di ba, Ner?
2: Hindi ka nakapalag yung judge. Hindi niya na proceed, hindi niya na ganyan. Kaya po, ang paratang na si naalala mo si Tugadi?
0: Ay, oo, partner.
2: Di ba?
0: Lawyer din yun, di ba?
2: Lawyer, oo. Sana ako.
0: Classmate ni ni Pangulong Duterte.
2: Classmate at abogado rin yun for the longest time.
0: Hilapan.
2: Kaya po, ang paratang na si Representative Romualdez ay may functional control o mas malala na siya ang mastermind ng buong flood control scheme ay hindi suportado at hindi tugma sa mismong istruktura ng ating pamahalaan.